0: mo sa mga exit areas?
1: Correct, Mr. Erwin. Tinda mo na lang subong pa, ano, duha lang mo na lang buwaan niya mo. Kaya yung isabi ka, likuan ka, Mr. Erwin, papier na eh.
0: Mm-hmm.
1: E sigur, diretso ka sa may San Juan.
0: Oho.
1: Kung kung balik rin sa Marisa Conference, alam ko sa may Pepsi, sa may bata, you know?
0: Mm-hmm.
1: So, tiyan mo ni sa karo ka, Mr. Erwin, ang ginatutukan sa Bacolod City Police Station 3.
0: Oho.
1: Ang sa investigation so far wala pa man sila may natubod doon sino ni even though nga may nakuha lang din ng mga imahe sa sining mga person na kataparwing may interview kita dira kay Police Captain Rosalino Puboy ang station commander sa Bacolod City Police Station 3.
2: Dito pa lang sa area ano na siya no signs of life na siya
3: patay again. Bali sir, invisible sir nga igo sir sa dead sir.
2: Bali nga igo initially sa duwa sa likod.
3: Lawas na no?
2: Uh-huh.
3: Okay, sir. Paano to, sir, Pugoy, natabo ang insidente, sir? Ganong biktima ko na, sir, dinhalin?
2: Bali, ang atong parang nakita sa na, po, nakuha ta nga CCTV, isa nahilakat-lakat ang biktima, gintupada na sa isang duwa nga nakamotor, kaga gintiro, kaga muna nakadasig, nagsubat ng dayon.
3: Pero, sir, ang mga suspect ni ano ni sir ng motor nila sir scooter or do ano
2: ning style do
4: badja
2: do badja do rusi man
3: do rusi
2: kaya mukha nang ano saya ginaano to para ma-identify ta.
3: Okay, pero sir naka helmet sila no?
2: Ang isa naka helmet, ang isa naka do naka wawai lang ang back rider mo na naka wawai, ang driver mo na naka helmet puti.
3: Okay, sir, ang nagtiro among back rider.
2: Oho.
3: Pero sir, anong mga na-recover sa crime scene?
2: Ang na-recover ta, duha pa lang kabasiyo, subject for ballistic natin.
3: Okay, ano sir, 45 or 9mm?
2: Wala pa, hindi ko pa maano kung anong ano, ginawala ta pang forensic report.
3: Yes sir. Pero sir, ano gini sir ang pag-check niyo sa background sa biktima nga amuniman, nga gintiro gitsa man?
2: Why takabalo ko amo ginanggit na sa pagtiro siya pero ang ato ni biktima bi pagadto pa rin di sa aton eh damo sa mga reklamo pagpangawat mga ginagmay ng pagpangawat sa sabat bala sinabad.
3: Yes sir. Sa barangay and also sa station 3
2: sa barangay di pagabot sa barangay dalo man diya po nila eh.
3: Okay, pero may record na sa inyo no?
2: May mga records kasi sa aton.
3: Muna bi, rabiri, ano, pangawat?
2: Pangawat eh, mga pang... Ganun kayo, wala mo siya bigyan na reklamo, be, kiti, may malang ka ginabalik, makakilala mo sa...
3: Ay, sus, okay. Pero, Sir Pugoy, ang... may ano ni, may person of interest na ni? Do, ano?
2: Na ongoing sa mga aton, yung backtracking, actually, aga, pagalakatan aton yung mga personnel para makakuha tayo sa identity sa ato yung mga suspects.
3: Okay. Bali, sir, ang biktima, din ko no, sir, halin, sir, nagkano ni ko ng biktima?
2: Hindi, gamalang nagilakat-lakat lang ang biktima pagkat to sa inang lugar. Kaya hindi man na siya tagadirabi sa lugar niya na.
3: Sa Piyaksang Purok?
2: Oo, sa Piyaksang Purok. Sa, although barangay managuman, pero pilayin yung Purok.
3: Sa Piyaksang Purok, no? Tapos, ang mga suspects, sir, in direction na halin sa may downtown area.
2: Hindi, dari sa may batang. Doon nagasunod siya. Pag-aging hitsa.
3: Ah, okay. Ginsundan. Balihan sa may do circumferential.
2: Dra pa ang amon niya, no, is dra lang halin. Kag nagliko man pa tuo, kung sa din siya ginhit. Pero mo pa rin natanaw na sa mga, kung ano makuha sa mga CCTV nga dito. Wala.
3: Yes, sir.
2: Kung sa din siya halin.
3: Kamusar nga picture to, no, sa mga suspects, no?
2: Oo, kung itong ginpost namon, ginapalihugan namon ng mga media friends ka na ipalapta kay base may isa nga nang makakilala sa ila kag makabulig sa atong investigasyon.
3: Okay, so amo ni subong sir ginalaton nyo posible nga may kagtanan sa aktividad sang biktima no.
2: No, isa sa mga posible na pero base may mga ibang pagkait nga ma-disclose ta later on kung ano magiging nga gintiro gisa.
3: Pero why di siya record sa drugs?
2: Wala mga puro ano lang. Pero although ano man siya sa mga tao, ito kabaluman ng mga tao itong gagamit.
3: Sir. Okay, sige, sir.
1: Katropang Irwin, no?
0: Pero, katropang friends?
1: Ako niya ang payad ni Police Captain Rosalino Pugoy.
0: Oo. Pag nantaw ko sana, di makilala niya. Lamo niya makatudlo. Ganito yan mo na, bala? Ang hadlok, ang kulba, bala? Nga mag-intra ka sa amuning mga kaso. Basi ikaw naman to target liwat sa mga nagpatay ito?
1: Mga ganyan, ha?
0: Mm-hmm. Pero why isang threat, no? Why isang threat nga na baton ang biktima antes pa lang natabo ng insidente?
1: Wala, makasal pa, Erwin. Kahit in-confirm kami sa utod ito.
0: Oo.
1: Kung ang iya nga magulang nakapanugid sa ila.
0: Mm-hmm.
1: Nakahistorya sa iya nga iloy.
0: Mm-hmm.
1: Kahit ikatap, Erwin, yung mga istorya kung nga nagagawa gani, no? Amo na ba lang nga, ito, no? Gambal man ng ibang nga maayo man, ha?
0: Mm-hmm.
1: Pero, hindi man gusto nga pamaging amo nang himuon sa tao, no?
0: Correct.
1: Kaya katropang Erwin, eh, may nagita. Ang tao nga medyo masabad sa lugar.
0: Hmm.
1: Kasi silang maayo man, kaya doon naging malinong na rin lugar. Nawala pa na.
0: Ay, okay.
1: Oo, kaya itibangod niya mag-ahod siya sa lugar.
0: Oo.
1: Kaya dabo siya kung may ano na nga ginagawa sa katropang Erwin nga doon nag-ano siya. Doon nag-abukong ka, doon ka-garot, doon ka-sabad.
0: Hmm.
1: Kaya mula sa katropang Erwin ang reaction sa mga pumuluyo. Pero okay, para sa ina, ilang ingot balay.
0: Mm-hmm.
1: Pero, so, mm-hmm, nagkasubok man sila, even though nga, masabat sa lugar.
0: Mm-hmm.
1: At, kumporme, mas lakas na Carwin, na mga tatay, mas hindi siyang kamatay.
0: Oo. Hindi pa patsyon, ah. Kasuhan. Wow. Barangay ta siguro may dako nga role sa di katropang France. Kaya ti nakakita man nila may mga records man eh. Siguro sa mga kaso gagmayara sa ginawa tayo da encourage kid nga ma-finance sa kaso para may due process bla. Mapriso ah. Pero ang pagpatay abi hindi iya sabat. Sala na gani mahimo ka pa sala para i-correct ang sala do kay posible mas na.
1: Oo. Correct na katropang Erwin. So, kaya mo ni Subo nga pondering pag tutok sa sinin na kaso kasi pagpangusisa.
0: Mm-hmm.
1: Dahil si Dumitila na kayong silipi na dahil sa Banago kasi Farwin nga yun na paniro eh.
0: Oo. No? Base mag... So,
1: sunod-sunod na.
0: Base bla mag-tag naman sa Banago, bla.
1: Ang nagalik ito, Farwin, kiti. Hindi ka ta, may pila ka mag-drag by bus niya. Katapon ito nga may milyon sa pesos na yung nakuha, no?
0: Oo.
1: So, isang isa karoon yung mga ginamatayan ng kabaragay isang siyudad, especially isang kapulisan, katropang Erwin Kiti. Siyempre, dinalo sa Randra, sa ano, Modas Bypass Corporation.
0: Oo. Oh, damo nag, data ng bakla na isang legal ng droga. So, marap lang atong impression, blada yun ako?
1: Oo. Amo ganyan na. Pati kita pala yung namin nga ito, nga ano, no? Pagkuhasan po ba nga detalye, information, update ko rin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tayo ka na po, Erwin, kaya tayo may mga development na lang ato nga kapulisan sa Mokalisan Station 3 para sa siling kaso, no?
0: Mm-hmm.
1: Napagtiro pa tayo sa kay Victor Hermano, katropang Erwin. So far, narin pa lang sa kay Mokalisan Station 3.
0: Oo. Musta da?
1: At itatadari kayo doon nagligat kung may ano ni katropang Erwin mo doon na dumduman nyo rin ang siyudad sa Pakulo doon nag- ano ni no, doon nag doon may programa ni Katapar Wayne nga mag-atag bala sang ginatawag ni nila nga doon mga food carts bala.
0: Aha.
1: O kung G-cart Katapar Wayne.
0: Aha.
1: Ipata ko dara.
0: Uy.
1: Do bago lang giniabot pero eh kahit
0: sa programa
1: sang Bakulo tari dari o.
0: Mm-hmm.
1: Bago lang ito nasabuhan taman nga na abot dito sa ano Katapar Wayne ang ining ng mga ano no this is ini tanan.
0: Bao?
1: Now, doon sa inyong kapilog ito for Erwin.
0: Mm-hmm.
1: Ang hindi nga mga may G-cards ding pangalan ito for Erwin, G-cards, no?
0: Oh, G-cards?
1: Hindi pa nga yan, sir.
0: Bao, G-cards? Why not G-cash ba?
1: Sa? Hindi pa nga yan, sir?
0: Hmm.
1: Ah, dinala niya ging kuha.
0: Hmm.
1: Ang ine. Ah, okay. Pero, sa dream mo lang namin sa Bacolod, ginobra, no?
0: Mm.
1: Ah, okay. Maka na province na dream na magaling sa Bacolod, ginobra.
0: So, uh-huh.
1: This is size ni Tanano? This is size?
0: Oho.
1: 16? 16? Uh-huh. Okay.
0: Amo na niyang, oh, ano?
1: Amo first batch. First batch ni siya. Tapos may uh-huh. Second batch pa. Ah, okay. 31 ka sa province. So, parang first batch is 16 pa lang. So,
0: uh-huh.
1: May, ano pa, may 15 pa nga, ano, nga, i-deliver pa, ano? So, amo ni subong din nakita pa may ipasa ko na dugang mga picture.
0: Oh, ano ni?
1: Mga katropang Erwin.
0: Amo na ning para sa mga barker. Para
1: makita sa mga ako din mga ano no. Mga katropa ta.
0: Oh. Katropang
1: Erwin. Amo ni mga G-card. Dumay duwali siya ka Royda katropang Erwin.
0: Oh. Amo na ning para sa mga barker na eh.
1: Na hindi la ko di ka sigurado sini no.
0: Mm.
1: Okay, actually do na remember ko ning storya about Erwin.
0: Oh.
1: But, Katropang Erwin, why sa kabalo kung sino gini mga beneficiaries ang sining SG cards ni, no?
0: Oho.
1: So, okay man.
0: Mayo ba?
1: So, okay, tao diyo. Ang material, yun ka, make it up for win. Kita ni Blang do, design niya nga do kahoy. Pero ano bala ng...
0: Clading.
1: Do kasin type bala.
0: Oh, clad.
1: So, pag galvanized iron, pero medyo...
0: Oho.
1: Ano ba siya? Bala mo na ginagamit yung ginidinding sa ibang?
0: Oo, oh, oo. Oh.
1: Adair bala, ano ni, no? Building sa ilang balay?
0: Mm-hmm. Nami isa ng taon na.
1: Oh, okay man ah.
0: May ano siya daw?
1: First pa man lang ni?
0: Oo.
1: Exercise na 15 pang umabot 31 ni ko na tanan.
0: Pang fishball, pang ano ni?
1: Pwede mga pang ano ganun tawag yung mga tusok-tusok pala.
0: Mga tusok-tusok na yung mga pang street foods ni. Daw mayo ah. Pero ti
1: Duso-duso ni siya.
0: Oo, kung may kapital daw okay man ni.
1: Ha, oo. Ayun ni siya ara parwing.
0: Mhm.
1: Ay wala ta kabalo ko sino din yung mga beneficiaries pala.
0: Oo.
1: Sa ginto deliver, diri sa ginto dulong at Arwin sa atubang mismo,
0: mm-hmm.
1: ang kusina sa higa ng mga barangay diri sa atong sa siyudad sa Bacolod, no?
0: Oho. Dumayo ba?
1: Dito na kita eh.
0: Livelihood ni pa.
1: Ito ang dire na kalabay pa dire.
0: Oho.
1: Sa Tropa Arwin, no? Ang ining mga ano ni, among ini sa ang kompromiso sa siyudad, no? Kaya kuli para sa mga nag-aalo. Pero wala pa kita ka dulong at Arwin sa specific situation, eh. Kung sino gini ang mga
0: Oh,
1: ba,
0: oh,
1: all
0: the numbers in 31.
1: First
0: batch,
1: second
0: batch,
1: pang
0: ating
1: si Katropang Irwin.
0: Oho. Oh, Mayo, na first time ko nina kita. I don't know kung natambo sa iba't niya Mayo,
1: man, ito pa, ano man bala.
0: Hmm.
1: For the livelihood, kung sa mga ibang diri sa aton.
0: Mm-hmm.
1: Katropang diri sa sudad sa mga... Oh.
0: Pero katropa France kun ang mga barker ni ang ma ano ma tagaan sini dapat i-train gid sila kay mindset ba akong kisaw do si imbes nga i-negosyuan ni nila bligya bl nila yaw bligya to or, pero ang card niya bligya
1: ambo gani kato Farwin ang ini nga para niya sa ano ya for the livelihood din niya hindi niya for kun
0: oo. Ano
1: yung purpose ni Katropa Harvey?
0: Sustainable niya. Amo ni Tani nga itong gina gusto, Tani, nga ano, nga mga pamaagi sa atong sudad la. Para muli ka ng pila ka mga kulturan, tara sa higad-higad doa. Even ang plaza na mga nag-bulobligya, Katropang France, pwede man sa guro mo?
1: Correct, eh.
0: Mm-hmm.
1: So, kaano ni Katropa Harvey, no? So, duso-duso ko lang yun,
0: no? Oo. Namin niya.
1: Depende ni Simo kung butahan mo niya sa sikat, balay mo mo sa bisaykta.
0: Pwede, pwede.
1: Oo, pwede man siya may mo sa sikat.
0: Oo, pero kung tulod-tulod, why man problema? Okay lang.
1: Oo, may mga kita mo daw. May mga pictures na yung pasang, may ginatulod-tulod.
0: Oo, ang budlay lang na ako ng tudlon mo, halin saan dumanan, pagkantos plaza.
1: Ah, hindi na na yan. Pilipin siya na na yan. Okay lang ako may sikat ka. Oo.
0: Oo.
1: O kung ibay ka dati.
0: Oo.
1: Pero kung halin kasi di pakatos ang dumanay, medyo sumo at si Balza kita.
0: Antes pala, Goro, magbaligya ka, Goro. Hagal ka na, no?
1: Oo, magamit ni Katropa Irwin. Oo, eh, ari yun, first batch ni, almost two, may second batch, pati subungan niya, blau bala. Kasi information ko lang din yan, nakuha ito ng pesit, inip ang ano. Ah, okay, ari Katropa Irwin, no?
0: Oo.
1: May information lang din rin, na ang push start ni, releasing sa push card Katropa Irwin para ni sa I think sa mga ano ni man mga reguro sa may plaza man
0: oh.
1: Eh, mga vendors na Katropa Irwin eh.
0: Oh, ba sa mga vendors na tuon?
1: Oo, mga yes, oo.
0: Oo. Nga, ito ba lang na
1: sa mga diri sa plaza para ma eh, amuli ko nung payag diri yung sundo na patakaran para mapanamik tag pagtindo sa
0: katong
1: Bacolod Public Plaza.
0: No.
1: So, okay mga vendors ng plaza, gigili ka ito Parvin.
0: Ah, vendors ng plaza.
1: Para nigili sa ila, dire.
0: Kay Ara, da ang... Oo, oh, kinamo.
1: Hindi na remember kung patahubo ng plaza.
0: Oo.
1: Eh, alangan man nga ang makita din yung daan ng mga stante ito Parvin, mga dumangayob-hayob na nating ipan.
0: Oo.
1: Oo, dumangayob-hayob na nating ipan. Eh, tayo man nga gin-ubra ng G-cards yun eh.
0: Mm-hmm.
1: G-Cards Katropa Irwin.
0: Oo.
1: Eh, G...
0: Oo, kay Mayor Greg.
1: Greg Gasataya. No?
0: Mm-hmm.
1: Initials ni Mayor Greg. No?
0: Mm-hmm.
1: So, para ano man lang, eh, total lang yung pagkintabli ng plaza. Tapos, may mabilin. Pwede din yung may mga... ano na may mga hayob-hayob din eh.
0: Mm-hmm.
1: Although, mga gabay din lang ang mga paligyaan or changi-changi Katropa Irwin, which is eh, para

0: gobyerno, may ka nagrin gastoya sa imo ni nga mga kar ano ni nga postcard, ng C-card, yan eh.
1: Oo.
0: May ka nagrin gastoya. Amo ni nga sura ka rin, ilan na nga gasto mo matubra ka ni?
1: Oo, mga 20, guro ah.
0: Oo, dako din eh.
1: Oo.
0: Oo, yung dingon mo pa.
1: Mm-hmm.
0: Baka pa materialis mo.
1: Mm-hmm.
0: No? Mm. So, timayo man, pero na nga matamata nila, ano?
1: Ang...
0: Na matamata nila pangwa.
1: Oo. Makon mo magparade ng katropang France, parehos lang, uniform sila. Naka... naka G-card? Tanan? Oo, di ba? Doon ka...
0: Kapapa, Erwin, balik yung pagigaling kimse, kay Tico Pico, na ni Subong, ano din eh.
1: Oo.
0: I-distribute, pero kay, I think, Subong yung, ano, distribution, or ano, no?
1: Mhm.
0: Ah, sining na mga ano man.
1: Mhm.
0: Mga tinadlaw ko sa Farwin.
1: Mhm.
0: Ah. So, tinedistribution mo, no?
1: Mhm.
0: Ah, okay, so bung gadlaw with this.
1: Ipangata.
0: I-release ang G-card. Tinadlaw wow. Web.
1: Ah, dira na guro sa ano ay sa gym to ipapangata guy.
0: Ipasa ko sa lang picture ng Farwin kung sino ni mga beneficiary sa sini.
1: Oho.
0: Ipakita ko lang dala, dala sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Kung sino nilang makabatan, which is si Kapon, doon yung 25
1: mm-hmm.
0: May doon discuss din sa ila mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung po din sila, aring yung mga individual. Na sila nilang mga tao din rin. Ang mga doon sa plaza.
1: Ah, okay.
0: Mm. Umuli sila. Inayon man nila, no?
1: Mm-hmm.
0: Na napangitaman sa paagi, kasi siyempre, mababol mo siya mo, no? Sa'yo ka, kung din ka, pabili ka kayo.
1: Oo. Mas maayo pa ni. Ang kilala ko ganun, kaya planos ni.
0: Oh,
1: kaya huwag ka ng renta, matulod-tulod ka lang. Kung di damo tao, dito ka.
0: Gani ba? Sabi yung matapawin ka namin na
1: so may proper turnover ng gili. Subong, amin ni. Sila ni mga beneficiaries.
0: Gani ba? Natapuan ta. Kaya, sabi din sa pasa, kinilungan.
1: Mm-hmm.
0: So, baki, iningat daw, kung karoon sa punto.
1: Mm-hmm.
0: O kung sini nga, aga, mga kapangawin ng pag-distribute niya, na turnover sa sini nga mga G-parts na kapangawin.
1: Oho, oho. Nami. I hope tani masuportahan ini kag magamit sin sakto. Kay basibla, mayara kita mga kuturan pagkatapos isa ka tuig, way haboy na. Scrap na. Oh.
0: Hello, nga na ni ka sa Farway, no?
1: Training, importante. Oh. Kaya pag-sindigid mismo.
0: Gani man. Yang Ruida, yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Ako ni siyang so, okay man, ano?
1: Oo, oh, nami
0: kaya
1: man.
0: Kaya kung gusto mo, kapag-aan ng gani ka sa Farway, eh.
1: Oo.
0: Kapag-aan ng gani.
1: Oo.
0: Sa karo katao, makuha siya na ni gani.
1: Oo. Sa mga barangay, nami, mayroon pang hatago.
0: Oo. Sakta na.
1: Hmm.
0: Kapag, lapit naman ang regeleksyon,
1: oo.
0: Kasi mapisaraman na ni Kapitan Dan.
1: Oo, kap namin. Namin nga mga programa. Pandugang buto.
0: Oo, gani man. Oo, okay, dapat pag-wapos na subong sini nga, ano?
1: Oo, eh, subong galupad ng tasas ang kape, subong.
0: Oo, gani man. Sige, nagligat, kita ko to. Na, dito ko barangay man, di ko na pag-mission barangay.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kapo na tong kamayo. May mga bayo na
1: kayo sa Marvin niya. Okay, mga uniform na.
0: Oo, di uniform na to.
1: Wow, ready na ba?
0: Maititsura sang pagpagpo.
1: Ah, grabe, no? Bugbog naman yung change kang bago nga termino mo.
0: Sining to gani ko na sa una. Change is coming.
1: Oo.
0: Pero sining sang mga nagkakuntra ko, no? Pamuto ka nga tausa.
1: Oo.
0: Pwede ba? Change is coming.
1: Oo.
0: Sining sang iba niya, change is coming.
1: Ay nako. Abot ko na sino mga kapolitiko damdamo gid sa mga diskarte no.
0: Damo gid mga damo gid mga diskarte sa mga.
1: Maalam gid maalam.
0: Oh, mayo gid. So sa tiyon sang naran ko sa to.
1: Away na.
0: Away na. Uyo kayo.
1: Lipat na sila.
0: Tao gani man. Eh. Are na. Kaming na. Pero pagpungko na, kasi why na? Lula na sila, hindi sa kita.
1: Oo. Kato pang fans, sino nang sa una o? Yung mga, ano, yung mga public officials niya or sa liga ng barangay niya?
0: I think sa, ano, siguro, ang mga staff lang niya meeting sa mga beneficiaries ang sining mga G-cards.
1: Ganun. Okay. Oo. At least, ah, may ari isang programa para sa mga vendors o, ah.

0: Mira naman. Kapaparway, no? Mm-hmm. Sabi ako nga, sa rin nga update. Sa sining drift patrol, no?
1: Oo.
0: Sa sinihan, no, Kapaparway. Kaya natin si Katropang Trans and Rupert Gold, sila mga bukol-bukol sila, was magtupar sa Santo Plus Gold. Para sa nag-aubil ng Pilipino sa Pilipina.
2: XFM Live Reports.
1: Salamat gid Katropang Franz sa mga latest update. Una hunta atong ginpatay katropa. Hindi sa nagkakaigo because nga may layi kita nga posible mag hatag sang magpenalize no sa mga tao nga nagapangawat, nag-engage sa illegal nga droga, makasuhan, mapreso, mahatagan sa penalidad. No, mo ng proseso natong sa justisya. Now, ang pagpatay is isa ka krimen. May kaso na gani, may problema na gani, ang pamaagi sa pag-correct, pagtadlong sa mga problema gani, pagpatay man. Which, hindi man sakto, no? Hindi mo ma-correct ang isa kasala sa paghimo pagit sa isa kasala mo. Amo na yung challenge para sa mga kapulisan ta. Kung sino, kung paano dakpon, lauton ang mga perpetrators pa pamatay ni Dres Bacolod. Nagatag na abis Bacolod mga katropa eh. No? Nga, amo na, eventually may ara sa Pinatsanay, may ara sa mga tinirohay, may riding in tandem nga gabutang sa perception nga hindi luwas, hindi safe ang isa ka lugar kung amo na may gakalatabos na mga katropa. Nga may ara sa riding in tandem, may ara sa mga nagakalamatay. Kag, you know, katropa, ang ining droga, abi, hindi lang isa amuni nga problema nga lantahon ta isa lang ka problema nga nagakatabo sa aton komunidad nga kinanglan respondihan sang tao pinaagi sa pagpadakop sini or sa pagpatay sa isa ka individual nga ginasuspetsahan nga nagagamit sa illegal nga droga katropa. But because gusto nato maintindihan ang epekto sa aton nga sistema sang panggobyerno naton nga may ara sang hustisya katropa. Ang pagpamatay ginapakamalaot kag wala ginatagaan espasyo sa aton nga lugar katropa. Because kabalon makita ang illegal nga droga sa nambal naton nagligad to, gin-organize nimo. Organized nga sistema nga may ara sang merkado, may ara sang mga tao nga manugbakal nga ang iyang ang sistema ginaguba ang iyang utok. There's a health concern dari mga katropa sa illegal nga droga. That's why those addicts, mga users are keep on coming back sa ining sistema because apart from ginahambal ta nga may ara sang dependency para sa nagagamit, may ara pag economic and decide. Nagagamit ka, nagaduso ka, may kita ka, may ara ka pa sang utok, may ara ka pa ma-supplement pa, ma-satisfy pa ang pagkinanglan mo sa illegal na droga. So there's that concern nga ginalantaw man sa aton nga sa aton gobyerno that we have to respond based on this system no sa pagbaligya sa illegal na droga. Kag hindi kita ang kalabanan sa aton mga katropa kambal tao manugpatay na sa may ara sa mga nagagamit, they're forced to sell because they need to satisfy their vices, no, their needs of that drugs nga ginagamit nila, no. So what have you, gamito nila na para may kita, para makabakal sa illegal nga droga mga katropa. So kung ang sistema amuni may ara sa babaw nga nagabaligya, no, may ara sa nag-supply, may supply nga pwede mabaligya mga katropa ang tao dependent sa illegal nga droga nga mangita gid sa makrave gid sa illegal nga droga, ya masuyop gid siya, mabakal sa force siya magbakal sina because kinahanglan niya gid mo, no, nag-epekto sa pag ano niya And i-compare mo ko no ang droga sang una kag subong dasig ang pagproseso sang addiction sa mga user sang kumpara sa una. Meaning ang ininga droga gina baligya sa mga parokyano ng ani dasig ang epekto niya, dasig ang dependency, no? Purposely para may ara sang demand nga mahimo nga matabo sa baligyan sa droga. And may distributor man, no? Kada purok may ara sa mga pusher, may ara sa mga drug den nga ginahimo para ditong parokyano tanan to, baligyan ay grabe. Illegal siya. Pero tingala ka, may ara sang grabe nga manugbakal because of that health concern nga ginalantaw sa mga eksperto sa pagbaligyan na isang droga diri sa Pungsod, Pilipinas. And it happened, no? Diri sa Pungsod, even Mexico, so nga mo muna nagkaklatabo, mga katropa. Ha? Ang end victim sa nadi, si Juan de la Cruz, nga nagkakonsume sa illegal nga droga, kay why man siya kansinti mo? No? Kung negosyo man siya, kung ano man kadalom, why ko kaya kabalo mo? No? Ang gusto niya lang is magamit sa illegal nga droga kay may problema sa problema sa pamilya, problema kwarta, problema sa iasawa, problema sa iya palibot, no? Wala sang trabaho, kag wala sang way, hopeless ang sitwasyon mga katropa. In order for you to forget that that situation for a moment, nga relax ang utok mo, nagayup-yup ka sa legal na droga. So there's economic, there's health concern nga mga bagay nga i-consider mga katropa sa sining problema. And there's that loss. May mga layi nga nag-penalize, nag-laot sini sa ila para maging accountable sa mga offenses nga ginhimo nila mga katropa. Dari. Now, ang istorya naman sa krimen, kay hambal nila kuno sinyati, samtang nagalapnag ang illegal nga droga, gataas man ang level of krimen, mga katropa. And that's because nga ti may ara sang, ang craving, ang dependency sa illegal nga droga, mga katropa, nga ginadoso ka, ginapilit ka, magbaligya, kagmagagamit sini, because nga way ka man choice, no? Amo na ginapita sa lawas mo, no? So as much as, mangita kasang looton mo na sa ang vice mo, ang imo pakinanglan, kag ang imo nga economic. Way ka trabaho, wala kasang ubra, pero dira, complete package na, ma-yup-yup ka, mabaligya ka, may kita ka, kag may mga plastada pa sa negosyo, ding ka kita yung sa sining panahon, tagaan ka sang negosyo, machanggi-changgi ka, o tagaan ka motorsiklo, o, para maglakat ka, distribute ka, sang illegal na droga, din ka pa nakita. So mga katropa, mga pumuluyo ta, gina-take advantage ang sitwasyon sa Pungsod, Pilipinas, mga katropa, to the point nga lapnagon na siya, massive kayo, mga katropa. No, even ang aton yung mga 18 years old yung mga kabataan yung engaged sa droga, ang even ang mga unemployed yung mga tao nga engaged sa droga, lain naman niya sa mga damo kwarta nga gusto mag-guba utok nila. It's always a choice for them, pero sa mga kauturan tang amo ni oy tani, may ara kita sang dako nga enforcement sa mga katropa so that ang ininga mga tao, if hindi madala sa rehabilitation, mabutang sa karsel, kag ang aton nga maprisuhan, ma-develop, kag mapadamo pa. Ganit problema mo na sa mga katropa, budget naman sa atong gobyerno. Budgetan mo nimo, pagkaon nila. Ang ibanda, nga gakalipay naman lang. No? Nga mal, ati libre bantay, libre kaon. So, ang ininga problema katropa, hindi mo siya masulbar sa isa lang kasimana, isa kabulan, anum kabulan, tinuig mga katropa, no? Depende nimo. Depende sa economic sang pungsod kag ang education nga mahatag naton para sa mga kabataan nga target sining illegal nga droga nga naglapnag diri sa Pungsod, Pilipinas. amuna sa ka lapnagon, amuna sa ka lala sang problema ta sa droga. And ang ini nga mga nagakalamatay, gakadakpan sa illegal nga droga, resulta lang sa sistema nga nagluktad subong. Take note, ang kalabanan nga nagakalapatay, nagakadakpan, ari man isa sa level nga ukon sa kategorya nga ara sa pigado nga kategorya, because nga ti kalabanan ang iban nga mga negosyantes ni mga katropa, way man nagadruga mo, way man nagayupyup mo, tuod lang, no? Dira la ara lang desla para magnegosyo, para magguba sang buwas damlag sa mga kabataan ta, ha? Para magguba sang utok sang tao sa mga pumuluyo ta. Though, amo ni ka seryoso nga problema katropa. And that's why whatever ginahambal ta nga mga drug war, kaga kunano pa nga mga pamaagi para laot nun ini mga katropa, para ara sa Japan sa pyramid, sa sistema, dapat pukanon mo ang dako nga distribution, dako nga kapitalista sa illegal nga droga, antes mo ni siya masulbar. And nagkakalamatay, kagkadakpan araw, amun na sa mga user, mga katropa. Pero question kung ano kadakoon, kagsinong sa likod sa mga katropa, kuwita ka ba no? Because even sa mga investigations sa Senado, nagagawa to, na there's that protection from our enforcement, police, sa aton nga mga politiko, mga negosyante, nga kaya nila gastuhan kagulingon nila. Kung madakpan sila, no? And negosyo pa na yun. In order to sustain sa sinang negosyo mga katropa, ang mga prisuhan ginapenetrate naman. Dito sa New Bilibid Prison, grabe nga mga revelation to. Dito man mismo ang manufacturing, dito man mismo ang baligyaan ay grabe, nga ginasupply sa pila ka mga lugar dito sa Luzon, no? And even sa mga lugar dito sa Luzon, Visayas, and Mindanao, no? Doon ka muna sa katropang na kadalom sa problema sa Pilipinas kung droga ang pag-istoryahan ta. It's not just about numbers of arrest. It's not just about numbers of bypass operation. Because nga ti bisanano pagdamo ang bypass operation, gakalatabo diri pungsod. Ang supply sang droga way managahubas. Ara man sa Japan nga nagalapta sa mga barangay. So ato naman ya, ginapanawagan ta lang sa aton nga mga ginikanan nga please, no? Double nato ng aton nga effort to let our kids understand sang epekto sang illegal nga droga. Pabakuron ta ang relasyon ta sa tagsa-tagsa, nga makafocus kita sa goal rather than sang sitwasyon nga ginaagyan ta. Kay amuni sa perming giniigo katropa ang sitwasyon mo, nga maging hopeless ka, nga mawad-an ka na sang ambitions ka buhi, mawad-an ka na sang mga pag-asa para makasolbar mo problema mo. And oftentimes, nag-engage ikaw sa illegal na droga kay para malimtan mo ni siya. No? Dawa mo na ang sitwasyon. Oras mga katropa, 8:35. Mga commercial tanay. Balik na pagkatapos ni isang live.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong kusang order yung ang kape. Gato kang pagitpagka nervyoso ko. ipatilaw sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa'yo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
3: symptoms persist,
6: consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa ating antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magad

0: lawas. Ganit dali nga aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sa mga halin sa fast food, ng mga pagkaon.
2: Mm.
1: Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imo nga lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Santol Plus Gold.
2: Ang natawag nila sinay makuha na to sa mga pagkaon, yun ni may upod niya toxin, mga free radicals.
3: Yes.
2: So kaya ini nga pagwaon inyo neutralize sa Santon Plus Gold ang mga toxins ngayon and free radicals nga makaon tabala. Nung tuas, gakaon gali kita toxin and free radicals. Only that, pagamay-gamay. Pero kung mag-support na sa lawas, tamo na nang naga...
3: Gakreate sa isa kabalatian. Just imagine, wala ka man gakaon sa itlog, ay mo hindi mo ko palakaon itlog. Hindi mo ko palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, gaprito ka, ang oil, gaso. Overheat na siya ang oil. Gamitil ko lantrin ina siya. Hindi mag-mitil ko lantrin na siya. That is a cancer stimulating agent. But silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create ng cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isa ka tao. O, may tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tao. Kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold.
4: Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
1: Agud nga maging safe kita sa mga flow, mga virus, sina. Pinakanami nga aton nga himoon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3, mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO. Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olefera oil. Ano ini siya? Ang oil sang malunggay. Amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay. Ginkuha nila ang oil. Kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant, which is amo nang gi-combine sang premium D3.
5: Ang premium D3, isa ka functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto ngayon ang may aral sa dako nga mabulig sa pagpapaskog sang aton immune system. Agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
1: So once nga ma-take nato ng aton nga premium D3, tinluan niya imo atay, tinluan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system. Ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay tugas ang alcohol ginainom mo. Kung gakaon kita bis mga mantikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agud nga hindi mag stay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matuga sining deposito sang cholesterol pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agud maproteksyonan once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
3: Ang bata naton subong, expose sa gadget. Ang bata naton subong, expose sa TV, expose sa cellphone. Aton lawas, ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong, gati para na. Medyo labo na ang mata.
6: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maugto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Ulagyan ko nagmahay sir nga ning tumadayan ko kay maoray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trina ni sa Sibulo, Pantukan.

0: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balansing ang mga komentaryo.
3: Further,
4: may nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.

0: Hores que tropa, a les 8:44 na. Inig oras na sa inyo sa aton sang santon Gold Coffee Mix. Ang kape, ng healthy, ya. Wala nagatag sang aton sa aton nga mga kuturan sang negatibong epekto. Hindi namin nga epekto sa aton lawas. Namin lang. Because kati all natural, herbal, ng mga ingredients ang ginagamit dari mga katropa para magproseso sa isa ka kape. Pero mind you, ang kape nga ginapangita ta, ang kape nga ang aroma sa kape nga gina ano tabla, nga ginahulat-hulat na mga katropa ari ni, simutan mo lang siya, mga batsyagan mo lang aroma sa isa ka kape katropa nga maghatag sa imo sa enerhiya to well continue doing what you do. Ang task ni mo every day kag mag hindi ka tuyon, no? Pero wala sang naghatag sang delikado sa lawas ta. Kung may harap ginabatsa ka na, hindi ka madelikaduhan, hindi ka mabutang sa lang-alang. Ay kung magpangapita subong damo sa mga epektos ni mga katropa, budlay, nag-batsag ta. Palpitation, taas ang kalamay, hindi ka tulog, grabe. Para sa mga estudyante nga may ara sang exam, pwede ka mo ka inom sini, no? Because decaffeinated, wala man sang delikado sa lawas na ito mga katropa, no? Kung ano ang unod sang Santon Gold Capsule, ara na sa kape naton, no? Ang Santon Gold Coffee Mix. Ang nagkakatalo lang is ang glutathione kag collagen nga ara sa iya, okay? So, mas nami ni, ginapagwapo, ginapagwapa yata, ginatagaan yata sa nga naming epekto, so lawas ta, tapos, ginapakondisyon niya pa ang ato lawas mga katropa. Because may mga vitamins, kay minerals, so mga nutrients na kita, nga RD, no? May ara sa mga makabig na itong suplemento, nga magapa nami sa aton nga sistema sa lawas mga katropa, pataas sa aton nga aton nga depensa kontra sa mga viral diseases kag sa mga masakit mga katropa, right? So muna, ang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Kung magbakal ka mo sa nibla, pwede ka mo ka-interest sa aton nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo. All you have to do is to purchase sa mga produkto, isa diri ang Santon Gold Coffee Mix. 5 ka sachets ang kinahanglan sila mga katropa para maka-interest ka sa papromota. Along with Santon Gold Capsule, pwede mo na magamit isa ka blister, isa man ka blister sang premium D3 soft gel capsule, kag isa man ka blister sang turbo herbal supplement for men nga pwede mo gamiton kag tumaron sa paglabing-labing mo, no? Kapin pa kung bagong kasal ka, no? Prove your worth, kuno mo, no? Nga kung lalaki ka, ipakita mo ganyan imo nga ikasangkol, ha? Dalon mo gidsa sa rurok ng tagumpay. Kaya po rin aton nga ginahambal sa inyo mga katropa ang tumar, no, sa mga produkto sang Yes to Health, no. FDA approve kita kag may ara kita sang mga papeles, no, halin compliance sa aton health department, sa aton Department of Health maabyan pinagis mo mga produkto. May ara ang Yes to Health subong, okay? So kabay pa, no, nga ano nga matagaan tsansa ang pila ka mga kuturan ta mag-angkon sang pag-asab la sa sitwasyon nga medyo mabudlay-budlay, okay? May ginabatsyag ka na, may ara ka na sang mga pre-existing conditions, no, high blood, taas ang imong dugo, kalamay. May ara na sang mga heart problems katropa, hindi ka nakapagusto sa gihota, no? Magsugod ka alas magsugod ka 40 anyos, okay pa na subong. Pero kung magsulod ka 50, dira na gasugod ang tanan. Amo na tutuod nga pagpangabuhi nga may experience siya nimo sa imo pagpangabuhi katropa nga patsagan mo ang mga masakit ganyan mga kaabyanan sa una galabot pasyen ang tao mo subong niya abo daw stinta na lang, no? Pagka stinta, paldo ka na sa mga masakit. So that's why may ara kita gin revolutionize ni sang aton nga pila ka mga ano pila ka mga health expert mga katropa nga mag-engage kita sa natural medicine because nga wala ya sang lain nga epekto, wala sang overdose, wala sang guba sang aton kidney at sa aton mga body organs sa paggamit naton sa mga herbal products mga abyan. That's why dako ining bulig para sa mga elders naton nga nagasuplemento sang sining nga mga produkto katropa katulad sang mga Santon Plus Gold, sang premium D3, sang Santon Coffee, no nga ari sa aton Yes to Health. Katuin nyo na ang aton nga Yes to Health Wellness Clinic mga katropa ara kita sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39. All right. Morning sa kay Ma'am Jessica Gonzales, may aga. Kumusta kamuda? Kag sa kay Ma'am Jovi Amodente, Araceli Loraes, no, ang members ng Moms Handumanan Chapter. Thank you, ah. Salamat, Gid. Randy Santisas, nga nakatutok man sa aton nga palatuntunan mga katropa at the same time, ang aton nga mga katropa peps sa Makagahay, Barangay Makagahay, Overflow. Ah, kay mention na natin ni Termini sa Gapamati. Yeah, mga katropa, thank you. Salamat gid sa pag-upod sa aton nga programa mga katropa. Das dayon ko lang ni because nga may ara sa kahapon gin patigayon ang isa sugod ang ICC nga tribunal mga katropa nag-convene kahapon para sa trial, no, sa hearing sa kaso ni anay presidente Rodrigo Roa Duterte mga byan angot sa kaso nga crimes against humanity, no, murder nga ginakusar, no, sa aton nga anay presidente kag ato karon sa dahig ta medyo ang trial nga proper masugod sa November 30, 2026. Madugay-dugay pa rin mga katropa, no, aring pila ka mga ano, mga schedule. June 23, may ara sang second status conference, no, dito sa ICC. Next is June 29, may ara sang provisional list of prosecution witnesses, no, ang pagpresentat na sang mga witnesses sa kaso ng crimes against humanity ang kontra sa anay presidente. August o kung July 14, no, status conference naman sa kaso. Medyo madugay-dugay gali ang mga proseso sa ni katropa. Ang next nga schedule is August 31, prosecution's final list of witnesses, no, presentation of evidences and trial briefing matabo man mga katropa sa August 31. Sa September 27 o 28, may ara na sa briefing naman, no, para sa trial briefing para sa mga victims, no, nga ipresentar sa trial proper, no, against sa presidente, anay presidente, katropa. And November 30, amo ning ginambal natun nga November 30 masugod na ang trial sa ICC kontra sa anay presidente mga abyan, no? Gina-update lang naton para sa mga kuturan naton, benepisyo sa mga kuturan ta nga ang hindi basta-basta ang kaso gli nga crimes against humanity. I hope amo man yung magamarka mga katropa sa mga nagkakatabo blas sa pinaka mga pungsuran, no, nga wala sang perfect nga gahom mo, no. Once nga ara ka sa gahom katropa, there would come a time nga manaog ka sa pwesto. Kag kun manaog ka sa pwesto, amuna na siya ang sugod sang imo sakripisyo. Kay ang politika malaot sa imo ang mga atong na igo ka o kun na biktima mo o kun na apektuhan sang imo kampanya nga nagabyular sang aton international law mga katropa, lauton ka man. So, pila ka mga kaso, no, nga ginatubang sa ICC, nagrabot siya kuno ang trial, mga katropa, grabot siya tag-8 tub-tub na pulo ka tuig, no? Ibantog kalamatay na lang sa detention cell ICC. And that's why mga katuro pabudlay amura gani nga ang mga possible nga mga nga mga perpetrators no sa drug war katropa nagpalagyugid kay dugay mo bisan ma detain ka grab 80 ka tuig itiner mo to what if kung ma-acquit ka ti ang imong nga pulo ka tuig experience kun lang to sa ICC pagbalik mo de medyo may edad ka na. Hindi mo na may enjoy kabuhi mo mga katropa. Ang ibang to ginahambal nila. Sige, hindi na kami ang panako pa. May mga presidente nga gindagdagan naman mga katropa sa warrant of arrest even though nga klaro nga wala sang ebidensya ukon na kaangtanan, wala man sa jurisdiction ang ining ICC mga katropa. No? Ang ICC ginpirmahan ni sa abisang lapit 70 ka mga kapungsuran sa binog kalibutan nga nag-intra kag nagahimo sang International Criminal Court para i-prosecute ang mga kaso against sa isa ka presidente nga nagcommitter sang crimes against humanity ukon latnagon nga pagpamatay sa ila tagsa ka mga lugar. No, so amuni ang pinaka recent diri mga katropa nga si Juanes sang sang warrant of arrest ng mga katropa sa ICC nga mga leader sang pungsod ang presidente o kon prime minister sang Israel. At nagdagdag man sang warrant of arrest mga katropa ang ining ICC sa sa presidente sang Russia no Vladimir Putin no nga gindagdagan man sang warrant of arrest mga byan. So amo ni ang watchdog abing korte sa paghimo sa kon komisyon sang mga krimen sa bilog kalibutan no. So kon buhi ni siya ara Japon ang mga kaso nga crimes against humanity para sa pila ka mga leader. Amo man ning aton nga ginapangabay mga katropa. I hope it will exist, no? Because there's no absolute power during your incumbency, no? Kung may power man sa, it's temporary. Hindi na tubdub sa katubtuban nga may ara ka sa gahom. But there is Pilipinas mga katropa, they wanted to prolong their power by conquering sang politika natong sponsor. Ang presidente is good for one term mga katropa, pero ang kamot nila, ang politika nila nagaupod na sa, nagatindog na sa for lifetime and they want to stay in power. That's why ang problema ta sang dynastiyas politika isa ni sa mga cancer sang aton nga pungsod sang demokrasya nga hindi masulbar-sulbar. Kay diri pungsod katropa kung ikaw nakita kang nagdaog to, they want to pursue, you want to pursue sang gahom nga may ara ka. Look at sa mga probinsya naton, sa mga syudad nato mga katropa, ang dynasty nga nagluntad hindi basta-basta. They've been there for decades, bulos-bulos, asawa, bata, apo, bata sang apo, apo sa tuhod, sila-sila na. Ang history sa pungsod Pilipinas mga katropa muna sa mo, no? Halin sa mga pamilya Aquino, pamilya sang Marcoses nga nagsugod to ang retention sang gahom where ginpadasi, ginpalaba ang ilang mga termino sa ilang pagpanglagat bilang mga leader sang pungsod katropa amuni ang naging tradisyon na. So daw akseptado para sa tao blaw nga ti okay kamo leader sulumunod kami madesider kung may eleksyon, pero sa eleksyon katropa kabalo ka na nga may ara sa mga pressure sa imo mga politiko kini no nga butuhon mo sila duwa ka bagay, either pahugon ka or hatagan ka sang ayuda i-sustain ang ilang gahom sa gobyerno. Kag dito mahimo na sang ilang mga kalakasan para kuhaon para ubuson ang kwarta sang kabag sa gobyerno katropa. Now ang ini nga mga kamuklatan kita nakita na natun ini kag amuri kabay pa nga mabulig sa aton sa pag shape bala no sa pag plano kung ano ang itsura sang eleksyon in the next election time, election years, no? Where kita naman mamati sa mga politiko sa ilang platforma di panggobyerno pag mag-decider kung sino sila, kung nagkakadapat pala sila nga ibutang sa aton nga posisyon sa gobyerno katropa. Oras naton, it's a minute before 9 o'clock, mga commercial ko, Surihanta, ang nagkakaratabo diri sa Senado, mga katropa, ano pa ang posibleng mahimo sini mga abyan. Take note nga ang history naton para sa mga official naton sa gobyerno na ara sa gahom, kung hindi mahimo sa presidente, hindi mahimo sa Senado, tao gagwa. Kag mag panikasog, no, para ma pahalin sa pwesto ang pila ka mga opisyal sa gobyerno nga nakita naton nga may aras ang kabalastugan ginihimo mabyan, no. Commercial ta, balik ta sa pagpanglagad naton pagkatapos gid lamang sa mga panumdom. Standby
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa si Pinola sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: X. XFM.
12: FM.
13: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balancing ang mga komentaryo.
14: Hindi
0: nga ang nag-atras ang public opinion.
12: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
0: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang Bullseye.
0: Balik din mga katropa sa pagpangalagad ta sa aton nga paratuntunan diri sa Bullseye mga biyan. No? Ginisorienta ang sitwasyon sa Senado karon mga katropa kung ano ang dapat na itong insidiyon. Kung kis nagalalain man ta kay ti sa mga dalagan sa mga events dira sa Senado daw pihak ang tao no? Nagalalain man ta sa mga sitwasyon nga ila mismo ga ilinaway sila. No? Pagkatapos, this is not actually the Senate, the senators that we are expecting for them to perform what is the being expected to them. No, subok niya numero na ang ginestruhan tablo-damo sa mga miyembro para magtalakay sang para magtalakay sa mga issues kay mga dapat disideran sang isa ka senador, no, asang senado as a whole. No, pero ti atong walkout, ato ang impeachment mga katropa, anong posible matabo sa di? Ang question is integrity sang Senado para magtandog sa mga issue para sa tao, no? Especially ang impeachment daw diri nakasentro tanan eh, no? Ari ko sa linya naton si former Diwa Party Populist representative mga katropa, Sir Pete Peco. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir.
15: Ang
0: nagam
15: do Erwin
0: chat sa mga sir, kita nyo ang kalatabo subong sa Senado. Ang question is these senators will be future senator judges para magdesider sa kontinido sa impeachment against the vice president. Anong paglantaw nyo subong Sir Pet?
15: Sa subong sini nakita sa ang Senado na daw medyo lain ang iya yung talaga.
0: Oho.
15: Lain niya sa Senado sa unab lang na may sense of independence. Mm-hmm. May moral sense na magtanaw kung bala.
0: Oho.
15: May basi ang impeachment kung wala.
0: Oho.
15: Ang matabo nito. Kung bala, may kalutay ni Koda.
0: Oho.
15: Sa simple nga pagdanaw.
0: Oho.
15: Tinga na karoon pala niya nag-tuaw si Bato kung nag-cambio na siyang guan.
0: Oho.
15: Siyang liberato sa Senado. Purposely, parang may majority sila kag makaptan ang guan ng Senate Impeachment Court.
0: Oho.
15: Kaya ang Senado.
0: Oho. Ang ginalantaw na ito, ang future sa impeachment mo na Sir Pet, nga posible matakotakol based on merits, not on number. Doon numero, subong niya, Sir Pet, ang nakabasing desisyon sa ano? Sa Senado? Amo mo na yung maapekto sa impeachment proceeding?
15: Kasi ang ganun siling ko, it's not a question anymore of whether or not the impeachment is grounded or not.
0: Mm-hmm.
15: I think beside the merits on the impeachment case,
0: mm-hmm,
15: para ma-redeem nila ang ilang itsura sa Senado na indeed,
0: uh-huh,
15: they are there to, uh-huh, protect the interests of the people because konstitusyon na niya ang itambalan niya.
0: Uh-huh.
15: Paaw na niya,
0: uh-huh,
15: ang nagsiling na may provoke sa impeachment. Therefore, it, uh-huh, must proceed forthwith.
0: Uh-huh.
15: Hindi na kay barkadaan ay,
0: uh-huh,
15: amigo ay,
0: uh-huh,
15: facilitate para lang na makasulod kag maislan ang Senado sa Speaker. I think na balaw-uba na niya ang katabo subong.
0: Oho.
15: This is so scandalous,
0: mm-hmm,
15: na the Senate, ang ESMA talaga, no, with your respect sa iba natin ng mga amigo,
0: oho,
15: na lain na niya iya talaga.
0: Mm-hmm.
15: Baka may miguhay,
0: mm-hmm,
15: reason pa gani ina iban ng mga senador,
0: mm-hmm,
15: nag-tubang gani ini sa mga kaso.
0: Oho.
15: Subong.
0: Oho.
15: So, they will be ultimately answerable to the people,
0: oho,
15: just in case magsala sila din sa ilang mga decision.
0: Oho.
15: Because the impeachment should be based on valid and legitimate issue.
0: Oho. Oho.
15: Hindi na kayo palagpat yan Ako yun, saludo ako sa Kongreso. At least, I was there for so many months na nagkita. Kaya, nakasaludo ko sa Kongreso, sa House, na nagtindog na impeachment, tungkol kay may ara probable issue. May probable grounds for hold si Sara Duterte for impeachment. And, ang natanaw ka diya, ang sitado bilang isang trial impeachment court, makatindog sa senya ang tanindugan. Tanaw niya ang meritos ang kaso. Hindi ya kay amiguhay, kumparihay, o kung partido, partidista. Hindi niya kasi sa minatanaw sa kaginaulat, kaginatanaw sa pumulo, ina-expect sa mga tao. Kaya ultimately, kung nagsala sila din, tumingin sila sa mga tao yan, sa konstitusyon, ano ka muna, tao-tao lang muna, naway ka muna katanaw sa balido sa impeachment na gina-endorse sa House of Representatives.
0: So, Sir Pat, do you think they have that legal competence to look onto the merit rather than sa ilang political alliances to decide on whether or not may ara sang bugat nga kontenido ang article of impeachment, Sir Pat?
15: Actually, amo man ang ginakulbaan naton.
0: Oo.
15: Tungod sa tyranny of numbers bala, natawag nila.
0: Oo.
15: Kaway nagatanaw sang lirito sang kaso.
0: Mm.
15: Pasi matabo.
0: Oo.
15: I hope not.
0: Oo.
15: And I hope the individual senators can withstand the pressure sa amiguay in favor sa truth and accountability because this is so provided under Article 11, Section 1, Accountability of Public Officers, and Section 2, na kinangan sa impeach nila yung mga nagapungko sa Senado, Kongreso, kasi iba na constitutional bodies to answer to the public what happened. Kaya ang matutuod lang, amo nang ginatanaw natin, anong natabo?
0: Right.
15: We are here for the truth and accountability.
0: Oh.
15: But I think, kung hindi ako magsala, base bila kung mag-abliskan ng paya,
0: gani man?
15: Mag-amiguhay, magkalutay, ate,
0: oh.
15: We will be answerable sa mga pumuluyo natin.
0: Okay, hindi malipod, Sir Pat, nga these senators are alliance then before paninagbago ang nagpungko si ano mo si Presidente Marcos, ang possibility nga basi mag-reconcile, basi makapormada naman sang bago nga mga grupo kag maglain ang timbre sa dalagan sang impeachment proceeding?
15: Oo, tiyan mo na gani ang aton man gina kulbaan, no? I hope our first will not come to reality na ang matutuod tabunan sa mga senador natin. Kasi matindog sila kung what is right and moral and what is right and true.
0: Hindi
15: kay tungod kay Miguay. Ay kung mag-amuling paglagan ng senador, I think they lost the moral sense to exist. Amo na yan pagtanaw ko. Kaya ano pa ang pulos ng Senado kung hindi siya makatindog suno sa provision sa Constitution sa aton na Punso Pilipinas.
0: We
15: must stand firm
0: and
15: we must stand for the truth and hold everybody accountable as public officials. Because whether you are occupying high positions or low, yet as public officials under Section 1 Article 11 of the 1987 Constitution, you are accountable to the people. You will be answerable to the people for whatever misdemeanor ang natabo sa inyo pagsibisyo.
0: Ang paglantaw nyo sa aton Senate President, we have Senator Alan Peter Cayetano, nagapungko bilang Senate President. Ano paglantaw? Can he deliver what is expected from him as Senate President para sa sining impeachment, Sir Pat? Paglantaw nyo?
15: Nakita sa tumaraan ng tabo si Senado. Ang pagkambuyo ito, nag-iibiyan again. Na makatin si Bato tumuturba to, nadugay na way gani, balik siya sa Kongreso, way nag-attend.
0: Oo. Oo.
15: Nakita na ito, in-facility ito nila para na magbutuhan, para magkambyo ang bagong Senate speakership.
0: Oh.
15: Para makontrol nila.
0: Oh.
15: See, what more? What more?
0: Oh.
15: Ang mag-stick sa siya na mag- makinig natin na hindi sa bias.
0: Oo.
15: Ay nakita na nga ang pagka-bias niya.
0: Oo. Question of impartiality.
15: Ilagin facilitate sila ang nag-ayop sa kay Senator Bato na positive from justice kay may valid warrant o waris sa ICC.
0: Oo.
15: Yung pago nila sa Senado.
0: Oo.
15: So therefore, wala katabon. Actually, ang nag-connive, conspire, na makapalag yung tinuat. Aba, tapos kang sagali mag-cadto si Senado kung magpalagyo, ano lang na iya, na may existing warrant o baris ang ICC, ang believable.
0: May
15: God, ano lang ang kartabo sa Senado.
0: Oho.
15: So magkuturan, ano na ang muslim natin dala na ultimately, wala ng decision din magwa, decision impeachment.
0: Oho.
15: They will be accountable to the people and ultimately they will answerable to our creator God. I don't know kung may mga isura pa niyang mag- tubang sila sa formal na Diyos.
0: Oo.
15: Kung singgalon sila niya, anong ganyan mo? Na aking tago mo ang kamatuuran. Kaya ang tao ang pumuluyo, butong niya siyang kamatuuran.
0: Gani.
15: Kag nag-demand siyang accountability.
0: Oo.
15: Kaya aton inikwarta ang ginagasto kag nagaswildo sa ila. Nakadalalag ko sa ila nga swildo sa Senado.
0: Oo. Sir Pet, we have walkouts nga na ano na saksihan, and there's that effort to to insert sining Senate rule nga dapat pwede panugutan ang ang ining video conference nga makatambong to pila ka man senador bisan sa balay nila bisan sa video conference. Anong paglantaw niyo, sir? Is it normal? Is it

0: क्या से रहा कई पानो मैंने उपरा ने मैंने बात नहीं ओके यू थिंक शी बातों में बा बालिक तो सकुन के सो आई डोंट थिंक एनी चैलेंज इन शत मत बालिक एक दिन का दो कहते आराना वाला तो बारिश ही या सो देयर इज नो प्रोविजन नो जसन लिवातो नीला आंग सिनेट्रोस ने अलाउ नीला ते वाइसिंग कोरोम नमा तबो
1: तो
0: so kung why ko rom why si resolution ni matabo ay kulang kaya gani ka tin sintura iskudiro so magkakuturan mo na yung isa ka mga ubra na wala ya yung mga ubra niya hindi na kay allowed siyang atong constitution kag siyang rules kung sinig na pwede ka to yato ko to yung sa bukid o kung nato ko to yung sa
1: guwapo
0: sa Pilipinas na mag buto ka sa impeachment a very important decision making historic in the sense na kinalan ara kagid mag debate magkapusikoy kag mag vote according to your conscience
1: Sir may ara sa mga ano sa mga opinion bala in order to save the Senate when we talk about accountability and integrity, because nakita gid man sa tao mo nga these senators are not anymore impartial towards towards the impeachment complaint. May ang klase sila sa ilang mga politika. Leaders, change of leadership, kinahanglan ta subong hindi. Kinahanglan.
0: Kumakamalay na tayagan ni kay Pano. I think the he lost the moral credibility to read this in it. Kinalan, bagoon gini yan sinabi. Sa speakership. Bagoon gini itsura na para nga makagainiwat sa confidence kag makita natin ang impartiality. Kaso kung nakita natin ang partiality sa ilang napakandak sa nagkatapos sa Senado, may aral sila maniubra nga kambiwan nila ang liderato sa Senado, pasulundo niya ang wala na absent, kadugay na, na nakaswildo lang na wala man ito nagka-report sa Senado, pasulundo nila para nga makakuha sila sa mayuriya. Amo na lang siya ang ilang ng mga intent and purposes. Very sinil. Kag siyadugid niya ka-atag na wala na si ibang na purpose except na i-capture nila liderato. Kag ang ila agenda personal. Amigway, amo ang mga punta sa Senado. Klaro na na yan. I think the Senate leadership, speakership should be changed in favor sa mga tao na kita natin na independent kag may moral sense of decision kag delikadisa. Awa na delikadisa ya. Hayag na niya kayo. Klaro na niya kayo ya ang katabok sa Senado. That's why kinahanglan ng pila. I-exorcist in Senado in favor of those makita natin na may ara sa moral sense sa delikadisa sa pag-lead sa Senado para ang tao mapati.
1: Katapusan ko pa mga Sir Pet, anong risgo? Like, if may expectation ng tao sa impeachment, sa tagsa ka mga posisyon sa mga senador natin nga nagatalakay karon sa pila ka mga pagbago sa aton nga sa pag-hear sa kaso nga ginatubang sa Vice President, no? If they can't deliver, anong risgo, anong problema yan? We saw Erap Estrada nag-alma ang tao din, nagsaka to din. Can that still be possible, Sir Pet, sa sining mga hitabo, sitwasyon sa Senado?
0: Itiap mo man eh, sa mga chairmanship sa committee. Kaya man sila mawaya mag-accept sa chairmanship sa committee na may mga kaso ni sila kag-questionably ang ilang nga pagpungko sa Senado. And then, again, this is all addressed to the sense of delikadisa kung may ara pa sila. Nakita na eh, nga balaw ba ang katabo sa Senado. Kaya yung mga chairmanship ni pag-ihop naman eh. Para nga makontrol nila ang tanang na committee ba para nga ang ilang tao mo ang magbuto. Sa luyag nila na tabo sa Senado kag sa ilang mga personal and political agenda.
1: With that, Sir Pet, thank you so much. Salamat kid sa imong mga opinion, sir, pagpalantaw sa ninyo gakalatabo sa Senado to, sir. Thank you, Sir Pet.
0: Thank you. Kagamay aga. Amigo Erwin.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
1: Inyo na bati ang mga katropa si Sir Pet Pico, former Diwa Party List Representative.

angot sining nagakalatabo sa Senado, mga katropa. Gamikos, mikos na, nagsala-sala. Kung anong insakto, anong pagpagimuon sa mga senador. Amunap na, katropa, kung may pagbago sa sistema natin, ang impeachment proceeding, isa ni sa mga dapat tanawin mo. Because kung ihatag natin sa mga senador ang ining paghimo sang pila mga impeachment court, no, para sa isa ka impeachment either sa presidente, sa vice presidente, sa mga impeachable officials, mga katropa, diris pungsod ta. Ang problema always is ang ila inclination mo sa ilang mga politika. Kahit tanan ni nga mga officials, gobyerno, may ara sang mga alliances sa politika. And hindi ta malipod, once nga nag-desider sila, ang isa ka consideration sa ila desisyon, ang epekto sa ilang political party, ang leadership sa political party nila, mga katropa. And rin nagasulod ang numero, kung sino ang damo to, siya tong hari, mga katropa. Siya to ang kaya niya. Balis karon ang isa sa mga bagay nga pabor para sila. Kag may ara man sang mga politika nga nagaluntad. Let's face the fact na katropa, these minority senators may umbrella eh. May ara sang pagtabon halin sa aton nga administrasyon, no? Nga kita ta nga mismo ang ilang mga posisyon against, no, sa mga majority groups sa Senado, katropa, nakaangkla man Japan's politika, na nakatandog man Japan's politika, mga abyan. Now, where ang mga membro naman sa majority groups, mga katropa, they're trying to exhaust the possible means para maproteksyonan nilang interest nila sa politika man, no? Amo ning tutuod nga kalatabo sbong, no, sponsor naton. Disuganay mo, ha? Ginagamit ang ilang kaalam, kabalo sila nga may ara sang hindi insakto nga nagakalatabo sa ila desisyon, ha? Pero they're there to protect their individual interests plus ang ilang politika sa sulod sang Senado, mga katropa. Amuni ang hindi namian sa tao, ha? Amuni hindi lang nga nami, mga katropa. And that arguments will qualify to the integrity sang aton, qualify sa question of integrity, mga katropa, sang aton nga Senado subong, no, the how impartial these senators to judge or to hear, to decide on merits sang impeachment kung sila mismo nakaangkla ang ila desisyon sa mga political parties nila, mga katropa. Sino biktima? Kita eh, ah, sino ang apektado? Sino di ekonomiya tay eh. Ah, because nga topsy-turvy ang aton nga dalagas politika sa pungsod mo. Budlay, mga katropa. And that, gapakita lang sa aton nga wala sang genuine nga leadership bala nga makita ta sa mga senators, mga katropa. And the question of their legal capability to understand merits of the case, mga katropa. Do kada mo pa Japan. That's why sa panahon sa eleksyon, mga katropa, it is appropriate for us to choose the candidates nga may ara sang insaktong pag-insindi sa mga bagay nga nagaluntad sa legislation natin. Importante niya, mga katropa mo. Hindi because popular sa, hindi because nga kilala mo sa, hindi because nga ti may kwarta sa nga magasto kag magbakal sa buto mo, but because ginaexpektaran naton sila sa ila, mga katropa, nga magperform sa mandate sa konstitusyon naton. Ginaexpektaran sa tao para sila, ha, nagilala umanta nga sila magperform sa gusto sa tao, mga katropa, no, not because nga gusto nato masatisfy ng aton nga handom sa election sa 2028. Diri ba ni pakadto mo, no, gahum Japan, no, ang ini mga senador, mga katropa, ano sila? Ganid sa gahong. Gusto nila ma-maintain, ma-sustain ang gahong nila sa ilang sa pungsod, no, para maproteksyonan ang ilang mga intereses. Sino to mga senador nga may mga kaswaw? Sino to nga mga senador nga may ara sang korupsyon nga mga kaswaw? They should inhibit, mga katropa. Doon nga ti, hambal nila, ti inosente pa man ko. Ang principle of presumption of innocence, ara pa man sa amon. Wala pa man kami ma, ano. But because may bahid na
ang imo nga mangin desisyon katropa, you have to inhibit. Ha? Hindi ka mag ako-ako sa mga chairmanship. Ha? Hindi ka man kapabli nga maghimo. No? And I hope mga katropa, importante ma-discussionan, istoryahan, inipirme. Because nga ti subong, ang tradisyon sa pungsod sa Senado katropa aning aning Senate Rule number 14 mga abyan nga gina invoke or gina duso nga okay i normalize nato ni paintrahon ta mga senador even though ara sila sa mga balay nila hindi sila capable but very explicit ka yung provision ng mga katropa no no pwede magamit siya nagamit na during COVID-19 in fact may ara gani sang mga viral nga mga videos nga naglapta subong no nga nag pagwa to nga pwede malang gali ang ano ang Zoom conference mga katropa sa mga senador ta. But during that time mga katropa there's that national emergency ang ginaplasta dira sa rule number 14 sang Senado mga katropa in case no may ara sang national emergency or reasonable nga mga ano nga mga factors nga pwede maka-zoom mga katropa nga hindi niya gusto no so kaklaro kayo amo ni ginahambal mga katropa nga ti imbes nga istoryahan ta imbes nga hindi ni gina-practice mo no and the people that would demand no nga ini mga senador ara Japan ara dira fiscally sa Senado because amo ni mandate nga ginhatag sa constitution ta and that is expected from them no gin expectaran ta with all due respect sa mga official natos gobyerno nga gusto mag explore sa mga possibilities nga makabasi pa lang makalusot bala no and hindi basta-basta because ginagamit din numero no sa kadumuon sa mga senador ta nga baguhon ang sistema, baguhon ang practice para ma-accommodate to, para ma-proteksyonan ang interest. Di ka kita imo yung mga katorpang senador nagtambong sa Senado and pamangkot sa nga ti paano abi nga way ka nag-absent ka. No, sige tiyari ko, mabuto lang makantok rin, matambong ko. Ang problema mga katorpang musni, that particular time, nga nagtambong si Senator Bato de la Rosa is the time nga magbag-o nga iduso ang pagbag-o liderato sa Senado. Gahong Japon. So what else do you have? After that, dula. No? Is that the attitude? Is that what we call accountability from senators to perform their job? No? May mga kaso nga ginatubang ang public officials nato. I think may ara man sila sa ilang kapasidad nga magdepende. Tama mo? Sila kung galingon. So, probably, they will exhaust all legal remedies kung pwede mahimo because kapabli man sila, kaya man na. Kung guro si Juan de la Cruz, to nga hindi mismo, hindi makabakal sa pagkaon niya, kasuhan mo, mambal sa pa-prison lang ko. Pero sila, mga katropa, may kapasidad sila nga magdepensa kung galingon nila mo. No? So, let's see. The court will decide on the cases nga ginakaimbolberan nila. And this is not just easy kag simple nga mga kaso ha. It involves corruption, kwartas gobyerno mga katropa. And nag-align ini sa demanda sa tao nga gusto sa tao sa accountability sa mga public officials whoever nga mga public officials ulamid sa ghost project sa mga illegal nga mga campaign donations nga ginahatag sa ila sa during elections no kay ti klaro man niya mga katropa nga ang campaign donations may limitation ini sa no especially kun ang ining nagadonar hindi maka-impluwensya sa imo sa imo posisyon bilang taas nga opisyal sang gobyerno mga katropa but because ang pila ka mga senador naton proven nga nagbaton sa kwarta sa mga campaign donations sa mga kontraktor sa mga politiko no nga nagapadlagan sa politika sa pungsod so they have all the means to defend themselves sa mga kaso ngani nga apalagyuan ta is that the new norm nga gina ano sa aton nga mga senador amo na ni pwedisbong no kay ti mabalta politika ni tapos ni eleksyon, madula naman eh. Be it, mga katropa. Be it as it may. Nga posibleng may bag-o
nga dalagan sa sistema ng politika by 2028. But subong tubangon ta niyo, no? Ang mga akusasyon sa inyo, mga katropa, ang akusasyon sa mga senador natin, tubangon nila. No, that time, katropa, makita natin sa mga opisyal na sa gobyerno nga isog sila, no? Rather than nga magpraningkoy sila sa mga kaso nila, atubang nila mga abyan. Nga kamalukita nga kaya man nila dipensan kung galingo nila, no? So I think importante subong katropa nga mangin na vigilant kita sa mga nagakatabo sa pungsod ta, no? Hindi lang basta-basta nga okay, pabayan ta nasa because kinanglan ta unahan na itong pagpangabuhi, but because diri man nakasalalay ang boss lamlag sa mga kabataan ta, ang sistema. Nakita ta nini nga mga sitwasyon diri sa pungsod naton, and we have to change sang aton nga mindset. Ang tao nagabutos politiko because kinanglan nakita niya nga kapablisa. Pero on the other hand, mga katropa, but because ang sitwasyon sa pungsod Pilipinas, pigado ta, wayta kwarta, kalabanan sa mga kultura naton, remedyo general, may trabaho pero hindi secured sa trabaho. They can lost at any time. No, pwede nila madula sa ilang trabaho nila. So ang kapigaduhon gina take advantage, no, tagaan ka kwarta, pabaklo na imong buto, butuhon mo siya, iluklok mo to sa pwesto, manginwala ka, bala na. Importante nakabawi to subo. Ang mindset nga batunon tang kwarta tungod aton mo ni kwarta makabalos tas panahon sa eleksyon. But hindi sa proper, hindi sa nagakaigo, nag-epekto man, nag-impluensya man sa desisyon mo sa pagboto sa mga public officials na iluklok natin dira mga katropa. Diba? So just like impeachment, mga abyan, nga ginambal natin subong, they're not there to just decide on matters, approving a law nga ipatuman natin sa pungsod ta. No? They're there to judge, to decide on the merits of the case, evidence ang tanawon mo di. And whoever nga mga senador are mandated to do such mandates ang aton constitution as senator judges. Hindi ka man kakita, guro, isa ka, ano, ka korte, nga absent to ang ilang mga judges, atuto, gapamati sa Zoom conference, kay kinahanglan debatihan eh. Kinahanglan, scrutinize mo ang ining prosecution. Insakto ba ang inyong mga ebidensya? Hindi na bala himuimo? Di na mga ebidensya nyo nga hambalon yung vice-presidente ta nga nang ngawat sa? Nga nakakomiter sa sang culpable violation or grave abuse ang iyang gahong. Kinahanglan mo siya, tubangon mo. No? Take a look at the scenario nga ang ini mga senators natin, mga katropa, standing as judge sa impeachment court at tutuyaga conference, video conference. Imagine, nantawan nyo bala? Ano klaseng korte nga may arata? Dari sa mga regional trial court natin, mga katropa, kung absent ang judge, may ara ma-substitute, ta? Wala na ginhambal, wala na gina-practice, nga okay, absent ko lang alanggin ko, nagpa-states ko, bakasyon ko sumong, ma-conference lang ta, video conference lang ta, present ka muna sa mga ebidensya nyo, plastal ka muna sa kaso, pakita nyo na, kung sino mga ebidensya nyo, sino mga witnesses nyo, kag ano pang mga ebidensya. Because crucial ini mga katropa for the senator judges to judge or to decide sa mga possible violations, no, against sa impeachable official, no, importante ini siya. So kung panugota na sa pabayan lang sa this is that easy, ano eh, easy nga trabaho nga mambal ka lang, okay, pila kabilog ni nag-decide sa amuni, nag-huo sa amuni mga katropa, hindi amuni eh, no, may decision kaya tungod sa merito sa kaso, may decision ka tungod sa may akusasyon, no? I-question mo, first and foremost, integridad sa prosecution panel. I-questionon mo ni mo, pamangkuton mo ni mo, no?
i-establish nila ang ilang mga ebidensya against sa accused abi. Daw nakita nato ni sa mga ano, sa mga korte. Merga kalatabo amo ni mga katropa. So, sitwasyon nga kinahanglan mga katropa bantayan mo naton. No, nga hindi tayo magpagusto lang. Ah, okay, base gusto lang nila mo niya. Bay ila sila. Mga buhit nanta. Dobra mga katropa. Imagine ang aton pungsod mga katropa is suffering too much of corruption. And these public officials who've been there sa ila tag sa kama posisyon, and they're trying to satisfy their greed in power. Gusto lang nila nga magtindugda sa ano, but because nga gusto nila proteksyonan ang ilang negosyo, ilang gahom, no, ang ilang impluwensya sa komunidad, mga bias. Diba? Oh, alas 9:40 o kung 38 mga commercial ko anay, haboy ko mga responsibilidad ka. Standby mga katropa. Bullseye XFM 90.3.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabilis sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sunfon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunfon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sunfon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunfon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balansing nga mga komentaryo.
14: Hindi
13: nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
13: Ini ang Bullseye.
16: Balik na rin mga katropas, paparagan natin sa aton para tutunan. 9:42 na sa aton programa. Jelwen, morning sa imo katropang win. Ang impeachment, pamuliti katanan, leading to 2028 elections. Yes, sir. Do mo amugid. Areseli Loraes, good morning. Watching from Handumanan. Thank you. Salamat gid sa pagkamati sa mga kauturan ta. Nga members ng classman, members ng moms diri sa Bacolod, mga abyan. Salamat gid sa pag-upot nyo. Anyway, sa amunig mga sitwasyon, mga abyan, sa Pungsod, Pilipinas, ari naman kita nag-aagi sa isa ka pagtilaw sa aton nga pungsod nga kinanglan ta mangin vigilant, maghatag sa mga opinion naton to give pressure sa mga opisyal na atos gobyerno nga tarungon nila ang ilang mga desisyon, no, sa mga bagay. Ari impeachment, mga katropa, ang ginabalan naton, tanawabla, this is an elected official. Diri sa pungsod. And she gains like 31 million nga mga boto sa Pilipino nga nagbutang sa pwesto. And it is not easy to just say na okay, madesider lang ko sa akon nga gusto nga lantaw ko amuli ang tsakto para sa akon. Hindi. Kinanglan mo sa lantawon ang ebidensya eh. Ang bugat sang mga kosasun eh. Lantawon mo ang mismo istoryahan mo mga witnesses eh. Para mabalaan mo, ma-checkyar mo kung ano ka, ano ang gravity. Sini? Ano katuod ang mga akusasyon. And if you decide whether to convict or not sa isa ka public officials, that will based on your capability to understand these presented evidences sa impeachment court. And that's why ginahambal ta permi ang mga senador ta hindi niya magdesisyon sa mga ginahambal ta himo sang layi nga buto-butuhan, pabor ka o kung hindi, pabor ka o kung hindi, mga katropa, hindi. Kinahanglan nila na taon eh. Ang akusasyon sa pinakamataas ng officials gobyerno. Because kung hindi nyo ni ma-deliver ang tao, katropa, base amo ni manukot sa inyo.
9: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
16: Base ang tao, amo ni ang malaot sa inyo. And we will be seeing another uprising diri sa Pungsod, Pilipinas, mga byan. Because of failure sa mga public officials naton to perform their the mandated what is mandated to them sa atong constitution. Ang kaklaro sang politika nga ara nagapatunga sa Senado. Ti ibandig ambal mo sa kitian hunta na karon kay muna sang amon ang plastada da. Wait a minute da. Kaya muna gusto nila. Kagagimbuto tas la. Kung whatever decision ginihimo na nila, respetuhon ta. Kaya muna sila gimbutang ta. But the question, ini nga decision bala is morally right? Ini nga decision bala will take down the massive corruption sa aton pungsod mga katropa. This decision will influence no in fixing our economy. Because ng mga korupsyon nga nagaluntad sa Pilipinas, no? Kahit ang culprit gidman nga nagaus-os ang aton ekonomiya tungod sang grabing kinautianay kag grabing kinawatay sa aton gobyerno. Kalabanan sa mga politiko ta mapadlagan kay para magbanggaranon. Amo ni bilang kung kisa ang kinahambal sang mga kauturan ta sing maayong pagkawatan kay ti mga awat antes madalagan. Ang mga politiko yan, madalaga na naintis mga awat. No? Amo na. So, I hope ha, sa pinakamang kulturan na ito mga katropa, hindi ka mumatakaan sa pagpamati kag magpartisipar, kag mapagwa sa mga opinion ninyo sa bagay nga kinahanglan ta, no? Nga whether kung ano ka man, ano man posisyon mo, kag ano man pananawan mo, no? Nga makaipluensya sa mga public officials na ito, nga makadesider ka mo kay tao buhi o tao gran tao sa inyo tao naga ano sa inyo naga naga bantay sa inyo ang tao nakajindi kung anong ginahimo nyo na ang ato naman role niya mga katropa sa broadcast sa radyo we let the people understand no the significance sa sining mga topiko nga dapat maging vigilant kita mga katropa because ang puturo sa mga kabataan naton nakasalalay di sa mga desisyon sa mga official local man siya mapanational man sa mga katropa all same kung may ara kita ginapangalihir ng mga officials gobyerno dapat ara na sila because they're capable to deliver ang mandato para sila tanaw bla gidesisyon ka mo gidesisyon ta based on popularity no not sa credibility sa mga kandidato nga gina o kundi sala-salata o kundi na nagimo ya na drama kag serye ang senado Di ba? And the sad part, mga katropa, ang ining mga senador, kapanindugan, nga kay, o Japon, okay lang kami Japon, why sa ano? Madumduman ko pa ang mga senador ta, like Miriam Santiago, sa Gisag, Pimentel, no? Mga hangkilan ng mga senador, katropa, nga grabe mag-interpretate, grabe mag-plastar sa ilang mga argumento, no? Naglungo kang kwisa mo. Ano ni Sleman? Di nis nagkwa sa mga amo niya nga kaalam nila man, nga pag-insindi nila man, no? And ga-ka-satisfying tao. Ang eksperyensya naton sa 20, sa people power, sa administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte, isa ni ka-benchmark mabiyan nga ang tao way nagahipos. And that time nga gindesideran nga hindi pag-abrihan atong envelope mga kauturan, ang tao mismo ang nagwa sa ila panimalay kag nagpanawagan, no, nga pahalino ng presidente, ginsulong Marakanyang mo, no, tananto nagkadto, way mahimo ang pulis, ang army, way mahimo nga kay ti ang athagon ba. And I hope, mga katropa, we can still recall these senators nga nagpugong para hindi pag-abrihan ato ang envelope mga yan. No? Nga isa sa mga ebidensya para i-hear ang impeachment case ni Anay Presidente Joseph Estrada, mga katropa. And ginuntat o kung wala ma-fulfill ang proseso sa impeachment because, mga katropa, nagpamalabag ang mga senadores nga hindi pag-abrihan atong isa ka mahiwagang envelope that time. No? Di, amo man niya, itong nga ginapa-chinti sa mga senador tao. Base, bla, wait ka ba lo? Oras na ito, mga katropa, 9:15 na. Wait ta oras, ha? Shirley Arevalo, good morning, salamat, git. Mga katropa, buwas naman ang aton nga promo, aton nga draw, santo na XFM, libo-libong papremyo. Please drop your entry sa mga respective XFM stations sa Kabankalan, kag sa Bacolod. You can drop your entries magpamati lang basi ikaw na ang dason nga magadaon sa aton nga papromo, mga katropa. White oras, no? Sa ngalan sa aton technical partner, katropang Jonel Apsay, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton naman CEO President, Dr. Ray Milito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagpa-adam, Dr. Boss, God bless.
14: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
17: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hinahigh blood ang asawa ko.
14: Santon.

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legali, isa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Eh, nanyang music ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pura ka lang music. Magkatapos bugtaw ka, blam. Mayarap ka sa mga balita, blam. So, namin, bigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kid ha?
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: Iyari na ang programa na The Secrets of Hell.
7: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant nga yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
8: Kompleto.
7: Kompleto.
8: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yang magpagwapa, pwedeng-pwede gid.
7: Yes.
8: Na, ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
7: Mm.
8: O, kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
6: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
9: So, ba't ang pag-inom ko sa Premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
8: Si moringa, hindi lang kay minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin naton is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit.
7: Mm.
8: We need vitamin C. So diin ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya. Ginagamit naton adlaw-adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once na nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina? Tiara o, kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3 may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
7: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong, ang nami nga combination para kompleto Ricados, aring tatlo. Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C.
6: Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
7: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga man, ang imo lawas ginabuligan agud mabalanse. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
6: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
7: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold may balunggay.
8: Mm-hmm.
10: Ang Premium D3 may moringa oil.
8: Si Premium D3 may BCO, may vitamin D3.
11: Nai na
5: sulti nga gitiridyum daw ko. Maugto sir, paspas yun ko nito mar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay sir nga nito madayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trina ni sa Cebulo, Pantukan.
11: Vision X, slay ang kaipitibo.
8: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag nag-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, law-adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-Vision X ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo, nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang Vision X.
11: Vision X! Slay ang kaipitibo!
10: Ang ato sa ringa pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Jocel Banyas.
12: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tag sa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: subong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya? Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. 24 oras. Mabatihan diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
3: Exciting!

0: kamakadto. Kag-anong buot silingon sang malita, kaina?
1: Chelusing, mahalin na ako.
0: Ano nga mahalin? Bayaan mo na ako, Mira?
1: Tutal, nalubong naman si Choy Manuel. Kag-ari naman din si ng Olivia. Kag-indi na siya magbalik sa itrabaho sa gwa. May kaupod ka na diri, Chay. Kag wala ka naman sa katahapan, kay ato naman sa ospital sa mga adik si Justin. Kag suno kay ng Olivia. Kung mag-ayos siya, idiretso na sa sapristuhan. Agol bayaran ang sala niya nga pagpatay kay John Manuel.
0: Bisan sa damgo, daw wala ko ginapaabot na matabuin ni sa amon.

0: Cecil, anak. Sadiin ka na. Dua ka adlaw ka na nga wala nagkapauli.
1: Ay, Lileng! Lileng!
0: Ma!
1: Lileng!
0: Tanod mo lang nga, ah?
1: Lileng, dali ka! Si Cecil! Si Cecil!
0: Ha? Si Cecil? Ang akong anak? Diin siya!
1: Nakita sa satunga sa katubuhan? Homeless! Kag wala na sa kabuhi!
0: Ano? O Diyos ko! Cecil, anak ko! Anak ko!
1: Dali ka! Mag-upon ka sa akon! Ikinapasugat ka ni Kapitan!
0: Ay! Oo! Oo!

0: ahay. Makaluluoy man si Cecil mo.
1: Oo man. Kalayan sang giniin mo sa iya. Hamak mo. 30 ka bunang naagom sang lawas niya.
0: Oo man. Sigurado. Adik kita ang naghimo sini sa iya.
1: Uy, anay ka? Nga may piso walidra sa ibabaw sang lungo ni Cecil man.
0: Amo kuno inang isa ka pamaagi, agod konsensyahon ang naglugos kag nagpatay sa iya.
1: Ano?
0: Oo. Hindi ko nung paghatagan sa kalinong ang amo nga kriminal. Hindi ko nung makakasaya pala matinan ang bunis ang piso. Tubtob nga mapilitan siya nga mag-ako sa krimen nga ginbuhat niya.
1: Kabay pa. Hindi siya pagpalinungon sa iya konsensya. Kabay pa nga niya maglinaw ang sapat nga ato sa ginhimo niya kay Cecil. Kabay pa.

0: Sir?
1: Oo, Mrs. Isa ka lalaking nakita sa CCTV sang barangay. Ang katapusan niya ginsugilanon sang imo anak. Kay ginatawag ini kay Budoy. Kilala siya nga drug addict. Kag may mga record na siya sa presinto. Kag sa subong. Natultulan na ang iyan hamtangan. Kag nagapadulong na dito ng akong mga tinaw. Agundak pun siya.
0: O salamat kung mag-amo sila, sir. Kinahanglan, bayaran niyang ginbuhat niya sa akong anak. Kinahanglan din, sir.

0: lugos kung nagpatay sa imo anak, Jai. Ano ka manin mo yaman?
1: Kung abo, nga ay ikaw ang gindakop sa mga pulis, ha? Kagsuno sa ilang investigasyon, ikaw ang nasugilanon sa ngako na anak. Ikaw ang katapusan niya nga nasugilanon. Mabutig ka pa! Butigon ka!
0: Nagasugid ko yan sa matuod, Jai. Nakambag ko matuod si Santion nga to. Kag ako on ko nga nagadruga ako. Pero hindi, Kuya Ripes!
1: Mabuting ka paghihapon!
0: Kinpersalan ko yan sa pulis nga ako ng krimen. Pero hindi, git ko yan naghimo sa to. Hindi!
2: Sige na! Isulot na siya sa karsel!

Gusto ko nga lumsan ang agon kaugalingon sang alak. Agon malimtan ko ang natabo. Wala ko ito paghungda. Wala. Kinahanglan. Mainom ako sa madamo. Kag magsuyop sining marijuana. Para magkalma ang kaugalingon ko. Ginhinulusulan ko na ang ginhimo ko. Ginhinulusulan ko na.

0: ano?
1: Oo, Jisun. Sino sa katropa ko nga si Kati? Nakilala nila kung sino ang naglukos at nagpatay sa isang kababai sa maligwin nga bahin sa kaipi nga syudad. Kagsuno sa iya. Lahin ko mo ang gintakop kaking priso sa kapulisan.
0: Amugali? Hindi na kita mag-usik siyang tiyon. Subungid, mahulag kita katsuri.
1: Oh, Jisun! Oh, exciting!
2: XFM 103.9
3: Supple Plus Gold.
4: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap na turmeric, balungay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, balungay kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997. Ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose ukon ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginahilinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglaptas ang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50

strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ano ni man? Hinali lang nga nagapatay sigang suga haw. Hay, ano ni? Hinali lang nagdampi ang mabugnaw ang hangin. Tama katugnaw. Daw naga padalupsup gid sa akong kaugatan. Ang ginasuyo pong marihuana? Are? Kinanglan nga magkalma ako. Mainom pagin ako sa ilim man ko. Nanuna. Hinali lang magtuhaw sa ako natubang. May nagtuhaw? Isa ka babae? Kaghublas? Ha? Hindi! Si Sigsil man ina nga, hinablos ko? Kagmakita ang madamo ng agis ang buno sa labas niya. Kagang patalom. Nagintibso ko sa yakilid. Ara pa! Kag nagatulo pa ang dugo. Madamo nga dugo ang nag-aawa sa lawas niya. Ay, hindi! Hindi! Day, Sisil, day! Hindi ka magpalapit sa akong day! Maluoy ka sa akong day! Maluoy ka man ng tawon, ay! Maluoy ka!
1: Maluoy? Naluoy ka bala sa akon? Sanggin lugos mo ako? Kukin pasakitan? Nagsalig ako sa iyo? Apag iksa kagali ka demonyo?
0: Maluoy ka sa akon, day. Ay, maluoy ka. Dala lang to sa alak sa akon kag isang druga. Hindi ko gusto nga buhato na to sa imo, day. Hindi, oy.
1: Ulihin na ang tanong. Tungod ari ako. Agud magpanukot.
0: Hindi, day. Ginasulit ko. Hindi ko hungo na maglugos ka magpatay sa imo, day. Hindi, day, Sisil, hindi.
2: Gusto ba lang nabatian yun, Nando?
0: Saling?
2: Sapat ka! Ikaw ba lang gani ang nag-unay sa hinablos mo?
0: Saling? Kukuan, hindi.
2: Kriminal ka! Kriminal! Bayaran mo ang ginbuhat mo sa hinablos mo! Bayaran mo!
0: Hindi! Malagyo ako! Malagyo ako! Mapalayo ako dali! Hindi ako gusto nga mapriso! Hindi!
2: Magbalik ka dali, kriminal!
0: Hindi! Hindi! Kinahanglan nga makapalagyo ako dali! Hindi ako gusto nga mapriso! Hindi! Hindi! Kasigo ko pag-inabag! Ha? May nagbalabag sa ako na lagyan? Hoy! Isa ka lalaki nga may kaperosa ang nawong! Sino ka? Halin sa lagyan ko! Kaya kung hindi! Masakit kang isakon!
3: Ah, gali! Magtulog ka sang mahamuok!
4: Kisun! Itong ba siya? Kagwala na siyang pangalibutan!
2: Nardo! Anong na... Oh, Hindi!
3: Hindi ka magka-adlock, ma'am. Ginbuhat ko lang ang nagakadapat. Hindi niya dapat ipalagyuhan ang sala ang nabuhat niya.
2: Ano?
3: Subungid, manawag ako sa kapulisan. Sila na ang bahala mag-pick up sa iya.

0: Udah kasanguya, kriminal.
1: Kami mendunut ka sa prisuhan.

0: misterioso que lé.
1: Bao, si tatay ho, nagakomentar naman siya. Samtang nagapamati sa radyo niya. Wala pa gani siya makapanghilamos. Ang radyo na ang ginatubang niya.
0: Ay, sus! Kadlaw lang ko! Kusulo! Oh, lama ko na lang sa cellphone mo. Dali!
1: Siling ko gidaw.
0: Kusulo!
1: Natingala ko ni Bla kay tatay mo. Ang atag sa matapos siya pamati sang balita. Dayo niya nga hulam sang cellphone ko. Sino nga nataw ganiya yaman?
0: Kusulo! Nanukabungol!
1: Ara na

0: Sige, Lo. Bye.
1: Si Lo lang mong nagapanawag si Machizun?
0: Oo, Katsuri. Parehos ang kinandan. Nagapanginbulahan si Saton kadalagan. Nabatian galin niya ang pag-interview sa asawa sa mga kriminal. Ginsugid niya ang bahin sa lalaki nga nagkakapirusa. Kag ang ginasuksok nga boxing gloves sa kamot.
1: Amo gali!
0: Kag siya lang nakahibalos ang sekreto naton, Katsuri.
1: Oo,
0: gali. Paliho gali siling kay katrupa mo, kati, ha? Salamat sa impormasyon nga ginhatag niya sa imo. Dakong nabulig nila sa aton. Kagabay pa nga hindi sila magkataka sa pagsuporta sa aton.

0: sasadiin ako? Ano pala ining nampangan ko? Ospital? Ari ako sa ospital? Naa?
1: Cherry?
0: Kintawag ako sa lalaki na nagapong ko sa tupad sa ngirigdaan ko. Sa ngalan nga, hindi familiar sa akon.
1: Cherry, ako ini. Si Roger, ang bana mo.
0: Roger? Bana?

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM.
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Mga katropa!

interview sa mga personalidad ang nangangin sentro sa balita kontrobersiya. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang

0: X7 Time Alas sa Jess 44 na mga katropa may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiri ka man sa mga bayan sa kalibutan. Welcome na rin sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Mga katropa, kita naman rin baginop na naihumali na last Jess Media sa nga gatupto ba last dosis isang uto. Kagsubung hanggang inyo rin kaupon si katropang Franz Andrew Burgos.
1: Sentro.
0: Kita naman rin mga katropa, ang mag-inop na nai, agot tala kayo, tapila ka mga importante ng mga issues diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor, drasubong sa aton, nangin masako na humaling kainas ang aga pa, tamyawon, tas lablana, isang good morning, may aga sa inyo, dratanan. Oh, mga katropa, Webes na kita, Mayo 28, tuig 2026, pila na lang kahit law na bileno, nyo naman, no? Oh. Ah, May 31 galing May. Domingo. Nahan sa Domingo. May 31. Pagka Lunes, Hunyo 1 na. Para na kita sa tunga-tunga sang bulan o sang tuig 2026. Kadasig lang, no? Tapos ang sano lang ko ito nagtamyaw kay katropang James King sang Happy New Year mo. June na dugay-dugay mga katropa eh. Sa mga nagamonitor drasubong sa aton sa ilang nga mga radyo ang XFM Bacolod mga katropa, mabatian nyo kami sa radio frequencies ng 103.9 kag 96.7 kag mga katropa sa Northern Negros sa XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5 kag sa Southern Negros XFM Caban-Calan City. Sa radio frequency naman nga 106.1 kag sa Negros Oriental XFM Canlaon City. Sa radio frequency mga katropa nga 98.5. And also mga katropa, meron man kita no sang social media, ang atong social media sa Facebook kag sa YouTube. Amo ni mga katropa nga XFM Bacolod News and Public Service Authority Facebook page naton. Ang YouTube na naman niya mo ng XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, may arakita sa ginatawag ng official streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ini ma-download nga libre dra sa inyong nga mga Android phones, mga katropa. May mo na nga ma-download sa inyong nga mga Android phones ang XFM Radio Network. Please download mga katropa. Mga ma-access na ninyong tanan nga istasyon sa XFM Philippines, halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And also mga katropa, meron kita sa ginatawag na text line o kung hotline number sa XFM Bacolod. Amo ning 0915-628-7926 mga katropa. Sa liwat 0915-628-7926. Kagsubong aga mga katropa, ano blang aton nga mga talakayon na kagtutukan? Sininga daw sang Webes, dari lang sa Sentro.
1: XFM News Sentro.
0: Tinguan na karong makapakigangot kita kay Attorney Renicito Novero. Talakayon, taniblang mga katropa, ano balang importansya sang isa ka judge mga katropa? Especially sa court, sa korte, no? Kinanglan ba lang si judge, walang presensya da ni judge sa physically? O kung kinang okay lang ba lang si judge, gapon, bisan video call lang? No? Anong importansya sini mga katropa kung ano ang, kung ikaw isa ka judge nga dapat ara kagid sa court mga katropa? Kay ang ining discussion, do ginadibatihan isa karon, no? There are some, debates around sa sini nga mga issue sa karon nga gina-question, no? Dapat ginman bala si judge ara dira kay mga katropa ang natabo sa Senate until now hindi pa ni masigurado, no? Kay ginapush ni Senator Rodante Marcoleta nga okay lang ang isa ka senador mga katropa nga makatambong sa trial even though walang iya nga physical appearance sa korte. But silingon ta okay lang mag video call si judge. Tiwaga muna mga katropa, within the Senate lang man ina. Di siyempre mga katropa, importante sa korte, wala na diya sang dubawal gid man na iya. Kinanglan ang presensya ni judge sa korte. Kaya para makita ni Judge firsthand, ano ang mga evidence, babalaan mo dang pagpanaysa, yun sang witness, or sino da nga mga tao nga pinaka-essential nga magamit during the trial. Diba? Di, amo ni subong ipa-explain tani sa mga eksperto, makaupo na itong dugidugay si Attorney Rene Sito Novero. Amot sini mga tro, paano gidbang importante, kaya importante ng isa ka-judge, ang iyang presensya sa korte, mga katropa. Kahit ang Senate daan, himuo na daan nga, ano mo, no, impeachment court. So, Senator Judges, mga katropa, ang mag, ano, kay Vice President Sara Duterte, after nga siya mismo gin-impeach sa kamara, tigin transmit na ito, mga katropa, dito sa Senado, ang Articles of Impeachment. So, mga senador, ang mangin Senator Judges for the impeachment trial. Ang Senate, ng impeachment court, mga katropa, no? So, may mga question kay Bangod sa issue man nga na-involve si Senator Bato de la Rosa nga hasta subong, way na ba lang kundi in siya. Kay Luyag nga i-push ni Senator Rodante Marcoleta ang nasambit ni nga pagsulundan sa Senate, mga katropa, nga okay lang mag-video call bisan wala ang presensya. No? Or ang physical nga appearance ang sinang senador. Di, lantaw ang tanik karong mga katropa nung paglantaw man ni Attorney Rene Sito Novero about sa sining mga tikang nga ginadusot na sa Senado sa karong mga katropa. Kag later on, tinguhan taman si Sir Almir Dikini, ang spokesperson sa pro-asang DepEd NIR. Ang mga makatropa sa sitwasyon sa karon sa aton mga atleta dito sa NIR o sa nagapatay nga palaro sa Agusan del Sur. Kamusta ang medal tally? Ano to ang sitwasyon sa aton nga mga players, mga katropa? Nga nagatinguha nga makadala naman liwat sang dungog sa aton diri sa rehiyon sang Negros Island region. Ibambagid mga katropa nga mga balita sa lokal o sa syudad kag sa probinsya. Sa pulis, bantayan taman mga katropa. Sentro. Alas 10:51 na. Mga katropa, ipakilala ko wala na sa inyo mga produkto sang Yes to Health. Ang Ultimate Trio sang Yes to Health, mga katropa. Ari sila nga tatlo, matama, isa-isa hon tanis labla. Sentro. Mga katropa, ang Ultimate Trio sang Yes to Health. Ginalakipan ini sang Santon Gold Herbal Capsule. Santon Vitamin C. Kag mga katropa, Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule, imo ini sa mangustin, amarguso, malunggay, aos, kag spirulina. Gintingobin ni mga katropa sa isa ka kapsula. Agod nga makabuli ginidula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man ina o kod malignan. Mataasin mo ka sugar level, imo ka blood pressure, mga katropa. And kung ano pagidabi nga mga balatian, nga doon naghahatag man sa inyo, drasang kabudlayan sa tagsaka adlaw. No? Ilabi na gid kung nagatrabaho ka, giskwila ka, basta dumingi na batsya ka, doon hindi kagin makakonsentrate na sa inyo nga mga task and obligation. Mga katropa, everyday, let's make it a habit, no? Ang pagtumar sini sang Santon Gold Herbal Capsule. Safe and effective. Bango di mo initanay mga katropa sa organic ingredients. Meron man kita sa alkaline base ka vitamin C. Amo ning Santon Vitamin C. Ha? Ang Santon Vitamin C mga katropa made of mangosteen, spirulina ka mga prutas ka manggarano gid sa vitamin C. Gintingob naman ini mga katropa sa isa ka kapsula para maka-boost sa aton nga immune system, makapabakod sa aton man binga lawas batok sa mga balatian just like subong ti mga katropa. Ang tiyempo hindi nato mapaktan, ulan init, no? Ginaano kita, inasugata tasang ulan init mga katropa, no? Inasulay taman. And also mga katropa, mera kita sang ikatatlong member, no? Amuni ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 mga katropa, himo naman ini sa virgin coconut oil. Malunggay oil kag vitamin D3 mga katropa. Nga makapabuli gini sa aton. Pa-healthy sa cells, makapabakod sa itong mga katulanan mga katropa. Kag makalikaw pa sa aton sa mga infections nga kausang bakterya kag viruses. Mga katropa, mabakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center ng Hamtang Dresadan ng Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod. Kaya sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Generica. Mga katropa, hindi ka mo magkalipata sa online sa Shopee nyo ini nga mabakaan. Centro. Alas 10:54 ng mga katropa, hindi ka mo magkalipat kay buwas na nga ito nga ikadose na no? 12-weekly draw na tabuas, ikadose na. Ikadose na, no? Ikadose na. 12th weekly draw, mga katropa. 13, ikatrisi na. Kaya nadumdumang ko, Ligad Biyernes, ika-unsi pa lang tumo. Kon ko reko piti, kon ko ilong mo. Katusi. Mga katropa, ika-dose nga weekly draw. Buwas, Biyernes. May 29. Centro. Mga katropa, ang ining weekly draw sa Santo de Next FM libo-libong papremyo, padayo lang kamo mga katropa sa pagulog sa inyong mga raffle entries. Dira, no? Ano nga mga produkto ang inyong ibutang o kung isulod sa puti nga envelope? Centro. Una, mga katropa, may isa kamo ka blister pack sa Santo Gold Herbal Capsule. Ikaduwa, may blister pack makamo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Ikatatlo, pag-idabi nga entry mo, isa ka blister pack man sang premium D3 soft gel capsule. Kagari mga katropay, kaapat, lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. O, isa-isa nyo na panulod sa puting envelope, sulatan sang pangalan, address, contact number, kag pagapirmahan. Eh, hapos na yung mga katropa. Tapos anong brown ta? Palapit ka mo sa pinaka ano this yung accessible ng mga station sang XFM. Diri sa Bacolod sa Barangay Tapuling kita sa May Punta Villa Subdivision. Kadto ka mo diri no. Pangitaan niyo lang si Sir James King. Yo. Manukto ka mo diri, doorbell ka mo. Mahulog kami entry namon, no? May sir, mahulog kami entry namon. Nari amon nga mga raffle nan, raffle entries. Nan. Tulaton niyo na pagka-Biyernes, mga katropa. Pwede man kamo kapalapit sa clinic sa Barangay 39 sa May Dala Lizares. Oh. Yes to Health Wellness Center. Kung magkato ka mo ito, pangitaan nyo lang, makutaan nyo lang si Miss Angeli. Mabalo nyo. Miss Angeli, mahulog man kami, di mataga kami sa amon na entries. Diri. Eh, kwao lang na da. Para tingbon mga katropa sa weekly draw ta tomorrow, Biyernes, May 29, kag sino ay han ang panibago naman nga tagdaog sang 3,000 pesos cash. 3,000 mga katropa. Oh. Ang madag-an buwas ang maswerteng magabutan sa atong raffle no sa Santo de Next FM libo-libong papremyo. Kung may weekly draw, may grand draw kita. Bantay lang sa mga XFM stations, especially diri sa XFM Bacolod sa 103.9. Kay i-announce namon mga katropa soon kung saan o ang grand draw.
2: Wow, ka-perfect!
0: Okay. Ang grand draw na ito mga katropa, Rio, ano madagan sa grand draw? Hindi na ilaglawag ang premyo sa grand draw, mga katropa.
2: Wow, ka-perfect!
0: Eh. Ari mga katropa nga ito ng mga premyo sa grand draw, ang third prize may 20,000 pesos cash. Second prize may arasang 30,000 pesos cash. First prize may arasang 50,000 pesos cash, mga katropa.
3: Wow!
0: Eh. 50,000 galupok, mga katropa. Ang consolation prizes may arasang pulo ka consolation prizes nga may arasang tig 5,000 pesos cash each ang magabutan sa consolation prizes. Wow, 5,000 pesos cash each, no? Ano pa naman? Hey, mga katropa, padayon na sa pagulo sa inyong mga entries para maka-entra kamo sa Santo de Next FM libo-libong papremyo kag makadaog kamo sang pila kalibo ka pesos.
4: Ari na sila! Larga na!
0: Centro! Oh, larga na! Alas, Jessica Otso, mga katropa, padulungan ang PDMPD.
5: Centro!
0: Para sa pinakauling lakat sa panahon, no, kay ginalantaw din na mo ng satellite image, ginala-obserba na mo ng lakat sa mga cloud clusters, mga katropa. kahit iba si ano oras karon dugay-dugay basi maghapon napon o kon after lunch mabundak naman ang ulan.
1: Central.
0: Oh, ang tiempo dan kunaga gabiti ang init tapos pagkaudto pagkahapon ang kunudto alas 12 gagarho man kalangitan. Oh, pagka dugay-dugay gapanimaho ng duta kay galiga tupa ng ulan.
1: Central.
0: So may ginabantayan kita nga tropical depression, no? Outside the Philippine area of responsibility, mga katropa. Check tako na nananing ilang observation from PDMPD. Ano ang pinakauli nila diri sa aton nga madulong, mga katropa, angot sa nasambit ning ano no, sa nasambit ning tropical depression nga na monitor naman outside Philippine area of responsibility, mga katropa. Pantaning dugang ang mga updates sa lakas ng panahon from PDMPD, mga katropa, para mabalaan ta kung saan masulod ang bagyo. Masulod karon sa gabi o kung buwas aga sa par, mga katropa. No? Gaumpisa na, mga katropa, ng pagpabatsyag sang ulan. Pero galing tayo sa mga nagapamangkot na basi cloud seeding na hindi, mga katropa. Weather disturbances, gina siya. Kaya ang cloud seeding, ginatunan pa kung saan o na gamiton. Oh, ang cloud seeding, mga katropa, millions of pesos ang budget nila. Kahit ginalikawan lang man sa Department of Agriculture nga mauyang ang pilakalibo o kung pilakamilyon ka pesos. Nga ang target ng mga matupan sang artificial rain o kung cloud seeding, mga katropa, basi bala matabog sa piyak nga porsyon. Iti ang panganod ng bantayan na nila mo, no? Mga panganod, mga katropa, darantis lang mabubo sa mga ginagamit nila for cloud seeding. Likaw, patapusan ni kung may bagyo gin man, no? Ang bagyo, mga katropa, tiabo ng balantayan nila. Kahit siyempre, after sa bagyo, dahil mga katropa, may mabili ng mga panganod mo, no? Nabisyo sa munang gamito nila. Aris, piyak ka linya, mga katropa, from PDMPD, Sir Melvin Fierro, mga katropa.
1: Express Balita Weather Update Central.
0: Sir Melvin, good morning. Kaupod mo sa buong sir, si Katropang Andrew. Welcome sa XFM.
3: Yes, Katropang Andrew, good morning. Kasi pala mo kita ito sa pinakuling lakas sa itong panahon, Mayo, by Tito, kita ito ay 2026. Southwesterly wind flow ang gapik to sa Palawan kag nakatundan niya bahin sa Visayas kag Mindanao kag trap naman niya sa tropical dust storm sa guwas sa itong Philippine Area of Responsibility ang nagalabot naman niya sa pilamang kabahin niya sa Mindanao. Ang update na to sa tropical storm si Jamni sa mga last 3 kinesi kagaw na sa kanayon yung mga 1,195 kilometers east of eastern Visayas. Kag may kabaskugon niya hangin na 65 kilometer per hora malapit sa sentro kag may pagmadgustob tubot 80 kilometer per hora. Magagiwa nga bagyo nga si Jamni north-northwestward nga direksyon sa kanasigun nga 20 kilometer per hora kag inexpectar magasulod sa ato nga Philippine Area of Responsibility karon naman abwas naman niya sa aga kapag adlaw naton nga si bagyo nga si Duming. Ang Negros Occidental lakip naman ang Bacolod City maka-experience kita gyapon sa kasarangan tubtob mangin maglugalom na ato kalangitan kag may mga lapta-lapta kitang mapagulan kag pagpangilat kag pagpadagoob nga dulot man niya sa southwesterly wind flow kag mga localized thunderstorms. Mahina tubtob sa kasarangan yung huyop sang hangin gikan sa nakatundan kag namin na nakatundan ang naga-impluwensya sa kabukusan nga bansa aton nga probinsya kag kadagatan sa aton nga probinsya may kasarangan tubtob mabulubalod. Ang adlaw nagbutlak alas 5:24 kag magatunod alas 6:00 karon niya sa hapon. Ato naman niya temperatura, nagsugod kita ka 26, kaya na ka magalabot kita 33 degrees Celsius. Ang aton heat index, magalabot lang kita 39 degrees Celsius. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office and Gross Occidental. Madamo salamat kag mayong aga sa liwat.
0: Sir Melvin, klaro mo lang sir, si Domeng sir, arani sa par?
3: Subong wala pa sa kasulod sa atong Philippine Area of Responsibility, katropang Andrew. Mm-hmm. Arap na sa sagwa na muna may international name siya nga si Jamni. Ginalantaw na ito base sa forecast ng pag-asa. Kung hindi mag-change ang kanasigod kag-direksyon niya, buwas sa aga, magkasulod na sa atong Philippine Area of Responsibility. Kag once ka magsulod sa Philippine Area of Responsibility ni si Duming, hindi pa rin siya direkta nga mabatsyagan niya na itong direya sa Pilipinas. Bangod na malayo pa siya, katropang Andrew.
0: Ay, okay. So posible ayhan Sir Melvin with tomorrow or sa Sabado? Masulod siya?
3: Ang nagadepende kaya sa subong ko ng taon naton, ang mga trough na lang sa nga bagyo nga si Duming among ginalantaw naton nga makapabatyag dire sa aton nga katropang Andrew.
0: Okay.
3: Kaya kung lantaw naton malayo, bisan magdako pa siya nga permission sa nga typhoon, na manginta typhoon siya. Pero bangun sa kalayo, kagara pa siya sa far line, masyado, hindi siya mabatyagan, dire pa siya sa landmass siya sa nga Pilipinas.
0: Ah, okay, sige. Pero Sir Melvin, anong observation nyo sa kay Duming? Sir, do ka baskog kid? Or do nag-maintain lang ang iya nga persa, sir?
3: Dako ang posibilidad nga mag-baskog si Duming, pero nagapabili ng atong models nga nagalantaw nga magapasaka direksyon si Duming. Sa subukan mo nang yung direksyon moving northwestward sa subot silingon nga pasaka sa katropang Andrew.
0: Okay, sige. Sir Melvin, with this, thank you good sa imong update. Good morning.
3: Salamat kagama yung udto sa luwat.
0: Yes, sir. Sentro. Mga katropa, ito na batian from PDMPD, si Sir Melvin Fiero. Mga katropa, sa update ato, no, observation and monitoring sa kay Duming. Alas 11:04 na. Mga katropa, ito ni padulungan si Attorney Renicito Navero. Tala kayo, tani mga katropa, pila ka mga importante ng mga issues subong si National. Natutup sa karon, do hindi mo pa maintindihan kung maano gini mga katropa ang lakad sang politika ta dere, especially sa Senado, no? Kay ang iban sa ila, gina-question man mga katropa. Especially sa pagpangita sa kay Senator Bato de la Rosa. Kaya kung madumduman tayo yung mga katropa, ipayag man dire, oh, ari no, ang kung ang ang pahayag naman din mga katropa sa PNP, kung matigayo ng teleconferencing or video conferencing sa Senate, posible nga matrace kung nagyapon si Senator Bato. Bisan walang presensya yung mga katropa sa Senado. So, ari, subong mga katropa, tala kayo yung tanihan ay before kita mag-proceed dito kay Aris Piakalingi, makaupo na ito. Ang Anek Council Dries Ciudadans Bacolod, no, si Attorney Renicito Navero, mga katropa. Centro. Attorney, good morning. Welcome to sa XFM, sir. Kaupo mo subong si Katropang Andrew.
5: Mayroon aga, Katropang Andrew.
0: Yes, Attorney.
5: Kanyo, bilog na maris-maris sa atong mga talangga at maupo detektal matrix na aga.
0: Thank you again, Attorney, sa imong time, sir, no? Attorney, kabalogi kami, eksperyensyado agad basta sa legal nga istorya, Attorney. Kay didigda push na ni Senator Marcoleta ang video conferencing for sa mga senador nga hindi available for the impeachment trial na gilapit na. Attorney, can you explain, no? Kung nga, anong gid ka essential ang presensya sang isa ka judge? Especially sa court, no, not only just for the Senate, but kun sa korte, attorney, ano gini siya importante presensya ya sa tubang mismo sa tion sang trial man, attorney.
5: Well, kun korte ang ambalan, kun wala ang judge, pag normal ang sitwasyon.
0: Oo.
5: Hindi ba dayon ang hiri?
0: Okay.
5: Kay ang judge dapat kinanglanon nga kun may titigo pabatian niya git ang ginambal.
0: Mm.
5: Paobserbahan niya ang iho, pangbulag,
0: okay,
5: ang facial expression, ang body language.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Makitaan niya mismo kung bala ang iyang aktuasyon, ang testigo,
0: uh-oh,
5: credible, papatihan, kung ang pangbulag niya sa sulod ng hukuman, uneasy.
0: Okay.
5: Binitanan ng mga bagay may contribution.
0: Mm-hmm.
5: Sa pag-dihon ng pag-ukom.
0: Mm-hmm.
5: May contribution. Although wala man sa nag-ambal na conclusive na tanan.
0: Okay.
5: Pero kung ikaw isa ka-judge, dapat observado mo ang tanan na aspeto sa proceeding, presentation ng ebidensya, quality ng testimonyo, sa behavior ka pamatasan sa witness sa sulod sa kuman.
0: Okay. Mm-mm. So, bali, attorney, ang amuning butang is, si Judge siya, importante gid ya attorney. Pero direct attorney ang sa bahin sa Senate sa karon, okay, which is the muna gina-push ni Senator Marcoleta nga dapat okay lang mag-video conferencing isa ka senator judge. It's because of posibleng si Senator Bato de la Rosa attorney ang hindi gid makatambong during the trial kay bangod sa warrant from ICC attorney.
5: Eh, ang motivasyon actually likod sang gina-propose nga amendment ni Senador Marcoleta daw klaro man sa aton tanan duro. Ang ina nga proposition tama ka abnormal.
0: Correct.
5: Eh actually ang iya gina pangayo sa tunga sang mga kontrobersiya sa Senado. Involving among others,
0: yes sir,
5: ang impossibilidad nga hindi na maka-attend physically si Bato.
0: Oo. Oo.
5: Dugang pa si Estrada. Si Villanueva. Posible si Bunggo at si Escudero.
0: Oo.
5: Kag posible siya mismo. In fact, aling ko sa Hukorte kaina, may mga haka-haka dito nga ba si Netflix na naman ang mga papanaugan waran o kung mapasakaan sa aso o kung tanubungan sa sandigan. Kaya ang mga sabilanon sa ibang mga abogado dito ng kaso ni Senador Marcoleta nanungol siyang contribution blast sa iya sa mga dito sobra to 100 million na wala iya gindeclare siya iya sal-in, wala man iya gindeclare siya iya susi. Yeah, statement of contribution and expenses after election, no? So, dako ang salab to niya, sa ang pananaw ng ibang abogado to, indefensible. Eh, inatanaw mong guru na si Senador Marcoleta nga, kung matabo na, kagwa sila sa Senado, kung hindi sila ka-participate sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte, ang ila, ina-ali-ali, no, boss? Possibly nga kandidata for president sa noong election. Hindi nila maapinan.
0: Okay.
5: So, akong pananaw ya, ang motivasyon sa likod sa proposition ni Senador Marcoleta, with all due respect, maitom nga kandidat sa motivasyon.
0: Okay.
5: That is not an honorable cause for proposing that abnormal amendment. Normal nga mga proceeding sa Senado.
0: Okay. But attorney, subong anong mga dapat gid man no? Do you think attorney ang pag-push gid ni dito gina ano sa ila, dugina dali-dali kuno blatter ni. Dugina padalian gid kay by this coming month of June, ano na eh, duma start na ko ng impeachment, attorney. So, para sa imo, husto man iablaihan ang mga ginapakita man ng mga ano ni Senate President Cayetano, attorney?
5: Well, sa ako niya pala now, bisan ikomparar mo diri sa lokal na legislative assembly like ours ang ganyan. Kung may mga seryoso ng mga issue, hindi mo na dapat pagdali-dali on.
0: Okay.
5: Tagaan mo, tanang nga miyembro sa Assembly Legislativo.
0: Yes, sir.
5: Sa kaigayunan, kapag pamangkot, kapag debate, agot nga ang tanang nga miyembro sa Senado, makabati, makaintindi, kag makaformulate ang maalamon na pag-ukom sa uli, no? On the pending issue sa floor. Pero kung dali-dali on mo, ang magwa siya na da, partisan gihapon ng konsiderasyon.
0: Oo.
5: Wala na nagatanaw kung wala, karong na o hindi, sakto na o kung hindi, will it be an honorable thing or not? Ang ilan ang naging nalagat, eh, mayoriya sila, ilasigo nila ang decision, eh, makuwag nila ang mayoriya ng boto.
0: Okay. Sige. Pero, attorney, ang ano gini ang imo yung mga observation sa karon, especially sa lakas ng sitwasyon sa Senado? Do mas natagaan na bala subong attorney priority ang mga issues subong na dapat tutukan kun kaysa sa amuni? Do ginapadalman pa nila attorney ang nasambiting impeachment instead of other issues nga do makabenepisyo mga Pilipino, attorney?
5: Well, again, with all due respect, doon na dula, ano kaya actually, gana sa mga behavior ng sila ka mga senador.
0: Okay. Nagwa, gito.
5: Parang ako, hindi na itakto nga panghimanwa ang ginatuyo nila.
0: Oo.
5: Kundi personal nga convenience nila, at political interest sa Japan.
0: Okay.
5: Apin, hindi sa bilog ng Pilipinon, kundi apin sa ila mga mga political ng mga priorities. Like sa ilang nga posibleng kandidata o kandidato.
0: Mm-mm.
5: Ang ilang kagalingon nga participasyon sa Senado.
0: Mm-mm.
5: Ang ilang ang benepisyo nga makuha nila on the strength of their majority position.
0: Mm-mm.
5: Pero ikaw kagapos siguro kagkadamaan kung hindi magitanan ng mga Pilipino daw nakakaanak ang mga gawi sining mga miyembro sa mayoriya.
0: Oh.
5: To the point nga event sila ni Sirita Monsod, ang atong former NEDA chair. Kaya ang ilang grupo, mga maalamon nini, mga konsyensyo sining mga miyembro sa komunidad, nagprotesta na gani. Wala nila nag-entra sa una sa mga public protest. Pero kung yan, nagwagi sila kag nagsingitan nga kung may mo, pahalino na lang ni mga mayoriya sa senadore. Islan sila. Sa inatanan-tanan, i-evidensya na na nga patalakan agad ng mga behavior ng mga miyembro ng mayoriya sa Senado. Kag hindi na nagkasaigo bilang senador.
0: Okay. Sige, no. So, Tetor, hindi mo rin nga itong ginahulat. And kung ano pagidang pwede nga mahimo ni nila. But, attorney, after 2 weeks ang pag-walkout sa minority, mapush pa na gyapon, attorney? I-push ginagyan.
5: Yeah, kaya wala man na na-defeat. Meaning to say, wala man na na-pending emotion.
0: Okay.
5: Pending nila.
0: So, pwede maliwan.
5: So, kung mag-question sila, liwat, kung wala mahuya si Marcoleta, tag sila ni Cayetano, i-presentar na nagyapon. Pero kabalo naman na sila sa sentimiento sa Pilipinon. Patihan naman ang guro nila sa radio, sa television. Basahan man nila sa social media, sa mga newspapers. Kagkilugi. Pasi may harap man sila mga amigo, kung abyan, nga nag-advise man sa ila against it, no? Si Kon ay genuine sila nga konsensya ng Pilipinon, mawya, naguro sila, hindi na nila pagpigyan. Pero okay. Kung ilagya po ng interest personal ang inatanaw, who will prevent them from presenting the same proposed solution again?
0: Gani man, no? Sige. Attorney, with this, thank you, good. Same morning, Chempo, and also sa sininga discussion. Attorney, thank you, Gid. Good morning.
5: Thank you, Gid. Good morning.
0: Yes.
5: God.
0: Thank you, attorney.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si Attorney Renicito Novero. Mga katropa, angot sa iniyang pahayag, especially sa situation sa karon sang Senado. Eh, damo. Mention din naman ng mga doon nagkadismayana, Gid. No. Ang ano sang tawo doon nagalas ay ng tawo bangod sa it's very obvious gid man eh, no, very obvious nga for their political nga gain lang gid ni personal gain man and also for their ano man no sa ilang political party man ilang grupo nga mula ning nagakalatabo subong ginahimo. Ari man lang mga katropa, siling ko kaina, supunan ko to ang gintalakay ko. Even though nga maaprobahan ini, paburan mga katropa bisang senator sa majority kag minority. Ang ginapush ni mga katropa nga Senate rule mga katropa. Ni Senator Marcoleta nga amuni siya no nga ang video conferencing kung ma-approve posible gyapon mga katropa matumod kung si Senator Bato diin. No. Wait na kabalo. Kay because of the high technology bla mga katropa, damo na kita sang pwede ta na matrace eh, no? Pwede ta na matrace. Mga katropa kung sa DNA. Sa unang Facebook to may ara na gani, no? Ang social media bla katropang jud. May nakita ko na sa una sang do mga first 2 years plan ni Facebook. Nga mabalaan mo kung sino dinhali ng message gin send, no? May ara na sa una mo, no? I-click mo ba lang message sa DNA send, no? Gindula ni Facebook. Sumungway na. Namatani. Dramo, para sa ako, nanami ito siya tani, no? Kay not only just for ma-identify mo kung sa dinga lugar, mabalaan mo kung sino nga tao sa likod to, kung taga-diin itong nagpadala sa mensahe, eh, di ba? Ting tao to, karoon yung nanginto to, kasi mabalaan, oh, sa halintong galisa mo nga lugar, ang ining nga mensahe, ang ining nga mga scam nga message, hindi ba ang bansa ko? Like, nadaw mo na bila mga tropa, no? Pero, may ara na nga sa mga tools or mga magamit yung mga tropa para matrace kung sa din na ano, no? Posible sa ilang ano, sa ilang IP address, I think, no? IP address. So, may amo ni siya mga tropa gipayag sa PNP kung maprobahan gid man sa Senate ang video conferencing. Even though

0: Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco. Tinguan sa kapulisang may baluan ang lokasyon ni De La Rosa gamit ang anuman nga online link o kung platform, mga katropa, nga ginagamit sa video conferencing. Damo na siya, mga katropa. So may mga nakita o gani sa social media nga hacker na siya. Gapang debunk siya sang mga scam ng mga lubrahan. Ginapang hacky ang mga CCTVs mo. Ginahacky ang computer, ang unit ginagamit sa mga scammers, dira. Pwede na, mga katropa, may amo na siya eh. No, matrace. So, kung gamito ng gid sa kapulisan ang nagakaigo, bastante nga mga assets, any fugitive, possibly matrace, matukiban, matumod kung sa diin sila. Sentro. Pero tayari, mga katropa, no? Even though Senator Bato de la Rosa, nagkapalagyo, nagkapanago siya. Kahit siyempre, mga katropa, maintindihan man sang kalabanan sa aton, nga makaluluoy kung madala to si Senator Bato de la Rosa dito sa ICC. Ano gito bi, mga katropa, ang manggad nga gamiton niya para makakuha sang kaugalingon nga abogado nga depensahan siya dito sa International Criminal Court, mga katropa. Kay Tatay Digong to sa una, nagliga to kay former President Duterte, kay Tatay Diggs, pila na to ka millions of pesos ang nauyang to, mga katropa, nagamit kay Kaufman pa lang, no? Waay gito, mga katropa, ti si Kaufman, waay gid, waay na ano ni Attorney Kaufman. So, tisubo, mga katropa, ang muling rason nga si Senator Bato de la Rosa nagpanago, no? And posible nga may another warrant of arrest for the other individuals. We're not really sure kung sino na ang mga individuals, mga katropa, but may mga huring-huring nga si Amuni Amadason serbihan sang warrant from ICC. Si allegedly kuno si Senator Bongo. Una-una, mga katropa mo. Kay ang ining mga individual, Amuni ang pinakamalapit sa former administration sang ginlunsar nila, mga katropa, ang war on drugs. But hasta subong active present ng mga public servant, senators, mga katropa, no? Recent senators na ton, sila ni. Pero galing tayo, mga katropa, ang lakat sang aton subong sitwasyon dari sa Pilipinas. Kay gin manduan naman ang PNP, ang NBI, si IDG, gamonitor man. So tayo, mga katropa, posible, nga lauto nila kung ang Senator Bato de la Rosa. Pero, kung matigayon o hindi, mga katropa, ang nasambit ng video conferencing sa pag-amend bilang Senitrol o kung isa ka Senitrol, mga katropa. Posible, mga katropa, nga this is a big advantage for the authorities para mapaktan, matukiban, madakpan si Senator Bato de la Rosa.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:23 na, mag-a-pause kita for a while. So, punan tayo karong, mga katropa, ang ibang pagiging mga topics and discussions pagbalik sa Sentro.
1: Feds, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
3: Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lor-

0: Johnson na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: Sister Pain. Si Michelle Legarie is a

0: Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog. Gag na gwapa ka pa. Zanton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa ngaton nga balatian. Like for example, kabalo nagigita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imusosihon anong kabangdanan nga agataas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok ay sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabayan inang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So, amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga, daw gasalig lang kita ma okay man lang lawas ko may mga tao nga bisikan may ginabatyag mostly sa mga lalaki suno sa research sa Sir Jusel mas 80-90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas aton health
3: nigit mag-ako no
2: labi na sa panglawas kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs masimila okay ni kaya ko pa ni Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na
3: ang problema, ginatawag ta permeable, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
2: yes,
3: pa.
2: Yes,
3: gali mo kay lala na sa sulod.
2: Amo na sa aton mga tagpalamati ha, inom gid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkadto sa mga bulungan, sa mga hospitals, hindi pirmi magpa-check up, para sure, inom gid ka mo sa mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, daw pirmi galingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, din inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Santon Plus Gold kaga Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga kolesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sang pagtaas ang pressure, bangod sang sobra man nga tambo, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Sa mga kauturan na ton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamid sa aton nga nerve, sa aton nga memory. Di kung pirmi kagainom sang caffeinated nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kauturan naton, makasaka ang imong nga acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
6: Suwabe ang aroma Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
7: Hala, ka-exciting!
8: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: XFM 103.9. Sentro sa mga balita.
12: Sentro sa mga balita.
13: To be evidence-based now.
11: Sentro sa mga impormasyon.
14: Sentro sa mga impormasyon.
15: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
11: Sentro sa serbisyo publiko.
16: Wala malis na nag-engage siya sa magbaligyas.
11: Andrew Burgos.
17: Centro. XFM time, alas 11.33 na mga katropa. Nag-ablik na ito pala tuntunan ng Centro. Kagpanay niyo din nga kaupot si katropang Franz Andrew Burgos.
11: Centro.
17: Kag mga katropa, siningit yun. Padulungan ta nga ton nga spokesperson sa independent IRC, Sir Almir, si Sardikinya. Check tani mga katropa, kamusta ang medal tally subong sang NIR sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. So mga katropa, kay ti ang nagliga to mga standings mga katropa, no? Doon ang una ta to. NIR pero mga katropa ti si NCR naman. Nagapanguna subong sa may pinakamadamo ng mga medals. No? So sa gold medals mga katropa.

0: Mga katropa, no? Check RSPA Kalinyang spokesperson sa DepEd NIR. Si Sir Almir Cesar de Kinya, mga katropa. Centro. Sir Almir, good morning. Welcome to sa XFM. Sir Kopod, masubog si Katropang Andrew.
1: Good morning, Katropang Andrew.
0: Yes, sir. Sir, I'm really thank you again sa mga time. Sir, mga ilang kami update, sir. Pinaka-latest naton ng medal tally so far. May ara ta.
1: Yes, Katropang Andrew. Allow me to share this with you.
0: Yes, sir.
1: Gikan isa or halini siya sa patunya official palaro website. As of now, our official and validated results are as follows. We have overall we have 7 golds for NIR, 6 silver and 3 bronze medals.
0: Okay. Sir Almir, so far ang standings ng NIR sa day na number ano ta, sir? So overall,
1: overall ari kita sa 5th.
0: Ikalima.
1: Yes.
0: So
1: but allow me to share
0: yes,
1: Katropang Andrew that sa amon and sa DepEd NIR we also have our kumbaga do ka quick count siya pero it's unofficial and mas importante kinyo ma-provide natin sa public isang official and validated but know that we have noted of more medals pa nga nakuha sa natin niya mga athletes. But for now, let's go with, and especially given that this is official and validated, let's go with what is provided okay on the Palaro website.
0: Sige, sir. But expect ang aton nga region, no? Nga magsaka ang aton nga, ano? Standings, blesser? Number?
1: Yes. The moment nga, well, it's actually very fluid, given that we are still on I should say the first few days of the Palarong Pabansa competition. So yes, maghihu pa ni siya. And definitely the moment niya ma-validate and ma-post na ang ato ni mga gold medals na nakuha, na wala pa nag-appear for now, for sure, ma-move kini ang ato niya standing.
0: Ah, okay, sige. So ang gampang subong Sir Almir, ang ano no, ang girls, volleyball?
1: Yes, okay. May ara kita mga ongoing mga games at isagit sa mga pinakamainit niya ginabantayan sa nato niya mga tagpalamati and sports enthusiasts in general is umuunlad yes, nato niya volleyball girls secondary.
0: Sige sir. Sir Almir, but so far sa inyo darang observation, kamusta? May mga nabaton ka mga concerns sa atong mga players? Sir.
1: Yes, actually, I'd love to share Katropang Andrew nga siya when it comes to a competition like this. Hindi gina madula ang mga areas for improvement. Kumbaga, wala man kita sing ginatawag na perfect gid nga pag nga pag-host or should I say ang perfect na pag pag-execute sa isa ka logistics, everything involved para maging successful in it. But know that your DepEd NIR with the leadership of our regional director, Dr. Ramir Bioitico Saso 3, kinahimo ginamuntanan, we are very proactive in terms of identifying kung din pagin kita maka-improve.
0: Okay.
1: If there are if issues would arise, kina-address kina natin dayon. And we do what we can at our level para ma-address kita yon.
0: Okay.
1: But allow me to share.
0: Yes, sir.
1: Katropang Andrew,
0: yes,
1: if it's okay with you, ang atin yung hosting dire sa Agusan del Sur is excellent din.
0: Ah, I see.
1: Especially in Bayugan City. I'm sure that word has already spread about the monumental hosting sa Agusan del Sur. Dire ang atin yung accommodation sa Bayugan City. It's full air-conditioned rooms. And we're very grateful, good. Very proactive man ang local government sa Bayugan City in identifying our needs.
0: Okay. Sir Almir, saan nun ni sir matapos, good?
1: Yes, ang ato niya closing ceremony is on May 31.
0: Ah, sa Domingo na ni?
1: 26, yeah.
0: Okay. Sige, no? Sir Almir, ano ang ipalabot nato ng mga mensahe, especially sa mga aspiring, dabing mga estudyante, ng mga partman for this prestigious man being mga event, kaangay si ni sir, no?
1: Yes, thank you, Katropang Andrew.
0: Yes, sir.
1: Allow me to quote our regional director kay nakapangayaman kami siya sang iya mo niya message sa mga athletes. First and foremost, he would like to congratulate ang ating mga athletes na naghahampang subong sa Palarong Pabansa. To the medalists and syempre for those who would advance to the next levels of the competition bilang nga nagasigi pang ato niya Palarong Pabansa. And also for those who gave their all. Dirisatong mahinampang, he's very grateful and would like to extend his congratulations.
0: Yes.
1: Syempre. And for those who are Siyempre, I'm sure that we also have aspiring athletes man who are very much interested and siguro have the panoro pa bansa in their sights, kumbaga.
0: Okay.
1: Keep on training and maintain your focus sa imong goal. Kami naman sa DepEd-NIR together with ang ato mga stakeholders, like so for example, ang ato yung media is very invested man sa achievements ng ato mga athletes.
0: Yes.
1: Ang ato yung local government units, we're here to support you.
0: Mm.
1: So dream for it, work for it, and buliligan na nato ni tanan. Ang ato yung Negros Island region is, of course, all support good ang kina-provide natin para sa ating mga student athletes and aspiring student athletes at that.
0: Okay. Sige. Sir Elmer, thank you, Ged. Good morning.
1: Thank you, Katrapang Andrew. Good morning.
0: Yes, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batihan, no? Si Sir Almir, si Sir Dikinia, sang no, mga katropa, sang spokesperson, sang DepEd-NIR. Ako na rin sa karoon, nagkapatayon nga palarong pambansa, nga magatakot na sa maabot nga Domingo. May 31, mga katropa. Ang sa pinakaulita dere ng medal tally so far, ang NCR may arasang 26 golds, 16 silvers, 21 ka mga bronze medals. Ang overall nga ano ni mga katropa, ang total is 63 medals ng NCR. Ginisundan ni mga katropa kung nagapangadua ang Region 4A o kung ang Calabar Zone, nakakuha sang 18 ka mga gold medals, 16 ka mga silvers, kag 11 tanan mga katropa ka mga bronze. May kabugsan nga 45 medals. Ikatatlo ang Region 7, no? Central Visayas, may arasang 13 ka mga gold medals. Mga katropa, 12 ka mga silver medals, 10 ka mga bronze medals, na may kabugusan nga total sa medals is 35 medals. Katatlo, amotong tatlo ka mga leading regions, mga katropa, sa nagapatay ni nga palarong pambansa. Ang Region 6, ika-apat, no? May 10 nga gold medal, 14 ka mga silver medals, kag 10 ka mga bronze medals, no? Nga may arasang 34 ka mga gold medals tanan. Samtang ang Negros Island Region o kung NIR mga katropa, may rasang 7 ka mga ano mga katropa, no, 7 ka mga gold medals, 6 ka mga silver medals, kag 3 ka mga bronze medals mga katropa. No, sa suma total, 16 tanan, no? Ka mga gold medals dari nga natipon sang NIR team. Ang pinakauli mga katropa, ang ang nabutang sa ika ang BAR or BARM mga katropa, nabutang sa ika 19 nga pwesto. Kaya sa isa ka silver mga katropa, no? Sa kabedal. So may arama kita sa ginatawag ni bilang nga Philippine Schools Overseas, no? PSO na wala pa. Oh, sila ang pinakaulihi ikabiyente nga pwesto mga katropa sa nagapaday ni nga palarong pambansa. So tutok lang kita sa update sini mga katropa, no, sa medal tally kay from time to time ginamonitor ta ni kay may mga nagapaday nga mga ampang nira sa mga finals kani nga ampang, no, sa iban nga mga sports mga katropa. Alas 11:43 na mga katropa. Kung ano mga balita sa syudad, makupo na ito sa piyakalinya si katropang Wendell Balinario.
2: XFM Live Reports Centro.
0: Katropang Wen, please come in.
3: Yes, katropang Wen, ano, pagbukas na po ang Napa-College Chicken and South Festival, no, ini ika-lima na nga siniya nga susi-tentisize sa pagbukas na yung buwan at grand opening sa niya ipatigayon sa kay Manukan Country at SM Manukan Country sa SM Pakulog at Pang Frank kaga buwan 829 sa ula labot sa grand opening kaya rapan sa Taste of Chicken and Kala diba sa Manukan Country ito matilawan na ang baga ang original niya taste ng chicken and asal sang bakutod and kaya na sa isa sa hapon kaya rapan sa awarding sa mga establishment Catherine, sa tukad sa kakulod, niya nag-batya, specifically siya sa inasala ng mga manok. Dari sa sila sa kakulod, may mga awarding ni Guap, alasay sa abon, ni Baluakti, kung sila kaya may pinaka anamit, no? Pinabi ka, bakpa, kama, wala lang katulong France. Kamtang, sa second day, nakatulong pang France, sa mga luyag, mag- dobala kasi ang muling second day ang daw para gid sa publiko kay damo sa palagwaon. Kaya sa nga ipati kayo nun na sa parade kato pagkat sa dry update na sa maya sa Metro World. Kita nyo yung mga dagko-dagko ng mga chicken in a tall na float ako na decoration. At the same time, nang meron pa kid sa nga mascara dan upon sa chicken in a tall dance parade kagite competition. Gratify baluan man kung sino ang mga barangay mo nga mag takob sa siniya. Kasi ang nag pa o nag sulod subong ako na magkasundayag sa nasa siya dance at na ako ang barangay 2 sa Trusca. So ang barangay 3 ang barangay 2 at barangay 3 isa pa siya barangay 2 at barangay Tangub. Samtang sila ni Katubang France na may tagsak sa grupo pati na kami siya kada arena competition. Sila man ni ang maga, ano man, maga ubraman sa float ni ang barangay 12, ang assign sila, Maria Kaida, si Ken Katubang France. Ang barangay 3, Yaka Nenas Rose. Ang Yaka Barangay Sumab, sila ni ang Nenas Besta. Ang sabat ni Granada, ang JT's, ang Manila ni JT's Manukan. Ang sabat ni Sabatia naman, Rev, shock na pa niya nila yung float na magkapatiyan sa mga pamuluyan, no? Ang parang gatun pa niya, chicken house. Nagang matkay takob, amo ang matkakit. No? Muling ilang mga float na bantayan dito, kati sa mga matiksuran sa mga tumalakaw, wala labot niya sa, ano, no, arena, dance, at saka pwede marantaw. Dito kasi pagpapasak sa upper east, ay paray dito, kaga managali sa utsakot, meron pag dito sa, ano yun, sa mga manok na pag, nga inasal, siyempre, yung nga sarang babakal dito sa mga tumalan ako kung matawan, especially sa mga turista, pag sa mga makulod doon, ngayon po nang ilang mga tatang kapamilya. Samtang sa third day, naman dito pang France, kitagun sa venue mo, no, SM, after ESK, Ayala. Sa Ayala naman, ang third day, hindi naman niya, kung may kaon-kaon, dali naman niya may luto-luto sa third day. No, sa Ayala mo, sa Capital Central, alas 10, kapunin sa ang sa BTIF, Chicken and Asal Cook-Off, no, bakit naman niluto at France at sa CM naman naman naman ang FD on SMB here Beer 20 Cag Food Tasting 2026 the same time mga awarding naman nandira ka sa pang sa May 31 on the last day man sa kasamit niya ako chicken and another festival para sa mga detalye baka sa pang France at kung papatian anak yung na-interview na ito no sa kay Bacolod down sa lore pinaplorang head no sinin niya nasamit niya nga
4: The mayor ka-announce kami subong sa opening sa atong Chicken and Asal Festival on May 29, 30, kag 31, no? And we will have the same venues, 3, Ayala, Mega World, and SM Manukan, no? So, ma-open kita sa May 29 sa Manukan Country at SM, 11 a.m. grand opening, kag may ara dira nga The Taste of Chicken in Asal. So, invited ka mo to have a taste of the chicken in Asal. 6 p.m., may ara kita na Chicken in Asal Awards 2026. Now, we will be giving citations, recognitions to different establishments. Of course, selling chicken in Asal, no? Which year din natong ginahimo ni since the start of the Chicken and Asal since 2022, no? Kanami isang results na because for the first time, no, hambalkan sila mismo sang aton mga pang-recognize sang mga 2022 pa. Even for example, sang 2022 we recognize the pioneers of the Chicken and Asal here sa Bacolod, no? So nalipay gid sila nga gina-recognize ang ilang efforts to really bring the best of chicken and asal diri sa siyudad sa Bacolod and of course sa bilog ng Pungsod, no? So second day we will have the sa Upper East naman, no? But this is not saying nga ma-stop ang activities sa three venues, sa simultaneous may activities ginadayag gihapon, no? And of course ang pag inasal Meaning, ang pag-grilling, ara gagyapon, kag na-invite nato ng pumuluyo to attend and participate sa atong mga different activities, no? Kaya sa Johnny ang atong Inasal Festival. So, sa May 30 sa Upper East, we will have at 4 p.m. the Grand Chicken Inasal Parade, no? With floats from the different ining aton ng mga different restaurants ng mga selling chicken inasal, no? So they will be having floats, no? So ginainggan nyo na to.
0: Okay. Katapang Wendell? Ikalima na gali, no? Oh, eh, may man, no? Kay Tatak Bakulo na nadanang inasal? Chicken inasal?
3: Oo.
0: Oh, basta inasal, tiga wakabati sa chicken inasal. Oh, bakulod na.
3: Bakulod na to.
0: Oo. Gani man. Sige. So, ti sa mga luyag magtambong, saan ito ganiliwat?
3: Yes, sir, mga friends, no, sa kakabakulod mo sa mga tumalambong, mga tumalambong. Siyempre, ang ato niya, chicken bakulod, pati ba? Kapakulod ng hindi, eh. Sa gansitat na sa karon, mapagay watong buwas, bira ka sa May 29 buwas sa M sa tumalambong.
0: Ah, okay. Sa Sabado.
3: Sa Birnes,
0: I mean. Oo. Sabado, Birnes, Sabado. Hasta Domingo. Biyernes hasta Domingo, ne?
3: Yes, karo.
0: Ah, timayo man. Sige. At least nabalaan ta, no? Sige. Karapang Wendell, thank you, good.
3: Yes, karo. Pranto, update, no? At riyan sa Bacolod, City Government Center. Kada mga katropa, sample sa karong init sa karpon, sa basko na sa pag-inom naman niya, sa insecto, na vitamin C. Para sa nag-augin ni Filipino sa Pilipinas, visit katropang Wendell Balinario, XFMU.
2: Centro.
0: Mga katropa, tinabatean si Katropang Wendell Balinario, balita sa siyudad sang Bacolod.
2: Centro.
0: Alas 11:50 ay uno na mga katropa. Before kita blanay magtakop, agyang ko lang ginibla kay iti kagapon sa Barangay Banago, may tiniro dito. O, dras pork may mulaton, patay man to. Kagabi, mga katropa, dito sa Sityo Bebang, Barangay General Luna, sa Banuas ang Tuboso. May isa naman to kalalaki, amay, intiro patay. Sang armado, mga katropa. Apat ka mga ginapatian armado. Sa mga investigation, mga katropa, nga natabo sa investigation sa Toboso PNP, ang biktima, upo dyan paning bata, ang babae, pinalapitan, mga katropa, sang apat ka mga persona, kag tiniro, patay.
2: Sentro!
0: Sa tubag, sang bata, yan. So, nag-aguadris investigation, mga katropa, ongoing ang investigation dire, kung ini naman, may kang tanan sa mga rebelde o kung sa terorista nga grupong New People's Army.
2: Sentro!
0: Ay, ti nagligad mga katropang Banuas ang Tuboso. To 19 itong patay sa enkwentro. Ito bla sa Barangay Salamangka. Nga to mga patay sa NPA. Pinamudyot na lang to sa may, ano, sa kapunungan to.
2: Sentro!
0: Ay, naglinutaw to sila sa punong to.
2: Sentro!
0: Ay, mga katropa, under investigation, kung impluensya naman ni sa mga rebelde nga NPA.
2: Sentro.
0: Alas 11:52 na mga katropa. Before ko blana ay magtakop kay magabulos ng XFM Network News. Ang mga produkto sang Yes to Health. Mabakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center ginhamtang dra sa dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore mga katropa kag sa Generica. And don't forget sa online sa Shopee, ha? Inyo mabakal. Mga katropa. And sa mga nagatutok subong sa aton, Luyag Manila nga magpatamiyaw, no? Natamiyaw ko dagilis sa Barangay Banago, nag-monitor tras lang ni Lauro Burgos kag ni Lorna Burgos. Lorna, drag a monitor, it's always
2: Centro.
0: Sa XFM 103.9 Bacolod. Salamat, Gid, sa pag-upod sa amon, re always. And sa mga katropa nato, drag a nag-monitor man, sining oras, no? Mga katropa, sa kay Shirley Arivalo, good morning, kay Jessamay Martisano, Melanie Martisano, kay Lloyd Navales, Elvis Wanzon, kay Arnais Erida. Good morning. Sa kay Pamilya Martisano, dira ko na sa may sityo Lapakdoldol. Birthday, ginapag-greet ni Melanie Martisano ang iyang nablos na maabot sa maabot nga May 30, ika 15th birthday, ah. Gina-wish ako nung more birthdays to come. Oh, happy birthday ko nung kay Jessa Martisano. Nag-comment si Jessa man, no? May birthday, Jessa, da.
5: Centro! Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: Centro! Happy birthday sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, May 28, mga katrop. Centro! Sige, oras tayo yung nakolabos na tutok lang kay Magablus ng XFM Network News. Centro! O, dugang mga abalita, update sa regional kag national news, mga katropa. Sa liwat, ninyo ang korman si katropang Franz Andrew Burgos. Nag-aaps lamat gate by Mutto and God bless us all, mga katropa. Franz Andrew Burgos sa
6: Centro! Centro! Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sa akon ambyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
10: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
7: Mabili sa mga butika.
10: Premium D3 coffee mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santol Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santol Plus Herbal Oil.
10: System Pain.
14: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
10: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
10: Santol Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
10: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Bibili sa mga butika.
16: Mga katrupa, excited!

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ikalimang biktima sa gumuhong istruktura dyan sa Angeles City, Pampanga na recover na.
2: Malacañang hindi nababahala sa net satisfaction rating ni PBBM na sumadsad sa bagong record low na negative 15. Headlines.
0: Video conference sa Senado maaaring gamitin ng PNP para matukoy ang kinororonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Headlines. Senate Minority Bloc binalaan ang mayorya na posibleng itaas sa Korte Suprema ang issue laban sa pag-amyenda sa Senate rules. Headlines.
0: Pagpapalit ng liderato ng Senado, nakikitang solusyon ni Lacson sa usapin ng online voting.
2: Headlines. Fitness re-examination sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sumalang sa paglilitis, iniutos ng ICC.
0: Headlines. Palitang regional, mga katropa, abangan mamaya, Senator Mig Zubiri nagsorry sa taong bayan. Ang pagtalikod naman ng apat na senador, umani nagtulak sa kanya na umanib sa minority. Pero yung report po ng mga provincial stations, kabilang din dito sa segment na ito mamaya.
2: Headlines. Sa balitang international, dating US President Joe Biden naghain ang demanda laban sa DOJ para harangin ang paglalabas ng kanyang private audio recording.
0: Headlines. Balitang showbiz, reklamo ni Alfred Vargas laban kay Rob C. Kaugnay sa mga pambubuli sa kanyang anak, ibinasura ng piskalya.
2: Headlines. Sa balitang sports, Boston Celtics head coach Joe Mazzulla itinanghal bilang NBA Coach of the Year.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: ng Webes sa 28 ng Mayo, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasayang papawid sa pamamagitan po ng XFM stations nationwide. Live tayo sa XFM Cebu sa 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, matagumpay na naiahon kaninang umaga, ikalimang biktima mula po sa gumuhong estruktura dyan sa Barangay Balibago, Angeles City. Sa naging pahayag ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II, alas 7:57 na umaga nang matagpuan at ma-extricate ang biktima mula po sa mga guho. Bandang alas 8:03 naman na umaga nang dalhin ng City Health Office ang lalaking biktima para sa Disaster Victim Identification o tinatawag nila na DVI procedure. Ayon kay Mayor Lasatin, may na-recover ding cellphone sa lugar kung saan natagpuan itong latest na biktima at pininiwalaan pong pagmamay-ari niya ito. Isinilalim na rin mga katropa sa investigasyon at documentation ito ng SOCO. Patuloy pa rin ang search and rescue, retrieval and clearing operations. Gayun din ang pagtukoy sa mga nasawi at nawawala pa rin sa ilalim ng Unified Command Management Option.
2: XFM News Nationwide.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nanawagan sa isang meeting kasama ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League sa Tokyo para sa mas pinalakas na defense cooperation at trusted partnerships upang harapin ang kasalukuyang disruptions at geopolitical tensions. Binigyan din ng Pangulo na hindi ito ang panahon para mag-retreat kundi para sa isang deeper engagement sa mga bansang may shared values dahil kritikal ang maritime security sa pagkapanatili ng global trade, energy flows at economic stability sa mga strategic waterways. Bagamat hindi hayag ang binanggit ang China na may hiwalay na maritime dispute ang Pilipinas sa South China Sea at sa Japan naman sa Senkaku Islands, operationalized na ang defense collaboration ng dalawang bansa sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng Reciprocal Access Agreement at Acquisition and Cross-Servicing Agreement. Plano ngayon ng Maynila at Tokyo na mas patatagin ang kanilang relasyon tungo sa isang komprehensibong strategic partnership.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang DTI ay itinampok naman ang Philippine-Japan Partnership para po sa Smart Cities at Digital Services. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Itinampok ng Department of Trade and Industry ang tatlong kasunduan ng mga kumpanyang Pilipino at Hapones para sa smart cities, digital connectivity at financial technology. Nasaksihan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Trade Secretary Cristina Roque ang paglagda ng mga Memorandum of Understanding sa mga ito. Kabilang dito ang pag-aaral sa Intelligent City Initiative sa Makati City gamit ang Artificial Intelligence, Internet of Things at Urban Data Platforms. May kasunduan din para sa Smart Life Digital Services gaya ng rewards, ticketing, online payments at digital marketing. Ayon sa DTI, inaasahang lilika ito ng nasa 7 bilyong pisong revenue. Isa pang kasunduan ang naglalayong palawakin ang GCash services sa Pilipinas at abroad. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo Di Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Ipinahayag ng Malacanang na hindi sila apektado sa pinakahuling survey ng social weather stations kung saan sumadsad sa bagong record low na negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makakuha ng 49% dissatisfaction score mula sa mga Pilipino. Ipinaliwanag ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na normal lang ang ganitong mga pagbabago dahil sa ibang survey tulad ng Okta Research ay nananatili namang highest rated official ang Pangulo kumpara sa iba pang matataas na pinuno ng pamahalaan. Binigyan din ng opisyal na mas nakatutok ngayon ang administrasyon sa paghahatid ng serbisyo publiko kaya tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho ng Pangulo anuman ang lumabas na resulta sa mga polling firm.
2: XFM News. News Nationwide.
0: Sinabi ng Philippine National Police na kung sakaling maprobahan ang panukalang pag-amyenda sa rules ng Senado kaugnay sa usaping video conferencing, maaari nila itong gamitin para matuntun ang kasalukuyang lokasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alin Ray Co, malaki ang may tutulong ng remote participation sa kanilang isinasagong manhunt operation laban sa senador dahil gagawin nila ng paraan para matukoy ang lokasyon ni De La Rosa sa pamamagitan ng link ng teleconference. Sa ngayon, tiling diskusyon pa rin sa Senado ang issue. Samantala, nagparamdam naman sa social media si Senator De La Rosa kahapon para batiin ang mga kapatid nating Muslim na nagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Risa Hontiveros at Robin Padilla nagbardagulan sa kahulugan ng force majeure. Kaunay po ito sa tensyon sa gitnang silangan, China at Taiwan. Narito ang report. Pangayan sina Senador Risa Hontiveros at Senador Robin Padilla kaugnay sa usapin ng force majeure sa gitna ng umiiral na tensyon sa gitnang silangan at posibleng pagkakadawit ng Pilipinas sa sigalot sa pagitan ng China at Taiwan. Higirit ni Padilla na maaaring pasok sa malawak na kahulugan ng force majeure ang gera, terorismo, oil crisis at iba pang pandaigdigang banta na wala o manong kontrol ang tao o pamahalaan. Pero agad itong tinutulan ni Hontiveros at sinabing matagal ng bantay ng gobyerno ang mga naturang usapin kaya hindi ito sapat na dahilan para magsagawa ng online work o remote voting sa Senado. Lumabas ang mainit na argumento matapos talakayin sa mataas na kapulungan ang panukalang paggamit ng teleconferencing sa mga sesyon sa panahon ng force majeure o national emergency. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala po, binilaan ng Senate Minority Bloc ang mayorya na posibleng itaas nila sa Korte Suprema ang issue kaugnay sa o para questionin yung anila ay abuse of discretion sa naganap na sesyon kaugnay ng pagbabago sa mga patakaran ng Senado. Ayon kay Senate Minority Leader Vicente Soto III, mapipilitan silang iakyat sa mataas na hukuman ang usapin kung ipipilit pa rin ang panukala ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan nga ang online participation at voting nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Gitpa ng mambabatas, labag sa regulasyon ang pagtalakay sa plenaryo dahil wala pang formal na Rules Committee at Committee Report. Kaya't kinwestiyon din niya kung bakit minamadali ang pag-amyenda para lamang paburan si Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang mambabatas na may banta ng kaukulang kaso.
2: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala si Senador Ping Lacso na ang pagpapalit ng liderato ng Senado ang tanging paraan upang matapos ang kasalukuyang bangayan ng mga senador tungkol sa panukalang online voting. Ito ang naging reaksyon ni Lacson sa gitna ng matinding hindi pagkakasundo sa Senado kung dapat bang baguhin ang kanilang patakaran para payagan ang pagdalo ng ilang kapwa senador sa mga sesyon sa pamamagitan ng video call. Git ni Lacson, magulo at walang magandang madudulot ang ganitong sistema batay pa rin sa naging karanasan ng Senado noong kasagsagan ng pandemya kaya hindi ito dapat ipatupad ngayon.
2: XFM News Nationwide.
0: Opisyal nang nagdeklara mga katropa ng buong suporta ang Akbayan Party List kay Senator Risa Hontiveros. Sakali na magpasya itong tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa darating na 2028 national election. Ayon po sa pahayag ng partido, kinikilala nila ang patuloy na lumalakas na panawagan ng publiko para sa senadora. At ang kanyang napatunayang kahandaan na tumindig bilang pangunahing leader o kaya standard bearer ng demokratikong oposisyon sa bansa. Katuwang iba't ibang kalyadong social movements, mga sektoral na grupo at mga lokal at pambansang pinuno, tiniyak ng Akbayan ang kahandaan ng buong organisasyon para makamit ni Hontiveros ang posisyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Alita, iyahain ng International Criminal Court Trial Chamber 3, ang isang kautusan para muling suriin ang fitness to stand trial o kakayahang sumalang sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang Crimes Against Humanity case. Ayon kay Judge Joanna Corner, nagugat ang hakbang na ito matapos magsumite ng motion ang defense team ni Duterte na nagigiit na ang unang pagsusuri sa kanyang kalusugan ay para lamang sa nakaraang confirmation of charges proceedings. Dahil dito ay minungkahi ng korte na muling utusan ang tatlong eksperto na unang sumuri sa dating Pangulo upang magsagawa ng paribagong re-examination na sinang-ayuna naman ng kanyang legal counsel na si Peter Haynes. Samantala, una nang inanunsyo ng ICC na magsisimula na sa November 30 ang formal na trial sa kaso ni Duterte. Ginanap ang kauna-una ang status conference nitong Miyerkules upang talakayin ang mga pre-trial deadlines, itatakda petsa ng paglilitis, mga ebidensya at iba pang usaping legal bago tuluyang magsimula ang pagdinig sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginit din ng ICC, International Criminal Court Accredited Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conte, na mahalaga na ang mga hahawak na interpreter sa live translation sa ICC trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay independent at competent. Anya, mahalaga na hindi magkakaroon ng biases sa kanilang hanay dahil makaka-apekto ito sa pagiging patas na pagdinig sa kaso. Dapat din naman ang tiyakin ng ICC registry na mayroong matinding background check at maayos na vetting process sa mga aplikante para ma-check ang kanilang kakayahan. Samantala, una nang inanunso ng ICC trial chamber na mag-uumpisa ang formal na paglilitis dito sa kaso na Crimes Against Humanity ng dating Pangulo sa November 30, 2026.
2: XFM News Nationwide.
1: Teachers Dignity Coalition nanawagan sa DepEd na ipagpaliban ang 3-term school calendar. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Nanawagan ng Teachers Dignity Coalition o TDC sa Department of Education o DepEd na huwag munang ituloy ang pagpapatupad ng 3-term school calendar ngayong taon. Ayon kay TDC Chairman Bejo Basas, marami pa rin katanungan ang mga guro at principal higit sa bagong academic setup, lalo na sa payroll at revised curriculum ng senior high school. Binanggit ni Basas ang kakulangan sa teaching materials at hindi malinaw na guidelines gaya na sa aksignatura MAPE. Dahil dito, iminungkahi ng grupo na magsagawa muna ng pilot testing bago ipatupad ang programa. Anila, may sapat pang panahon ang DepEd na ipagpaliban ng rollout bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17, katropa sa XFM News Nationwide. Sabay, hindi po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng Solid FM 89.1 Davao, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 90.3 sa Bacolod.
2: Balitang regional.
0: Senator Mig Subiri, nagsorry sa taumbayan yung pagtalikod po nung apat na senador o manoy nagtulak sa kanya na umanib na sa minority. Katropa natin sa balita, Mariko Dino ng XFM Bukidnon.
5: Malaking revelasyon ang isiniwalat ni Senador Mig Zubiri sa kanyang press conference nitong araw ng Miyerkules, Mayo 27 sa Malaybalay City, Bukidnon. Mga traidor na kasamahan sa politika, isa sa mga dahilan kung bakit umanib sa minority si Senador Juan Miguel Zubiri. Isiniwalat ni Zubiri na tinalikuran umano siya ni na Senador Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo at Ruben Padilla, kaya't siya ay natanggal bilang Senate President. Ipinangako umano ng ang kanyang mga itinuturing na kakampi na hindi siya matatanggal, subalit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Humingi ng pumanhin ang senador sa mga taong nadismaya sa kanya dahil sa kanyang desisyon. Sinabi nito na kaya niyang magtrabaho kasama ang hindi mga kaalyado at kaya niyang makipag-usap sa hindi niya kapareho ng paninindigan at paniniwala. Batid na nasaktan ang senador at hindi niya makakalimutan ang panahon na siya ay tinalikuran. Maaalala ang umani ng Batiko si Zubiri nang nagpahayag ng suporta sa minority. Dismayado ang mamamayan ng Bukidnon na nagtitiwala sa kanya na balang araw ay kaisa upang ipagtanggol si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap nitong impeachment. Katropa, labanan ang stress na pwedeng humantong sa depresyon. Uminom ng Xanthan Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Mariko Dino, XFM News.
1: Davao City Police tiniyak ang patas na pagpapatupad ng batas kaugnay sa kaso laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
6: Tiniyak ng Davao City Police Office o DCPO na patas nilang ipatutupad ang batas kaninuman o anuman ang katayuan nito sa lipunan.
7: Yes, we will always follow the police operational procedure. No? So, mauna ang instruction sa ato ang city director, dapat fair ta, dapat pantay lang ang ato ang pagkakanta kung operate.
6: Ayon kay DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, kahit dating direktor ng DCPO si Senador Ronald Bato de la Rosa at malapit sa pamilyang Duterte na kasalukuyang namumuno sa Davao City, hindi mag-aatubili ang pulisya na arestuhin ang senador kung may utos mula sa

0: Regional Office 11 na matagumpay nang naibigay ng Regional Civil Security Unit 11 o RCSU 11 sa legal representative ni De La Rosa ang revocation order ng kanyang license to own and possess firearms at firearms registrations. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Samantala po mga katropa, ito naman 19 anyos na dalaga na tagpuang patay yan sa masukal na lugar sa Cebu. Yung nawawalang tablet, nagbunyag sa krimen at pagkakakilanlan ng suspect. Sa tropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
2: Natagpuan kahapon ng umaga, Mayo 27, ang naaagnas na bangkay ng isang 19 anyos na babae sa masukal na damuhan na sa sityo Kangkaya, Barangay Poblasyon, Alcoy, Cebu. Kinumpirma ng pulisya na ang biktima ay si Jen Oropi Sabilardo na iniulat na missing sa loob ng 3 araw. Ayon sa Alcoy Municipal Police Station, nasa kusundiyan na ng pulisya ang 42 anyos na suspek na may alias na Anton na kaugnay sa insidente. Naaresto ang suspek bandang alas 8 ng umaga kahapon habang papaalisan na patungong Dalagit, Cebu, sakay ng tricycle kasama ang kanyang pamilya. Batay sa investigasyon, nagsimula ang kaso matapos mag-report na pagkawala ang common law partner ng biktima na hindi na ito umuwi sa loob ng 3 araw. Natuklasan din na missing ang tablet ng biktima na kalaunan ay natuntun sa Barangay Balo, Dalagit sa pamamagitan ng locator feature. Mula rito, lumitaw ang koneksyon sa suspek. Kahapon ng umaga, isang barangay tano na nakapagturo sa kinaruroonan ng bangkay na agad na nirespondihan ng mga polis at SOCO dahil sa advanced decomposition na hindi agad nakilala ang biktima hanggang sa makumpirma ng pamilya. Sa investigasyon, una umanong itinanggi ng suspek ang krimen, ngunit kalaunan ay umami na ibininta niya ang tablet ng biktima at sinaksak ito gamit ang patalim. Na-recover ng mga otoridad ang umanoy ginamit ang kutsilyo. Ayon pa sa pulisya, sinunog umano ng suspek ang kanyang damit matapos ang krimen. Lumalabas sa investigasyon na naganap ang insidente noong Mayo 23 pa kung saan sakay umano ng tricycle ng suspek ang biktima. Tinitingnan ngayon ng pulisya ang posibleng motibo ng pagdanak at posibleng panggagahasa. Patuloy pa ang investigasyon na habang inihanda na ang kaukulang kaso laban na sa suspek. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Bacolod Police nakatutok sa malakihang pagpasok ng droga sa lungsod. Demand sa illegal na droga mataas pa rin ayon sa Police City Director. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
3: Nagkatanggap ng impormasyon ang Bacolod City Police Office o BCPO kaugnay sa presensya ng ilang grupo na umanoy nagpapapasok ng malaking supply ng shabu sa lungsod at sa kasalukuyan mahigpit na itong binabantayan. Ayon kay BCPO City Director Police Colonel Eugene Ribadumia, pinaigting na ang pagbabantay sa buong rehiyon hinggil sa pagpasok ng supply ng shabu katuwang ang Regional Drug Enforcement Unit o RDEU. Dagdag pa ni Ribadumia, iniimbestigahan na rin nila ang mga bagong supply ng shabu na nasamsam sa lungsod ng Bacolod at kumpirmadong may koneksyon umano ito sa mga naunang drug buy bust operations dahil sa kumalat na ang mga naturang illegal na droga. Kinumpirma rin ng City Director na base sa kanilang nagkalat na impormasyon na nanatiling mataas ang demanda ng illegal na droga sa lungsod. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinar, XFM News!
1: At mga katropa, ito pang isa lalaki nagdakaw po ng kawali at kaldero. Huli sa akto! Katropa natin sa balita, RS Pinosa na XFM, Iloilo!
4: Pagnanakaw ng kawali at kaldero ng lalaking kinilala kay alias Kalbo sa sityo Katunggan, Barangay Bantud, Fabrika, Dumangas, Iloilo. Si Kalbo ay residente ng Barangay Duran, Iloilo City. Isinilid ng lalaki sa dalang sako ang mga ninakaw nito. Ayon sa mga kapulisan, nabalisa ang lalaki ng ito ay kanilang nahuli. Base sa background check ng mga kapulisan, ipinahayag ng asawa ni alias Kalbo na ito ay dating niririhab. Nag-away sila ng kanyang misis, rason na 3 araw na itong hindi nakauwi sa kanilang bahay. Samantala, hindi na nagsampa pa ng kaso ang may-ari ng Kawali at Calderong ninakaw ni alias Calvo. Mula dito sa XFM 100.7.

0: Seven Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa. X-Film!
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Tropang Brian, may isang bagyong binabantayan ang pag-asa sa labas pa ng PAR. Tinawag ito na Tropical Storm Jangmi sa layo 1,195 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas.
1: Katropang Buddy, southwesterly window ang mararanasan ngayong araw ng mga katropa natin sa Zamboanga Peninsula, Barmsok Sargent, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan, habang trap naman ang Tropical Storm ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kaya't pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat sa banta ng pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
0: Localized thunderstorm po ang mga kaapekto sa atin dito sa Metro Manila at sa iba pang nalalabing bahagi ng bansa.
1: Mga katropa, iba po ang tindi ng init po ngayon dahil sa mga danger level, ang heat index na may 46 degrees sa Tuguegarao City, Cagayan at Sangley Point, Cavite, habang nasa 42 degrees naman hanggang 44 degrees sa o ang mararanasan dito po sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala po ng payong, uminom ng sapat na tubig para maging hydrated at makaiwas sa heat stroke.
0: Mabilis uminit ang kawali at kaldero dyan, katropang Brian.
1: Okay.
0: Pag ganyan katindang init, sumikat pong araw, katropa, 5:26 na umaga at inasan lulubog alas 6:21 mamayang gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold, katropa. Subukan nyo po ang Santon Gold. Nagaina ng hakbang na legal si dating US President Joe Biden sa federal court para mapigilan ang nakatakdang paglalabas ng US Department of Justice sa mga masiselang recording at transcript ng kanyang pakipag-usap sa isang biographer noong 2016 at 2017. Ang mga nasabing materyales na naging bahagi po ng investigasyon ni dating Special Counsel Robert Hur, kaugnay sa classified documents ay nakatakda sanang isumite sa House Judiciary Committee at sa Heritage Foundation ngayong darating na June 15. Maraming binitikos ng kampo ni Biden ito at iginit na isang tahasang pamumulitika at paglabag din sa kasunduan ng privacy ang paglalabas po ng file na ginamit sa pagsulat ng kanyang memoir na Promise Me Dad. Depensa naman po ng DOJ, layo nila maging transparent para bigyan ng pagkakataon ng publikong masuri ang mental condition ng dating Pangulo, habang pilit namang pinapawalan visa ng mga abogado ni Biden ang hiling ng komite.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinasura ng Manila Prosecutor's Office ang reklamong isinampa ng aktor at politiko na si Alfred Vargas laban sa kanyang kapwa-aktor na si Rob C. kaugnay sa aligasyon na binubuli umano ang anak ng anak ni C, ang anak ni Vargas. Sa opisyal na resolusyong inilabas ng piskalya, nagdesisyon na walang sapat na patunay o ebidensya upang panagutin si C at ang kanyang may bahay sa ibinabatong insidente ng pambubuli. Matatandaan noong nakaraang buwan, partikular na noong April 13, nang formal na maghain ng reklamong kriminal ang kampo ni Vargas at ng kanyang asawa laban sa mag-asawang C. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Hatid naman sa atin ang balitang sports ng Premium D3, katropa. Subukan nyo po ito, proteksyon sa buong katawan. Tinanghal na bilang NBA 2025-2026 Coach of the Year si Boston Celtics Head Coach Jose Mazzulla. Itinuturing si Mazzulla bilang isa sa pinakabatang coach na nakakuha po ng award sa edad na 37. Ang si Mazzulla, ang coach mula sa Boston na makakakuha ng nasabing pagkilala matapos din po ang 46 na taon.

0: Alas 12, medyo na katropa ang tamang oras. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, May 28, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Gold. Live testimony.
4: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: food supplement ferment.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement ferment. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heider, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag, isa ka sudyante, kadagabi o po

0: diet na kubuwas, ah.
1: XFM. Patroma mo!
2: Exciting!
3: Yes to health!
4: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki, ginato sa ning mga tagpalamati diri sa program The Secrets of Health. Ari naman kita, ululupod naman kita sa isa naman kedisyon sa ato sa ring pagpanganagad. Agudtong aton pag-istoryahan ang mga bagay-bagay nga makabulig sa aton para makalikaw sa mga pamalatian o kon medical conditions. Maghambal ka ganing ang medical condition sa patagya sa managapraktis sa medisina. In short, sina may problema ka na. It's either malala o kung hindi, basta may problema. Something is not right sa imo sining lawas. Parehos man na kung sa panahon, tabala maghambal gani ang pag-asa nga may weather disturbance. In short, sining may ara sang either low pressure or a weather condition nga nag-affect agud tong hindi normal ang ato sining panahon. Amo man sa ato sining kayong lawas, maghambal gani kita nga medical condition, something nga hindi normal na sa ato sining lawas. Yun na mapunggan tagaliin na, malikawan tagaliin na kag. Kay kalabanan sini nagadepende sa aton nga lifestyle. Ang kalabanan sa mga madalawat naton sa ninyo mga masakit, nagahalin ini masami sa ato sa ninyo lifestyle o kung pang ginawi. Halin sa ato sa ninyo mga gina-preferred nga mga pagkaon, pagkanto sa ato sa ninyo nangin habit, masami nga ginahimo, labi na gid after sang pagkaon, inang hambal nila balang daw, ano na lang, daw nagasagod ka ng kuno sang fattening. Nang pagkatapos mo kaon, dayon mo loko kang maguragok. Na kinahanglan gali sa nawas na ito, mag-ibok-ibok man gamay, maghulag-hulag man kita para madasig ang pagkatunaw sa mga kinaunta. Pagkatapos ng normal bala ang ato sining activity sa ato sinisunod sang nawas. Ina, mga kabahin lang sa ato sining pag-istoryahan kay medyo sensitibo, subong pag-istoryahan ta. Tupod ang ato sining partner sa programa The Secrets of Health. Ay, basi kung may mga questions ka mo na karon, feel free sa pag-comment sa ato sa ring live Facebook streaming, especially sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kay para i-refer na ito din na karon sa ato sa ring consultant. Mabatian ang programa The Secrets of Health sa tanan sining mga XFM station sa Isla Sang Panay kag sa kabugusan sining Negros Island Region. Kag sa pagumpisa sa ato sining pagpalagad, we would like to acknowledge ang ato sining partner sa sining programa, ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod sa liwat, tag-sakinandan sa aton sa mga suki ng mga tagpanamati. Kag, tekumusta ho naman aton sila, Sir Josiel, no? Kabay pa nga yara, giyapon sila sa maayos sa ninyo kahimtangan. Kabay pa nga mahapos ang ilan sa ni Sir Josiel ng mga pagpaningkay-singkay, no?
0: Mahapos. Sabi ko, mahapos nga paginhawaon. Kag mahapos sining
1: dala na natanan, Sir Josiel, mahapos nga paghulag, mahapos nga paningkay-singkay, mahapos nga pagginhawa, mahapos magpaminsar, Sir Josiel, kag mahapos magpaminsar, mahapos magitsar.
0: Oo. Oh. Kaya tinadira magasintro nga ito sa inyong pagparagad today dari sa programa The Secrets of Health. Ining kahapusan sang tanan, actually, ang aton nga mangin topiko subong, amo nang hambal nila nga masakit nga manamit, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Masakit bunahon, pero manamit pamatsyagan mo kung makagwa din.
1: Correct.
0: Kiti will be referring sa ang epekto man sini sa ato sining ikaw ang lawas, labi na gid confirmi ikaw constipated. Englishon tala ni Guro Dok Leo, kay kon ilungguhon ta daw kapatal gid la man baliban yak.
1: Ayak-yak, Sir Josiel, pero atri ka damo sang nag-sufrer sini. Sa sining problema para sa aton sa digestive system. Siyempre, dala ni sa aton digestive system, Sir Josiel, kay from mouth to our rectum, tipart sa aton sa digestive system eh.
0: Oo.
1: Damo, Sir Josiel, ang nagkakaproblema sini. May iban nga daw, mayo lang tanaw-tanawon, mayo sini ang pag-biste, mayo ang pag-ilis. Pero sa likod ko rin sa Sir Josil, ang medyo taklaron ang pag-release sang ila sa ringa ahigo.
0: You know, ang sentro sa discussion is about constipation eh. Nang mabudlay ba lang magpamuhin? May ilonggo term sina pero init na naton pag i-mentionar kay basimi naga kinaon bala of the moment. So constipation lang mabudlay ang pagpamuhin bangod man katig-agid ya Dok Leo pagwaon. That's the definition no. Ano, if you speak about constipation Dok Leo?
1: I think constipation Sir Josil timo ni condition nga siling naton nga hindi mahapos ang pagpagwa sa isang higo kun ang pagpamuhin kag mostly Sir Josil less often than normal.
0: Kaya if you speak about normal no. Magamal kita ka normal. Amo na kun tani ang frequency sang imo sininga pagpamuhin pagkatapos ang condition sang imo sininga higo. If you speak about normal nga tiempo sang pagpamuhin, pila ka beses ini dapat Dok Leo? Dapat every day, twice a day or every other day ang normal sininga pagpamuhin Dok Leo?
1: Nasulod pa Sir Josil sa bracket as a normal bracket sa Sir Josil ano kun diba sa isa ka adlaw katatlo ka magpagwa sang higko ukon sa isa ka semana makakatatlo ka sa pagpagwa man sini sang higko kag higko bala Sir Josil sorry ha sa naga timo subong anon ta kay mo gading aton sa naga topiko pero base sa mga naga timo Sir Josil mo ni problema nila nagauna una nga kaon kun subong sano naman ni magwa man
0: why gatulok lang sa pagkaon ga palibog na kun sano pagwaon.
1: So, kay nag-aapekto ni Sir Josil sa aton sa ning paminsaron ang constipation kag actually isa sa maglawas sa constipation Sir Josil aton sa ning pag-istoryan ang panalagsa bala o kung hindi tanto wala Sir Josil gina-istoryahan nga mga komplikasyon sini.
0: So in short sini Dok Leo, magkatatlo ka lang ka beses nga magpamuhin sa isa ka semana botamalo sini ma-consider ina nga constipated ikaw.
1: Actually Sir Josil, if you poop 3 times a week tigi na kabig pa na Sir Josil nga normal.
0: Okay.
1: Pero kung less ka na sina sa thrice, ginatawag 3 times sa isa ka semana, tigin na kabig na ina Sir Josil nga constipated ka na. Pero area may qualifier makita siya na dira Sir Josil. Kay even yakatatlo ka man sini mag-release sa kada adlaw, pero muna sila Sir Josil nga kung sa salakyan pa halos masunog mang clutch lining mo perme. Tungod nga sa katiga kag kasapnot man, constipated ka lang gyapon Sir Josil.
0: Aman hambal nila kuno nga sagod Prinoy. Hindi maglakat mo. Kahit yung isa na rito, Dok Leo, if we speak about constipation. Ang condition bala, nga daw may bilhin pa Dok Leo, matyagan mo, kung mo daw may ginutod pa ko to, why don't you may magwa?
1: Tama.
0: Ano na makonsider na nga constipated ang tao Dok Leo?
1: At sari Sir Josil sa mabatyagan sa isa ha constipated.
0: Okay.
1: Nga always masiling siya nga laban-laban gid may bilin gid mo.
0: Oo. Kapin pa kun mabudlay Dok Leo pagwaon. Kun mabudlay pagwaon, kun kaysa sina ga amo na ganing kasamo ang luha kag sipon mo sina Dok Leo eh. Masakit man, ginhawa mo ka inanay bala. Alalay lang. Kiti masakit kay constipated ka. Pagkatapos kun kaysa do hindi ka nakagwanta kun mo doon ko anay.
1: Yes Sir Josil. May ara gid ya kung kaisa paminsaron Sir Josil nga pahunay hunay yan ta ni anay. Ibilin ta ni sa kautod da kay daw sapnot gid.
0: Ang problema kay ang isa mo kautod gid bilin, hindi doon magwa Dok Leo.
1: Yes Sir Josil.
0: So sign ina of being constipated.
1: Yes.
0: I see. So dapat na to na panumdum mga condition ini actually ha. Nga you are constipated. Gina isa-isa na to nini para magiyahan kamo kung anong mga nagakadapat sining imuon, anong mga nagakadapat ninyo sining kaunon, anong mga nagakadapat ninyo sa imnon, anong dapat ninyo likawan kaunon kag imnon. Amo na ang mga bagay-bagay nga gusto nato sining maklaruhan isa-isa parte iya sa constipation. Now, kung constipated ikaw Dok Leo, may nagkakadami sa parte sa ato sa ningalawas Doc Leo?
1: May ara, Sir Jocelyn, especially kung long term. Kung chronic na, Sir Jocelyn, ang imo sa nangyong constipation. Magamba kita ng chronic, ti ara na, binula na, Sir Jocelyn. Iba sa tinuig, constipated, ganyan, Sir Jocelyn, sa sa katao. Sa kadamok ng mga factors. Ang iban sa ni Sir Jocelyn, ti lifestyle, ngayon, bila sa ma-reform. O kung ayos sa ma-modify, Sir Jocelyn. Imagine bala, kung nadlaw-adlaw na lang, gapamuhin ka man na tuod, but matiga. Pagkatapos sa Diyos, kinanglan mo nga magpamwersagid na pirme para ma-release sa ina. Ano ang posibleng nga matabo? May posibleng nga pagkagisi, Sir Jocelyn, dira nga matabo sa sulod sa imo sa nga anal area. May ara, Sir Jocelyn, sa pagkatabo sa nga possible na pag-weaken sa imo sa nga pelvic muscles. Kagposible, Sir Jocelyn, no? Nga ang imo sa nga rectum, ginatawag ang imo mismo nga rectum bala. Hindi na, Sir Jocelyn, nga siling bala nga mag, kwan, magbalik sa normal niya, Sir Jocelyn, sa nga posisyon tungkol nga naanad sa nga nagkaka-stretch.
0: Hambal nila ko, no? Kon sa mga kamunsil pa, pirmi lang buka ka. Ang lain sina kon may other medical condition ka pa, katulad sang hemorrhoids, Doc Leo.
1: Isa pagid, Sir Jocelyn, nga maka-trigger pagid sang mga symptoms pagid nagapadugang pagid, Sir Jocelyn, sa mabudlay na nga daan nimo sa nga sitwasyon.
0: Generally ang pagka constipated gina-define nato nini nga kabudlay pagwaon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: So gapamersa ikaw eh. So eventually, bisa mga may high blood pressure, apektado sila sini, Dok Leo. Delikado ini.
1: Amo ni Sir Jocelyn, no, ang dapat man i-considerar bala sang mga tao nga may mga kondisyon. Amo ni ang kinatawag constipation. Mayak bala noon, galik kita Sir Jocelyn, no, sa Ingles bala nga ginasiling diri nga when the bowels fail to release, the body may slowly lose its peace. Ano yung problem, Sir Jocelyn? Nagagamupinsar mo eh. Kung constipated ka. Kung nagkakita ka sa tao, gani, sinang irritable, ang emotion yung una-una, ganyan pinsaron, hindi ang pag-react. So, no, saya sinang reaksyon. Una-una, kumusta yan niya sinang bowel movement? Basi balaway sa maka-release, that's why irritated siya. O kung irritable siya. Kadamo siya sinigin na batyag, affectado lakip yan sinigin una-una. Kag lakip ng iya sinigin blood pressure, Sir Jocelyn. Constipation, posible kag mahimo maka-affect sa ginatawag aton kurason, kag aton sinigin blood pressure, Sir Jocelyn. Though, hindi sa direkta, pero pwede, especially Sir Jocelyn, sa mga may edad-edad na. Nga aman. Kung ikaw sini ang nagapamuhin kang nagapamwersa ka sa pagpagwa sa imo sininga higko, mahimo Sir Jocelyn, imo sininga blood pressure ang magatimbuok o kung taas. Kagang imo sininga kurason, magdugang sini sa pagpamwersa. Even for a short time, Sir Jocelyn, nga tuman Sir Jocelyn, kagitawag masiling naton nga risky sa mga tao nga may hypertension, sa mga tao sini nga may heart disease, kag sa mga tao, Sir Jocelyn, nga may history sang stroke.
0: Kay ti delikado gid man tod sa may mga hypertension o kon high blood, Doc Leo, ang sobra nga pagpamorsa.
1: Correct.
0: That could trigger sang high blood pressure. Even temporary, Doc Leo, why kaya sang history sang hypertension, hindi kay hypertensive, pero kon grabe pamorsa mo, ga above normal gali imo sini nga blood pressure.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Kaya mas more kon hypertensive ka na, no, Doc Leo?
1: Yes.
0: So mas delikado.
1: Isa Sir Jocelyn, sang dapat gid no nga tutukan man sa mga tao nga hypertensive, may heart condition, nakaagi na sa stroke, Sir Jocelyn, ang ilagid sa nga bowel movement.
0: Kag hindi ni foreign sa aton, halos tanan kita nakaagi sa amo nga punto nga tama kabudlay bala magpagwa sa imo sini nga higko, Doc Leo. Pamatsyaga mo gina pamalhas kahit mayami kag daw nagakini-kini ang imo sining panulukan nga daw malipong kabala, Doc Leo. So ini epekto gihapon sang pagka constipated.
1: Yes, Sir Jocelyn. Kung constipated sa katao, may mo, Sir Jocelyn, nga magkadto sa paglingin sang ulo kag pagka lipong sini. Kung constipated ang isa sini ka tao, amo ni ginatawag bla, Sir Jocelyn, nga vasovagal response. Kung tuman ang imo sini nga pagpamwersa sa pagpagwa sa imo sini nga higko, posible, Sir Jocelyn, imo sini nga heart rate drop suddenly. Posible man, Sir Josiel, imo sa nga blood pressure mag-drop. Lain man sa gina, Sir Josiel, nga magtaas.
0: Oo. Oh.
1: Posible man siya nga mag-drop. Gali, kag makabatsa ka, Sir Josiel, sa paglingin sang ulo and even madulaan ka sang animo.
0: Kitiya muna kun ka isa, Bidok Leo. Ang pinakamataas, ubo nga kambyada sa salakyan, 6th tamo.
1: Mm-hmm.
0: Na may 6th gear.
1: Mm-hmm.
0: Kung kaisa kita galabot pa kung kaisa napulo ka kambya mo kay nga ay kambya mo hambal nga manugtaklad ka na matras ka pa kay nga magwantahan mo Dok Leo ang kabudlay magbuna pero hindi ka kagwanta na sang kasakit so ang tendency patrason tanay makambya naman kita liwat para katangko naman kita dito buta mo lang sa makagwa bala Dok Leo. Makapila ikaw maka-attempt.
1: Pero kalabanan sa ni Sir Josiel, alin sa primera, kalabanan ka sa niya, mapundog sa kwarta.
0: kon, maubos ang kwarta.
1: Laban. Dragon ang panulong niya.
0: Basta magsige ang constipation. Now, kung constipated ka, Dok Leo, sa mga discharges na ito sa lawas, apiktado man sini, pati ang imo sini nga ilihi on how.
1: Isa, Sir Josiel, sa dapat ikonsiderasan niya sa mga constipated, nga ang masami ako nagaihihi. Nga ang masami ako sini nagabalik-balik sa CR pagkatapos, daw hindi man maubos. Kasubon sa constipation pala, Sir Josiel, nga daw hindi man maubos, guwain mo sini nga higko. Amo man pag-ihi mo na may bilin gyapon, pero doay naman. Tapos duga-duga, balik ka naman. Rason, Sir Josiel, na kung constipated ang isang sirikatawo, nag-iinat ang yasa ng tinae. Sa pag-iinat sa yasa ng tinae, tungod sa higko nga nagpundo dito, may mo, Sir Josiel, yung maghatag sa isang pressure sa aton sa nga barukhan. Nga nagagamay ang espasyo dito para sa aton sa nga ihi. That's why, duga-duga, makabatsyag kang kinanglan mo mag-ihi. Tungod nga, suppose, sa space para sa fluid, para sa urine, na agaw na dito, Sir Josiel, ukon na pit alana
0: na pilpila na sang tinai mo.
1: Yes, ang iba naton nga mga kasudlan pagid nga gin pressure man Sir Josiel sang aton sa ninga ginatawag colon nga nag balloon o kon naghabok nagstretch because of chronic constipation.
0: Kiti ang sobra kon kaysa nga pagpamarsa mo nang hambal nila. Bisan pagani sa manok lang ha. Kete ang alagyan sa higko sa manok kag sang iya sining itlog isa lang Dok Leo. Kung magsigi ang manok kapang itlog nga dalagko, makita ninyo ina sa iya sining inos o rectum area. Nagabuad-ad na. Kung sa mga tao pa signs of hemorrhoids o kung may isa naka termino sa ilunggo, ang iban sinig ahambal nga niya buwaon ka. May buha ikaw. So ang pagka-constipated naga-develop ini into hemorrhoids Dok Leo ha.
1: Ma-trigger niya Sir Josiel no ang ginatawag hemorrhoid kag actually common ni Sir Josiel eh, sa mga Pilipino. Kung masami constipated ang isa sa nika tao, posible Sir Josiel magpadulong sa hemorrhoid due to repeated pressure. Kaya kung may hemorrhoid ka Sir Josiel, ma-trigger niya man permi. Amunin problema, Sir Josiel, ikaw daw ay kapasingantuan sa ni. Isa ka preparahan mo kung na, di ba, constipated ka, base mag-develop sa ring hemorrhoid. Kaya kung may ara ka na, Sir Josiel, every time nga magpamarasa ka sa ni, may mo sa mag-trigger. Tungod ang veins sa panibot sa aton sa ni anal area, nagahubag, posible nga mangin masakit or makatol sa Sir Josiel, kag posible nga magdugo siya.
0: Maghambal kita ng hemorrhoid sa aton sa ni pulong sa hiligay nun, tawag na ito sa almoranas, Dok Leo, no?
1: Ambal sa ibang sa nito, alang. Ibang sa nito, ginambal na lang nilang almo, ah.
0: Almo.
1: Ang alan niya.
0: Almond. Ang ibang buha, ah. Siya buhaon kay mo, hindi ka pamersas niya, buhaon ka, gali mo kay buhadad ng iya sa nga rectal area.
1: Sa ibang nga lingwahe, sa Sir Josiel, nga dialekto sa nga buhaon, nabutigon eh.
0: Buhang sugid, no? Kaya kita ka mo sa lubis na may buha na sa sulod, nang nagatubo na bala. Dako matuod, pero kung nalim mo kumuso na tubig lang unod sina, magkupos ganita, makagamay. Nang sa ato naman nga mental conditions, Dok Leo, anong malain nga epekto sang permi ka lang niya gina-constipate out?
1: Sa manit siling nato, Sir Josiel, na kung constipated, na gani, madisturbong imo siling nga huna-huna. Tungkol na constipation, makafekto sa ato siling mental health. Pero, sa masami, Sir Josiel, ginabaliwala lang ini. Ano yung problema na ito, eh? Pag may mabatsagan kita ng mga symptoms, nga sa primero pa lang, kag daw makaya pa lang, ginabaliwala na ito. Nga kung tani, Sir Josiel, maghuna-huna na kita. kung ano bala ang posibleng niya kausa kundi ininaangot. Pero ang long-term constipation, Sir Josiel, mahimo maging kabangdanan sang anxiety. Ah, isang ginapanumdom sa ni Sir Josiel, nga hindi ko makapamuhin maayuman.
0: Mm-hmm.
1: Basi may bukol na ko sa tinae, basi ko may ano na dito sa sulod. Isa na Sir Josiel sa nagagamo sa pinsar sa iban eh. Hasta nga nag-overthink na Sir Josiel. Ang iba nagkakadto Sir Josiel sa ginatawag pagka-irritable. Iban sa ni low mood, kag also works the other way, Sir Josiel. Kaya nga man, ma-stress ka sa pagpanumdom sa nino sang mga posible ano ay hanang kabangdanan o kung ma-irritate ikaw, kung low mood ikaw, kagang stress, Sir Josiel, maka-worsen man sang constipation nga nag-create, Sir Josiel, sang cycle.
0: Oo. Oh. Ambal nila ko no, Dok Leo, sa sige nga pataksang ulan ko no, nag-humok ang bato.
1: Mm-hmm.
0: In short, sininga, makapahumok man sa ato sininga, discharge is supposed to be ang enough man nga pag-inom naton sang liquid o kung tubig, hindi kay di color.
1: Correct.
0: Timiara Ibandok Leo nagareklamo, sila niya grabe man ang inom ko sila niya sa tubig. Nga sila niya kung magpamuhin ako sila niya tig-a-tig-agi hapon, ubos kambya dahaw.
1: Mm-hmm. Ang tubig, Sir Josiel, ti isa man lang sa sangkap o kung saan kinahanglanon para nga mabuligan ang ginatawag constipation.
0: Mm.
1: Problem, Sir Josiel, sa paglaba bala, ang tubig, kung tubig lang mahugasan, mabasa mo.
0: Oo.
1: Makuha uman ang pilakahigko sa imo siring mga hiniro o kung sa imo siring mga panapton.
0: Mm.
1: Pero kinanglan mo, Sir Josiel, sang habon eh.
0: No.
1: Para nga malimpyo gid sa maayo. Sa piyak man niya bahin, bisan ano man kasugid sang habon nga manami na sa Sir Josiel, makapaputi o kung makapalimpyo gid, kung waay man sang tubi o kung kulang-kulang man ang tubi, amo lang gyapon, Sir Josiel, matabo. Hindi ka lang gyapon kahimo sa paglimpyo sang maayo.
0: So it's not enough. Hindi bastante nga tubig lang, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josiel.
0: So may dapat pagid kita nga kanon, hindi kay limnon, kay tubig supposed to be lang dapat sa lawas na to ni. Galing kiti mga once lang nato nini nga nagainom kita da sa mga dikulor, mga colas, mga sodas, mga carbonated, hindi gani ang mga sweetened beverages. Ato na sila nga mga once kiti nami tanawon pagkatapos do nami manhigop sa iban niya do nami ginao. Mm-hmm. Bitistingan taman, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ti nagakinggan yun na lang, which is not good para sa ato sila nga lawas. Now, kung hindi lang tubig ang kinahanglanon, ano dapat ang iparista sa tubig para nga maghapos ang aton sininga ilitsaron, Dok Leo?
1: Isa sini Sir Josiel sa aton sininga dapat mantalupang doon magluwas sini sa tubig kinahanglan, Sir Josiel, may ara makita sini isang fiber.
0: Mm.
1: Kinanglan sini may ara makita sini isang mineral nga nagabulig man pakondisyon sa aton man sininga tinae.
0: Oh. Kiti maghambal kita nga fiber. Ang ibang siya na iba lang maghambal fiber. Siya ka duro kung nakalubid ka naman to. Made sa abaka, fiber na mo.
1: Fiber man ha?
0: Abaka, fiber. Now, if we speak about fiber, ya, Dok Leo, makabulig sa pagpanami sa nga to siya nga ilitsaron. Upod ang tubig ha. Tubig kagang fiber makapanami sa aton itsar. In what form ini? Just like also sang fiber per se, but in finest form ini, Dok Leo?
1: Magambal kita ting fiber, Sir Josiel, ti may duha mo.
0: Oh.
1: Duha ka klase sa fiber, may soluble and insoluble fiber.
0: Mm.
1: May fiber kita, Sir Josiel, nga hindi kaya matunaw. Nga nagawa ginatawag nagaupo dito sa aton sining large intestine.
0: Mm-hmm.
1: Para nga maghapos ang pagpagwa sang higko kag may ara makita, Sir Josiel, sang fiber nga naga-form as gel like amo ni nagabulig bla para nga ang mga cholesterol halin sa aton sining food intake mabuligan nga hindi kaayo gid ang absorption sa aton sining tinae.
0: Mm-hmm.
1: Which is ang mga lanot-lanot.
0: Oh.
1: Nga makita sa prutas o kung ara sa ni sa prutas, ara sa ni sa mga utanon, amo na mga fibers, Sir Josiel, nga hindi sa ni matunaw nga nagkakadto sa aton sa ni nga tinae.
0: Bada kapariyos sini mag-count ka sa mais. Natunaw ang yang unod para yung panit mais mang gapon.
1: Mm-hmm.
0: So, na nagagawa para sa nga mais na in larger form bangon kiti. Ambal nga. Sino daw mais mga yapon to nagwa? Siya balahan mo ragid nga bingaw ng ipon ta. Bagang tabing hao doon.
1: Why na mausap maayo mo?
0: Why mausap maayo? So, ang purma ya, mais gihapon na. Corn kernel gihapon. pero why na sang unod panit nalang bilin dogleyo?
1: Pero lain pagi din na yes, Sir Josila, inang part iya sang mga ginkaon na ton, like grains, beans, or vegetables, nga why iya matunaw sa rason nga why na ton mausap maayo. Ayaw fiber, ini yes, Sir Josila, di bisan usapon, mani maayo, hindi gini niya matunaw mo.
0: I see.
1: Uganot gid niya.
0: Oho. But tambalon sining mapain gid niya. In short sining guwaya sining kung sa mga humay pang gina pagaling ni mo ano gid niya no? Upa gid niya Dok Leo.
1: Ma-notice bala na ton Sir Josil bala kung magkaon kita sang okra.
0: Oo.
1: Tamo ko na medyo gulang-gulang ang okra. May mga sagunot di kita Sir Josil nga mausapan. Tistingin niyo bala, usap bala kung matunaw niya na siya.
0: Hindi gid.
1: Hindi gid na siya matunaw.
0: Oo, daw abaka fiber ganyan, Dok Leo.
1: Kung tunlon mo na sa Sir Josel, dito na mga to si Monsa nga tinay. Mabulig na limpyo dito si Monsa nga tinay.
0: Pero ang kalabanan, sini nga nag-upo dito nga fiber sa sulod, Dok Leo. Magkaon kita sang ukra, magkaon kita sang talong, magkaon kita sang iban pagid sini, just like that, palaya. May insoluble fiber or hindi matunaw nga fiber, Dok Leo. Nga amon ng kinanglanon man galis na ito, sini nga digestive system.
1: Yes, Sir Josel.
0: I see. So, speaking about that, sa mga maka-experience nga daw, kabudlagid yan magpamuhin, pero may constipated, inang ginahuwidan yung blasang utod kaya yung balo, sakit na gida. Sunod naman, na mag-liamar naman sunod, i-ariyahan ko naman sa tunga. Ano mga dapat naton sining mga i-prioritize nga mga pagkaon, Dok Leo, para makalikaw kita nga ma-constipate or mabudlay magpamuhin, Dok Leo?
1: Sorry, Sir Josil, no? Prior to that, dapat isaman sa dapat, kinanglan na ito ni Mon, Sir Josil, kung may urge gani kita, kanto kita na yun, Sir, sa CR.
0: Hindi pagpulupunggan-punggan?
1: Hindi pagpunggan-punggan.
0: Ah,
1: kag isa pa gani, Sir Josil, blang akong sa ibang tablang lugar, blah. Mahulat pa tabla nga makabalik kita sa ton sa ninyo balay.
0: Doon na, paanad-anad ko, no? Doon okay. Kinabalibad na lang siya, no? Kinaanad ko to sa amon niya. Hindi ko kusaho sa ninyo sa iba niya lugar.
1: Diba, Tiff, karoon ko may mga 3 days nga nakatener dito.
0: Oo. Oh. May tani kong bata na kay mahambal ka lang, baklian na ito kakalias niya kay kaliyahan.
1: So, low fiber, pagkatapos ang urge or Josel, hindi pag punggan. I mean, low fiber, dugangan sa fiber, ang urge, hindi sa pagpunggan. More sa nga fluid, Sir Josel. Kag lack of medical check-up, Sir Josel, sa iban bala sini nga may iban pagid niya mabatsyagan magluwas, Sir Josel, sa mga symptoms of constipation ayan. May iban nga mga conditions or may iban pagid, Sir Josel, sini nga mabatsyagan nga mga symptoms mas manami makapakonsulta sa doktor or hindi gani, Sir Josel, syempre istorya sila sa sa mga practitioners para kung ano ang makabulig kasubong sang aton suggestion subong diri kita sa fiber nga ginatawag may ara na kita tubi. Kung may urge kita abi, dapat sundon na naton. Kung kada aga abi, may panawag, may call of nature. Kanto na kita sinisa CR, hindi ito na pag-in today. So, dire na kita sa fiber karon. Isa nga makabulig sa aton, Sir Josel, nga ginasuggest na to na mo, sir, yung pagkaon sa isang ampalaya. Paano sa makabulig sa constipation? Ang ampalaya may ara sa ginatawag dietary fiber na gadugang sang bulk sa aton sa nga stool. Ang isa, Sir Josel, sa kabangdanan nga sa mga constipated nga budlayan man sila magpagwa sa iko. Kati kagamay sang unod dito sa sulod mo.
0: No.
1: So kinanglan kay sa Sir Josel sa ginatawag dietary fiber para mag-add sang bulk dito sa ila sa nga higko. Para nga mas mahapos ang pagpagwa dito sa isang higko sa aton sa nga tinae. Kag ang ginatawag slight bitter compounds makabulig ulig, Sir Josel, stimulate sa digestion. Result, mas mahumok ang pagpagwa sa isang higko kag mas less o kung hindi ka kayo sa Sir Josel magpamwersa sa pag-release sini.
0: Amo ng kalimbawa ay gali, Dok Leo, sa mga dietary fiber nga ini. Ang kalimbawa ay sini ang weight sa ato sini nga tiyan, no? Sa aton digestive system. Ang bugas nga isa kasako kag ang upang isa kasako. Ang mga tawag na ito sa ni hindi rich gamay sa ni nga dietary fiber daw isa kasako nga bugas. Mabugat. Pero kung magkaon ikaw galisang pagkaon nga rich in dietary fiber ning may insoluble fiber daw katulad ina sang isa kasako nga upa. Mm-hmm. Isa man sa kasako, parehas lang silang isa kasako, pero mamagana ang isa kasako nga upasan sa isa kasako nga bugas, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So, amon ang guwaya sa tiyanta, hambal nga, tidamo man imo kaon, pero do ka mag-anang sa imo ya pamatsagan, nga nga kun niya siling niya daw, gamay-gamay gani kaon ko sa imo siling niya, nga do kabugat gidya sa pamatsagan sa tiyan.
1: Sako, Sir Jocelyn, ni Storyante, hindi kilo ha?
0: No, sako.
1: Oh, hindi bugat ha?
0: Mm. Kaya lain man ay ako no ang papili bala Dok Leo sang duha ka tuso.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya din ka isa ka kilo nga bulak o isa ka kilo sa nga lansang.
1: Mhm.
0: Ti sila niya diri ko ya magan niya sa ka kilo nga bulak mo.
1: Mm, paano nagmagan man?
0: Eh, sa pareho sila sa isa ka kilo. Sa nature magan, mm-hmm. by volume.
1: Mm-hmm.
0: Ti on kay sa wala patusuhay na walang istorya mo.
1: Lansya na istorya.
0: Mm, pero ang hindi ta matusuhan ang lawas ta Dok Leo.
1: Gusto.
0: Kay mabatyag kagidya.
1: Gabalik magyapon sa aton.
0: No. Magluwas sa bisang palaya, anong mga pagkaon pang iban, Dok Leo, nga rich in dietary fiber?
1: Ari Sir Jocelyn, ang isa sini amo ang balunggay. Paano sa makabulig sini sa constipation? Actually, Sir Jocelyn, balunggay is one of the best natural gut support foods in the Philippines.
0: Mm-hmm.
1: Sa Pilipinas, sa tandaan na to na hindi kita siling Sir Jocelyn makabalibad kita sini. Nga man, mataas sa fiber, kag may aras sa Sir Jocelyn sang magnesium. Ang magnesium, isa-isa ka mineral nga nagabulig parilak sa aton sa ringa bowel muscles, nagabulig support sa healthy sa ringa gut bacteria. Resulta, Sir Jocelyn, mas mahapos ang pagpagwa sa nisang higko, kag hindi, Sir Jocelyn, magtiga ang aton sa ringa higko. Kumbaga, Sir Jocelyn, katawhay lang sa iya sa ringa pag pa gwa kagang isa sa ni Sir Jocelyn sang rason balaan nagahina ang ginatawag aton sa nga peristalsis movement o kung paghulag-hulag bala sa aton Sir Jocelyn nga tinae sa pagpagwa sang higko pero tungod sa magnesium Sir Jocelyn ginabuligan niya nga mag-relax ang aton sa nga bowel movement hindi sa maghawid sa iya sa nga pag-function para sa pagpagwa dito o kung pag ginatawag iya flexibility Sir Jocelyn ara especially sa pagpagwa sa nga aton sa nga higko sa iya sa nga duna o kung sa nga nature suno sa iya sa nga ulubrahon Sir Jocelyn.
0: Okay, salot ka na ni may pamangkot na Dok Leo sa nga ako kada simana siya hindi mahimong hindi ako constipated. Selingyati nabatian ko magkaon kasang ampalaya o kung amarguso magkaon ikaw sang balunggay makapanami sang imo sining pagpamuhin. Pero selingyati adlaw-adlaw hindi ako sina makakaon. Ang inahimo ko actually ako iya dugay na nagagamit sang ano Santon plus gold capsule pero lately inuntatan ko mga tatlo na kabulan. Todo nagbalik ang pamatsyagan ko nga daw kada semana gina-constipate ako. Konsigihon kong pag-inom sang Santon plus gold capsule, makabulig ina para sa manami sining pagpamuhin, Dok Leo.
1: Actually, ti base sa Sir Jocelyn sining panay sayon, ka-okay na sa itong nagatumarsa eh.
0: Mm-hmm.
1: Tagaling ganun tatan niya.
0: No.
1: Todo nagbalik naman.
0: Mm.
1: So, buto ba lang Sir Jocelyn, tumar naman sa luwat.
0: Oh.
1: Para mabuligan siya nga mabalik liwat Sir Jocelyn ang paghapos ang iasining pagpamuhin. Kasubong lang na Sir Jocelyn bala nga kinanglanta ang mga laswa kag prutas bala nga kung magkaon kita sa ni naganami aton bowel movement. Pero kung maunta tanta, ibulos ta naman nung kaisa Sir Jocelyn mga refined starches nagabudlay naman ng aton sa nga pagpamuhin. So nung imuunta, ibalik ta naman liwat ang mga utanon kag mga prutas para may fiber kita Sir Jocelyn. The problem sa nga tonser nga texture Sir Jocelyn, hindi man tanan sini nga oras ti makaprepare siya.
0: Mm-hmm.
1: Sang utanon.
0: Oh.
1: Balik kita liwat. Ang aton sini nga imo dari Sir Jocelyn, pagpahapos sa aton sini nga bowel movement.
0: Mm.
1: Ang aton sini pila ka mga suggestion. Pero sa mga nabudlayan sila sa nga bowel movement, kag nabudlayan pagit sini magprepare sa mga utanon, pahapuson pagit naton Sir Jocelyn, ari ang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Oh. Kiti may ampalayang Santon na plus gold capsule na to, no. May malunggay Dok Leo, ti may added pa na mangustin may antay tawag na to sini may antay cancer properties, may garlic kita, may spirulina pa.
1: Correct.
0: So mga add-ons ina magluwas sa ampalaya kag malunggay nga dako gid ya mabulig ya gali sa pagpahapos sa ato sini nga pagpamuhin Dok Leo ining duha ha? Ka mga mapait sini nga kon usapon mong hilaw Dok Leo
1: actually ang ining mapait Sir Jocelyn nga substance like halin sa ampalaya abi Nagabulig, Sir Josiel, stimulate sa aton sa ringa digestion.
0: Oh.
1: Nagapanami sa aton sa ringa panunaw. Nagapanami sa aton sa ringa ginatawag absorption sa nutrients. Kag isa mo, Sir Josiel, ang natural antibiotics sa ringa garlic nga upod dira sa aton sa ringa Sunthorn Gold Capsule.
0: Mm.
1: Nagabulig, Sir Josiel, balance sa aton sa ringa friendly gut bacteria.
0: So, ti sa mga kauturan ta, sa mga kapariusin na dokleo, kiti kinanglanon tagid man ang inatawag sininga dietary fiber sa sulod sa ato sa ringilawas. Labi na, hindi lang kay soluble dietary fiber. In short, ining matunaw, nga nag-form jelly-like sa sulod sa ato sa ringilawas. Ba't kinanglanon ta per se, ang inatawag sininga fiber gidya nga hindi matunaw, but in a tiny form, tama kagagmay, nga mo nang tawag nato sini ano na lang lubid sa sulod sa lawas ta dokle ko pa dako naton fiber man ang made sang lubid mo.
1: Correct, Sir Josiel. Bisan pag ni magkaon sila kamuti tinanok bla
0: oh ang sagunot ya
1: nadamo na sagunot ang mga lanot-lanot nga matulon naton mo
0: insoluble fiber na dokle yo.
1: Yes, Sir Josiel.
0: So kon mag stuck ina gali sa ato sini nga tiyan ang ginahimo ya amo nang nag-absorb sa tubig dokle yo.
1: Correct, Sir Josiel. Ano ka nagapahapos nga ton sa ringa pagpamuhin pero ari lang ha, gamay lang a reminder, hindi taman pagpatamaan.
0: Mm-hmm.
1: Kay Zokin ang lanon, tang fiber, ginatawag dietary fiber. Pero kung masubrahan man nabi kita, Sir Josiel, gabutod ba ng aton sa ringat yan?
0: Muning masaming hambal nga. Siling nga ginbira-birahan ko siya sa kabandihado, boss ko siling nga kamuti. Nga pagkaaga siling nga daw tambor chan ko.
1: Sudlaan mo, hindi ka mangatag mo.
0: Oo, kada hampa ko siling nga, gagawa mo na yung hangin.
1: Tsakto-tsakto lang ah.
0: Oo. Hindi niya lang pagpatama. Nang hindi, nagkaon ka mo, hindi parang mabusog. Nagkaon ka mo, parang mabuhi.
1: Mm, kag makapamuhin.
0: So, importante na mga, ano bla, rich in dietary fiber. So, may, kung nagabatsyag, abi ikaw, Dok Leo, nga, masami ka na gina-constipate in a week, abi, mga tatlo kadlaw, ka na nga constipated, Dok Leo. Mga pila ka kapsula dapat sina ang pwede mo mainom.
1: Kung nalimbawa, Sir Joseph, may chronic constipation ka, pwede ka makatumar sa isang Sunthorn Plus Gold Capsule in a couple of weeks or 2 weeks na straight, Sir Joseph, thrice daily.
0: Mm, 3 times a day, ha?
1: Yes, kung tig-agit bala, Sir Josiel, kagkadugay na bala sa imong nag-experience sa na kagkapin pa, Sir Josiel, ako naliba, mayara iban nga sa isa ka semana, ka isa lang, tapos kabudlay, gidya ipagwa, pwede ka mo makatry sa na straight nyo, 2 ka semana, thrice daily sang Sunthorn Plus Gold Capsule.
0: Oh, before ina, Dok Leo. Maghapon ang formula, no?
1: Yes.
0: 10:30.
1: Before, yes, Sir Josiel.
0: 10 minutes before meal or 30 minutes after meal.
1: Correct.
0: Okay. Ang isa pa gid Dok Leo, ang iba ng pagpati naton nga basta gani ko na madanlog makabulig man na sa mahapos nga pagwa sa mga bagay kuno sa sulod sang buho.
1: Mhm.
0: Ti kon constipated kang iban siya imni balas niya mantika. Kiti mantika man danlog mo. For example, labi Dok Leo. Instead nga mag-inom ikaw ka mantika nga nang taga 40 lipid blas sa merkado. May ari kita nga mga matawag naton mga oil, mga healthy source ang healthy fats bala. Just like the virgin coconut oil. May malunggay oil man gani mo. Ang mga katulad sini Dok Leo, makabulig ini ang mga good fats sa pagpanami sa ato siringa. Pamuhin, Dok Leo.
1: Makabulig yung Sir Josiel. Eh, kasi laingin niya ko na kumadanlog, Sir Josiel mo.
0: Mm-hmm.
1: Mahapos magsulod, mahapos man magwa.
0: So, amo man na typically dito sa sulod, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josiel. Actually, ang punto, bala, simple idea, bala, Sir Josiel, sa sining oil, bala, it makes the path slippery for stool.
0: Mm-hmm. Pero dapat good fats, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Hindi kay lard kag saturated fats, ha?
1: Kaya basib la karon imbes nga magwa, Sir Josiel, ng pundok na dugang butod dyan mo, bla.
0: Oo, basik ko naghambal niya, hindi, ah. 5 kakutsara, sinamo ko to siling niya sa Anli Rice.
1: May ara man, Sir Josiel, sa nga nag-efekto, pero hindi ka nag-isa ka, bots finish line.
0: Kaya instead nga, inormalize siya, Dok Leo, kon masubrahan ka, sobra-sobra gid ya.
1: Correct, Sir Josel. Kay dali-dali man ang i-release nga ton, Sir Galawas, kundi makapayas.
0: It's a complete opposite of constipation ng matabo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Hindi ko lang paghihambala kami. Gakaon, bablabasi nga iba now.
1: Hambal sa kilala ko, blabasi, kung sa batiis ang runumahid, bla. Sinsa sa nagatimo-timo, ah. Pero like, Sir Josel, ano, liba ining virgin chocolate oil. Like, for example, anong iya sining nga mahimo o kung nabulig sa makonstipated, isa sining ginahimo niya kung mahimo niya, ginalubricate ang atong sining stool, making it easier to pass. Contains medium chain of fats nga makabulig, stimulates ang bowel movement, kag slightly speed up digestion.

0: Oil, tikod yung badan, log lang Sir Josil.
1: Oh.
0: Mahapos ang pagpagawa.
1: Gadalhay lang.
0: Gadalhay lang.
1: Oh. So, importante gali ining oil also, but make sure nga good fat ina.
0: Correct.
1: Hindi again ang mga saturated lard or nagamit natin sinipamprito sa pinaprito natin sa balay. That's why nga pariyo sabi isang source magluwas sa virgin coconut oil. Ang good fats, just like that sang yan na butang tabla sa mga salad-salad natin yan yung oil.
0: Mm-hmm.
1: Olive oil, Dok Leo.
0: Correct.
1: Tinghala ka mo nga, yung binutangan na ito ng oil, hindi takong, uyon ka oil. Nga kung magsamok ka ni Dok Leo sa vegetable salad, nga kanamit man kaunon with the olive oil, Dok Leo.
0: Correct. Mananam.
1: Mm-hmm.
0: Kagang isa sila man nga mabinipisyo sa aton. Kung meron kita sa risang mga good sourced of fat, Sir Josil, makuha na ton ang mga fat soluble vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Hindi sila mauyang, Sir Josil, kung upod na sa ton sila maginakaon, magluwas nga makabulig pa sila sa makonstipated.
1: Sa processing pagin sa mga vitamins and minerals nga fat soluble, gali, makabulig, no? For example, Abidok Leo, virgin coconut oil, isa na sa makabulig man pa soften sa ato sa ring matiga dito nga inugpagwa sa ato sa ring rectum. Ang premium D3 soft gel capsule because may VCO. Magluwas sa virgin coconut oil, may malunggay oil pag Dok Leo. And the vitamin D3, abi, no? Makabulig ini Dok Leo pag inom sang premium D3 soft gel capsule para malikawan ta nga magka constipated, Dok Leo.
0: May ara gid siya mahimo, Sir Josil. Though hindi sa direkta ha, pero makabulig sa pag-abot sa aton sa ning muscle function nga mahimo niya ini irregulate, Sir Josil. Kagti nga aton sa ning intestinal, Sir Josil, intestine muscles ini.
1: Mm-hmm.
0: May intestinal muscles kitang mabuligan, ma-regulate ani kung nagainom kita sa risang vitamin D3. Kag sa pagtuon, Sir Josil, basis sa pagpandarausaw sa ring, manubo sa ring vitamin D is linked sa mga pagtuon to constipation. Sa pirasa ni ka mga observation, Sir Josil. Kag magluwas na, nagsuporta ang vitamin D sa nerve signaling sa aton sa ring tinae. So may separado kay dia, Sir Josil, nga epekto, kag specific nga epekto kag benepisyo ang vitamin D3 sa aton sa nga tinae nga nagaresulta sa mas mahapos man nga gidatawag pagpagwa sang higko kay ginabuligan niya, Sir Josil, nga magmanami pagyud ang aton nga peristalsis movement. Kay nga aton tinae sa sulod, Sir Josil, do nagabalod-balod nimo.
1: Tao.
0: Ang ubra sa nagapuga-puga sa bla para sa pagpagwa sang higko, isa ka direksyon. So pagpagwa sila sa higo, Sir Josil, ay ginibuligan nila sa vitamin D3. Kag kung magnami ina, Sir Josil, ang pag-function ng magsigi-sigi, mangin regular, Sir Josil, ang call of nature.
1: Mm-hmm.
0: Mutang balon, regular, mabalik sa amat-amat sa regular ang pagpagwa natin sa higo, Sir Josil.
1: In short, bisa nagapahuway lang kita, Dok Leo, ibok-ibok ang ato sinitinae.
0: Correct.
1: Pero mas manami pag-ideya, ibok-ibok kag-function kung nagahulag kita.
0: Tama.
1: So, amo na nga kinahanglan kung nakakaon kita, hindi nga madugsing kita, pero just a slow walking, paghulag-hulag sang kagalingon mo, dabisan hinay-hinay nga saka, panawag lang sa hagdan ninyo could help gali sa good digestion, Dok Leo, no?
0: Yes, Sir Josil. Actually, kung mahimo naton ano, sa aton sa mga tagparbati, pagkatapos naton sang kaon, hindi kita magpabilin nga nagasigi kita, Sir Josil, sang kinatakata dira sa lamisa.
1: Mm-hmm.
0: Kundi tindog kita kang maglinakat.
1: Mm-hmm.
0: Maglakat-lakat kita. Kaya yung isa kabintahan sina ginabuligan aton nga magnami aton digestion, magnami aton sa bowel movement. Magluwas pa, Sir Josil, malikawan aton sini ang pag-shoot up sa aton sini nga blood sugar.
1: Kaga malikawan mong pag-damol sa imo love handle.
0: Correct, Sir Josil.
1: Buta malo sini pag-damol bill-bill.
0: Malikawan aton in a sense nga aton sini, Sir Josil, nga glucose mas nami ang absorption kaysa sa nagapungko lang kita. Nga kun magpabilin din na, Sir Josil, na nagahulom nila like mga calories ginkaon pagit na ton, Sir Josil, kung nagasulubran din magamit, gina-convert sa fat.
1: Okay. Ang pag-inom, Abi Dok Leo, kung hindi sila masami, Abi, makakaon sa mga fibrosin nga mga pagkaon sa premium D3 soft gel capsule, mga pila ka kapsula sining pwede na mainom Doc Leo in a day.
0: Pwede Sir Jocel mo kainom

0: twice daily.
1: Duhan.
0: Yes.
1: Okay. 10:30 gapon, 10 minutes before meal or 30 minutes after meal.
0: Yes.
1: Okay. That's the recommended time sa inyo sininga pag-inom, ha? That's soft, premium D3 soft gel capsule. Now, ang pinaka-common sinikag ang halos sa ginakaon nato si ni Doc Leo, prutas o tanon, may presence sa vitamin C. Ang vitamin C consumption, Doc Leo, makabulig sa pahapos sa pagpang-itsar sa mga constipated, Dok Leo?
2: Makabulig yun, Sir Josil. Kaya ganimo, sa rin isang vitamin, Sir Josil, kung diba, nagapasulod kita sa aton sa ringan lawas, halin sa aton ginkaon na be. Sa Pilipinas, sa Saragaya, dari Sir Josil is bayabas. Magluwas sa mga lemon, magluwas sa bisasua, oranges. Nga nagabulig yun, Sir Josil, ano, pahumok sa aton sa ringan higko. Kati, tandaan gani na ton, nagadry o kung dry ang stool sa Sir Josil sa constipated.
1: Oh.
2: That's why budlay si i-release, budlay man sa maghulag, Sir Josil. Samantala, ang vitamin C, nagabulig rin ni Sir Josil butong sang tubi dito sa aton sa ning intestine para ng aton sa ning higo magamatamat humok kag mahapos siya ipagwa.
1: So, tikon vitamin C ang kinahanglan gali. Sa mga hindi ya makakaon ba sa rich in vitamin C daily kay kinanglan man na para magpapos ang ato sininga pagpamuhin, pwede ka mo kabakal kag makabalon sa inyo sininga ulubrahan, iskwilahan, kun ima mo makadto, kung sa balay man ninyo stack ka mo sa Santon vitamin C alkaline based pa ya, Dok Leo.
2: Correct, Sir Josil, ano amo ning bintaha kay ti suno sa ginayamo sang iban bala, Sir Josil, kag may iban gani nga dondi na magliwat inom sang vitamin C kag gahawa-hawa ang pamatyag nga kahapdo sa sulok-sulok. Unlike iya sa ning Santhon vitamin C, ti alkaline vitamin C, hindi makapahapdo sa tiyan.
1: So amo na ang bintaha sa ginatawag nato sa ning alkaline based nga Santhon vitamin C. So you can take pila, Dok Leo, ka kapsula sina in a day. Labi na kung constipated ka.
2: Kung constipated, Sir Josil, pwede ka makatumar as sining Santhon vitamin C thrice daily.
1: Thrice daily.
2: Like Santhon plus gold capsule man.
1: Ang iya sining pag-inom, Dok Leo, is still 10:30.
2: Same lang yapon, Sir Josil.
1: 10 minutes before meal or 30 minutes after meal.
2: Yes.
1: Amo nang recommended nga tiyempo para mag-take ikaw sang Santhon vitamin C. May isa dali ka pamangkot, Dok Leo. Siling niya ti ako mga tagkaduhagin man ka beses siling kon kaysa kada semana, budlayan gid ako siling niya magpagwa sa akon siling no higko. Pero siling niya plakapi ako tagtatlo ka beses ako mga pieces sa kadlaw. Ang pagpangapi ko may epekto ini sa akon na constipation o kon di ka pagbasao ni Longo ini, Dok Leo?
2: Depende, Sir Josil, sa tao. Kaya balan mo kung masobrahan ka man sari sa caffeine ya ka dehydrate ka man.
1: Okay.
2: So gamala ang problema gani na ton siya gamala gani ang higko sa sulod. So kung ma-dehydrate ka din, dugangan bagid sa ring mala. Pero ang caffeine, Sir Josil, in a way, makabulig man sa Sir Josil panami sa pagpagwa man sa aton sa ring higko. Kapin pa, kung na diba, ang coffee, balang imo si na ginainom, may mga sangkap kasubong nga nagahatag sa imo sa isang fiber. Kasubong nga nagahatag sa imo sa isang pila ka mga minerals nga nagabulig panami sa pag-function sa aton sa ring tinai, nag-soften pagid sa aton sa ring stool. So, isa si Nadira, Sir Josil, nga makabulig kung naton, gid nga isa-isa ho ng iya sa ring sangkap, generally, pag-abot sa fiber, Santhon plus coffee mix.
1: Amo ni nga may mangustin, moringa powder, kag soya powder, Dok Leo?
2: Correct, Sir Josil.
1: Because of moringa, no, kon balungay, Dok Leo?
2: Balungay, and kagmayara, man, Sir Josil, sang ampalaya.
1: Mm-hmm.
2: So, makabulig siya.
1: Okay. So, in short, sini ang tatlo ka variants ng coffee na ito, Dok Leo. The fact na may balungay siya, ang Santhon Plus Coffee Mix, ang Santhon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, doon saan may balungay, Dok Leo, makabulig ini para man sa hindi ka mo mag-suffer sa constipation.
2: Correct, Sir Josil. Kag sa iban mga iban pagid niya makondisyon, bala, Sir Josil, like ka rin bawa, kung diabetic kong isa katawo, posible man, Sir Josil, constipated man eh. Isa man sang dapat bulubantayan din na eh. Kag isa man sa ginatawag nanamian sang mga constipated, Sir Josil. I mean, sa mga diabetic, may constipation pagid, iban pagid na complication, nanamian man ang iban sa maginom sang coffee, Sir Josil. Kasi pamangkon sa iban, ano yun ang kafe nga pwede imnon?
1: Oh.
2: Actually, ang isa sina nga kafe kung naribuha nga pwede nyo imnon kung naliba gusto nga mo maginom sang coffee is black coffee.
1: Without sugar.
2: Without sugar.
1: Oh.
2: Amo nang gina recommend naton. Pero
1: kay tikon kay sabi Dok Leong, problema selling niya inom ka lang black coffee ha. Mm-hmm. Selling niya ti may kalamay kuno ay black coffee lang gani.
2: Mm-hmm.
1: But tambalo siya ay na maghambal nga with sugar, black coffee lang.
2: sunod naman gani sa Sir Jose, reklamo naman, mapait.
1: Pwede ka na mag-inom sang coffee.
2: Pero
1: may kape yang matamis nga pwede mainom sang diabetico, Dok Leo.
2: Yes, Sir Jose, alam mo na dako nga pero. Oo. Nga pwede magali nga may matamis aton panamil, pero recommended niya. Kung naging gamit ng pampatamis, Sir Jose, is stevia. Like sa aton sir nga Sunthorn Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: Okay. So sa mga kauturan tada, if constipated ka mo, ang balunggay kay ti ano giniya mo, binukbok giniya nga balunggay ang ara da, sa Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix. Makit-an nyo gid ina gani nga may mga ano pada, may mga small particles kabahin sa nga powder nga malunggay o kon moringa, Dok Leo.
2: Kag suliton ta Sir Josila, balunggay is one of the best natural gut support.
1: Magkamba kita gut support function sa ato sa digestive system, Dok Leo?
2: Correct, Sir Josil. Dala na sa mga constipated.
1: Mm-hmm.
2: Gut support, Sir Josil, nga gintawag pagkaon, diri sa aton sa Pilipinas.
1: Kag actually, Dok Leo, delikado ining permilang gina constipate or constipated sa mga diabetic bala.
2: Mm-hmm.
1: Kaysa sigi-sigi nga constipated ka mo, basi mapilas ba lang inyo sining rectum. Nintindihan ta nga kung tasi mo blood sugar, kadugay magpali, especially ngang rectum ta, ginagyan man sang higko ta, magluwas nga permilang nagainat nagyan sang higko ta, higko gidiya Dok Leo nagaagi.
2: Correct, Sir Josil. Maliban pa nga kalabanan sa mga diabetic, Sir Josil, hypertensive man.
1: Mm-hmm.
2: Kagang iba, nakaagi naman sang stroke.
1: At magpamilya sila kuno sa Dok Leo mo.
2: Which is, sunod sa atong diskusyon, Sir Josil, pila ina sa mga dapat naton halungan kung constipated ka.
1: How about Dok Leo? Sining niya, masami ako yan nagainom sang tea. Sining niya, batsyagan ko man nga kung kaisa, ano ako, ginakwan, constipated. Kwan na lang, constipated na lang ah. Sila nga sigihon kong inom sa concerning tea, Dok Leo.
2: So, why man problem kita nga nakita, dara Sir Josil, ano? Kapin pa kung may benepisyo sa iya sining constipation. I mean, nagabulig bala Sir Josil pahapos sa iya sining pagpamuhin.
1: Mm-hmm.
2: So, why is yung problem kita nga nakita sa dara nga masiling kita nga untatan? Magluwas, Sir Josil, kung dali ba nabalik na siguro sa regular ang pag-function sa imosering tinay or bowel movement, nami na dito ang condition sa digestive system. Ngibisan di ka na mag-inom sang tea, adlaw-adlaw ka na siya nagpamuhin. So masiling na ito, Sir Josil, nga pwede ka makainom na lang bisan even every other day or like every 2 days, depende na lang sa imo. Though, why gyapon problema, Sir Josil? Bisan nabalik na sa regular ng imo sa nga bowel movement, inom ka gyapon sa nga Sunthorn Gold Herbal Tea, adlaw-adlaw. Kami iban pag ito siya nga binipiso sa aton sa nga lawas, magluwas sa constipation. Pero magluwas siya, Sir Josil, sina, may specific kaya nga binipiso sa aton sa nga tinae, ang cinnamon bark. Kag turmeric nga ara dira Sir Josil, mayor nga sangkap sa aton sa nga Sunthorn Gold Herbal Tea nga nagapanami man sang aton sini nga ginatawag bowel movement. Magluwas pa nga ginapanami nga condition sa aton tiyan, Sir Josil, kapin pa pag-abot sang serum pag-amibla, Sir Josil. So kung tawhay pa matyag mo sa tiyan, Sir Josil, nagaresulta ina, isa ina sa magaresulta, Sir Josil, sa manami kag mahamuok nga tulog mo. Sino bala sa aton nagapamati dira Sir Josil nga nagadagook ang tiyan nga muok tulog yaman?
1: Hindi ka matyag nagadagook tiyan mo kung tulog mo. Pero the fact niya, balaan mo kini nag-hook chan mo, buta mo lang hindi kang tulog.
2: Correct, Sir Josil. Ukon, basi napiyungan ka man kag nag-hook chan mo, makamata ka gid.
1: Manabaw ang katulogon.
2: Correct.
1: Daw tulog ko no sa manok.
2: Mm-hmm.
1: Now, siling niya, ako na-notice ko, sang permi ako bala siling niya gina-blank, constipated nga sila yung nagamala ang akon sininga panit naga dry skin nakleo
2: ting isa sir Josil sang kabangdanan sang constipation is dehydration. Nagamala imo panit ti botong balon di malayo nga malaman ang imo dito sa ninga higko kag imo sa ninga tinae dito. Hindi sir Josil literal ginya malaman lagi da kasi no. Masibla sang interpretasyon sa iban lang palamang gidbla
1: nagarikabo.
2: Yes, kulang bala sa gidatawag moisture. Kung kulang bala sir Josil sini sa gidatawag natural nga lubricant. So makabulig sir Josil ang pag inom sang nagakaigo sa ninga tubi adlaw. Kag try mo bala basi isaman sir Josil nga naga-trigger sang pag malasang panit na ton kung hindi makasaho bala sa mga ginagamit na ton sa ton sa nga panit kung magpaligo kita like sabon or mga lotion mandira sir Josil kag iban pagid try mo abi halimbawa gamitan mo sang ginatawag Sunthone plus herbal soap kung maligo ikaw para mabuligan nga ma-moisturize ang emosyon nga panit. Kahit may cancer Josil eh, may papaya, may malunggay siya, magluwas may antibacterial, kay may bayabas man siya. Kaya iban pagid sa nga mga sangkap, tapos inom ka sa niya damo nga tubi. Pero manami, kung constipated siya, pagid padalon doon eh, upod sa niya sang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Try bala, dua kasimana nga straight pagkatapos sa taga-feedback sa tondra.
1: Oh, sa inyo sininga panit, kung magamit ka mo sa Sunthone na herbal soap, nakuman ang bintas, sinabisan hindi ka mo constipated, kasi it's just like nga ma-moisturize ang inyo sininga panit, nagpanghabon lang ka mo, Dok Leo.
2: Correct.
1: Kalakip man ang clear skin na herbal soap.
2: Ti ara, iya special gina iya Sir Josil nga habon para sa guya. Magluwas sa bilog naton nga lawas sabi nga gamitan naton sa Sunthone Plus herbal soap.
1: Ini nga Dok Leo pabalo-balo lang simutan niya gid ning gurong bana. Yes, aling yang bana ko na-notice ko bala. Kung magreklamo sa masami sa sila nga gina constipated, siya nga daw nagaanghit sila yung lawas sa kagang iya sini ulo.
2: May na masalot ko lang Sir Josil ah. Personal encounter. Siya sa primero pa lang kami sini kasal sa bana ko. Hindi ko kasaw sa baho ya. Kay ka ang hit hasta nga nakaanak na kami kaisa. Pagtapos na mong anak sang kaisa, ginapangita-ngita ako na ang kanghit ya. Hasta nga matulugan ako kung ara ko lapit sa ilok ya.
1: Yo, siya guro gahuli sa bata, kiti pangsot na rin may panibawan.
2: Ang punto sila Sir Jose, alam kayo, sasalin ng aslangas, turyabla. Panadanad mo lang na. Pero syempre, kung constipated na isa katao, Sir Josil, hindi malikawan, hindi manigar, nga nagasungaw, Sir Josil, sa lawas.
1: Okay.
2: Yes, so isa na sang dapat, ginato ni address, Sir Josil, kung may mga hindi maayos ning baho, nagasungaw sa aton lawas, sa aton baba, sa aton sining panit, nagapangalisngaw, ayan, constipated kita, Sir Josil. Kagang iban siguro, ay kabalong constipated na sila, kag-abi, naanad lang sila nga, sa isa kasimana ka isa, okay na sa ila. Pero galing kay constipated sila. Abi try pa inom sini sang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Sunthone Vitamin C ang imo sini nga bana. Kung nagapangafe man siya, pili ka lang sang coffee nga painom mo sa iya. Either Sunthone Plus Coffee Mix ukon Sunthone Gold Coffee Mix. Ay, by the way, ang Sunthone Gold Coffee Mix galing Sir Josil, ang pintahab pagid sini kay may anti-aging ingredient pagid ni. Nagabulig ya panami pagid sa aton panit nagapahuben kay may glutathione and collagen. Kag isa man gali Sir Josil nga nagapadasig man sa paglawai sa aton panit, termino lang nga paglawai Sir Josil, nagamala, damo sini sa mga kung ano pa dira nga makita like even mga dark spots bala Sir Josil. Kung constipated kita, kay posible mangin apektado man ang aton sa ni Atay Sir Josil, eventually mag-affecto man sa aton sa ni panit. So makabulig ang Sunthone Gold Coffee Mix. Inaya sa mga nagapangafe Sir Josil ha, gina-recommend na ton nga constipated man. Pili lang kamo or Premium D3 Coffee Mix. So amo na yung rekomendasyon na ton sa pangkabilugan sa bana niya Sir Josil nga nagpangalis nga o bala. Ang iya sa ni baho. Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Sunthone Vitamin C. Kung nagka-coffee man siya, so pili lang sa tatlo na tondo coffee, Sir Josil. Kag kung maligo siya, try mong ipahabon sa iya is Sunthone Plus Herbal Soap.
1: Okay. Sila niya, Doc, mahina ang performance ko sinya kon permi ko constipated. Away man gin state dere kon anong condition mangkot na worried siguro. Permi goro ni gin na constipate da Doc Leo.
2: Mhm.
1: Gaano siya nag-worry sa base kon magina performance niya kon oblaw.
2: Ang problem balaan sa constipation Sir Josil kay ti pagpamuhin mo dalang gatiga. Ay, sabagay mo nang isa ka
1: magta. Nag-back to you ba?
2: Sabagay, hambal sang kilala ko kung patiga mo ng bintaha.
1: O kung kaisama masulanos niya maayo, pasiling niyang pang CR mo siling kay Permilang Tiga. So, apikta, posible mapiktuhan, Dok Leo, ha?
2: Posible, Sir Josil, maapiktuhan kay kadamo, Sir Josil, sa posible sa ni kag mga sanga-sanga bala nga mangin na maiguan kung constipated ang isa ka tao. Kay bisan pa, Sir Josil, ang hormone balancing sa ni mahimo nga ma-alter kung may chronic constipation ang isa sa ni katao.
1: Pero siling niya, isa dali, Dok Leo, siling niya mainom ako turbo, hindi man na siling niya maka... dala constipation sa akon.
2: Ay man Sir Josil, sini isang ginatawag efekto sa pagka-constipate, no?
1: Mm-hmm.
2: Ang turbo dietary food supplement. Kung ang problema sa ma-constipated, ang pagpamuhin na lang nila amo ang nagatiga, sa nagainom sini isang turbo dietary food supplement, ang sapiyak sa ginaagyan sa higo, yamong nagatiga.
1: Budlay lang sini kung ng guwaya bladok leo, mahambal nga... magpa-CR ko, tig-aman.
2: Mm-hmm.
1: Pagkatapos niya, mahigda ko, tig-apagid.
2: At least, ha? At least na lang, ha?
1: Pero ang turbo, iya, is 30 minutes na yung before loving-loving. That's the recommended sininga tiyempo sa pag-inom.
2: Correct, Sir Josil. So, masuggest na ito, Sir Josil, ha? Kung narin mo, constipated ang isa katao, may problema man sa saya, sininga sexual performance. Perhaps, tumara sa Sir Josil, yung Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Ara, Sir Josil, kun ma-address ang yasin ng constipation upod Sir Josil sa nutrients sa linsa at on siring ultimate trio. May posibilidad ganit Sir Josil no basin din sa kinanglan sang turbo dietary food supplement. Kay mabulig ang matamat balik yasin ng pwersa.
1: May isa pa kita rin Dok Leo kapamangkot siling niya ako permigid ako maka-experience siya siling niya permi lang siling niya ako blank constipated ah.
2: Mm-hmm.
1: Siling gagwa permistar sa mata ko kabuna. Siling niya, nakabalakan ko ba si mapiktuhan ng panulukan ko sinin? Hindi man, Dok?
2: Manulom lang, Guru. Pero maulian ko man siya. Pero kung nalimbahan, Sir Josil, ang problem niya, constipation, gid nga, nagaplanulom ang mata niya or nagagwa ang star kakita bitoon. Tumaran niya Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, imnanda mo sa nga tubig, Sir Josil. O kung may chance, mga otanon, bladira, pwede sa kakaon sa ni Adlaw-Adlaw. Nami, kung steam lang, o kung tinula, o kung ginsampaw lang, Sir Josil, sa aton sa mga otanon ko, lapit na bala maluto, bala? Laswa bala na ton, para nga ara, pagyadang niya sa mga vitamins and minerals, magluwas sa fiber. Pagkatapos, Sir Josil, sa iban pagid, no, magluwas siya sa constipated, pero may mga problema na gadiya sila panulok, Sir Josil. Kag, sa mga hindi gusto iya magka-problema sang temprano. Muna ginaklaro na ito, Sir Josil, ha? Sa ila sa ring mata. Kati may mga kabataan, subong problemado na sa panulok, Sir Josil, eh.
1: Ati, ay pagani ka tapak sa elementary, Dok Leo, ang ilang antipara, wiper lang kunukulang daw, windshield na kaparulang at chip, eh.
2: Gusto, Sir Josil, problema sa natin. Kung ay kapag sa ginatawag fluid washer, Sir Josil, problema, gyapon, bisan damol, imonte para, eh. Ang isa sinisang makabig na ton, Sir Josil, nga contributory factor, inibalang why untat nga tutok sa gadget. Tungod sa blue light, di ka-stress sa ton, sir nga, ang mata. Kakulang sa sustansya sa ni Sir Josil sa ginakaon, more sa junk food instead of healthy sa ni nga mga pagkaon, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
2: Which is, ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, nag-vitamin E, kinahanglan nun para nga mapabakod na ton ng aton sa ni nga mata. Isang makuhaan na ton sina, dagaya sina mga antioxidant, amo ang pagtumar sa isang Visionex Plus soft gel capsule.
1: So, pila ka Visionex Plus, Dok Leo?
2: Pwede, twice daily, Sir Josil, sa aga kag sa gabi.
1: Okay. Initan tanan mga produkto sa Yes to Health Incorporated, available ini sa suki nyo mga butika. Palapit lang mo sa mga suki nyo butika, Rananda. O hindi gani kung may branch dara sa inyo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, ha? The Generics Pharmacy, bala, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generican, even sa Watson's Pharmacy. Available na da. Sa siyudad sa Bacolod, may store dira. Makumpleto ng ano, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kaya may mga ano da, may mga pagkikita dara mga supplements para sa inyo sininga ano bala, diet or para sa inyo sininga mga ginabatsyag food supplementation program. May mga ginaupod pagkikita dara ang mga produkto. Kadto lang kamo sa may store sang Yes to Health sa Bacolod City sa Lizari Street, Barangay 39, atubang ina sa Marayo Bangka sa Bacolod City. Sa siyudad sa Iloilo, available ini sa Yes to Health Wellness Center Clinic in actually diri sa siyudad sa Iloilo. May libre nga konsultasyon da adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Kumpleto na da ang ato sa mga produkto kag ang program of supplementation courtesy sa ato sa mga consultant on duty dara sa clinic with Doc Ray Impinado. So kanto lang kamo dara from 9 o'clock in the morning. Ang isa dari Doc Leogin pulihi ko gini mo. Selenya permigid ako selenya constipated. Na English kun lang ni ha. Kag kun kaysa may blood stains na nagasakit ina dayon tagtatlo kadlaw dayon makuha. Pwede siling niya kung mag-abot ini, pwede kumimnan ini sa cease the pain, Dok Leo?
2: Pwede gid Sir Josil. Kagang isa pa gida sa aton man sa niya concerned dire kon constipated pa day sa katao nga may arthritic pain pa gid si Sir Josil. Ang pagpungko, ang pagtindog sa niya sa toilet bowl, Sir Josil, tuman kasilot. So makabulig dira Sir Josil, kung tuman yung nakadisturbo, Sir Josil, na nagdisturbo na sa imo, sa ring pagpamuhin, magluwas constipated ka pangadaan, Sir Josil, makabulig pag tumaras ang cess the pain.
1: Oh, labi na yung budlay tuod, magpungko sa bowl, no? Sa CR.
2: Yes.
1: Labi na yung sakit tuod mo, may rheuma na, may arthritis na ko.
2: Correct.
1: So para ini kamo budlayan sa mga pariyos ng sitwasyon, inom kamo sis the pain.
2: Tama.
1: Okay. Nami pakuntani istorya ini. Damo pakuntani kita sa dapat i-clarify kay Dok Leo. Galing kay ti daw lang ala, nagikita sa tiyempo ah.

0: Inapasalamatan tagid si Doc Leo sa yaman sini ginambag sa aton yung mga mapuslanon, yung mga health tips and information. Lastly, kuanta lang sa isa nga parting words, sabi nga ito sa nga certified naturopath practitioner and consultant with Doc Leo Amos, Doc.
1: Gusto kita sini mapabili ng mayo na ito sa nga kondisyon, mayong pamatyagon, mayong lawas sa pangkabilugan. Protektahan na ito ng ito sa nga tinaay isa sa dapat na ito sa nga dapat matunan. I-preserve ang ito sa nga ikaing lawas tungod ng maayos sa nga digestion. Paglikaw sa nga constipation, namang pundasyon sa nga ito sa nga ikaayong lawas, mabaskog ng pamatyagon. Tiyagan kag mabakod sini nga resistensya. Kaon sa mga utanon, prutas dagaya sa aton sini padibot, uko na pagtumara sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ag Santhon Vitamin C para constipation, aton mahimo malikawan. Kag mga komplikasyon sini, aton mahimo man nga malikawan, hindi kita dugang sini nga mabudlayan. Sa kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin, aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay suno pa sa gidasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat din sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Top sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Exciting, bro!
4: Santon Gold, live testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansong Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Tangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sansong Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sansong Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione gapa.
3: Sansong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Exciting, bro!

0: как anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule, как evergreen coffee mix. May mga sangkap, agut, malikawan, ang heart disease. Evergreen herbal capsule, may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko, mabakal sa mga butika.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Tatlong XFM stations, kasama ang Solid FM Nationwide. Upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM

FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM.

0: hapon Banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, mayong hapon Pilipinas. Adlaw sa karon sang Webes, petsa 28 sa bulan sang Mayo tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
1: Kaga ko naman sa katropang Joy Banagudos.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
2: Headlines! Headlines!
0: CIDG ginrekomendar ang pagpasaka sang kaso ng obstruction of justice sa anum ka mga individual. Lakip na si Senador Padilla may kaangtanan sa pagpalagyo ni De La Rosa.
2: Headlines! Headlines!
1: Malacañang, ginakabing na pagpanghangkat ang pagnubo sang rating ni Presidente Marcos.
2: Headlines! Headlines! Express Balita! Express Balita!
0: Kagkaroon dito na kita sa kaundan sa atong gimpanyad ang mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Rekomendar sang Criminal Investigation and Detection Group ang pagpasaka sang panumbungon nga obstruction of justice batok sa anum ka mga individual. Lakip na si Senador Robin Padilla bangod sa ginapahayag pagbulig sa pagpalagyo ni Senador Ronald Bato De La Rosa. Sunod pa kay CIDG Director Police Major General Alexander Morico II sang Mayo 26 gin-refer sa Department of Justice ang kaso batok sa anum ka mga individual. Magluwas kay Padilla, ginalakipan man sang kaso ang isa ka babayi nga security officer sang senador kag anak sang tiyo ni Padilla nga ginapahayag nagapanag-iya sang salakyan nga ginggamit bilang backup vehicle nga nag-escort kay De La Rosa. Sa isa ka press conference, gininsister man ni Morico nga ang pagpalagyo sang senador ginplano sang maayo kag indi isa ka simple nga hitch ride.
2: Express Balita! Express Balita!
1: Kagasado padugang nga balita nasyonal, magaserbe nga pagpanghangkat kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagnubo sa iyang satisfaction rating sa pinakaulihing social weather stations o kung SWS survey. Base sa survey, nagnubo sa poor ang net satisfaction rating sa Presidente nga may negative 15 sa first quarter sa 2026 nga mo ang pinakamandubo halinsang nagpungko ini sa pwesto sa tuig 2022. Sunod kay Palace Press Officer Claire Castro, gamiton sang Presidente ang resulta agud mas mapasanyog ang trabaho kag serbisyo sang gobyerno. Posible sunod rin may mga pumuluyo pa nga wala nagabatsag nga ginabuligan sang gobyerno. Samtang, ginpanindugan naman sa Malacañang nga padayon ang pagpanarabaho sang Presidente ay labi na sa pagsabat sa epekto sang krisis sa Middle East. Gintumod man ni Castro ang separado nga survey sang Octa Research nga nagapakita nga nagtaas ang trust kag performance ratings ni Marcos.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Mga katropa, nabatian ang mga top of the hour news nga builogid nga nidulong sa inyo sang Zantun Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag bulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix miyara man sang natural ang common herbal ingredients pareha sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kun marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, a good ma refreshing energy nagasuporta sa ikayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zantun Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
2: X-FM Southern Blast Gold.
3: Ako galing si Sherry. Migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako na himnan ko kuno sa Zantun Plus Gold. Sa sulod sa duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
2: Southern Blast Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Southern Blast Gold. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Naingid siyang sabor sa Zantun Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sa mga butika. Suwabe ang aroma. Southern Plus Coffee Mix. Suwabe.
5: ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visioness Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visioness Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Visioness Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gas.

0: makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag system pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Pag system pain, hanggang ang pain, fast and safe. Yeah! System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
4: Mga katro.

0: Time check is 7 minutes past 2 in the afternoon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuti, ganda na kamo ni tatay.
3: Bog ako. Pero top-top, Solis, ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw nga may sang akong ginadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Wala, kres ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo palilin. Sino lang abi ang kabingbang mo? Hayte! Sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
5: Bang! Pakuta ako bisan ka isa lang, be! O, ari, oh, oh. 1,500 ina, ha? Abi, abi.
1: Sang kabuhi sa programa X-Rated. X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, ala una imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon sa paboritong news FM station sa Capiz, 106.5 XFM, Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting!

0: Zabwa ka tropa peeps. Hello, hello, Roja City Capis. Welcome, welcome na sa programa nga X-Rated. Siyempre, may kaupod nyo sa mga hapon ang inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kakakatropang Joy.
0: Kamusta, kamusta mga katropa peeps? Dinagay na, ano na bala ka modera? At today ha is Webes na kita nga adla. Kaglapit na lang, weekend na naman. Ay, sige lang, makapahuway na naman kita. Sa liwat mga katropa peeps, today is May 28, 2020.

0: Sige lang, away tayong magagawa dyan. Alright mga katrapa, this afternoon, syempre, ululupod na naman kita ng mag-istoryahanay.
1: Magtabiawanay.
0: Ka?

sa atin nga mga katropang listeners sa radyo. Wow. Ano man nilang inyong ginagamit, transistor radio manina, Bluetooth speaker manina, o kung ano pa manina, bisa naglantaw lang kumadra sa atin nga Facebook Live, pinagi sa inyo nga mga cellphone, at imendayad nga afternoon gig. Mga katropa peeps, syempre, sa nakapwesto na dala sila nga mga pulistuhan. Yung mga hideout pa tanong yung balko. Hello.

Happy, happy Thursday mga katropa peeps! Yes, kaga syempre nga itong mga pagpanamil once again sa mga katropa natin nga naka-monitor na ka-tune din na subong adres sa X-Rated Program.

0: panuwahanan diri sa aton sa probinsya sang Capiz or base ara kamo diri sa mga kaprobinsyahanan diri sa aton sa bugos nga Western Visayas kag syempre nationwide and of course worldwide as an OFW naton nga mga katropa. Salamat kita ha sa liwat mga katropa peeps sa pagpili na naman sa X-rated program kag syempre sa amo ni katropang Ira this afternoon para mangin kabahin sa inyong webes sa hapon. Alright, syempre may hapon na dira sa aton ng mga listeners ho, nga nakatutok na. Yes, syempre dira sa Idalom, sa Gene Access Pharmacy, kay Ma'am Catherine Famulag. Isa ka lang bala dira, ma'am. Di mo yung hapon sa imo, ako nagapulupamati na ikaw subong. Dira man ha kay Ma'am Lorna, dira sa may bangin sang barangay Lunoy. Kamusta dira, Ma'am Lorna? Saan o ka naman dira makadto? Di gabay nga malipay ka naman dira akay ng ligad ko nung katropang Joy. Di ulok-ulok, kaya siya pinatawa sa ato. Itong abot mula sa mga lumboy.
1: Basi may entry ka dira, mama. Ingabot yes, na para boss.
0: Sige, abisan duha na nakabilog yung entry. Yung ginapadulo niya, ginadira yung katropang Joy. Ah, diba? Grabe nga effort ni katropang Ma'am Lorna. Kag syempre, dira man sa unhan lang o sa Avilinos, Ihawan. Good afternoon, dira sa inyo tanantana. And kag sa inyo, dira nga mga customers. Alright, mga katropa. Tiyo sa mga hapon, kadukit anay sa tanya question of the day. Ano naman bala ini katropang Joy ang atan niya question? Mm-hmm. Basi makahatan mo naman ini sa inspirasyon sa aton nga mga katropa peeps.
1: Doka haba, how?
0: Doka haba. Tapos lipot lang aton sa bat. Ara mga katropa peeps, deserve bala nga hatagan sang another chance ang mga tao nga nakasala na? Oo or hindi? Then why? Grabe do Q&A ba?
1: No, Miss Universe ba?
0: Yes. Adi, say mo katropang Joy.
1: Mm-hmm. Para sa ato katropang IT, depende sa sala niya. Masi kapatapatawad pa na nga sala, gani. For the go, magpatawad. Pero para sa ako, depende sa kabugatuan sa iya sala katropang I.
0: Sige, ako man eh, katropang Joy. Bisan, basta kaya pa siya patawaron kag deserve niya ti atagan. Tagad siya kay siyempre. Si Lord gani nagapatawad. Siyempre, dapat kita man eh, magpatawad man kita kag maghatag sa mga another chance sa mga tao na nagkakasala.
1: Kag isa pa, katropang ay, ang isa pagkakafactor nga consider ta, ang tao gin mismo eh, nga nagapangayo sa patawad.
0: Yes.
1: Diba? Basta puro lang siya hala sang sorry or hindi man sincero iya. Pagpangayos ang sorry.
0: Pambasaga, ikot chance. Tapos liwaton niya naman. Tagaan mo na 1, 2, pagkatatlo, why na?
1: Oo.
0: Tama na ha? Yes. Kaya ito syempre, kinanglan man sa mga tao. Kaya syempre, tao malang kita mo. Hindi man kita perfecto. Tanan kita nagakalasala. Badri sa kalibutan. Ganyan mga katropa, as long as kaya natin na maghatag-hatag, gid kita akay syempre, abumanin ang way nila para mapakita nila sa mga tao, makabawi sila, makabangon, kag ipakita nila sa aton nga sa ila nga man ang na sa ila wala nga nakasalaan. Kundiin sila may sala

0: natin ang botlang Simon. Ikaw na dira ang bahala. Ara mga katropa, babe, sa liwat sab tayo dira ha. Kaya gusto man naman dira ni katropang Joy mabalaan kung ano man dira ang ara sa mga pinsar niyo, kung ano man ang ara sa mga huna-huna niyo nga mga sabat sa aton nga pamangkot. Sa liwat, deserve bala nga hatagan sang another chance ang mga tawo nga nakasala na, oo or hindi. Then why? Maulat kami hadra sa comment section. Kay subungan nga mga tinion wa ka tropa peeps. Syempre nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sang inyo mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, ano pang ginahulat niyo? Tunugan na dirang inyo nga mga radio, basko ganang inyo nga mga speakers para the more, the merrier pagit kita this afternoon. Syempre, kitang babatian pinaagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Diraman sa 93.3 MHz sang XFM Antique. Diraman sa mga katropa natun ho sa XFM Bacolod dira sa 96.7. Wow. Sa mga katropa natun sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan. Kamusta, kamusta kayo dyan? Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City. And of course, last but not the least, ang 98.5 MHz ang XFM Canlaon. O diba, di damo-damo man nga mga istasyon, nga mga frequencies ang naka-hook up sa atun subong ho, bali 1, 2, 3, 4, 5. Wow, anong git ka tropang dyan? Sige, sa mga nagapulupamati, nandara ha sa atun nga mga solid nga katropa sa mibayin sang antiki ho, di dali na pasakop na kamadari sa atun nga programa kag magbar dagul na kamadari sa atun nga comment section.
1: Yes, kag syempre sa mga katropa natin, di sa mga nag-upod sa atin subong, hindi lang kita babatian, pinaagi sa inyo mga radyo dira or sa atin ng Facebook Live. Kaya man tinagapalayag man kita, pinaagi sa atin ng XFM Radio Network app. Yes, di kung wala ka pa sa inyo mga katropa, simple lang ang imo nga pagahimuon, i-download lamang ang XFM Radio Network sa tag sa inyo ka mga cellphone or tablet dira. So basi wala ka pa sa inyo app ha, di libre lang mag-download mga katropa. Kaya man, maayog niya kung mayari ka sa atin nga XFM Network app. Kaya matiisa mo lang ka-open sang app as long as may connection ikaw. Di maka-pili-pili ka na dira sa mga frequencies noon sa mga nanarisari ng mga estasyon sang XFM Philippines. Kaya syempre, pamatian ang imo mga ginabantayan, gid ng mga programa din ka

Nagkaproblema ako na Paluzon, Visayas, Mindanao, kun all over the world, mga katropa. Di anytime, anywhere, ma-access mo gigita. Pinaagya sa aton, nga XFM Radio Network app.

secondary Facebook page, ang XFM Rojas 106.5. Ngati sa gihapon, may ari ninyo sang 2.4 thousand followers.

0: syempre, mayong hapon na lang sa atin nga 11 viewers. Wow, ara na naman sila. Nagapakuno-kuno na naman sila nga viewers. Dira ako. Habi pagkulomben ka mo dira kay para mabalaan na mo ni Katropang Joy kung kamusta na ka mo dira. Sa atin nga comment section, hati, feel free yun hati to drop your comments. Sa inyo nga mga pa-shoutout, sa inyo nga mga talamyawon, ano mo nina mga Katropa Pips, anything. Dira sa atin nga comment section, ti free na free kid ya pwedeng pwede kid naga-celebrate mo lang imo uyab sang birthday ti tamyawan na para makantahan ta sang happy birthday sa kahanginan. Kung naga-celebrate man kamo diri sang anniversary pwedeng pwede kid naga-fiesta man dira sa inyo nga mga balay sa inyo nga barangay ti ko gid ang mga katropa pips kay tanan-tanan basahon ina ni katropang Ira and katropang Joy.
1: Kaga, syempre sa mga nagapangasubo naman natin ng mga katropa. Awa, di nga man masubo. Kaya mantiwala sila ko nung data nga panglantaw sa ating Facebook Live sa subo nga hapon. Kag sa radyo lang sila nagapamati. Pero meron sila sa extra load. Di pwedeng-pwede mo sa hapon mga katropa mag-text ha. I-text lang inyong mga panamiyaw, mga pasyararout. O kung ano pa man ina sa ating XFM text line number. Yes, meron kita dito mga katropa sa cellphone number or text line number nga 0908-862-5225. So, muna na siyang i-text dira mga katropa. Pudlay lang akong tawag kahit hindi ginamasabat ni katropang Ira samtang nag-program. Kag syempre, sa mga katropa naton nga may mga smart TVs dira sa ilang nga balay. Kag di gusto man nila malantaw nga aton nga live sa aton nga YouTube channel. Pwedeng-pwede kayo mga katropa, pagitaan lang ang aton nga channel, ang 106.5 XFM Roca City Capiz sa inyong mga YouTube account nara. Kaya syempre, pwede man nga kung hindi ka makatuntol or budlenko pangita, ti-click lang ang aton nga caption sa subong hapon or ang aton nga comment section. Kaya man tiara nara nakapin ang aton nga mga social media accounts.

pag-i-follow ang atong 106.5 XFM Rojas account. Kag syempre ang atong gina-promote sa buong account ang atong backup account. Kamanti diri pwede kamo maka-comment sa atong mga Facebook Live ang atong XFM Rojas 106.5. Tropa Pips, this afternoon Boniga upod na sa atong programa. Ho, sino din ang first owner katropang Joy kay manakuhay ako sa Facebook

0: check ko si Ma'am Liza Di Gala, pero i-double check na lang. Nauna pa siya gani comment kay katropang Neil. Sige, ti-confirm na lang ha. Ang ato yung first honor for today. Ti wala gaya sang ibaan kundi si Ma'am. Katropang Liza Di Gala, nagpa number one sa ating comment section. Thank you so much. Kag syempre, nagpangaduha na lang sa Subong Adlaw. Second honor, si Tuto Val Dizon Escalada.
1: Oh, no!
0: Nang iya mga pa. Hello, hello. Nga kapatika-tika. Bala ka, tropang ay.
1: Ay, sayang to. Ay, kanakalabot. Hasta biyernes nga first honor. Ay, di, sige. Anaagaw naman ni Ma'am Liza ang corona.
0: Sige, gilbantayagi goro ni Wendy ka, tropang Ma'am Liza ay. Siyempre si Tuto Val. Good morning. Sige, hapon. Ang ambal niya, ho. To, bugtaw to. Hapon na. Sige, nagpa heart-heart sa ating nga comment section. Kasi siyempre nagkinadlaw, nagpa-cool, nagpa-kiss lagpok. Pero si Maliza yan, nagpa-highlight na kag nagpa-follower sa ating na live program this afternoon.
1: Yes, kag siyempre, hindi ni pasunod ang akong pagbasa mga katropa ha. Kaya drill lang ako sa computer, nagatulog ko. Kikatropa ang Crystal, Maria Joy, Libardo. Good Thursday, everyone.

0: Hello ka tropang Iron, ka tropang Joy. Paniaga naman ta, amantinir lang ta sang Rilianong Bangus. Paki-shout out lang ko na sa iyang family diri sa Rojas City, Capiz. Especially sa iyang barangay dira ho sa San Jose, sa iyang guwapang girly, si katropang Rogelian, kag sa iyang guwapang mother, si katropang Mamaria Libardo. Nga excited din siya magpamati sa inyong programa. Samtang gapahuya-huya. Agapahuya-huya, gano'n ni Mam Kristen. Pasi gapahuway-huway. Sige, thanks good and more power pa para sa inyong programa. Thank you, Ma'am Crystal. At iway gini-absent si katropang Ma'am Crystal. Gani may award, gini ni siya yan. Alright, syempre kay katropang Ma'am Emmy, ari naman subong ho, nagpa-highlight na. Thank you so much. Kamusta, Ma'am Emmy? Naka-duty ka na bala sa Jax? O kung ba si Ara kagyapon dira sa may hospital kay Ara gyapon ang imbong tatay? At sige lang ah. Kay katropang Ma'am Seneline, mayong hapon Ma'am I and Ma'am Joyce, na notes ko si Ma'am Ira na gagino. Anong notes?
1: Na-notice ko rin.
0: Ah, okay, na-notice. Sabi ko nag-notes sa messenger. Nag-inalbaan man ko ba? Yeah, sige. Oh, thank you ha, Ma'am Seneline. O, sino pa dyan?
1: Oo, subong ko lang manggani na ano, katropang I. Kaya nabasahan ko siya. Baka na-notes man ako pagbasa mo, pero subong ginisa-isa ko. Na-notice galing. Sige. Balikan tayo sa dalawang ang ilang mga komento. Si katropang Eric. Si katropang Eric Berry nga ba? Tiari na nagpa-highlight kagpa-followers sa atong live program this afternoon. Kamusta? Kamusta ka mo dira, katropang Eric? May mga entries ka pa bala for tomorrow's draw. Diba? Si may ara pahabol na sa buwas nga dlaw. Biyernes ka mati-draw naman ina. Dapat before 12:00 mahulog na inadaring inyong mga entries. Si katropang Ronald Abracuso, as always, may apat ka pa heart-heart. Sinuayahan nining apat ka heart ni katropang Ronald. Thank you so much sa paglabay din sa ating program. Subong, maayang hapon lang dala sa inyo, katropang Ronald. Kaya syempre, si katropang Sir Melz Anisco, ari man nagpa-highlight. Good afternoon ko na XFM Nationwide kag. Mga katropa worldwide, especially na sa mga chika babes, DJ Ira kag, ligaya. Sige, maayang hapon man dala ha, Sir Melz, sa mga Palm Creek Boys. Kag syempre sa mga katropa mo mandira subong gahapon. Si katropang Dui Arthur sa West Villa Flores. Good afternoon ko ng katropang Ira and Joy. Watching and listening na si katropang Dui. Dito yung sa bahayin sang Maayon Capiz.
0: Si katropang Lloyd Navales, may sabat sa atong nga question of the day ho. Siling niya to, yes, we must learn to forgive even from the above. Forgives without any conditions that we've committed against him. Yeah, sa mga ganyan ng hambal ta at si Lord ganyan nagapatawa. And why not kita man nga mga tao? Of course, si katropang Kenneth, adin na naman ho. Good afternoon, katropang Ira and Joy. Siling niya man, yes, hatagan ko man siya sang kay tao man lang kita nagakasala.
2: Oh, no!
0: Diba? Tinaga-agree din nga ito ni mga katropa peeps. Sige, sige tropang samputan vlog ho, Arena. Ambal niya man. Oo, dapat lang bigyan ulit ng pangalawang pagkakataon. Siguro laban-laban katropang Joy, mga katropa na ito naghatag na ini sa mga chances, no? Hindi lang guro, pangadua, pangatlo, basi more than pa.
2: Yeah!
0: Eh, sige, mapinatawaron galing mga katropa peeps naton. O, sino pa dyan?
1: Sige, ang dali sa dalom.
0: Sa dalom. Katropang Neil, pwede ka pa ngayon cellphone nga may light. Diyog lang, katropang Neil.
1: Sige, balikan tayo mga katropa natin sa dalom. Si katropang Sir Melz, nakatutok na ko na sa buong. Speaking of, ang Palm Creek Boys, ang Tirik Toda, kag siyempre, hindi man maulihi ang mga tropang Buklan, kag mga tropang Marites. Sige, kay katropang Neil, pwede ko na kapangayin si katropang Iris ng extra phone nga may light.
0: Facebook light ha, basta may uwag, wala yung
1: sige, thank you so much kada katropang Sir Melz. Basta tayo mosok, aring man sa ating comment section. Opo sila ni katropang Eric, nagpa-highlight man. Thank you so much tayo mosok. Mahalang kapagpulo pa mati, dress sa may hamul-awon panay. Oval. Siling niya, ma'am, ay, gusto mo sang adubo nga pagi?
3: Ay, hindi ko to. Ay, ko sinagakaon. Pero may sinagaluto. Bala dito sa Monbalay to. Pero wala akong ginginasapak. Bisan sa baw to, hindi ko yung kauyon. Ikaw, Pop Joy, ikaw yung kasi nga.
1: Hindi, ma'am, wala ko nakaon. Hala, tagi ko yung kay Tuto. Val, yung mga ginapang agdaya sa atong katropang. Ay, mga,
3: hindi, oo, mga points sa kay nagpinawang ko tsaka anong gusto tapos ang iya na lang i-conclude balaan ko mapaindi sila siniya. O di ba?
1: Tapos ang banya pa Ma'am Joy gusto mo sang adobo ng rabbit.
3: Yung ginakaon ng rabbit to ha, ginalaga ano na iya to. Ikaw to mapintas ka ginha karon. Kuy nang ginapaluy ginapa layuan ka sa mga chicks kay hadlock sila si mo. Kasi ka tropang Lloyd Navales ho. Sila niya to, when I was young, a lot of snakes appear inside a home due to the open lot. Ay, damo, gali siyang snake. Damo siyang manog sa ila, katropang Joy.
1: Ay, di, amugin man laban, basta lapit ka sa kahilam na nan or kakahuyan, katropang Lloydie. Sudlon, kagiman sang manog. Ang balay mo, dress especially na kung wala kikatilaw sang panghawan-hawan, no? Di, sige. Si katropang, speaking of katropang Lloydie, silig niya, good and warm afternoon ko no katropang Iron, katropang Joy. School days may be over, but bigger challenges awaits me. Sige, speaking of school days, lapit na yung katropang Lloyd ang enrollment. Ang pagbukas ng klase, ti sa June 8 na approaching naman kita sa pagbukas or pagbalik eskwela sa mga estudyante.
3: Yes, si katropang Samputan Vlog. Shoutout niya lang kuno, si katropang Dolphy Langka sang Sagay City XFM. Yeah! Sige, kamusta? Dara si katropang Dolphy, for sure, nagapabati naman ni siya kag nagalulantaw sa iya nga flat screen. Hello, dira ha. Kag sa tanan-tanan, mandira siya XFM sa Gaya. Sige, tropang Chris Blanca Flor Concepcion. Mayong hapon, DJs. Watching live in La Caronda. Oh, uy. I-note ganit dira ka, tropang Joy, taga La Caronda. Oh, galit si katropang Chris.
1: Sige, tandaan.
3: Sige, tropang Pasati Kinet. Sili niya. Good afternoon mga katropa peeps. Gina-greet na gid ko na sang happy birthday kay May.

0: patsyaganin na natin kung mag-init. Grabe, ginampitik-pitik. Hindi, dughan ulo yan. Sige, trapang Ma'am Crystal. Ba, hugs for you. Kuno ho, totoo ba?
1: Basta ko lang endgame. Basta sila nga duwa haw.
0: Ay, sige. Mabalaan tayo na. Kaya nag-update mo na sila dili ka trapang Joy. Sa aton nga comment section. Yan, hindi kinilay na matago. Sige, trapang Ma'am Liza Digala, Ma'am Ira pa. Kigreet mo man. Ang iya ko nga sister-in-law nga si Michelle Frondoso nga happy, happy birthday sa ina, sa iya. Always good health and more birthdays to come. Iti, duwa nang nag-birthday nato nga mga katropa peeps. So, syempre mga katropa, kantahan nato nina ang sister-in-law ni katropang Ma'am Liza kag ang mayor ni katropang Pasatikinet. Ang ini nga kanta ang para sa in.

0: birthday gidha sa mga katropa naton nga naga sa ulo aga sa ilang mga special nga kaadlawan subong as mentioned by katropan Kenneth si Mayor Coco Castro kuno sang dumalag. Happy happy birthday Mayor. Syempre wish to sa inyo ng mga celebrants naton ti more birthdays to come, good health kag maila nga pag syempre malawig nga pagpangabuhi.
1: Yes, kag syempre sa sister-in-law dira hani katropan Ma'am Liza Digala, si katropang Ma'am Michelle Frondozo, ti happy happy birthday sa liwat. Gabay nga happy ikaw subong ha sa imo kaadlawan. Hay ti Ma'am Liza, ano dirang handa? Padali ilang kami diri online ha, bisan picture lang para at least makita namon nga busog ya si Ma'am Liza. Busog naman na diring mga katropa peeps. Sa liwat, sa tanan-tanan nato ng mga katropa nga silent listeners. O kundi iman ka mo nagapamati, basta birthday niyo subong. The happy, happy birthday kid. Si katropang Kenneth ho, siling niya pa ho. Katropang Ira and katropang Joy, hatagan ko pa siya sang trans. Pero hindi yun ko mag, hindi sa kuno magsalig sa iya katropang Joy. Hindi na sa kuno mahatag sa trans, pero hindi na sa magsalig. Ay, amugin na, hindi tamanin na mahatag.

0: may magyapon improvement nga ginapakita ina ang tawo nga na. Sige tropang Ma'am Crystal, oi siling niya ka tropang Joy, kita mo daya sa bat sa atin nga answer.
1: Ay,
0: sa atong question. Iti mo sa haag.
1: Sige, siling niya. Yahoo, I'm excited for question for today about second chance. In my experience of in my life, I'm not believed the second change or chance in it, because if you love me before and you honestly and care my relasyon, you have done to lost pero mapatawad ko siya. Kung para sa iya ko nung katropang ay, di wala sa nagkapati sa second chance. Kaya man, di kung palangga mo siya kuno before, tani, kuno wala ka nagtinunto sa inyo nga, or sa ilang relasyon.
0: Oo,
1: kag nadula siya. Pero, sa ulihan ba niya, pero mapatawad ko siya.
0: Ay, sige.
1: Siguro may special exception sa iya nga, or sa tao nga to kadrapang.
0: Ay, sige. Depende. Na si mo, Ma'am Crystal. Importante, amo na ang sabat mo. Importante sa ulihi, patawarin mo siya. O, diba?
1: Highlight.
0: Si katropang, sino na naman inyo? Si katropang totoo, Val, siling niya. Pitik-pitik, Ma'am, ay, YT mo, kakilala, ay, hay namit na akong tambok.
1: Ay!
0: Ano ina to? Sige, bahala ka na sa kabuhi mo. Pero si katropang Chris Hall, kina-shoutout, higit ko na si Boss Don Dadap. Kag si Tol, Dudoy Tupaz Tumali, musta ka muda sa Manila? Abi, ang balaan ko lang nga legit yung katropang Chris, si Dudoy Tupaz, pero ang bot si Don Don. Mas sinagapakuno-kuno naman siya tubula sa kulasi. Sige, abas sinag-edit-edit pa sa ngayang mga content. Aba, ilang anay si Don Don, mabutuwa na siya diya kung nagapamati siya subong.
1: Sige, si katropang Kenneth, siling niya, palagi kami diri nagapamati sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma, Capiz. Pa-shoutout lang ko sa akong crush kay katropang Ahira Gupagwapa. Biska sa cellphone ako nagapamati kay hindi makuha ang XFM diri sa amon, sari-sari store. Sa next month, makadu ko daliwat dara sa inyo station. Pwede pa po?
0: Ay, pwede oh. Basta,
1: dala ka lang entry.
0: Oo, dala ka lang entry para may rason ikaw nga magkadto. Si Totoo Balo, si Linya, natural lang ina mga ma'am nga may paaman gani ang dayok. Ang kalendar pa ayhan. Ay, sige, tumpak ka dyan. Pero kung kisana, manggindi akong wala, 31. Pero sige, ahambal mo eh. Pero ang balik ka tropang Lloydina Valdez, ho. Love the neighbor as you love yourself.
1: Oh no!
0: Sige, palanggaon niya ko nung iya mga kaingod. Kailog sa pagpalangga niya sa iya ko, galing.
1: Sige, importante, palangga ka man ayan sa iyo mo kaingod.
0: Importante, sorry. Love siya na ni katropang Lloyd.
1: Sige, katropang ay ari di si katropang Ronel Haguno sa atong comment section today. Sige, yung mga hapon ko sa inyo nga duha, guwapa Ira and Joy. Para sa akon, deserve pa niya or nasabaw siya sa ato pamangkot. Para sa akon, deserve pa niya bigyan ng second chance. Basta seryoso na iya nga sala nga ginhimo. Guwapa na sa guard ang true love nga guwapa. Kaayo magmahal na kaayo, Ma'am Joy. Ay.
0: Basi ang guard iya nga. Ay, ano ko katropang Joy?
1: Do ano dabi may spacing ang iya nga pag-type ito na utod siguro ni or ano ini?
0: Ay basi may uyab siya nga guard nga lady guard. Dayo nagkasala saya tapos ginpatawad niya.
1: Ay basi kay do guard man iya nga profile picture.
0: Ay di yudi naga-in love sila.
1: Isa lang mag-comment si katropang Ronel ha. Di nang sabat siya sa atin ng pamangkot.
0: Sige, naka-relate din siya siguro. Sige, ahay, ti, kamusta? Sangin tagaan mo sang chance? Ano, nag-improve ginman bala sa tropang Ronel? Ronel ginman?
1: Ronel.
0: Sige, isabat lang dira sa atin ng comment section. Para sa katropang friends, G. Talidong, bumibago naman kita ng katropa, ho?
1: Yahoo!
0: Sili niya good noon. O kun good afternoon mga guwapa nga DJ. Gina shout out niya gid kuno ati to sa si Balom ba Antike. Wow. O diba? Damo gid kita yung listeners ka tropang joy dito sa may bahin sa nga Antike. Si ka tropang tatoval. Ma'am ay patawad. Patawad. Wala ka ba tawaran ng imo nga mga pangako to? Damo na patong-patong ng imo nga mga promesa dito sa mga katropa mo. Joke lang nila to. Sige, diba si manalipatan pa kita dito katropang ay sa dalaw. Pag magsungkod, wala. Walang yes, tawin tabi.
1: Natawa anay kay Sakon. Nagarambol, nagidriya nga tropang joy.
0: Sige, si Ma'am Emmy ari na nagpa-highlight. Si Ma'am Senalien. Mayang hapon, Ma'am Ayan, Ma'am Joy. Nabasa mo na niya siya katropang ay. Sige, si katropang... Sige, si Katropang Ronel. Si Katropang Ronel Gari. Katropang I from San Jose, Antique. Maayong hapon ko, wow! Katropang Ira and Joy. Shout out lang, watching from San Jose, Antique, man.
1: Ay, damo, ganyan kita dito sa listeners sa San Jose, Antique. O kung sa Antique. Alright, at si Katropang Crizo, nagapamangkot man sa imo to kung ano klase nga pitik-pitik. Wow! Ikaw lang yung nakabalo, sinasang ginahambal mo diri ato. Bisan, si Katropang Sir Crizo, ay man, nagkabalo. Si Katropang Samputan Vlog, dapat lang kuno nga patawaron ang mga tao nga nakasala. Dapat lang paulit-ulit magpatawad para hindi ka pag-konsensyahon. Ay, Anli, gali magpatawad si Katropang Samputan Vlog, ya?
2: Oh, no!
1: Ramon ang gusto, tayo si Imo, ya, sir?
0: Maliloy on.
1: Yes. Alright, time check it out, mga Katropa. Hubaw, it's 2:45 in the afternoon. And this time, mga Katropa, ha, we're gonna say BRB, Anay, that's bathroom break. Magaboy lamang kita sa pila ka pahanumdom, so kindly stand by.

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TB

0: Gold.
1: Yahoo!
0: Mabibili sa pinatang malapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health. Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix.

0: antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at diacin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus

0: sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata.
5: Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
4: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito

0: Chinese ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sa tirahi. Mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Santone.

0: Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Clair Skin Beauty's

0: Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Mantiki. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. System pain.
1: Ako si Heidi.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa agamang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM, libo-libong papremyo.
2: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Pangitan Katis, nagpasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akong ginadagdagan nga 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Santon, tag sa XFM, libo-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: alas 2:57 na sa hapon. You're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5. Ang Katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babes sa kahanina ang Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Katropa, ang ina nga programang Builog ang Gradulong sang Xanthon Plus Herbal Soap. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis sa ngatod na kutis, ang sabon nga makapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract, halin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sa ngatod nga pangit, kag nagapuligid sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang may aramas ang virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabaskog gid sang humot sang mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa mga ginakabig nga good carrier oil. Kag sa ini ko herbal oil mga katropa, nga ko dinakot mo sa ibang ingrediente, hindi maguba ang iyang properties kag ka-epektibo. Gani na panginahulat nyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthon Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online na pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthon Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, balik na kita sa atong programa subong hapon. Tinaginano na kamo, nagluto na bala kamo dira sa inyong mga palamahawon. Mayong hapon na naidira haki katropang Uncle Pinky sang Barangay Dinginan. Kamusta kamusta dira kol? Dira man sa atong mga katropang class members nga nagapamati lang sila ng mga radio. Hello hello dira sa inyo. Kag syempre sa atong dira ng mga tanod ha, BHW official sa nagkalain-lain nga mga kabarangayandan. Mayong hapon kid mga katropa peeps.
1: Yes, of course, mayong hapon man sa mga katropa natin. Always gina ka-monitor dre sa atin programa sa kada hapon sa mga katropang traffic auxiliary natin. Dira kay katropang Ilarde de Jaime, kay George Aguil, kay James de Jaime, kay katropang Ovet or Ovet Salvador. Siyempre, sa katropa nila nga si katropang Rose de Leon Arroyo. Nga always gina na ka-monitor Dria sa atin programa every afternoon. Maang hapon kita sa inyo mga katropa.
0: Yes, kag syempre katropang Joy, balikan tanay nga itong mga katropa peeps sa comment section. Si katropang sino na pala Driang wala hambalita to Val Blue Bayo Ma'am Ay kahapon Blue Man alam na Diaz. Yes, ti Blue kita eh, as always. Si katropang Ma'am Liza Di Gala, always give ko nga supporter kag listeners. I thank you so much Ma'am Liza Di Gala. Si katropang Rafael Digno, mayong hapon na mga gwapahon. Diwata DJ Ira and Diwata DJ Joey, nakatutok sa gihapon na ang Tirik Toda sa XFM Rojas. At shout out kidra ha sa imo kapdanan katropang Rafael. May daya din nga pag pulupa huway asam tanaga pamati sa X-Rated.
1: Sige, si katropang Ma'am Eleanor Gati Logo, ari man nagaupon sa atong programa sa subong nga hapon. Good PM katropang Ira, katropang Joy. Sari niya, wow, I love the color of your dress, Ma'am Ira. Bagay na bagay. Watching and listening live, always here from Barangay Linaw, Kabangkalan City.
0: Yahoo! Yes, thank you so much katropang Ma'am Eleanor. Pero siling ni Toto Valho, Ma'am Ay, gusto mo man pangasawa it palahubog. Ay, hindi ko to ah. Ikaw na lang daw. Sige, hambalin ka tropang Lloyd, because of the wall and no to tall kugon grass. Ay. Sige, parte naman niya sa mga manuog yung kay katropang Lloyd, ho?
1: Sige, sige niya. Because of XFM Bacolod, my neighbor station, all the harmful animals like snake, say venom, mosquitoes. Ay, siguro na party na itong paghambal niya, naligay katropang Ay, nga lang hilamon siya to sa XFM Bacolod. Mm-hmm. Si katropang Lloydie.
0: Yes.
1: Sige, tani, ilamunan. Basi makakadto ka din sa XFM Rojas, Katrapang Loiti, ha, sa liwat.
0: Yes. Galing, wa iman di kwan eh. Duwa iman ta di linghot.
1: Amo lang.
0: Ah, di kitabi sa second floor eh. De, sige lang, ah. Si Katrapang Ma'am Sanaline, mayong hapon lang dala sa imo, Ma'am, ha. Si Katrapang Crystal Ari naman nagpa-drop sa niya ng mga heart-heart, ah. Siling niya to, ho. Kaya ilang bala kay nag-loading na naman. Sila yung nagkatrapang Fritz. Lord, patawad Thursday pa lang pero lutang na po ako. Ay. Siguro luto'y luto. Ganyan si katrapang Fritz busy-busyhan. Ganyan first son ho. Kay man, why na siya nakakomment kaya kahapon busy kagid guro how. Pero sila yung nagkatrapang ano ho, katrapang Runel, katrapang Joy, DJ Ira and DJ Joy, nasa guard ang true love. Guwapa Ira and Guwapa Lods Joy. Wow. Sige ah, ginabal mo lang na kay guard ikaw.
1: Ginapromote kini ang mga katropang SGs.
0: Pero may malaba sa dao, katropang Joy. Mm-hmm.
1: Sili niya, kaya magmahal na kayong dalawa ng guard. Idol Joy and Ira, request ng song Kulang Ako Kung Wala Ka. Salamat and God bless.

0: O may palamang ko tano, Andre Katropang Ronel, ang imong katropa, ho? Si Ma'am Crystal, siling niya, really, Tol Ronel? Abo mag-utol, gali ka mo? Sana all ba? Paano mo kuno nasabi nga na sa guard ang true love? Kaya mo man ako no ang ginahambal sa mga sundalo? Hindi kaya babaero? Charot lang, ha?
1: Oh, grabe si Ma'am Crystal.
0: Nagadiskarte naman sa hay.
1: Ay, basi, may ma-develop na naman, ha? Walang iiyak dito.
2: Sige, tisab-dabi na katropang Ronel ang mga agam-agam dala di katropang Crystal. Kaya hambal niya, kung pag-abot ko sa mga sundalo, siling man sa mga sundalo, tiara sa sundalo ang true love. Pero ito syempre, understandable nga si katropang Ronel itaas na yung bandera sa mga SGs. Kay SGs. Oo, si katropang Ronel. Sige, may pagdududa ha sa part ni katropang Crystal. Si katropang Menias, ang ato nga katropa, siling niya maing hapon ko Ma'am Ira and Joy, pag-greet man sa Revisco ka-Creamline Warehouse, dry sa bayan sa Lawaan. God bless. Sige, maging hapon lang dira ha, sa liwa sa mga taga-Creamline ka

0: si katropang Menyas, lipat na ako katropang ay, ano ganito siling niya nga ano siya?
1: Gatekeeper.
0: Ah, gatekeeper kali. Sige. Thank you katropang Menyas sa always nga pag supporta dire sa aton.
1: Yes. Si katropang Bernard B, nagpahabol man ho. Salamat sa pahayag.

0: Pwede. Sige, abos ako. Hintay na later kung makagawa kita. Kaya ito dito ang ating text line number sa guha. Susubo nga na yung mga katropa. Tiyo, time check ito na. It's 3:05 in the afternoon. At excited na wala ka mo? Kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabasahon sa ano lang later ang anangana for today's X-rated edition. Mga katropa, inibulayhan magkahatag na naman sa aton sang leksyon.
1: Inibulayhan magkahatag naman sa aton subong sang inspirasyon.
0: O kung base, konsumisyon. Malalaman later mga katropa, gani padayon lang kamudra sa pagtutok kay ato na pagabuksan ang pauna o kunang part 1 sang aton nga istorya.

pangininga istorya ang gintiguluhan. Nagmahal, nasaktan, nagpatawad. Mayong hapon mga katropa at DJs. Ako gali si Gwen, kag secret na lang ang akon nga location. Bali may boyfriend ako nga itago ta na lang sa pangalan nga John. Tropa, malapit na lang ang adlaw sa ngamon nga anniversary. Actually, smooth man ang ngamon nga relasyon. Halin sa bayluhan ay isang messages, video calls, kagpirmiman kami nag-date. Malaka lang gid kami nga nag-aaway nga duha ni John. Madamo naman kami sang naiistoryahan na parte sa amon nga kabuhi. Pero feeling ko gid mga katropa, hindi ko pa siya gihapon kilala. Until maging tudlo sa ako ng akon nga barkada. Nga magbakal ko na ako sang cards sa online. May mga question ko na dito nga nakabutang. Lain-lain nga mga pamangkot about sa tagsa-tagsa namon o kung about sa tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Mga kitropa, gin-recommend malangin isang friend ko. Bangod, isa inikuno sa nagpabagos ang ila nga relasyon. So, syempre, kay na-curious man kita, nagbakal man ako eh.

0: DJ, sang ginakasugda na namon sang migo ko nga gamiton adto. Una, chill-chill lang. Asta sa nagadalom na ang nagadalom ang mga pamangkot. May mga rules pangadaan nga bawal magbinutig. Kag hindi ka gidiya kabutig. Bangod may mga pamangkot nga daw ginapalibot-libot ka lang. Kag madakpan kag gidiya kung nagabinutig ikaw. Bali ang sistema, bulos-bulos kami. Kung sino ang magabunod sang card. Siya ang magasabat sang question nga ara sa card. Kag-ari na mga DJs. Sa tunga-tunga sang Q&A namon. Seryoso na gid kami nga duha.
1: Sana all.
0: Madamo na ako sa mga nabalaan nga thoughts, nabalaan nga mga opinions. Kaga syempre experience ang boyfriend ko. Nga di wala ko gid nabalaan sa duanay. Apang ari gid. May mga pamangkot to Abby about sa past relationship. Mga DJs dito na nagsulod ang sabat niya about sa iyang ex-girlfriend nga si Belle.

0: sunok pa kay John. Si Belle ang iyang greatest love. Kag hindi na ato magbag-o pa. Pero gin-assure niya man sa akon, nga palangga niya gid kuno ako. This just that siguro nga nadala lang siya sa mga pamangkot dito sa cards. Carried away na kami sa Q&A. Kag wala na niya matulupang Dan nga nag-overshare na gali siya. Hasta nga ginainistorya na ni Yaya ang iya nga ex-girlfriend sa akon. Nga puno sang pag-admire. Kag DJ suno pa sa iya. Wala ko no siya sang nabatian ni isa ka negative nga word batok sa iya nga ex. Dungan abi nila kuno nga gin-testingan ang mga first sa isa ka gisa. First nga out of town nga wala ang family. First nga nag-out of the country. First adventure, like hiking, first kiss, first make love, kag iban pa.
1: Samtang ako naman, nagatulog lang si iya. Ginapanumdum ko kung saan umatapos ang mga questions nga ini. Wala ko naman di parahan nga nagaluha nagaling akon nga mga mata kaga nagaduko na lang ako. Hambal ko pa sa kaugalingon ko ging gusto ko ininti bala actually wala na gani pulos ang mga sabat ko sa questions niya. Man bothered na ginakuya sa mga sabat niya sa akon. Natapos lang ato DJ so naghambal ako nga makaon kami. Kag sa sunod na lang ang mga nabilin ng mga pamangkot. Actually DJ is honestly asta subong. Di na awkwardan ako sa gihapon nga makigistorya sa iya. Kaman every time na dudumduman ko sa gihapon ang mga sabat niya about sa ex-girlfriend niya.

sa nagasalos ako kag daw-daw nagin o ko na daw na down gid ako ya sa mga nagakalatabo. Palangga pabay niya ang iyang ex. Nanugunan bala siya sa ilang relasyon? Basi gusto niya ayhan balikan si Belle? Basi bala ginhimo niya lang gid ako nga isa ka option? Yes, mga katropa. Good thing ang cards nga ato sa amon nga duha kay nakilala ko siya. Pero subong, may nabalaan pag ida ko sa iya. Kaya ko bala batunon ang nagligad o ko ng past niya? Paano ni man? Paano bala ayhan?

0: Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santa Claus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tagagutik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santa Claus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santa Claus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santa Claus Herbal Oil.

0: down pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Solid doctor. Bibili sa mga butika.
1: Nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon. Nagudmalayo ka sa balatian. Evergreen. Herbal capsule na may pito kasangkap. Turmeric. Malunggay. Saluyot. Ampalaya. Wheatgrass. Barley grass. Kag vitamin C. Kag ang evergreen coffee mix with turmeric. Malunggay. Kag mangosteen. May gabi ka na. Protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

Pilipinas na stress by 5 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang bulog na dulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Ang mayara siyang makakaglabo waska herbal extract.

wala ha nga mga kalalakinhan. Gamitan nyo na ini 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Magtumara sang isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Ang turbo ang kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe na safe gid. Inumon babakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kun pwede man babakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Turbo Day Tire Supplement for Men, sulit ka kun nakatulong.

0: Amugin na yung sender ang tinatawag na second chance sa situation mo. Subong, daw hindi ka man loves ang partner mo, option ka lang gid. Kay kung mahal ka niya at kung mahalaga ang relasyon ninyo, magiging honest siya sa'yo. Huwag kang tatagal sa realidad ng pag-ibig kung ikaw man lang ang nagpapahalaga. Ay, amugin ni katropang Crystal, naging honest gid ang iya nga boyfriend siya. That's why nga wala na yan tulupang dan nga sa sobra niya ka-honest na overshare na siya sa iyang girlfriend. Siguro dalaman asang ilang card game nga ginahampang. Sino pa dyan?
1: Sige, si katropang. Ari na sabay niyang katropang Ronel.

0: mon, protektahan ang awang ginabantayan. Ikaw pa kaya na mahal na mon? Uy, may punchline. Kaya nasa guard ang true love.
1: Yeah. Sige.
0: Yun naman pala. Mm-mm.

0: nagabot ang adlaw sa ngamon nga anniversary ni John. Isa ka bulan matapos ang nagkalatabo. Pero the day before sa ngamon nga anniversary, dawala lang siya yasang plano. Tigin pamangkot ko man siya kung ano bala ayhan ang plano niya. Pero ang sabat niya sa akon, may ubra ko no siya. Gapabot-abot man tani ko nga may pa-surprise siya sa akon. Pero natapos lang ang adlaw, wala gid mga katropa. Mga pilaman ka oras ang hulat ko. Excited ako kay abi ko gani pag-abot sang alas 12 sang kaaganhon. May gin-prepare siya nga para sa akon. Galiya ahay. Nami galiya ang tulog niya. Nagbugtaw siya mga 8 a.m. Kaginhambalan ako nga may kantuan sila kuno sang iya nga pakaisa. Mga katropa, medyo na-disappoint ako kay wala gid siya nag-greet sa akon sang happy anniversary. Pero ginpabakod ko ang buot ko. Nag-aasa pagid ako nga basi may ara man bala siya nga gin-preparar. Pero naglabuot lang hasta alasay sang hapon. DJs, waay man sa gihapon. Kagsanggin pamangkot ko siya. Ginsendan niya lang ako sang picture kung sadiin sila. At to saya gali sa liburan. Upo dang iya nga pagkaisa. May party kuno abi sa balay sang tropa nila.
1: Mga DJs, dito na ako naghibi kay nag-aasa pagkada kuya nga may pa-surprise siya. Bungod kay grabe man siya mag-effort sa ako na sang time nga nagapangaluyag pa lang. Kilala ko man sa iya, siya ang tipo sang tawag na mahilig sa mga sorpresa. Pag-abot sang mag-aaga, tapos na ang anniversary namon. Hindi ako yung makatulog. Nagatinangis la ako kag wala ako nagagawa sa kwarto. Nag-chat siya sa akon, nga nakapauli na siya, kag tuman siya kuno kalutoy. Mga DJs, wala ko siya gina-replyan. Nagatulog na ako sa inughatag ko tani nga regalo man sa iya. Mas masakit kay nagalaom ako nga madumduman niya kag ginpreparahan niya ang amon nga anniversary. Pero wala. Matapos ng pila ka oras, nag-scroll lang ako sa Facebook para siling ko mapakalma ang kaugalingon ko. Kamanti nagalaing dyan ang buod ko kay John. Nakita ko ang post sa nga pakaisa niya nga ara sila sa Lagawan. Mga DJs, na sorpresa agad ako katama. Kay man nakatag ang ex-girlfriend niya nga si Belle.
2: Oh no!
1: Tropa do nagpinot girang dughan ko sang ako na to nakita. Upod niya gali dito sa ginkadtuan nila ang ex-girlfriend niya.

0: Mas dito na ako na dumduman ang natabo sa nanligad nga bulan. About sa question and answer, game namon nga duha. Matinaw pa sa paminsaron ko kung paano niya ginamit lang ang pangalan sang ex niya. Hindi ko man siya ma-confront kay wala pa ako sang kaisog that time nga pamangkuton siya. After the day sang anniversary namon, wala na ako nag-reply sa mga chat niya. Pagdito na siya daso, nagpamangkot kung ano bala ang problema. Kag siguro, nadumduman man niya kung ano nga adlaw kahapon. Kinagadto siya sa amon pagkagabi. May dala nga cake, kag flowers. Baulipay-lipay man ang mga ginikanan ko. Pero wala sila kapalo na ang bata nila halos daw malipong na bangod sa paghinibi bilog nga gabi. Ako pa naman ang klase sang tawo nga wala nag-share sang problema. Di, go with the flow na lang ako eh sa atubang sang parents ko. Ginpilit ko na lang nga mangin okay ako kay masadya sila nga daan nga naga-video okay.
1: Same night, ginahagad ko siya nga magwaanay kami. Naglaong ako sa parents ko nga may kaduan kami, kag didto ko na siya ginistorya. Siling niya, sorry. Makapila niya gid ka beses nga ginahambal, samta nga nagaluha ang akon mga mata sa tupad niya. Sama balagi hapon, finally nahambal ko giman sa iya matapos ng pila ka minutos nga pagkalinong. Siling niya, Gwen, sorry. Kag mas nagkusog pagid ang paghibi ko sa iya. Sa mga tinaga ang ginahambal niya sa akin. Siling niya, pero hindi ko naman siya palangga. Pasensya gid kay nalipatan ko ginang anniversary naton nga duha ka hapon. Wala ako gid ginalauman nga makita ko siya kahapon dito sa party. Pero wala sang may natabo sa amon. Nagaistoryahan na ilang kami kahapon and that's all. Siling niya pag Gwen, ikaw ang palangga ko. Promise. Sugdi man ako nga makabawi sa imo. Please. Mga katropa, balik-balik niya ang ginahambal sa ako nga babawi ko na siya kag hindi niya naman palangga ang iyang ex. Do feeling ko, Abby, grapilit ko na lang ang kaugalingon ko nga magpati sa mga ginahambal ni John. Naguro ayhan na ginahambal nila nga love is blind. Ginpamangkot ko siya. Mag-work pa bala ini ayhan ang relasyon ta? Ihambal na lang bala sa akon para hindi na nato na pagpadugayon pa. Sa tuod lang, kapoy-kapoy na abi, mag-asa pa. Kapoy man mag-overthink. Kagkakapoy man ipakigbato pa ining relasyon naton. Nga nag-aisahanon lang ako. DJs, ginklaro ko man sa iya kung ano gibala ako para sa iya. Ginatagan ko siya sang chance nga magpili sang gabi nga to. Kung bala ang ex niya ang piliyon niya, tibuyan niya ako. Pero wala ako nag-expect mga DJs sang nangin sa bat niya. Yes, ginpili niya ako. Dapat kunudungan namon nga ipakigbato ang relasyon kagatagan ko niya siya sang another chance. Kag yes mga katropa. Ginatagan ko siya sa chance na ginapangayon niya. Months after that, okay naman. Hambal ko daan nga ma-effort siya, mina nga hindi ginya mabudlay sa akon nga patawaran si John. Kag isa pa nakita ako man ang mga pagbag-o sa iya, ginahulag. Nanotice ko man nga wala na siya nagaupod pa sa mga lagaw sang barkada niya. Ginatag niya pagani ang account niya sa akon sa social media. Nga wala ko man gani, ginapangayo.
2: Sana all.
1: Nagatawag siya perme, kaginakantuan ni ako sa balay. Ginaistorya niya naman ang mga ginikanan ko every time nga magbisita siya sa amon. Kagisa pa mga katropa, consistent kid siya nga nagapromesa sa atumang sang pamilya ko nga ati panuan kaga halungan gid ako.

G's, it's been 6 months. Umpisa nga natabuan to. Happy na kami actually nga duha matapos sa mga nagkalatabo sa amon. Minasa nang ligad nga gabi, magkukuinigin sulat ang istorya. Nagtry kami liwat hampang sang cards. This time nang isog na ginakuya nga testingan liwat ang paghampang. And you know what? Wala ko na makita sa iya nga mga expression. Sanggin pamangkot ko siya about sa ex-girlfriend niya. Wala naman sang admiration for the same question na gagin pamangkot ko sa iya before. DJs, puro na lang gidiya pagpasalamat ang nababatian ko about sa past niya. Ang best part pa sa game namon, kay almost tanan nga pamangkot ko sa iya about na sa future. Nabalaan ko nga upod gali ako sa mga plano niya. Mas nakilanaan ko pagid siya kag mas nabatsyagan ko nga mas palangga niya na ako sumong kaysa santo. Nagapasalamat gid ako kay Lord kay ginhatagan niya ako sang mapinatawaron nga tagipusoon kag sang chance nga magpatawad sa iban nga tawo. Wala ko siya ginhatagan sang second chance. Basi wala na kami subong or basi nangin pariwara na ang kabuhi ko. Kay nahibaluan sang Diyos kung ano ko gid si John kapalangga. I learned nga some people really need second chances, especially if they deserve it. Kabalo man ta dapat magpalangga kag magpatawad sa aton isig katawo. Thank you so much mga DJs and more power. Ini na lang si Gwen, ang nagmahal, nasaktan at nagpatawad. And this is

0: tropa, ang ineneng programa ang buhilog ang gradulong sa nga Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na, good ngay pamper mo ko galingon, gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang may aras ng Glotta Kojic, kag Virgin Coconut Oil, kon VCO, garagapulig, agon nga mapungga ng early signs sa skin itching o kapagtigulang sa ngato nga selula sa panit. Nagabulig man ini agon nga mapaputi, kag mapakinis sa ngato nga supat, gamit ang natural ng mga ingrediente ng aras sa Clear Skin Herbal Soap. Pinimanag anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutta Kojic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drug Store, Wasson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Super K Drug Store. Kag pwede man ma-order online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Alright mga katropa, iti ang mga lato katropang Joy nga nagmahal na saktan at nagpatawad. Kaysa uli, ang pagpatawad yapon ang nagpangibabaw sa ilang relasyon. Kundi okay sila sa subong, gindalaan lang siya siyang kikag bouquet of flowers. Okay na ngayon. Grabe. Balaan kitsang mga lalaki kung paano makuha ang mga kababain kung dalaan lang nila siyang bulak.
0: Yes, katropang ay, tiyan mo ganing natabuhay. Ang inalinan mo lang ang hampang-hampang tinilang nagagamit sa car. Tapos, na-overwhelmed, na-carried away ang iyang boyfriend, anay. Kag na-istorya ang tanan. Party sa ilang ex, which is ang kaakig man, no? Sa ang atin nga letter sender before, nga si katropang Gwen.
1: Yes. O, itani, nag-drop ka man sang link, diri sang card, ho? Yung baklan mo. Iba, si mabakal man si Toto Balbala. Kag, iya lang ko galingon, iya nga hampangan. Salaan sa kurumbuang. Ay, sige. Aba, si may mga interesado, man nga mga katropa natin. Basi, malay mo kay ti, katropang Joy. Good thing, ato ko nung card sa ila, no? Kaya gin-recommend sang friend niya. Na dito, nagbago ang ilang relasyon. At the same time, proven and tested man kay katropang Gwen kay nag-improve man ang ilang relasyon.
0: Oh, no. Curious gani ako katropang ay kung anong tura sa tong card nga ito. Kay tisiling niya, hindi ka kuno pwede ka binutik.
1: Yes, basi syempre ginapalibot-libot, ikaw kuno kag kung magbinutik ka, halata pagiliya. Amo na siguro nga naging honest, you know, ang iya nga boyfriend niya si John. Pero may lang kay nagbawi. At least nagbawi, dinalaan niya lang. Ay, nalimta niya, ginuman niya nga tuod niya katropang Joy, no? Uh-huh. Ang ilang nga anniversary. Okay. Kagsang time nga to, sinuman ba siya nang hindi maingit nga? Ato siya sa liburan, tapos upod niya gali ang iya nga ex dito sa party. Kag nakita lang ini sang girlfriend niya nga gin-post ang iya nga barkada nga nakatag ining ex niya. Haiti, mas naglala pag hindi iya, mas nadugangan pag inang kasakit nga ginabatsyag ni katropang Gwen. Ay, ang ito nga, bilog siya nga gabi, naghinibi.
0: Do ka sakit ba siya, Gwen, katropang Aino? Gati wala na dumduman ang anniversary nila. Pero at the end of the day, makita niya nga nakatagali sa party-party ang iyang boyfriend kagang ex. Kagiraselosa niya. Do ka sakit.
1: Yes, amaga ni IT. Mayo lang, bumawi siya pagkagabi nga to. Pero hindi na to anniversary, ha? Kaya mga nakalipas na iya. Ang but lang, wala niya ginsaysay kung ano, wala nga regalo. Anong ginhatag niya ini sa nobyo niya? Basi cards na naman pala. Sige lang, importante na-enhance, nagkalakas ng loob nga ti makumpronta niya tong boyfriend niya. At least naging klaro sa ilang duha, kag naging honest man yung boyfriend niya nga hindi niya nakunatir palangga ang iyang ex. Kag si Gwen na yung iyang love love.
0: Sure. Pag sure di ha. Sige. Pero ano man iyang boyfriend, katropang I know, tawag sinigani kay man iba niyang lalaki, kung istoryahon mo or pamangkuton sa current girlfriend or partner about sa ila ex, wala gasabahan kay para sa
1: wala.
0: Oo, siya na gin istorya.
1: Yes. So dako di niya nga bulig ang ilang nga ginhampangan nga card. So wala gid link. Basta pangitaon dalay na mga katropa. katropa sa online. Oh, ito sa ambal gani ni katropang Fritz. So, di nga, ang grupo kasi napuha din sa sorry, kunting lambing lang, bigay naman agad.
2: Oh, no!
1: Ay, sige lang, asugtan. Tanan lang sila katropang Fritz. Ah, importante. Why naging also si katropang Gwen sa trance nga ginhatag niya kay katropang John.
0: Yes, kag si katropang tutuval na niya, hindi niya party sa letter. Humpang tamam ay sa scatter para paldo.
1: Ay, scatter naman yung iya, siniya imuha na lang na to. Masa nila pa mabangkrap ang pure flow, ha? Ayaw, gid, masisira ang buhay mo. Karangkar-angkar mo magiging kagang-kagang na lang. Kagang-kagang isa na lang kariton. Gusto mo na? Pero sige, pero wala ni katropang Gwen gani 6 months na kuno ang naglipas. Actually happy sila katropang Joy. Kaginhampang nila liwat at tong cards. Mm-hmm. And finally na satisfied siya, no, sa mga naging resulta sa ilang game. Mm-hmm.
0: Pero ti okay mara katropang Gwen nga ti nakita mo gid siya ang pagbag-o sa part mo sa mga boyfriend kay man nanod na kung wala pagbag-o ti puro lang sorry. Ti okay man na kay ginano mo di gani isa-isa mo di mga pagbag-o nga natabo sa iyong mga boyfriend, naglikaw siya sa iyong mga barkada, magkanto siya na sa inyo, nag-istorya siya sa iyong ginikanan, kati naga, ano siya ba na, naga-promesa, gusto siya nga tihalunga na ikaw from now on.
1: Ay, sana on.
2: Sana on.
1: Sige, ikaw na, katropang Gwen. Ikaw na ang nanalo. Perde naman si Ma'am Emmy. Sige, so far do I naman, no, si katropang, ano na lang ho, si katropang Ronel.
0: Si katropang Crystal, bay. Basi may gina-typing na siya, bala katropang Ari.
1: Ay, advance sa'yo, Kaina. Katropang Joy, nag-advise na sa'yo.
0: Okay, sa part 1.
1: Yes, uh-huh. Pero salamat kuno sa song Idol Ira and Idol Troy. God bless po. But silingo nagpamatik, gigili si katropang Ronel sa radio. Thank you so much, good ha. Gabay nga everyday ka na din makipag bardagulan sa atin nga comment section. Then sa mga katropa naton, ha? Isa na naman kay istorya sa kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
0: Abati puno man sang inspirasyon.
1: Kag syempre sa ending, wala sang konsumisyon. Gani sa imo dara aga tropang Gwen. Swerte mo na akay man sa future, balaan mo na ang magakalahitabo kay ti upod kagidya sa plano sang imong nobyo. Sana all. De, sige, sa mga katropa naton, ha, nga nag-upod sa aton subong hapon, nagapamati man kamo sa radio, sa Bluetooth speaker, sa aton nga Facebook Live. Thank you, good mga katropa, ha, sa paghatag ninyo sa inyong mga sabat, sa inyong mga opinion, sa aton nga istorya. Kag syempre, buwas naman nga adlaw, another opinion na naman kag mga advice. Kani, see you naman tomorrow. Kitanay na naman kita buwas para sa Friday edition sa programa nga X-Ray. Kaya ka upod nyo na lang ang inyong mga DJ Chika Bib sa kahanginan, katropang Ira.
0: Kaga katropang Joy.
1: Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
3: Exciting!
1: Oras, alas 3.58 na sa hapon.
3: Mga katropa, exciting!
4: The Secrets of Health.
5: Naabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
6: Gusto mo

0: kung hindi naton dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga dyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Santhon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Santhon Plus Gold.
4: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Santhon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santhon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
11: Uh-huh.
10: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Sister Payne.
13: Si Michelle Legale, isa ka

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka.
2: Exciting!
3: Para sa mabakot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

0: strong pain, fast and safe. Yes! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bilis sa mga buki ka. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunthorn Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Sunthorn Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Sunthorn Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sunthorn Plus.

0: Bawat pa, mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Go!

Thursday, mga pinalangga ko nga katropa. So, kamusta, kamusta? Bala ang inyo nga Thursday. Kaya do medyo mabugnaw subok ang tiyempo. Wala lang gidugay, nagbugnaw ang tiyempo, no, mga katropa, no. Kagi na medyo sakit-sakit, gidsang init. Tapos, gimbusla niya sa nga galom. Pero, kaloyan, wala man siya nag-ulan, ah. Kaya nami lang tani mga katropa kung amo lang ni no, arap lang hindi lang siya bala mag-ulan, at least hindi siya ginot. Medyo may mga may hangin pa sa nga huyup nga do medyo mabasko. Dahil nung matulog ha, nakagina siya sa Exediga sakay sa ano sa Sibro, kagina pakadto din no. Daw duga nga pagid mga katropa nga ang tupad ko tulog, kaladagdag na yung iyang cellphone sa tupad ko. Ay, ambo, talagid ka pang laton siya bala. Pati ako, yabala mga katropa, daw mapiyong magkatuyo. Tinaging agaw sa Sexy D pangapi, anay eh. Kaya tiyamba ko naging sa inyo, hindi mabuhi si Sexy D asang adlaw nga wala yakapi or wala gidya adlaw yung hindi yakapangapi. Sexy D, mga pigi na yung Sexy D. Sa morning, ang ginakapi na Sexy D, abin nyo, Santon Plus Coffee, mga katropa. Namit-namit bala ang sabor, kag ang pagpupo o gidya ika nami. Nag-testingin nyo bala mga katropa, kay hindi ka mo maghinulsul. Kamiyara, tasubo nga Santon nga kape nga with glutathione na kag collagen. Tiyan mo nakisado, makita nyo sex din nga do medyo blooming. Wow. Medyo blooming, tapos medyo kagwapa. Kay amo na sekreto ni sex din mga katropa. Anyways, alas 4:16 na mga katropa, kag ang petsa subong Mayo 28, 2026. Kag syempre 3 months na bala si Sexy D dere, ba? Do kadasig lang no. Daw sang sanu o lang gid kuya ga pangapa pa ya. Subong ga pangapa makugyapon mga katropa, pero ti nang ano kumbaga na itawid ko na rin yung 1 month sa Monday, maupod ta na si Uncle Bob. Excited bala ka mo? Kaya excited na ako, kaya dito naman ko sa piyak diri naman si Uncle Bob niyo sa akon nga pesto. Kag mayara ta subong mga katropa guest ha. Mabalik na siya. Bali nag-guest na sa naligad, mabalik siya kuno subong, kaya namian sa kuno sa akon mag-istorya. Ba kung amo man lang istorya na inang tatukarot sa guwa bala ko. Anyways, para may twist naman karon, siya naman pabasahon ta karon sang sulat tigi padala sang aton nga katropa, para at least bala lain naman ang iya ubrahon, kag hindi ang basi mapakanta ko na ni sa liwat kay do naliga do yawa ko to pilit sa iya. Nuya uya pa sa kay Chris, basi subong do wala na siya huya pagatubang kay Chris. Anyways, mga katropa, nakatutok mga kamugiya po diri sa extra service every Mondays to Friday 4 PM to 6 PM. Syempre kaupod ang inyo nga Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang nga hindi nyo gid malipatan. Siyempre, diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Kag, siyempre, sa mga katropa, ito naman da iyang nga nagapamati, da mapabluetooth man da, maparadio man da, or mapalive man da. Thank you so much gid sa paghimo nyo naman sa akong background music sa subong nga hapon. Kag, sa mga nakatutok naman sa live da, maaniya gid nga hapon sa inyo, kag maayo lang da iyang nga pagtanaw, kag pagpamati man. Kung gusto niyo yung makita isa Sexy D mga katropa sa live ya, pwede gig ka muna kakadto sa XFM Bacolod News and Public Service Authority sa Facebook. Kaya makita nyo din itsura ni Sexy D. Kung sa YouTube naman ka mo ya, pwede man ka mukakad to sa XFM 90.3 Bacolod live stream. Balikan nyo da ang live ni Sexy D. Pwede gid. Kakato lang ako na no. Nagyan ka ano. Kinalutan. Kato lang ako nga, no, bra, mga katropa. Ugot-ugot, balakis akabra mo. Tapos jugtas naman ko sa bidet din nila. Kaya ang sasko na naman ang bidet nila. Pagtindog ko, yabala mga katropa, doon nag-hapdos. Gidya bala ako nga, ano, Bolivia.
Bakit ka baskog-baskurg? Ano niya? Sino pa baskog-baskurg? No, matcha kuya. Doon makapalok to yung ako. Mga panit to yung orlanit-lanit. Anyway, so mga katropa, kung wala naman ka muna Android phone or smartphone, keypad lang biin yung cellphone. Pwede man, gapon, bis ka may smartphone ka mo. Basta may load lang ka mo, pwedeng-pwedeng ka mo ka-text sa XFM official hotline number ta nga, 0915-628-7926. Kag, syempre, kung may ara ka mo, di, gusto nga, ipatamyaw or i-shout out that bigag gumayara kada opinion nga pwede mo ma-share sa aton nga katropa about sa nagpadala sa sulat. Pwede ka gidaiya katawag or ka-text kag sa aton nga live. Pwede gid kamo diya ka comment mga madam, gumayara kamo da mga opinion. Syempre may ara man niya si Sexy Liz ang opinion niya nga akon. Kamo may ara man, di brati, i-comment na kamo da kay hindi gid si Sexy Liz mang hindi nga basahon ng inyo nga comment. Kaga sa mga katropa, tamo na ginahambal ko dumi Diyos subong ang chimpo, tamo dulong-dulong, paghalong, gigamuha kag sa iban nga manuglakat pa lang pagdalasang payong, jacket, be a raincoat, da kaya uso naman subong daan, trangkaso, kahit itungod nga nagkambyo klima na kita, di ba? Kaya kung magkambyo klima ta, kung protektado kaya sang ultimate riyo ta, sigurado gadyo si Sexy Dia nga, hindi kaya

chimpoy, akong herbal. Kaysa una, bala si Sex Edis ang nagabusong, mga katropa, na may ara ako sang ano, UTI. May UTI ako, pero wala ako yan na gano'n yan, nagpa-check up. Ara sa check up ko, nagwaang ako ng UTI. Pero wala ko, I mean, why ko nag-inom sang antibiotic. Tungod nga, nag-inom ko yasang oregano, mga katropa. Kagsang ano na, mga dahon-dahon ah. Kaya muna yung ako niyang, wala ko yan nag-ano. Kundi nakibot na lang ko yan, bala mga katropa. Nadula, gidya ang ako ng UTI, asta na lang gipagbata ko. Oo, nakibot mo gani sa akong si Doc. Ay, ano ginatumar mo, sexedi nga, naghagan-hagan ang imo ng UTI. Kaga water, gidi eh. Siyempre, water therapy, gidi eh. Grabe, ang pag-inom ko sang tubig eh. Ang grabe ko pa kanoon, mga utan, mga katropa. Bago sa gabusilak siya, sexedi. Hindi ka mo magpati siguro nga ang ipanamukon ko, pinakalas kong marugbata ko, kangkong. Ang bana ko nag-uugta sa akon kay bakla nyo kukuno tangkong sa may market lang. Pero hindi ko magpasugot mga katropa. Gusto ko ako gidya makuha sa kanal ah. Ako gidya nagsuksuk ko yung butas. Siya kag ako gidya nanaog yung mga katropa. Ya, bahala na importante ya makuha ko tuya ang kangkong. Yung ginahandong kag dumuto gidya that time. Pero tiyan mo nabalikan ta na ang ako nga hambal nga. Kinanlan ta gidya sang protection sa adlaw-adlaw. Karoon na lang ipadayo na nga ton nga chismis mga katropa. Kahit mag-commercial ta magbalik si Sexy D, makita nyo na ako sino ang guest ta. Katiya, nang subong on the way pa lang siya, no, medyo late na kaga ulihin naman si Sexy D, naka-inform sa iya, BTY, well, mako nag-expect nga, mapasugot siya nga magbalik, kaga siya nala nagurong last guest na mga katropa, kati was Friday na kita, then sa Monday ara na si Uncle Bob. Kagamot mga katropa, ang ginaindurso sa inyo ni Sexedi nga Ultimate Trio, syempre ang sabat sa aton lawa. Syempre, kaginapangunahan na iasang Santon Plus Gold. Ini nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligun sang aton immune system. So, kung permi ka ginakapoy, wala gana o kung gusto mo yung mangin healthy, perfect gini ni para sa imo. Kaginami sa Santon Gold Plus ta mga katropa, may laki piling mga natural nga ingredients. Kagisa na na ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa mo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sa aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo mo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Ang ikaapat amo ang garlic nga anti-cancer kag anti-inflammatory. Ang ikalima, amo ang spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Dugang pang ako may ara kabukol-bukol sa kalawasan or sis, tap noon ina isang aton Santon Plus Gold. Ikaduwa to nga produkto mga katropa amo ang premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagaling sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Kag ang nami sa aton premium D3 mga katropa, pwedeng-pwede gid niya kay nanay, kay tatay, kay lola, kay lolo. Taya kay nga may ara ini nga calcium nga para mag strong pagid ang bone or ang katul-antul-anan sang aton mga nanay kag tatay. Kag ang ikatatlo ta nga produkto mga katropa, hindi niya makumpletong aton Ultimate Trio kung wala ang aton Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga hindi niya magsulabang sulok-sulok mo, kag kung sensitibo madaya ang chan mo, hindi ka niya magka-acid, diabis kan wala ka payakinanan kung inumon mo ni siya. Kag, syempre mga katropa, nagadugang man paligun sang imo immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini protektahan ang lawas ta, batok sa sipon, kag ubo, kag iban pa nga balatian. Antioxidant protection, nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging, nagabulig man mapugong or padutayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin kag

0: Bala-bala ka mo mga katropa, may are pagid ini nga anti-inflammatory effect, makabulig magpabuhin sa imo hubag o kon inflammation sa lawas. Energy booster, amo na gani nga, mahagan-hagan or mag-reduce ang imo nga kakapoy kung amuni ang tumaron mo mga katropa. Syempre, isa pa lang ni gani, grabe na ang benefits or benepisyo sa imo kalawasan. How much more kung tatlo pagid ni sila inumon mo? Base kung hindi ka naging dyan maduktan niya. Siyempre, ang mga produkto tangahimo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth. Kaya mag-yes to health! Kaga mga katropa, available ini sa tanan nga butika nga malapit sa inyo lugar. Kaga pwede makamukha kadto sa Yes to Health Wellness Center nga ara sa May Door 46 Vinco Building, Barangay 39 Lizarra Street, Bacolod City. Di ba ara sa screen nyo sumo mga katropa ho. Kung gusto nyo yung mangumpra, pwede gigamuto ya kakadto. Kung tamara naman kamo ya magkadto sa butika or magguwa or magkadto sa aton nga wellness center, pwedeng-pwedeng ikaw mo yung ka-order through online. Kag-available ina sa Shopee, Lazada, TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na! Nagapanawag ang aton nga guest. Wah! Dumayari naman di subong na excited. Wow! Gina pamangkot ko pa sa kung pwede na siya ka ano kay on the way. Kaya mga katropa baka gina na nagchatay kami ni Madam Nanette Vasquez Susan. Ang permi na balaga comment bala sa aton live mga katropa. Kag nga anong hambal yung mga katropa? Kay nagambal gin-add niya ko sa Facebook then din-accept ko siya. So nagpa-thank you siya. Ambaya, thank you po Ma'am Sexy Diesel ko. Thank you din po Madam Nanette at sa pagsubaybay sa programa namin. Amo nang ba ko sa iya. Silingin na mga katropa. Ang ganda po kasi lalo na sa drama niyo ni Uncle Bob. Lahat po ng kapitbahay namin dito fans niyo sa drama. Wow. Thank you so much, Madam Nanette. Imagine bala mga katropa, do ka nami, ilang bala sa feeling, bala nga, abi mo bala kisa, duga kutaw-kutaw lang kami din ni Uncle nyo ba, pero at least bala may gaka-inspired manggali sa amon ng mga istorya, no? Thank you so much, gida, sa pagsubaybay nyo. Hindi lang kay Madam Nanette, sa tanan niya nag-comment, kagari din rin nag-apanguna, gido, si Madam Elvira Gilogo. Good afternoon, Sexy D. Good afternoon man, Madam Elvira. Tag salamat gid sa pag-add. Thank you! Nailang yung mga katropa kayo nagtig-ab na naman si Sexy D. Wow. Gusto nyo gid mabatian ng tig-ab ni Sexy D? Dumatsyagang kuya kung dumanugloy ako di. Anyways, mga katropa. Ano naman bala ang ginahulat nyo? Nga may ara naman kita sang isa naman ka-istorya nga pagabuksan. Nga gimpadala sang aton nga katropa. Syempre magbalik si Sexy D. Amo naman na ang aton basahon kag ipabasa ta sa aton nga guest. Ama isa-isa kami kasulat. Subong para at least may ara man siya blado. Kung medyo exciting naman bala liwat ang pagbalik niya. Bala kag hindi na parehos ng ligad bala. Lang taong tagid ba kung paano magbasa ang aton nga guest sa subong nga hapon. Siyempre, mamati kita ni isang gamay nga pahinumdo mga katropa. Kaya magabalik lang si Sexy D nyo. Kagdiri lang, siyempre, sa inyo paborito nga estasyon nga, 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting!
1: Mga katropa,

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.
8: Sa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
2: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong narinig ang Sanfon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. Great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again, and this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly, and since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.
11: Si Michelle Legale, isa

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
4: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
5: Edukasyon.
4: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
5: Edukasyon,
4: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatyagan nato ang mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa lunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot ukon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
5: Edukasyon,
4: edukasyon para sa ikaayong lawas. Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso man ampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini
1: isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass ang ikal mga sangkap sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kunsarin ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sa nga blood pressure. Kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sa mga kasukasuan. Kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa nga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule, ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
5: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang evergreen herbal capsule at tula palaminhot sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
4: Ang evergreen herbal capsule kagang evergreen herbal coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
6: Nga, XFM, kid, how?
7: Kay pagbukta ko, balita din mo.
6: Nga, XFM, kid.
8: Inami ang music, ah.
6: Nga, XFM, kid.
8: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos, nami, bigit mga DJs nila, kanya,
9: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
6: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, kid, how?
10: Timo!
9: FM 103.9. Go!

Você não sabe, você é o que sua. May excited siya mula sa atin nga guest sa mga katropa, no? Kaga, subong on the way pa lang ang atin nga guest. So, mabasa, guro, anay si Sexy D sang isa. Kaso, la timing, gida nga, makaabot sa nga last nga, ano, nga, istorya ta. Kaga, ari na sa ho. Diin ka na? Ay, kikadlawa niya, kuya. Alert na. Ara na sa mga tropa. Kadlawa niyo kuya sa cellphone niya bala. Anyways, mga katropa, alas 4.52 na sa hapon. Kagang ini nga oras, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Kung may ara ka da iyang katarata, glaucoma, or pterygium, ginarekomendagid sa imo ni Sexy D ang pagtumara o ang pag-inom sa aton nga Vision X Plus. Kaya aton Vision X Plus, mga katropa, may ara ini sa beta-carotene, lutein, kag zeaxanthin nga syempre, nagaprotekta man sa aton di nga mata o eh. Para at least balang matapna na siya. Samta nga wala pa be or medyo arapon kada. Subong palang adaan, tapna. Unta na especially sa aton da nga mga gaubrad sa opisina, no? Nga permiga da babad sa computer, no? Pwedeng-pwede giniya sa inyo, ah. Kaga, hambas ang guest, ah, imus guest, hindi, katultol. Hindi sa tultol. Hindi ka kuno ka tultol, kuno ka rin. Ang balong ko na lang siguro, nga taksi na lang gid siya. Taksi na lang da kay ano. Kita mo rin gid nga ang aton, di nga daan nga kuha no, sako. Kung nga, may hara lang din siya, Sexy D, so goon, di gani, kuhan ka na lang angkas. Grab bala, grab nan. Igina na. Ah, kaga. Mga katropa, ano ba lang ginahulat nyo? May arat naman kita subong sang sulat. Pero before ko magbasa sang sulat, mga katropa, tamyawon ko anay ang aton di nga mga katropa nga rin subong sa live ta nga siya. Ari diri si mga katropang Jane Lacheca. Mayong hapon sa imo, Miss Sexy D. Mayong hapon man, Miss Jane. Kaga, salamat din sa pag-atin. Ari man diri si Madam Nanet Vasquez Susan. Good PM po, Sexy D, at sa lahat ng staff ng XFM Bacolod City. Thank you so much, so much. Yes, thank you so much, Madam Nanet. Kanina, ikaw yung ditong tinatopic ko kanina. Kasi binasa ko sa kanila kung ano yung sinabi mo sa chat natin kanina. Kaya, and thank you so much, Madam Nanet, ha, sa pagsuporta sa amin. Ha. Thank you! Kagari man dari si Sir Lloyd D. Navales, good PMSD. Nice to meet you as your neighborhood. Wow, neighborhood ah. Panay na tagal yung balay. Gusto sa noo lang. Sir Lloyd D. Excited na bala ka mo mga katropa sa sulat nga pagbasa ko niya, Sexy D, sa subong nga hapon. Isa na naman ka-istorya ang pagbuksan ta. Kaga, lang tawon tabi kung makarelate ka mo. Kaya nagkakaangot naman ini sa babae nga nagpakasala, mga katropa. Sometimes kita nga mga babae, hindi ma-perfect. Hindi naman siya ma-ano ah, kumbaga hindi naman siya ma-judge ah. Kung ano man ang kakaagyan niya subong, mataglan na yung si Sexy D opinion. Kagbasi ka mo, may harap man ka mo opinion na pwedeng-pwede nyo din ma-comment sa aton nga live ah. Kung gusto niyo yung mag-advise man sa aton katropa. Isa na naman kasulat ang pagabuksan kag pagabasa ko ni Sexy D, mga katropa. Sulat nga, gintiguluhan sang workmate. Dear Sexy D, taguan na lang ko sa pangalan nga Chelsea. 33 years old na ako, Sexy D, kag nagaubra ako sa isa ka construction site. Isa ako ka personal assistant sang boss ko. Pamilyado na ako, Sexy D, kag may ara na ako bana. Natabuan lang gid sa subong, Sexy D, nga sa malayo ako nga lugar na assign.
kag obligado gid ako nga mangita sang bed space para mas makatipid pa gid ako. Pero wala gid ako maguna-una sex ed nga ina nga pag-assign sa akon sa layo, amo man ang rason nga maguba kami sang akon ba na sex ed. Oo, sex ed. Kag dako-dako gid ang sala nga nahimo ko sa iya. Mayara ako nakilala sa lugar nga ina. Kag isa ka engineer. Siguro sa tuman ko kahidlaw sa akon ba na sex ed. Nainganyo ako sa ina nga lalaki. Sex ed kag ang pinaka worst nga natabo sa akon is nagabusong ako sang 3 kabulan. Kagamugid na ang rason kung nga aging bayaan na ako sang akon ba na sex ed. Sa subong sex ed, wala pagid ako idea, kag wala pagid idea ang engineer nga nagabusong ako nga siya ang amay sang ginadala ko. Wala man ako idea sex ed kung pamilyado siya nga tawo. Kahit ikadali lang gid sang among pagkilala na yung sex ed. Ano ba lang pwede kong himuon sex ed? Sa liwat, ako gali si Chelsea, kag madamo gid nga salamat.

0: always, thank you so much, Katropang Chelsea, sa pagpadala mo sang sulat. Thank you! Kag ang natabo, wala yan naman napunggan, mga katropa, ang katol. Medyo kasakit gininisang natabo sa imo, katropang Chelsea, no? Pero wala na sang ibang pangabasulon, di kundi ikaw lang gid. Kaga kabalo, kagaling nga may bana ka. Nga nagpainganiyo ka sa amuna nga lalaki. Hindi niya rason nga nahidlaw ka or layuay ka mo kabana mo, katropang Chelsea. Ang mga rason mo na isa, kumbaga, mga excuse mo na lang na iyang mga nubu ba, mga nabaw. Ang natabo na diya siguro sa imo is, hindi lang yung siling nainganyo sa lalaki nga ini. Basta gusto mo lang magtilaw-tilaw man, eh, galing kahit anong tanakati na disgrasya ka kag nagabot sa punto nga, nagbunga. Nagbunga ang iniyong kababuyan nga duwa. Kaluoy lang gid ka bana mo, ano, katropang Chelsea, no? Kati, imagine balaabi niya, nag-aubra ka. Kati, nagpasugot mo siya gani nga i-assign ka sa layo. Tungod kay may salig sa imo, katapusan ng ginhimo mo ya, hindi iya insyakto. Ano ba lang may ara sa engineer nga wala mo makita sa bana mo? Kay kung palangga mo ya ang bana mo, katropang Chelsea, hindi ginaiya maga sulod sa ulo mo nga mag-amo-amo ka na, or hindi ginaiya matabo nga mainggan niyo ka. Di isubong kay tatlo na kabulan ng tiyan mo. Ang advice sa imo na sex ed is tani, hindi mo lang pag-iya i-take negative ang imo nga ginabusong kay wala niya sala ang bata. Kung ano man niya ang natabo sa imo sa subong, atubangon mo na. Siyempre bulagan ka lang gigabana mo, eh. Ano to imo bana to, martir nga. Okay lang, biskan gintunto mo na sa. Magbaylo ka mo sitwasyon kabana mo, bikatropang Chelsea. Ano ayhan ang mabatsyagan mo?
1: Sige, takap lang ka mama.
0: Kagangambal mo di, wala ka kabalo kung wala ka idea kung pamilyado nga tao ang engineer nga ina. Diba? Ano to ya? Nahubog ka lang? Ano to, nabungguan ka lang sang iyaya nga kuan? Patola? Then nainganiyo ka na? Mga katropa, hindi na bala excuse nga magambal ka mo ya nga kay nahubog ko, naslide ko. Gulpi lang to yan na dagdag man ang bra mo. Gulpi man lang na uba to yung panty mo. Diba hindi niya, cheating is not a mistake. It's a choice. Din choice mo na iya nga, tuntuhon ng imo nga bana. Hindi tama ka ma-judge kay tia. Hindi taman ka kilala, katropang Chelsea. Kagway ko kabalo kung anong kakaagyan mo sa bana mo. Pero ti, hindi niya rason na mangita ka sang lalaki para lang mabulong ang kahidlaw mo. Hindi kaya magambal nga nangita ka bed space para makatipid, no. Nangita kaya bed space para makagwa ka man ni ikaw. Siyempre, mahimo mo kung anong gusto mo. No? Kalaway, mag-isa mga katropa, no? Kisa, sa lagid man ka babae, may mga tayo, ay, may mga ano, gidya kisa, mga babae, ang kita, gidya kisa, nag-una-una, no? Kati, kalaway lang balahaw, kati, okay lang manatani kung deserves ng lalaki nga amhon mo na. Pero, kung sili nga father figure malang to yung imo nga bana, why not? Kag nga mamimsar ka nga mapaingin sa iban. Kasi upo na daya dapat kita ni iya katropang Chelsea nga Puncho Pilato. Kung ang imo yung nga kifi yagin ano mo anay ginagwanta mo da or ikaw na lang mismo nagkalot, wala na natabo. Anyways, mga katropa do, hindi ko kabalo sa iya mag-advise. Do mga king kuya sa iya, tuntuod gina iya. Kaya nga ah, kung miga ko ni sa mga katropa, gintampa ko na ni sa 16 counts. Kaya nga, hindi niya rason niya nga tungod niya nga nahidlaw siya sa banayan na inganiyo sa iban nga lalaki. Pero kabalogin ko katropang Chelsea nga subong kinanlan mo gidya sa comfort, no? Ihagta ka gyapon abiskan ka Gigi niya sa imo. Pero kung may gahay tayo nga duwaya, i-comfort ta kaya pero pakdulon ta kaya dana yan. Mga katropa, basi may ara kamo da gusto i-advise sa aton katropang Chelsea, no? Pwede ka mo mag-advise. May ara kamo da opinion. Kagari diri siya, Uncle Bob. Ari man diri may ari tadi katropang Mary Jane Balio Alio. The heart-heart emoji siling ni Uncle Babo. Hi, sexy D. I'll see you on Monday. Mga katropa, I miss you all. Pula-pula ba? Birthday mo, sexy D. Colorblind ka. Pink ni mo, di ni pula. Anyways, I miss you too, Uncle Bob, na miss ka na namon. Ang ano ko na pasalubong ni Chris ay, ala ay. Panukot na si Chris ay. Pasalubong ko na ni Chris, kung ano ba si malipatan mo. Na. Lapit na lang gito makita na eh. Kaga, nang grabe git pag-enjoy mo ba? Nani ako man ba? Anyways, mga katropa sa liwat ha, basi may ara ka mo da opinion nga inyo. Parang pwede gigam ka comment, Madam Nanet. Basta baka may gusto kong sabihin kay Chelsea. Siguro kahit ikaw, magagalit rin, no? Kasi yung ginawa niya, hindi makatarungan eh. Nadadama yung mga babaeng, formal. Tungod lang ni bala sa mga babae, ni bala nga manugtunto, bala mga katropa. Gakadala sa ang mga babae, hindi bala mga manugtunto, da bala? Mamalakis ang mga lalaki mo, nagyapon, totohon mo lang kami nagyapon. Hindi na iya. Eh, kisa mayara, man kami mga babae, man kisa gina-generalize mo ng lalaki. Para na kung gitunto, sila sa nila, nubyo, abin nila, tanan nga man nga lalaki, manugtunto, harap siyang kolbabay. Grabe na agyan subong ni katropang Chelsea, no? Pero muna ganyan ba ako sa imo, hindi agyan maminsara katropang Chelsea nga, ipahulog mo na ang imong bata, ha? Kaya, mo pa ginagurong pinakadako mo nga sala. Kaga, testingan mo eh, kung kaya pasang bana mo tunlon ang bata nga ina. Basi pa man ang maistorya mo siya. Pero kung para sa akin, kung ako yung magbaylo, sitwasyon, akong bana mo, wala niya kapatawaran dahil kayo nagbilin ka pa yasang ebidensya. Wala man natin yung problema kung ipakalot mong katol mo kung wala ka na yung nagbilin niya ebidensya. Nagbilin ka pa yan dahil kaga. Ay. Anyways, thank you so much katropang Chelsea ha sa pagpadala sa sulat ha. Thank you! Kamu mga katropa, kung sa inyo nabimatabo, no? Ano yan ang mabatsagan nyo, no? Kung ginhimo na sa inyo sang tawo nga gimpalangga nyo o kaginsaligan nyo.
1: Bow! Ka-perfect!
0: Ako? Gina-imagine ko pang subong kung ako, guro, mamu na matabo sa ako. Bahala na. Kung nga muna imuon sa konsang lalaki, mangita sa babae, tapos ang babae nag-busilak. Ay, bahala na mga katropa. Kung guwapa, ang guwapa pa sa akin ang babae, mga katropa, pabayaan ko sa pero kung lawa ay. Mabalos, kuya. Anyway, so katropa sa liwat, basi mihara ka mo na gusto nga i-advise sa aton katropang Chelsea, ha? Hindi kid ka mo maguya-huya sa pag-advise da, ah. Pwede-pwede nyo gid ma-message or ma-comment sa live tao, ah. Ibasa ko lang na yan i-sex sa DM. Nakuha mo gid ang bukol ni sa ulo mo. Magamuni. Nagpulot kaya ba ito ipukol sa ulo mo? Tutuod gina yung mga katropa mo na ganyan kisa. Antes ka mo maghimo sang sala. Paminsaron nyo man kung ano ang pwede nga matabo sa inyo. Siling ni Madam Nanet Vasquez. Ay nako. Ay nako naman Chelsea. Mahirap yan. Dapat inisip mo muna bago mo ginawa. Walang nagsisisi sa huli. Bakit may ginawa yung alam mong mali sa una pa lang? Sana nag-isip ka. Yes, thank you so much, Madam Nanet, sa pag-advise. Thank you! Yes, tsakto gito yung Madam Nanet. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Hindi sa una. Muna gani nga, siling ko. Paminsaron mo gid antes ka mag-move. Think before you move, ah. Diba? Kaya wala ka kabalo. Kung anong pwede nga matabo sa imo ka, kung anong pwede nga kung sino ang maapektuhan sa ginahimo mo. Siling mo, pamilyado ka pa may mga kabataan, kagiguro for sure, wala mo lang gin-mention. Pero tiya, ano ayhan mabatsagan sa mga bata mo? Ng ila nanay, hindi gili namin nga good role model sa ila. Kaya nga mismo nga nanay ang nagpatuka. Subo mga katropa, no? Kaya nga Arab lang gusto tagid sa tani i-help kung ano man ang pwede tang ma-advise niya. Pero tiara gid saya sa sitwasyon nga sala ang ginhimo niya. Muna na iya, ikip mo ang bata kag wala na niya sala katropang Chelsea, ha? Sagudon mo eh. Ang gibayaan ka sang bana mo, ti wala ato bangon mo gid na. Kaga i-try mo i-reach out sa engineer nga amo to kaga pabaloon mo gid saya nga amo na natabo sa imo. Tia, wala ka mang kabalo. Base pa man lang ha, tindugan niya man ka. Kagwiling man siya magbulig parte sa inyo bata na. Hindi na ako magpalawig pa ka tropang Chelsea. Do ako mahibi. Char lang. Thank you! Mga katropa, mamati kita anay sa gamay nga pahinumdum, no? Mabalik lang si Sexy D para buksan to naman ang ikaduwa na naman nga sulat ng ipadalasang aton nga katropa. Siyempre, din lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting! XFM! Mga katropa!

0: Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ng isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo.

0: kagasunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sang higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
0: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Southon Plus Gold.
0: Ang manami sini sa Southon Gold Capsule Sir Josiel kay gid combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sang ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact ang isa sini sang sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gani kita sang Southon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung ang unod sa mangustin sinikunding niya sininga panit nga nag-aangkon sang santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The secret of health.
1: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
1: Oo.
0: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The secret of health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sansaon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon nga medyo magpaganot ang higko dito susunod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The secret of health.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen da kong epekto yung sining to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Santon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pangidaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sining brain.
2: The secret of health.
5: Exciting!
4: Santon Gold Live Testimony.
6: Aror balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold Coffee

0: bibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus? Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahig yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System pain. Ako si Lani, isa ka ba

0: Parang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Sangtakuli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa...
3: Sentro. Kamsa, bullseye.
4: Department.

0: Alas 5.33 sa sanghapon mga katropa, kagining oras, ginadulong sa inyo sang turbo. Siyempre kung naga, palay-palay na daiyang inyo nga patola o kung kalubay, magturbo na kamo mga katropa. Kag ginarekomenda ko giniya sa mga babae sa inyo daw ang mga bana, the ear, mga hubby, mga mister tada, nga medyo may edad-edad na. Kaya nga itong turbo mga katropa gawa sa maca at clavo waska, nga mga natural nga herbs para ma-enhance ang libido sang kalalakihan or sang mga mister ta. Kaya syempre, at the same time, mag-improve ang performance sa Benzi. Base maka 12 rounds bala siya banaburge mo da iwala kong makaturbo sa kag kumakainom na siya kaga mga katropa 30 minutes before mag labing-labing ha kaga hindi nyo mapagadaw-adlawa kay base bala kong adlaw-adlaw nyo na balang pag-inom base kung pangihi na lang ang pahuway sa inyong mga minis. Kaga anyways ano bala ang ginahulat nyo naman ang ikaduwa nga istorya nga pagabuksa na naman ni Sex Ed. Yeah! Kaga makarelate gid ni ang ibanda siguro about naman ni sa LGBT. Wow, LGBT. Kaga magabasa na si Sex Ed. Mayara naman makarelate ka mo ni mga katropa sa akon da ang mga amega da ang mga jugila. Pwedeng-pwede ka mo mag-comment ha kung gusto nyo. Kag kung ka-relate ka mo, kag kung may ara ka mo ng mga opinion, syempre, pwede-pwede giti ya. Hindi ka mo mag-huya-huya. May sulat naman kita nga pagabuksan. Nga ikaduwa nga sulat. Naging padala sa aton nga katropa nga ginting uluhan sang doble cara. Dear Sexedia, taguan na lang ko sa pangalan ni Nathan. 31 years old na ako, Sexedia. Kag may ara ako sekreto, nga daw hindi ko pagidma ako sa pamilya ko. Especially sa father ko. Isa ako ka gay or agi. Kag daw nahuyaan na ako magpabalo or mag-ako pa sa ila Sex ID. Kay tungod nga 31 anyos na ako. Kag ang gusto sang akon nga tatay, makapangasawa ako kag makabata. Ano bala ang pwede kong himuon Sex ID? Ano bala ang pwede ko mahambal sa akon amay? Nga lalaki ang gusto ko, Sex ID. Saliwat, madamo gid nga salamat kag ako galiliwat si Nathan. Mahay lang ko dagali isa kasen ko ha, nga nagapanika-ika. Si Trixie Robe Mota. Mayong hapon, Trixie, I miss you so much na gidiya. Mga when gita niya kakita ay man. Nahidlaw na ako sang banding ta. Wah! Banding, dala ano, to gani atong banding na doa. Anyways, ang advice ko sa imo katropang Nathan, hindi mo yakinan lang ikahuya kung ano kaya klase sang persona, kung ano man daya ang gender mo. Wala naman na may mahimo ang family mo or si tatay mo. Kalaay man na guru yan nga mapapretend kaya nga mga sawa ka. Pero sa likod sang tanan ato ay to ka sa kampo gatuwad ay. Di wala? Kaya hindi lang na nga sila nga, kumbaga do, ikaw bala mismo, wala mo gin-accept nga amo ka na kung hindi mo pa kaya mag-ako. Katropang Nathan, wala malain kung agi ka ah. Wala gid malain maging agi, mga katropa, as long as wala kaya may ginatapakan nga tawo. Kag wala kaya gaperwisyo nga abi, me, di ba? Ako bala mga katropa, damo, gigos ang mga barkada man nga mga agi, no? Kag, almost na nga mga barkada ko is ang ila na bala nga istorya do. Harap lang ginbog-bober naman sang tatay nila isa pagkabalo sang agi sila. Eh, pero kung ako say mo ya katropang Nathan, manugid kuya ah, maprangka nalagid kuya, kaysa naman magulat-ulat si tatay mo. Kagbasit bala naghahambal-hambal ka pada nga may nubya ka na kay galit nubyo. Di ba la? Mangita ka sa babae pero mas virgin pa ya ang babae kumpara sa imo. Di ba kalain? Kay kung magprangka kaya sa amay mo, kung sa pamilya mo katropang Nathan. Hindi ko ya magpating hindi nila maintindihan. Oo. Matabo ginaiya nga pwede mga mangakig sila or masunggod sila or ano mapatopan ka ni papa mo siguro, I don't know, pero kay 31 ka na respetuhon gina nila ya kung ano ang desisyon mo, kung dara kaya nilipay go on, hindi pagtabon-tabuni kung baga ang gender mo sa ila kay ti ikaw mismo wala mo managing gusto galing kay ti amo niya ang na-feel mo babae ang heart mo, di ba la? Eh, pareho sa mga tibo, kung man yung mga barkada, hindi man nila gusto nga maging tibo. Sa kaya gusto nila pungulay, hindi ako na. Tingin mo, ya, gusto mo yung dumugay. Ano ko ya, ako ya, katropang Nathan, suportado, kaya ni Sexy Dia, kung ano ya, ang gusto mo ya, nga matabo ya. Kag, wala ta kayo gina-underestimate, kay Tia. Nang amo ka na iya mo kagisa pa ambal nila kuno salot kuno sa lipunan mga muno kisa gani mo pa na gani kisa ang nami gani barkadahon bala mga katropa ang mga agi tutuod ginaiya kay nga ah maintindihan ka pa na nila mga pisan pa na sila masaligan sulod sang balay mga tinlo pa na sila muna lang is kaya ang iba nabi nga mga ano mayara gid yung mga attitude ng mga agi muna wala man ang problema katropang Nathan kung mag agi kaya pero ti syempre hindi ka lang yung maglabot sa punto nga maparitoki kagid mapabutang kada sang kung ano-ano da mapabra ano kada mapa ano na gani plastic surgery as long as nalipay kaya kung ano ya ang imo ya subong yung gakadangtan go lang ni sagay pa pretend ka ikaw man mismo sa uli mahinulso totoo ginaya ka tropang Nathan narab lang makambal kagid nga ay mayo pa nga nagnugid na lang ko kay tatay timprano nga agi ko mo tay niyambal mo sa iya nga pangayo ka lang pasensya eh nga natong bago mo lang ginsugid kiti bago ka lang nagkagats kag nami-nami ginaya sa feeling katropang Nathan nga once nga mag-ako ka na ya sa ila ya nga isa kaya kaagi so buong yabis ka nanumuya ka sadya may ara ginaya part ya kis aya nga makapaminsan ka nga ay nalipat ko wala sila gali kabalo sang gender kung nga tuod-tuod. Ari din katropang Alberto Norbing Loreno watching and listening from Talisay City Zone 15 Negros Occidental. Thank you so much katropang Alberto Norbing Loreno sa pag-agi. Taga, basi katropang Alberto, may ara ka ma-advise sa aton katropa, Madam Nanette? Baka meron kang ma-advise sa ating katropang Nathan na isa daw siyang bading at hindi pa alam ng pamilya niya, lalong-lalo na ng tatay niya. Kasi yung tatay niya, gusto daw ng tatay niyang magkaasawa at magkaanak siya. Pero bading siya, ano daw ang dapat niyang gawin? Kasi hindi naman babae yung gusto niya, lalaki.
1: Guwapa!
0: Guwapa gid man, diba? Katropang Alberto, basi miyara kada gusto nga i-advise sa atin katropang Nathan. Pwedeng-pwede ka gindi nga mag-advise sa kanini maguya-huya kay basa ako ni Saksendia. Ay, tisa sa di may ara man nga opinion. Basi ka mo yung may ara mo ka muna mga opinion nga inyo. Welcome, gidya, ang inyo nga, ano di, opinion, kumbaga. Para at least damo, pagid ma-learn na nga ton katropang Nathan, balaw. Pero di bala katropa, mga katropa, mas nami gidya sa feeling niya kung wala kaya may ginatago, no? Kamagaan, tuntuod gina yung mga katropa, ya. Tapos gulpi ka lang, daya, bi... na ang ginakadlokan mo dabi nga sapat bi tanga gulpi lang binagkakamang si mong tanga about it siya mapaktan ka madagyapon nga jugila ka hindi po dloy ginaya taguon niya siya gidiyaw diba di ikaw mong yapon mabudla yan kiti mga times ginaya kisa nga malipat ka. Kapin pa mga kakadto, dabi mo, barkada, tapos tawagun ka nga ging. Mang, oh. Ano mahimo mo ka mabatian sa pamilya mo? I-accept ka gina nila katropang Nathan, bis ka na ano pumatabo. Oo, mga king na sila, pero agi lang man na. Kagawa, suliun, balis ka ron, bata ka mangyapo nila. Kung bala mga katropa, kung magkabata ako, tapos mag-agi, wala ko yung problema. Kiti bata, kung managyan, anong tanak karong kiti nag-amo na, di bala? Alang, ang tanak karong padlarguhon na gusto yun at magpalda? Hmm. Diba? Wala na yung problema mag-agi sa as long as wala siya yan nagaladlad, gidiya. Kaya kuya, duka, okay naman niya sa akong niya. Almost, kapag subong ba lang ang mga kaagian, bala mga katropa, professional, tutuod gina. Hindi mabangbang subong niya ang mga amo na iya. Pisan. Mga ano na sila, bi, kumbaga, ang utok nila, bala, kumbaga, duka, artistic. Artistic! Duka, damo na sila yung talent na, talented na sila yung balawa mga katropa. Skandiin mo lang na sila. As long as wala lang mga bisyo ng mga jugila, ha. Iba ni mga jugila, may mga bisyo na, ti, ang guwa na isa, mga wat na langgid na. Pero, kuwang-kuwa mo yung support ako, katropang Nathan, ha. Kung ano man yung gusto mo. Pero ako ya para ya ako ya kung ako ya ay sugid ko na lang ito tuod. Hambala si papa mo nga to hambal ni sexy day. Wala man ko namang malain mang agi ko no pa. Oo. Hindi mo na yan sala. Hindi mo yan kasalanan. Hindi mo na yan sala katropang Nathan nga nag-amukan na. Siguro subong ka lang naminsar nga muna, no? Pero doon ka sa uan, no? Ara bala kisaba lang gusto mo na magladlad or gusto mo na mag-amu-amo na. Pero hindi kaya ka mo-amo na katitungod nga wala kabalo, hindi aware ang family mo. Oh, mga katropa, masi meron ako muna gusto i-advise sa itong katropang Nathan. Pwede-pwede ikaw mo ka-advise, ha? Kay basahon ni Sexy D kung ano mo ng inyong advice, ha? Siyempre, buligan ta si katropang Nathan kung paano siya magka-guts. Paim na si papa mo bala. One time, ipaim na si papa mo. Or dala, sagwa. Mas mayo i-date mo siya sagwa at hindi siya kapamersa to. Nga, kag sa tuod, pero hindi sa kapang lampos. Ito, uy, ato sa kalusag guwa. Sabi niya, Madam Nanette Vasquez, Nathan, hindi mo naman kasalanan na ganyan ka. Kaya di ka pwedeng pagalitan or pagsabihan ng masakit ng tatay mo. Kasi, una sa lahat, ang magulang ang unang nakakaalam ng ugali at kilos ng anak. Kaya kahinahanapan ng apo, siguro gusto ng tatay mo na sa'yo magmula ang pag-amin na gay ka. Yun ang ibig sabihin ng gusto ng apo sa'yo. Aminin mo ang tunay. Siling ni Madam Nai. Wow, very well said. Thank you so much, Madam Nai. Thank you! Supportado ka rin niya, Madam Nanette. Nathan, katropang Nathan. Yes, siguro. Feeling ko talaga, Madam Nanette, alam na ng tatay niya, di ba? Pero yung tatay niya lang talaga na yung nag-aantay na siya yung mag-open up about dyan, di ba? Hindi na yung mahimu yung ging. Hindi ka na yung mag-ki-ay-ki-ay for the one time yung... diba? Isang pampas, isang bata. Kaya Barbie doll, ginahampangan mo, ginliso ka lang ni tatay mo. Gin-divert ka lang kumbaga ang mga ginaubra mo sa gamay ka. Kahit siyempre hindi yung ma-accept nga ang buka na. Pero, tsakto to, yeah. Very well said, gito. Ang mali, Madam Nanette. Ang tsakto, gito yung tanan ng yagi nang ba. Thank you so much. Uliwa ka lang, Madam Nanette. Thank you! Wala sang malain magprangkaan. Kagindi lang niya. Imagine, bala ka tropang Nathan. If ever nga magprangka ka sa tatay mo, hindi lang niya kumbaga ang wala ka pa kaprangka, ang mismo ang kaugalingon mo, ginabutigan mo. Ang bagati ako magprangka ka na sa imo tatay, pareho wala na iya nga na ginpagwa mo niya ang kaugalingon mo sa priso, bala nga sistema, bala ko katropang Nathan. At least, di ba, may freedom ka. Kung hindi nila mabaton, ma-jump ta sa other conclusion, ha? Kumbaga, if ever nga hindi mabaton ni papa mo or sa pamilya mo, ni tatay mo, ni lolo mo, manda or ni lula mo, 31 years old ka na, Nathan. Pwede ka na mag-sipak sa ila or mga buhi man sang imo, eh. Kung hindi gidman nila mabaton, pwede ka na yung mga buhi nga ikaw lang, buhi ang kaugalingon mo sa gusto mo, ara at least makapagusto ka. Kag ang importante is napabalo mo na sila. Pero kung palangga kaya nila ya sa bata nila, syempre batunon ka gina nila ya. Wala man sang ginikanan or parents nga si kwayon katungod lang sa amo na iba niya ra, pero ti the end of the day batunon man gihapon, kati sige na nung matabo, bata, makamukha dugo, makamukha po nila, kagbasi, may ara ka mo nga ginsundan, kisara na sa ano mo, pamilya, bala nga ilautod ng may sa side ni father mo, kag ni mother mo nga amo man na. Hindi nila genetic, maga. Hindi nila, hindi ka man nila mabasol, maga. Pero ti, kung kaya mo man lang mga sawa, mas nami man katropang Nathan nga may bata. Kabiskan amu ka na, biskan na, kung baga, i-set up mo lang, ayan mo lang babae, i-prakahon eh. Oh. Nami man sa feeling nga may bata ka mo, pero at least magtigulang ka kung di may maalaga sa imo, di ba? Hindi kaya magmukhang kawawa. Biskan dugi, kaya at least may anak kaya. May, why kaya kabalo mo pa na iyang maano sa imo, di ba? Kaya anyway, sasta na lang gigudi ka tropang Nita na mula na ambal ko sa imo nga kuwang-kuwa mo gid ang suporta ni Sex Eddie kung ano gid man niya ang gusto mo, pero go lang nang go kung kung do ka bugat na gid sang pamatsyagan mo, iprangka na lang gid kay para magtawhay man ang paminsara. Thank you. Diba mga katropa, pareho lang man ang kisa nga nag-aako ka nga naluyag ka sa isa katawo mo nga hindi ka bala sigurado kung anong isabatya sa imo. Diba? Kung ano, gid man ang sabat ni tatay mo, i-ano mo, i-accept mo. Baga, kahit hindi taman na ano nga si papa mo, may ihambal si mo. Ba si ikaw pang bugtong na lalaki da, o, di ba? Tapos nag... Babayi, gali, alalaki, gali, i-aimin ang gusto mo. Di ba? Hindi na ako magpalawig, mga katropa, ha? Anyways, thank you so much gid sa inyo nga pagsuportan naman sa akon sa siniya hapon. Kag sa Lunis bantayin niyo kay ara na si Uncle Bob. Maga kitanay na kamo kag kami makitanay naman kami ni Uncle Bob. Magabalik naman kami liwat sa drama. Hidlaw na ko magdrama-drama, daan niya. Kamu yan, hidlaw mo kamo sa drama, ay. Drama nga, wala diri, wala dito. Wala nga mga drama. Kaya sa mga katropa ta subungan, nagsuporta sa subong sa aton sa live, si Madam, of course, si Madam Nanet. Thank you so much, Madam Nanet, again, no? Si Alberto, si Uncle Bob, Barry Mandiri, sa live si Mary Jane, Balio, or Balo, si Sir Lloydie, si katropang Jen Lacheca, and si Madam Elvira Gilogo. Thank you so much, kaya kag siya, ako na pa kaisa nga si Trixie. Mayong hapon, nanda kag maayo, nanda nga pagpamati, ginatamyaw ko, dagaling akong pamilya sa Ilopes, no? Lalong-lalo na ang akon nga tiyo, nga gwapuhon, no? Mayong hapon, nanda sa inyo, kag ang imo nga partner, kasen, ngay Lola, si Lola, da, kamusta na? Kamusta na ang pamatsyagan subong ni Lola? Kaga, syempre mga katropa, buwas naman kita makita na, no? Kaga kabay pa buwas, magsuporta ka magihapon sa akon. Thank you so much. Gida kay damang-dama talaga ni Sexy D na nandyan kayo. Wow. Hindi niya talaga ako ginaghost. Kadamo pakita sa mga istorya nga pagabuksan mga katropa. Kag kung gusto niyo naman yung magpadala sang sulat, pwedeng-pwede gi kamo magpadala sang sulat nga inyo man niya iya. Kung lawig gid man ang inyo nga sulat sa Sexy D na lang na iya bahala mga highlights da kung ano gid ang problema. Kung na lang na iya ma-summarize ang inyo nga sulat. Kay malay nyo, dugay-dugay inyo na yung letter ang ginabasa ni Sexy D, diba? Maka-relate gid ka mo iya. Kaga at least ma-advise at mabatian nyo man ang mga katropa. Tanga nag-advise, especially si Madam Nanet Vasquez, everyday gid niya, nag-advise siya. Mabatian mo man, kag makakuha ka man opinion ni Madam Nanet kung ano ang pwede mo nga himuon sa imong problema. Mga problema gid niya. Wala kasi hindi na ang problema bala mga katropa. Hindi na napagpuproblema ako na kakapoy na yan. Subong bala ang problema naman bala ang papaproblema ako ta sa aton. Wala bala kung pwede lang bala tani. Ang kwarta naman mangita sa aton, no? Kito pilala kita lang yan pero may kapangita sa kwarta. Kagasta na lang hindi mga katropa si Sexy D ha. Kaga, siyempre, dali lang sa inyo paboritong estasyon nga, 103.9 XFM Bacolod Katropa Mo. Exciting!

0: kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunful Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunful Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: ng all-in-one sa presyo magkaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Santone and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting, bro!
2: XFM 103.9.
3: At sa FM Time, alas 6:14 sa gabi, mga katropa, gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Ngayon pasakaan sa Office of the Ombudsman sa kaso nga plunder kag graft si Senador Jinkoy Estrada sa Sandigang Bayan, may kantangan sa ginalagar anomalya sa flood control projects. Personal nga nagkato si Sandigang Bayan Assistant Ombudsman Miko Clavano, agud nga i-file ang mga kaso. Nalakip ang ngalan ni Estrada sa kontrobersiya matapos nga ginakusaran siya ni Anay DPWH Bulacan District Engineer Bryce Hernandez kay nakabaton sang kickback gikan sa flood control projects apang ginpanginwala ini sang senador. Suno kay Clavano, ginaligar nga ginangot ang respondent sa pagmaniobra sang pondo. Questionable ng public bidding kag pagkuha sang kwarta sang gobyerno gikan sa mga infrastructure projects. Padayon nga ginpayag ni Estrada nga inosente siya sa mga aligasyon. Suno sa senador, wala siya sang ginpasulod nga pondo kung insertion sa proyekto pareho sang ginasiling ni Hernandez. Ini ang ikatlong beses nga maatubang si Estrada sang kaso nga plunder. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog na panglawason, mag-Santon Plus Gold. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM 103.9.
4: Mga katropa, exciting!
5: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod, XFM
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: heading home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Bacolod and the rest of the Negros Island region, and welcome to sa inyo programa ang
2: Extra Drive!
3: Of course, nagkapati ka mo bala kay Lolo kung kay Lola ka? Gluyag mo bala mapamatian kung anong trending, anong viral sa social media, pati pahapos nga pagi, Carrie!
1: Basta nakatutok lang ka mo sa istasyon kung sa diin ang mga viral ang ginaistoryahan naton. Kaupod ang mga viral man nga wakalan pero hindi tungkol sa scandal.
3: Ako si katropang James King.
1: Nagkakot naman si katropang Mommy G. Tutok lang diri sa
2: 103.9 XFM Bacolod!
3: Ang ini nga programa Extra Drive, mga katropang, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement. Aton nga supplement nga makabulig labi na gid sa mga kalalakihan para ma-enhance ang libido sa lawas pagon ang inyong nga pag-updanay sa ang imo nga partner, legal na partner, ang imo nga asawa. Ang Turbo ang imo sa makakaglabwas ka nga makabulig para pag sa pangmatagalan, pang lost, long lasting na loving at samahan.
1: Yes, kagid ilamang ang Turbo, no? Kay Buas, magasugod na ang Bacolod Chicken Idasal Festival. Ay! As tub-tub sa 31, ano? Kinahanglan na padamu-damu kaon niya. Enjoy naton ang Bacolod Chicken Idasal. Gani, magbit-bit gits ang ato niya nga, Santong Gold Herbal Tea. Yes. Pampatunaw, no? Sa mga kinaon naton, especially kung nagpabusog kagid. Buas hasta sa Domingo ng adlaw.
3: Ayun, mga katropa, no? Maswerte naman yung makabaton sa mga ano din, stab o mga ticket, no? Na binagid sa Chicken Inasal Festival. Lain man ginong ang inasal sa Bacolod, no? Ginadayo, ginakatuan. Reason why, amo na nga daw nagsugod, ginpakilala, ginintroduce ang ginatawag nga Chicken Inasal Festival sa siyudad sa Bacolod.
1: Si Daryl Burgos sa katutokin sa aton. Try lang naman i-play yung imo requested track nga ano to? Reality. Dreams of my reality.
3: Sabi ko, isong ni Daryl Ong.
1: O, Buas ya, it's real. Gidya nga makatilaw gi kamo sa nga inasal. So, may mga lugar nga sarangid ninyo makatuan, ano? Paresa lamang dira sa may ano, tatlo ni ka area gali. Okay. Ang mga dalagko nga malls, no? Diriya yes sa Bacolod, saragid ninyo makatuan para ma-enjoy ang kanamitin sa nga ato niya nga Chicken Inasal.
3: Yes, and of course mga katropa, well, banta-bantayan man nato nagano sa tungod sa kay Dome nga ginatawag, nagsulod sa ato nga Philippine Area of Responsibility. Nakasulod na, Mami G?
1: Wala pa, actually. Wala pa, okay. Ako sa sagwas ng Philippine Area of Responsibility apang ang pag-asa, no? Ang nagpagwa na sa abiso, no? Nga posible over the weekend, ini siya magabaskog pa, no? Sa pagsulod niya diri sa Philippine Area of Responsibility. Tapos, nga kinahanglan gid nga magpreparar, ano? Kaya, hindi man siya mag-landfall, magalikog man ini siya, apang may aragid sa pagdala, no? Sa mga pag-ulan-ulan diri sa aton.
3: Yes.
1: So, maging posible abi nga sunod sa pag-asa sa Sabado mangin typhoon na ang category niya.
3: Tingala ko nga may advice man diyo sa social media sa mga ibang pang new

0: ito website nga ginalauman ang ginatawag nga yun, katamtaman, tubtuan na ganyan katamtaman, no? Katamtaman hanggang malakas na pagulan, no? Nga may upod ko nung pagpangilat, mga katropa, kag mabaskog hangin, ilabinagid, no? Sa diri nga mga area, so, sa may southern Luzon, na Laguna, ati malay umantada, no? Laguna, sa Quezon Province, yan, Batangas, sa ining mga area sa makabatsyag sa ginatawag nga ngayon, pag-ulan-ulan kag pagpangilata, mga katropa.
1: Okay, so amoy na ang gulubantayan naton, no? Posible man on May or June 2. Okay, nakabutang dere nga magagwa na ining si Domeng, no? Sa Philippine Area of Responsibility mga alas 8 sang aga June 2, no? So kung magsulod na ini siya, aralan siya mga lihid sa kilid sang Pilipinas.
0: So maybe posible sa Gyapon mga katropa, although hindi siya mo nakabaskog siguro, labi na gidire sa ato sa Visayas, ba posible nga mapektuhan, makabatsyag siguro pag ulan-ulan, no? Ang kita labi na gid sa nagahilapit man nga brigada eskwela.
1: Yes.
0: Hoy, ang inyong katropa gali, no? Inyong katropa station maupod man sa brigada eskwela. So bantayan mga katropa.
1: Medyo mabulubaskog man ining si Jangmi, ano? Kaga mas mangin mabaskog pa pag nakasulod sa area of responsibility. Mga kumusubong pa lang niya, may hara na sa sustained winds, 65 kilometers per hour. Ang pagmadlos, 80 kilometers per hour. So, munang asahan, ano? Although, ni siya nagapadulong north-northwestward sa kadasigon nga 30 kilometers per hour. So, busidigon, kung June 2 ini siya magwa, although ara na siya sa babaw, so, posible hindi na kita maapektuhan diri, no? Sang mabaskog sinikong ulan in kaso gitman.
0: Mami G, nabasa ko man galing. Noon nga, di ba, subong niya, experience kita sa Gyapon, bisan may pagulan. Ulan na, nabasaan ko man ang parte bala sa kainiton sa tiyempo, no, sa subong. To, and then, sunod sa, ano, sa mga eksperto, Mami G, no, ang global average temperature bala, siling nila nga posible ko nung magpadayon ini, no, sa masunod pa nga mga lima katuig, baw, makakon mo na, no, magpadayon ini nga near record levels, no? Sining atuig 2026 para sa next 4 years afterwards. Inasuno sa United Nations, mga katropa, no? And then, ang 11 kuno ng mga mainit ka mga individual years, no? Nga na-record. Nagsugod, mga katropa, sang 2015 onwards. Kaya karon ang UN's Weather and Climate Agency naghambal nga ang trend mag-set to continue, meaning magapadayon, no? With the new hottest ever year likely before 2023. So,
1: yes.
0: Ang 20, o diba, nagsiniling nila, may muna ganing, in-expect natin na sininga, at is matapos ng 2026, mag-experience man kita sa ginatawag nga El Nino.
1: Actually, nagsugod na ni siya, no? Sa, remember nyo to nga nag-El Nino diri sa aton, nga atong pilagid kabulan, nga wala gilados, bagyo, no? Kagtuman, gid kainit, nga nagreklamo na ganing mga kabataan naton, no? Sa eskwelahan.
0: Kina-cancel pa mga klase. Oo.
1: Pero not just that year, no? Kundi years before that, naka-experience sa kita. And sometimes, nagalawig ang tuig naton, padulong niya sa future, no? Mas nagainit pagid. It's because nga, tiyan mo na ni ganing ginatawag nga climate change. So, kung may mahimo kita, no? Although medyo silinggani sa mga eksperto na hindi ta na malagas, no? Pero as long as we make something, no, nga pwede or sarang nga makabuhin-buhin maski papano, kag maatras ang ginatawag nga pagkadasig nga pagkainit pagit sa aton nga kalibutan. Hopefully, ano, sa tanan-tanan nga pungsod sa kalibutan will do something about this.
0: And na-mention mo, Mami G, ang parte sa mga mainit nga tuig, no? Ano yung munigaling nga tuig 2024, mga katropa? Kung madunduman nyo, ito balang may pagkansila sa mga klase tungod sa grabe ang init. Karon, likely ko rin, mga katropa, 86% ang tsansa nga 1 year before 2026, and 2023, sana in between 2026 and 2030, I should say, no? For 1 year, posible mga 2027, 2028, masurpass ang ini nga daw mainit nga tuig, warmest year on record mo ni ganing 2024, and gina posible by 2027 predicted, no, and isa pa gano, predicted end of 2026 nga nagasaka pa gano'ng chances, no, by 2027 ang next record breaking year, no, inasuno sa ano, ha, sa WMO's Global Annual 2-Decadal Update.
1: Pero siyempre we're talking about global, no, kainiton, pero diri sa aton halong kita again ginapapipara sang aton yung weather bureau, no, na with starting June until November ang Super El Nino ang ginatawag magadungan abot sang habagat. So ini sila ang mag-create sang mga mabaskog nga mga bagyo, no, suno sa mga eksperto. Amo na nga subong pa lang, as early as now, ginapahanda na kita, ginapapreparar na kita for whatever, no, nga mga circumstances sa nga saranggit idulot sa mga mabasko gabagyo.
0: Yeah. Kung mo notice yung mga katropa, gatag kita permesang update sa inyo. Kayo siyempre, may araw man update, gikan sa mga eksperto, gikan sa PAGASA, no, hindi lang sa aton pungsod, even sa mga international nga mga nato, nga mga weather updates, mga katropa. Well, ini ako pag pangaman man, pagpaganda, hindi para mag-create sang kadlok, pero pagpaghanda sang tanan, mga katropa.
1: Yes. Oh. And syempre hindi lamang yung weather gina-update naton, pati ang mga chismisan sa aton yung pungsod, aton man nga i-update kamo. Puro ni tanan, ha, may kaangtanan sa ginatawag yung pabilog.
0: Pabilog?
1: Oo, kag sarang nga makashoot.
0: Pabilog, makashoot.
1: Makashoot.
0: Bola ba yan?
1: Bolang bola, pangilola, sadya-sadya.
0: Naku po.
1: So, muna ka pala tayo na doon karon. Bantayan ni na nga mga chika. Anex pala ina sila. Amun ang dapat na ito niya nga hibaloon. Basta tutok lang ka mo, ha? Dari sa estasyon, sa nasiling na, nga nag-viral ang gina-istoryahan.
0: Kaupot si Katropang James King.
1: Katropang Mommy G. Tutok lang sa
2: 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: Sunfall Plus Cold.
2: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Sunfall Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Sunfall Plus Gold.
3: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Sunfall Plus Gold.
4: Mabili sa mga butika.
5: Sunfall Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Dibidib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
4: Naunsa di ay ka?
3: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan! Exciting kaayo? Nalipong ko!
4: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
0: Turbo Food Supplement from Med. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement from Med. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
6: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, kay may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
7: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga guest to stores nationwide. Kag mga drug stores na pizza in mga lugar.
9: Exciting!
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9 XFM News. FM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na nagapanguna nga balita. Ginbulgar sang PNP CIDG ang iban pa nga posible may kailabtanan sa pagpalagyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Suno kay CIDG Chief Major General Robert Morico II, posible nga may anong katawo nga maakusa sang obstruction of justice. Lakip na si Senador Robin Padilla, ang iyang atiyo kag ang isa ka babae nga security officer. Ginpayag man ni Morico nga nakilala na ang tag-iya kag driver sang pickup nga ginapatian backup vehicle sa pagpalagyo ni De La Rosa. Suno sa otoridad, pakaisa ni Padilla ang tag-iya sang salakyan. Nagpagwa na sa subpoena ang otoridad sa pila ka tawo or pila ka mga individual na may posible may koneksyon sa insidente. Inaambalita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Sutton Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM 103.9
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si

0: Coffee Bakes. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahigyod. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait sa akit. Gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sis the Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Makatupa. May bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impamasko kag-miss game panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na. Shelty ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Xanthan Gold. Mas manamit, gapabaskog, gapagwapa, look younger. Mag Xanthan Gold Coffee ka na.
8: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
10: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
10: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
13: XFM kid how?
14: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
13: Naa XFM kid.
15: Inanay ang music ah.
13: Naa XFM kid.
15: Ay wala ka lang music magtapos bugtaw ko lamay ara ko sa mga balita. Labis na bigit mga DJ sa lakad.
16: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X ka X. Simply
13: may how kid dapat.
16: Enjoy lang.
13: Naa XFM kid how?
17: Imo.
16: XFM 103.9.

0: Heading home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-ibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. But XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Second hour na naton mga katropa sa programang Extra Drive. Mayo-mayong gabi sa inyo tanan. Kumusta ang inyong apanyapon? Nakapanyapon na da? O kung manug pa lang? Hindi nga programa ang ginadulong sa inyo mga katropa no? Sa aton nga Ultimate Trio. Pasimalipatan naton nga hindi ang available sa mga again, Ultimate Trio natin ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 nga available gid sa mga butika sa inyong lugar, ilabi na gid sa mga national nga mga nga of course butika naton para sa Mercury Drug no, nationwide na I should say, South Star Drug Store, TGP, Generica Drug Stores, iban pa, Deria, Negros Grace, Sincere, ano pa gani, Mami G?
2: Yes, Rose Pharmacy, Rose, of course. Hindi pagkalipat. Okay? So, wala labot niya sa ato niya ng Ultimate Trio, ang ato ng Ultimate Food Supplement. Mayara man sa pilian ng mga kape. Hindi nagkalaing-laing ng benepisyo ang mahatag sa aton. So, kung ano ang fit sa imo, especially sa taste, or mas nami ang benefits, kilalahon nyo gid. Kaya mayara kita sa Santon Plus Coffee Mix, yep. Premium D3 Coffee Mix, kag ang aton nga Santon Gold Coffee Mix.
1: Yun. And now, mga katropa, no? Sa aton pagpadayon ay, no? Ano ganito nga balmo kag gina, Mami G?
2: Nisugid mo sa ila? Ba? Mga intriga, mga showbiz, dala na sports. Hindi lang pang pas, ano eh?
1: Pampamilya.
2: Hindi lang pang pamilya, pang sports pa.
1: Hindi lang pang chika, pang sports pa.
2: Correct, pwede. Pero anti, sinadali lang kita, kay may anonsyon lang kita. Basi pala matingala na ang ato niya yung mga katropa, no? Nga, hindi sila yung magkanto kada Friday. Especially sa gobyerno Santa Lisay City. Bawo, sumugod na yan sa Hunyo 1. That will be on Monday. Balik na ha sa regular schedule ang mga offices dito. Yon. So, pwede na ka mong ka-process until Friday because Monday to Friday na back to original time 8 a.m. to 5 p.m.
1: Yun. So, padayon ng serbisyo mga katropa. No?
2: That's right. Same man na sa Bacolod, nagbalik na sa original man yung schedule. Okay?
1: Yes.
2: So, this time naman, ito niya pag-aistoryahan. Ang unang nga chika, pili ka anay, anong gusto mo? Ang maintriga o ang sweet?
1: Unahon ta maintriga.
2: Ay, maintriga.
1: Dugay lang sweet para dessert ang guwaya.
2: Ah, pwede man. Diba? O sige, una nato niya yung i-presentar sa inyo. Ang chika from the world of sports nga kung sa diin, aba, abi ko sa drama lang nga kalatabo. Kag sa mga short reels na bala, no? Nga ginatawag, nga usong-uso subo from China. Kagali, Diria, in real life. Gakatabo man. Nga kung sa diin, age doesn't matter.
1: Hoy! Meaning, may gap na.
2: Madakong gap.
1: Pero it doesn't matter basta nagmamahalan.
2: Yes, age lang yan. Siling nila, no? Siling nila, yung basta sa pagpalanggaan ay gakabulag. Gani mag-Vision X Plus ka mo. Hindi pwede.
1: Hindi nakakita.
2: Hindi pwede nilumakit. Add!
1: Gaga din ka, ga.
2: Mag-Vision na yan. Pwede man. Gusto mo maghiram. O sige. O, age gap ang ating pag-aistoryahan. Ini ang natabo, no? Sa isayaya ka... tawag siya gani side court reporter no or sportscaster kaya ginatawag kay tungod nga ang makitaan naton no sa mga for example sa basketball no ang ilan ba lang side court no nga
1: reporter
2: reporter nga si kumbaga. Apple David
1: okay
2: ang ginkumpirmar nga siya ang may relasyon apang is a risky relationship sa kay Chad Gamad. Maybe some of you, no, ang hindi familiar, pero kay Tika Labanan sa aton, may iligid sa basketball, basta Pinoy.
1: Gwapo na siya pala. Guwapa na siya pang sa nakita ko nga daw
2: risky relationship. Ano
1: nakita ko lang si Apple DeVille? Ano nakita ko lang sa social media. Mm. Pag ganun sa niyang risky relationship, hi.
2: Super intriga. Ini si Apple Abe, no? Ang yara karoon, no? Sa... butang naton dating relationship. Ay, abo, no? No? For a month. Pero dating ba lang at daw ka super PDA? Question ko lang na iya, ha?
1: Nadudumang ko itong... ang nakita ko nga, Mami G, sorry, to cut you. Ang nakita ko daw, mambal mo, gid yung risky na natabumagid nga relationship. Ato ba lang ito, dong basket? Ano ganito, the volleyball players? Ano ganito? Anong title itong nag-viral nga, ano nila? Nga scandal nila? Diba, that's a very risky relationship.
2: Hindi ko siya ma-recall, pero sige, istorya.
1: Naging sila, but then, tungod sa the, sila, nag-updanay sila, ati, naglaptang ilang ano, ilang scandal, ang ilang video scandal.
2: So tungod niya sa scandal.
1: Nabutang sa risko ang life niya.
2: Hindi na ko sure ha kung scandal man isa, pero others will surely call this na scandal. Mm-hmm. Okay? Where we're talking again about Apple DeVille. Si Apple DeVille, ang sa karon, no, ang nag-amin nga dating na for a month with Letran basketball player, no, nga naging hot topic sa social media. Kini si Shad Gamad. Naging mainit ini sa social media because of the age gap ni DeVille sa kay Gamad. Nga kung sa diin ining si Gamad kaka-turn lang sa 18 sa 2 October 2025. While ining si Apple DeVille is already 33 going 34 years old. So, grabe. 15 years. So, make that 16 years. Ag-agwat.
1: Pero sa tangkad mong guro, hindi nga basketballista, hindi mo manotis. Pero kung lang tawag mo sa picture, Mami Gia, makita mo magiging mas mature gano'n ni Apple DeVille.
2: Pero, siyempre, because you are a public figure, hindi kadya matago, no?
1: Nga,
2: they will know your age,
1: yes.
2: No? Especially ining si Apple DeVille. Mm. Imagine, later, kaya may arapay ko na sugpon. Anyway, sa TikTok Live sa Monday, no, ni DeVille, hava! Gin, ano niya ha, palo siya sa bash sa mga netizens. Siling niya, I quote, sobrang hirap bang rumispeto ng desisyon ng ibang tao. We're happy, supportive, and family ang families namin. Naiintindihan ko na bata siya, but he's not a minor.
1: Yes.
2: I'm not even a groomer.
1: Yes.
2: Oh, you know a groomer? Amo ni siya ang gina-refer, no, sa isaya ka persona nga naga-manipulate or gina tawag ni gani gina kung sa kwad pa ginagayuma.
1: Aba, no? The corrupting. Ang ibang tawag nila corrupting minors.
2: Pero kay naka 18 na siya, no?
1: Sabaga,
2: so,
1: 18
2: hindi na siya corrupting minor.
1: Pero gwapa siya bala, gwapa ni gining si Apple DeVille mo.
2: Dugang pa ni Apple DeVille, 18 na siya nung nakilala ko siya, hindi ko naman siya pinalaki. Anong 18?

0: shaky relationship. Yeah.
1: Sa iya naman yung statement, again air, no, sa isa niya ka news, tawag siya na gani, no, news program, no, dili sa Pilipinas, si Apple ang mismo nag-apologize na sa mga na-offend ko, no, sa iya desisyon, pero ginpasalamatan niya naman niya ang mga naka-insyente. Ang humble pa niya, we're sorry but we ask for respect as this should be a happy time for us, she said. Wow, ha, after the sorry, parang hindi ka naman, ano, sincere sa pagiging sorry mo. Anyway, oh, ari na si Linko panabla, no, sa ginapang hampal ni Apple David. Kay man isa pa gid ka reporter sa PBA ang nag kumbaga nagpatikos man, no, sa kay Apple David. Ini sa persona.
0: Aba nang nangilabot.
1: Wala ba siya naghilabot, oh, pero she's just stating the fact daw, mm-hmm, no? Sino pa kay Ira Pablo, no? Mm-hmm. Ining parte sa kontrobersiya nga involved ang courtside reporter, no? Nga si Apple David, kagsag 18-year-old Letran Knight basketball player nga si Chad Gamat, no? Again, share niya ang strong remarks. Kaya gina-criticize niya, ganyan si David. Mm-hmm. Gina-question pag ano yan, ginatawag na professionalism, mm-hmm, nga gina-tolerate within the sports broadcasting.
0: Hindi mo malikawan na. Mayarang mm-hmm ginamambali na. So na.
1: Kaya suno pa kay Pablo, no, everybody knows how Apple David behaves around players. Mm-hmm. Huwag na tayo maglokohan dito. Panahon pa lang ng daddy ko, she's been around.
0: Though ex-PBA reporter man ni mo, mas may edad pa ni siya.
1: Reporter si Ira Pablo sa nasiling ko na, no?
0: And, pero nabutang din, ex-PBA reporter Ira Pablo.
1: O gani, muna gal, ex-PBA reporter siya. Si Pablo. Mm. Pero ining si Apple David still a courtside reporter.
0: Yes.
1: Okay? So, ining si Ira Pablo, amo ni ang pag-criticize niya sa kay Apple David, no? Suno sa iya gani, no? Panahon pa ng daddy ko. Subot si Lingon, how long and how old, no? Ginatumod niya din si David, no? Nag-express man ni siya gani sa pagkasurpresa kung tungod nga bag-o lang nagtuhaw ining issue. Subot si Lingon, it's been going on, no? Na siling niya, I'm so surprised na yun lang to lumabas after all these years and ironically because she exposed herself again. So, kin-criticize na pagid, dugang pa ni Ira, nga broken system sa sports media. Kaya sunog pa sa kay Ira Pablo, this woman is a Sports Journalist Network's choose to put on television to represent the league. She's a product of a broken system that keeps rewarding the wrong behavior. Here's your most valued and longest-running PBA courtside reporter. Professionalism left the group chat. Tamo ng hambal ni Ira Pablo.
0: Medyo maano ina nga daw.
1: May intriga eh, pero si ano, wala pa ka, wala pa kabalos.
0: May si, ano gid ni sila mo, may something sa ila ni Ira kag
1: Si Ira, no, is a respected man nga courtside reporter.
0: Former,
1: no?
0: Oh.
1: And kapag ano makita niya ni nga amay.
0: Basi ining si Apple, o wala na takbulo. Basi ining si Apple ang nagbulos sa iya. Nga mo na siya makareact kung baga.
1: O hindi, because damo na ni sila. Ay, di ba, ang balgani ni ano, wala man siya actually nagbulos. Mm. Kaya nga since time pa sang daddy ni Ira, ining si David, no, si Apple. Apple. So, kung silingon, it has nothing to do with kung ano man ang nagakalatabo sa ila dira. Ang iya lang yan,
0: The fact nga amo na siya ang reaction niya.
1: Kabalo na siya. Kabalo sa kung ano nagkakalatabo.
0: May something.
1: Kaya hambal niya gani, broken system, yun, no, in sports media.
0: Something.
1: So, but siling on, hindi siling one time nga natabo lang.
0: Madugay na.
1: Kundi dugay na.
0: Madugay na nga nag-exist.
1: Oo. So, nasiling na
0: may
1: sa time
0: sa
1: pa ni daddy ni Ira.
0: Mm-hmm. Okay kayo!
1: Mm-hmm. So, ang cue lang to, no, ang hambal ni Ira, na everybody knows how Apple David behaves around the players.
0: Okay.
1: No, amoy na isa sa mga ma-intriga.
0: Mabugati na nga, Mami G.
1: Ang aligasyon
0: ni Ira Pablo. Pag everybody knows how she behaves, it means something.

0: Sa muna gani nga ti ginahulag-hulag taman
1: ng reply ni ano. Ano? Doon nagambal ka man nga daw malandiyan, daw muna balaw.
0: Di, ikin shorten mo lang. Ikaw na may sabi niyan.
1: Oh, ganito. Nagambal ka mo na. Yung pilawig lang niya.
0: So, amo na, no? Ang intriga sa karoon, sa kay Apple David, kag sa iyang kadate-date, nga si Chad Gamado. To, tama pa ka bata. Kung natawad gid man nato, ano, sa aton gid yung culture diri sa Pilipinas, makapataas gid niya sang kilay. Oh, aminin, pero ganern, no? Makapataas ang kilay.
1: Sa mga babae. Sa mga babae.
0: Oo, kapin pa kung na amo ini, no?
1: Grabe nga, amo na mga, anong tawag ganun, mga varsity player. Actually, sa college pa lang na, mga amo na, mga varsity player, yeah. May makita sila nga daw, may upod nga, no? Tumataas ang kilay. Kay mga varsity players, kaya basketball players, college pa lang, high school pa lang, damo na ina sa mga fans, ginagawa na sila. Mailang wala ta ng involved varsity, di ba, Lacris?
0: No? Alang-alang ka man sa high. So that is... Pero si ano ah, agaling kay T.C. Kwan, si... Sino ka dito ang madasig-dasig? Nga medyo manubo-nubo ang height?
1: Si Doremdes.
0: Hindi ah. Si... madasig na lipat ako sa ngalan niya. No, that was long ago, no? Anyway, amo ni ang nababalot, no, na intriga sa ginatawag niya nga sports.
1: Ay, Doremdes. Sa Barrientos, galing namin
0: Barrientos,
1: ko.
0: No? Barrientos, no? Johnny Barrientos. Barrientos. Ayan, the Flash. No, siya nag-The Flash, no?
1: Si
0: Johnny
1: sure.
0: Barrientos. So, anyway, amo ni ang intriga, no? Ang natawag lang natin kung magadugay sila, no? With all the reactions yung makuha nila. Pero,
1: kung wala nag-react yung mga muna si... Well, mag-react man muna si, ano, si Ira kung wala nag-ano sa TikTok yung ining si Apple David mo. No?
0: Kaya muna ka naging delete na ni Apple, no? Kagito na balaan nga, okay. Risky na ang ano, risky, in a risky relationship yun. Siya, amo to hampal niya, no? Siya mismo nag-amin sina.
1: Mas maayo pag ganingin kung mga muna yan, mas maayo pag maghipos ka na lang. Tiyan mo naging resulta. Naggano siya, sa ambal mo sa TikTok ito na gano, no? O tibay nag-react.
0: Yes, so the consequences na ginatawag. Yes. Okay, so we're done with that intriga.
1: Oh,
0: this time
1: naman.
0: Ginka shock actually, no? Sang sports industry as well as entertainment industry, bangod nga. Ginkasal gulpiyada ining Gilas Pilipinas Center nga sa pagkataas-taas si Sky Soto kagang aktres nga si Rere Madrid nga utod ni Ruru Madrid.
1: Ginkasal
0: sila officially sa isa ka Pride Bait wedding ceremony nga ang nag-attend lamang mga close family members and friends pati katahom sa ilay ay nga kasal.
1: Sa din sila ginkasal ba?
0: Kasal ni sila no, hindi kumakita.
1: Dari lang. Dari lang
0: sa Pilipinas. Mm. Yes, no? Ginanonsyo ni Madrid mismo, no? Ang ilay ang kakasal paagi sa iyang Instagram post sang Wednesday kahapon, May 27. Kung sa diin, ang video mismo from the ceremony ang nag-feature sang moments nga kaupod ang ilay ang mga pinalangga. So, no, pagani sa kay Rere, no? Sa iyang post, still feels unreal that we finally get to call this day ours, Mr. and Mrs. Soto.
1: Grabe yung pangalan nila, no? Rere, tapos Roro.
0: Rere, no? Actually, Roro. Ano lang na, ayo-ayo lang na nila because nakuha man actually ina sa pangalan nila. And ang actress nag-reflect man sa mga challenges nga ilagin pangatubang bilang couple bago pa Manila yan alambot ang milestone nga ini sa ilang relationship.
1: So, sa Cavite lang gali, Mami G. Sa Cavite.
0: Sa Cavite. So, nagpasalamat gid ano si Rere, no? Sa tanan-tanan, especially sa babaw, no? Kay bangod sa blessing nga ginhatag sa ila. Ining si ano, ining si Rere mas magulang pa ni sa kay Kai, no? Mm-hmm. Pero 2 years kay lang Soto. Naman ang agwat. Mm-hmm. Because Soto just turned 24 while Rere is already 26. Mm-hmm. So, well, natapos naman ang 2 year niya nga stint abi with the Koshigaya Alpha sa Japan's B-League, ining si Kai Soto. And nagsugod na siya sa pagpangaluyag sa Kai Madrid. ang sang 2024 pa. So 2 years ago, no. Ang couple also expressed sa ilay ang pagpasalamat sa ilang mga pamilya, bangus sa suporta sa ilang relationship. Are wala wow. naginiya sa may nagatutol kay nga na dayon gidya. No, ang ilang pagtay sa knot.
1: It's a beautiful garden wedding somewhere
0: rami,
1: in Cavite.
0: Rami, kaya as in ka oh. Oo. Oo, nakita mo daw yung mga hilamon pa.
1: Ito nga, oo.
0: Oh. garden yung may hilamon.
1: Oo, oh, may hilamon.
0: Pero kanami, grading, no? Ano, oh, so very simple, very simple but elegant, no? Ang gwa sang ilay yung wedding day.
1: All white ni Guru sila, tananay, pati mga guests.
0: Oo, nako, all white yun sila, oh. Yan.
1: So, ang grass lang ang hindi white?
0: Oh, green. Green may brown pa.
1: Daw tanglad mo. Hindi mo na. Pero kakaano ba ka? Ang background ba daw kag Mami G, ang garden.
0: Rustic.
1: Ano?
0: Daw ka rustic pa ganit, oh, no?
1: Grabe, oh. Ang sa tunga lang, B, ang buto ng klase nga. Ano klase nga grass nito?
0: Mambot lang kayo, hindi mo na karabaw.
1: May medyo may laya pa ganun.
0: Talaga green and brown na makita mo. Oh, oh.
1: Tapos ang ground ya, Mami G. Oh, may ground siya, hindi. May area.
0: Toka Coliseum. No? Ang round siya, tapos may mga pulungkuan.
1: So, create lang nilang o, nag-create lang sa stage. Tapos ang backdrop.
0: The Roman, ganit nga. Ano ang nakikita? Ang kalumduman ko.
1: Pero mga muning mga preparations, I'm sure mahal gini, no? Anyway, congratulations sa ila.
0: Ano may ginasinya si Chris? Ano to, Chris? Wala
1: basketball
0: ka shot?
1: Basketball player.
0: Wala ka shot? Naka-apat, ganit. Kaganit, naka-tatlo, 3 points, good. Madugang ka pa?
1: Sino na ganining partner niya? I'm sorry, nalipat kong pangalan niya na.
0: Sino?
1: Ang naging pakasta niya ni Kai Soto.
0: Si Rere Gani.
1: Ay,
0: Rere Madrid.
1: Si Rere Gani, oo.
0: Si Rere Madrid, na utod ni Ruro Madrid. The younger sister. Okay, so,
1: nag-trend na siya ba lang, mabuti mo na siya nag-trend to sa mga nuno, sa mga modeling nila, no? No, kaano sang ilang nga maka-daring sang ilang sang
0: iyang
1: siya.
0: Oo, si Rere. Oo, no? Okay. Na siya. Pero ti susubong, no, kasado na ini, and officially she's now called as Rere Soto.
1: Soto.
0: Rere Soto. Rere Soto.
1: Anyway, sige ya. Hoy. Sige. Amo na tong sweet.
0: Yes. Okay. So, kung may ara, yes, ang daw medyo, di ba, though age doesn't matter, gisubungan nga ito yung mga topic.
1: Correct.
0: No? Although 2 years apart, si Kai kag si Rere, ato naman ang isa, daw mga 15 years apart.
1: So, 30 and 18, no?
0: 33 and 18.
1: Mm-hmm. Oh. Sige,
0: so, 15 years, I mean.
1: Oh, wala ba na problema? Basta nagmamahalan kayo. I mean, may ganing,
0: hindi ko sure. At the age of 18, kamo nga mga lalaki. Hello, dad, don't tell me.
1: Oh, ikaw, ha? May karanasan kayata ang hindi maganda. Kaya...
0: Kadamo-damo, gid pala sa mga babae, makambal sila.
1: Oh, not all, hindi lahat.
0: Ba, at the age of 18?
1: Ano man, what do you mean at the age of 18?
0: Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Oh. Ilabi sa love life.
1: Ikaw, Mami G, pila ka sa ano ka ganun?
0: Kuan ako, mga nagpakasal? You mean? 24 years old.
1: Oh, okay.
0: Yes, at the right age. Charot! No. The right age.
1: You have the right age.
0: At the right time. At the wrong time, galing.
1: 7:39 ang ating oras, mga katropa. Kaupod nyo, of course, ang inyong extra drive. Upod si katropang James King.
0: Katropang Mommy G. Sa mga taga-saagay, kagabang kalan, tutok yes. man, dali sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting, bro!
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may mga karamdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold

0: na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Ako pa call center agent. Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgid na epekto siya ako sa Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si GC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Mga katropa, alas 7:50 na sa gabi. Salamat gid nga madamo sa mga nagtutok, ilabi na sa mga dito pa sa Kabankalan kag sa Sagaya, no? Thank you so much sa inyo tanan.
1: Ngayong agaw na over the weekend, kuyang kaso gid man miara kamo sa summer outing, no? Yep. Kay hindi kami bagyo.
0: Di malayo man ang bagyo ay.
1: Ayun, layo na sa gali, no? Okay. So, just in case magulan-ulan, okay man lang.
0: Okay lang, pwede pa.
1: Oo, importante nga maka-outing-outing ng kamodera kay para makabanding-banding na naman. That's no? Especially right. Especially sa guys, Sir Troy.
0: Oo, nag-aaral nyo man kami, di ba?
1: Pangagad-agad, makamuna ba yun, sir?
0: One message lang kami yan.
1: One message away.
0: Ba, pwede naman, di ba?
1: Message. Gusto ko yung makall, get siya yung one call away.
0: Sir Troy, agara kami dabe. Mabanding tabe, bisan one day lang. Di ba? Well, katropa, buwas na mga... buwas. Friday na gali, buwas, no? Yes. Salamat, gid nga madamo sa inyo tanan sa pag-upod sa sining programa Extra Drive. Hindi magkalipad sa mga produkto naton sa Yes to Health Incorporated nga available, of course, sa aton nga Yes to Health store dira sa Maylizara Street, sakop sa Barangay 39. And buwas, mga katropa, no? Friday naman, tiyo na naman para sa aton nga weekly draw winner, no? Or a weekly winner, no? Para sa aton nga Santo na Next FM, libu-libong papremyo.
1: Right, so 3,000 pesos na nagahulat sa inyo and 50,000 pesos sa grand prize.
0: Salamat kamadamo, ini si katropang James King.
1: Katropang Mommy G, always lang ang magpamati. Dari sa
0: 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Secrets of Health.
1: Ang anda patatagan 2 to 3 hours ang aton nga pagkaon before ang ato sini nga pagtulog.
2: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon daw kanami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahinay pagdinas sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kun heartburn kaga especially kun nga aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold capsule after meal, before sleep and before bedtime.
2: Nagabulig li pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep ang sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kan nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule, ginabuligan nga manami mahamuo katon pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic kag magabulig man ni sa Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold capsule.
0: The Secrets of Health.
2: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
3: Yes.
2: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabungtaw kita nga fully charged, magabungtaw kita nga mabaskog, magabungtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The Secrets of Health.
1: Kun wad-an ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The Secrets of Health.
1: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
2: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninyo lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
0: The Secrets of Health.
4: XFM.
3: FM 103.9.
4: Sample Plus Gold.
5: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Visio Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo.
13: Turbo.
12: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Sister Pay.

0: bibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlawang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Sanfon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Philippine Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Excellent.

0: Apple Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
0: Sister Pain.
4: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pa di pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant. Anti-aging.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: X,

0: nangyari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kami sis na nagtumara kasi batya ko dayon. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gig ko sang una. Kay Dofer me lang maluya ako lawas. Dofer me, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gig ko sa akong ubra. Tiluwin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Sample.

0: Welcome na sa phone pal, makaupo nyo ka tropang Troy Pisoy.
1: Kaka tropang Dolphy lang ka.
0: Wapo na Loy Loy pa.
1: Bighala na tamsi pa.
0: Gabi kita subong sang
1: sang May 28 20 and 26, it's a Thursday.
0: Oh my goodness! It's our last day for this evening.
2: Sabi ko para
0: sa last day sa ito na naman. Dali lang,
1: dito. Hindi na lang ako magsumpon, ah.
0: Dito nga, kung nga isa ka cellphone man, ariyo, may pamangkot ko sa imo subong.
1: Oo, ah.
0: Maano tanay, may ara kita pagtulunan subong agabi. Pinaagi sa subong nga piyetsa kay tungod nga ano tagay subong ni Dol
1: May 28.
0: Amot ko na save ko to di ah. Basi wala ko bala na save. Ay hindi na lang guro, sunod na lang.
1: Parte sa ano to wow.
0: Ha?
1: Parte sa ano.
0: Dali lang yun, dali lang yun. Kay mayari ko to di na save mo. Dali lang yun ah. O kayon ko anay kung sa din. Ari na. Ang Mayo 28 is a National Flag Day. Yeah!
1: Wow.
0: So, do you have any idea about Philippine flag?
1: Actually, our flags... Damo-damo sa mga flag.
0: Flags ka dya? Flags ka dya?
1: O, kati, hindi ba lang isa ka-flag ang ginagamit sa una sa Pilipinas? Sang uli...
0: No, no, no. What I meant is our flag. Flag. Not flag.
1: Ah, okay.
0: It's flag.
1: Flag.
0: Hindi, seryoso. Kaya, siyempre, National Flag Day. So,
1: yes.
0: So may ara ako sang palamangutanon si Imo. What is the meaning of three stars on our Philippine flag?
1: It's Luzon, Visayas, and Mindanao.
0: Correct. How about the color? Blue. Represents for?
1: For peace.
0: And?
1: Prosperity.
0: Justice. How about the color red? It represents for?
1: War?
0: No. I'll give you one. And ikaw na bala sa isa. Courage and?
1: Menstruation.
0: Patriotism.
1: Okay. Kaya siling nila, basa ko no pula, tapos suli pa ang bandira, buot siling sina, the war.
0: How about the golden sun with 8 rays? It represents for...
1: 8 rays?
0: Oo. The golden sun with 8 rays represents for...
1: Ano ba? Ang kulay nga golden field?

0: ang nag-represent pa na siya sa fall of Bataan.
1: Lain man na iya. Sa ano na iya? Eight revolutionary provinces na iya, including na, ang Bataan.
0: Muna ganit nga nag-eight.
1: Na iya, eight. Ang ako niya, the Golden Sun with 8 rays.
0: Amo na gani, nga nag-represent po na siya kung nasang battle o...
1: Ang buta sa lagi mo sa bat, ya?
0: Bahala. Mayo ko na tao na ko na kay.
1: Mayo ko na tao. Welcome to Nantan ng XFM Radio Station ni Boss Rems. Nga naka-tune in na, naka-hook up na ang mga XFM Radio Station from Negros Island Region kag Panay Island. Mga taga-Bacolod, naka-monitor na. Loud and clear. Nagalulumapaw nga signal. Abot hanggang... Langit, mayong gabi sa aton katropa dira nga upod sa subong sa aton nga pagwaragwag sa XFM Bacolod 103.9 upod ta si katropang
0: Chris
1: Belan taon ko.
0: Si Chris
1: Again, katropang si sino ano sa bat mo gani si
0: Chris.
1: Katropang Chris. Correct. Sa Kabankalan, mabatean kita sa XFM Kabankalan 106.1 with Katropang.
0: Magsala, pag iniganyo, Bulagan, taka ha? Papa Rodel?
1: Winston Villanueva.
0: Bulagan!
1: But it's correct. Si Rodel sa mga Jyoti.
0: Magaya ako na ganyan. Nadok na sa magbulag sa akin.
1: Sa Kanlaon, nabatean kita sa XFM Kanlaon 101.7 na subong. Upo da si Katropang
0: si Shetty Boy
1: Baby Ron.
0: Finances da na ibi.
1: Sa Sagay, mabatean kita sa XFM Sagay 87.5. Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Escalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo. Upod na si Katropang
0: Alex.
1: Correct. Kaga sa tanan nga technician ang nakasensang the Philippine flag kag naghatag sing mga answer is si Katropang Alex na dali lang gid may color white pa gani Dolph eh magigipalagas niya nga pamangkot ang color white sa aton nga Philippine flag representing
0: amo na siya
1: gina mighty ang punta tatlo ka bilog TY ang punta
0: pante
1: hindi oy
0: unity
1: lapit na
0: purity
1: lapit na
0: ha
1: lapit na
0: ti ti man
1: liberty
0: okay
1: equality and
0: ano to gani si mo liberty
1: liberty equality and
0: dari gold
1: fraternity. Nagapamati man subong ang mga taga-Roha. So batian kita sa XFM Rojas 106.5 upod ta si Katropa
0: John Ray.
1: Ha?
0: John Ray.
1: Are you sure?
0: John Ray.
1: Neil. Sa Kalibo, XFM Kalibo 96.5 upod Katropa
0: Noel.
1: Correct. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
0: John Ray
1: Kuya J.
0: Pilain
1: mo nga yung tsakto nga sabat.
0: Apat. Oo.
1: Good luck.
0: Yes.
1: 30 minutes after 9 o'clock sa mga gusto mapasakop sa phone pala programa nagapangita sing forever pwede ka mo katawag XFM call and text line
0: 0912-007-6793
1: and 0915-831-1431. We'll be right back. More of your favorite kulitan, tawanan,
0: kabighalan,
1: kabigaan, kapaitan. Ubod nyo ang mga hari sang
0: Uy, Raina, kuya.
1: Ang hari kag Raina sa Kabastusan. Troy Tisoy!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga-butike. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kong Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santan Plus Herbal Soap.
0: Manamigin!
2: Santan Plus Herbal Soap. XFM.
0: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: food supplement from me.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Grabe na malupok palupyan chubo ba? Ito may ara, git. Gusto mo palukpon ko palupyan chubo mo? Baluhan ko luwag?
1: Mo grabe!
0: Gusto mo? May palupyan chubo gage?
1: Siyempre, wala.
0: Ano lang may ara sa imo?
1: Ha?
0: Almoranas? Kasi mamal ka naman ginabuli ka.
1: Ha?
0: Ginabuli. Ang phone pala programa ginadulong sa Instant Santon Gold Coffee Mix. May glutathione ka collagen. Sa mga gusto, magwapa ka gwapo. Makakapi ka na healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa nalasari nga balatian. Mag Santon Plus Gold na.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And may caller kita sa line number 2. Hello, good evening!
1: Hello?
0: Ay? Dahil lang. Dahil lang kita? Hello, may gabi.
2: Hello, Troy.
0: Ah, dahil lang yun. Isulod ta ka sa amon nga ano ah. Sa amon nga langob. Ari, batean mo kami. May gabi.
2: May gabi, Troy.
0: Oo. Oh, do, aki ka, hindi.
3: Kami, man.
2: Hindi, Troy. Ah. Oh. Lamig lang kung now, bago tapos ulan mo.
0: Ah, nag-ulan? Sa din lugar mo? Din lugar mo?
2: Ang ano ko si Rex ang aniway Loilo.
0: Ah, ikaw naman liwat? Ano kami sa imo ah?
2: Dugay naman ko to itong plug.
0: Wala pa na isang kabulan ah!
2: April 5 ko to last kong tawag mo.
0: April 5 ko na dol?
1: April 5 to tawag.
0: Pasakay ka man kay type mo man guro si Rex.
1: Hindi ah, basta mga April pala nisa nagpanawag.
0: Oh really? Nag-ulan sa aniway sa bong?
2: Ang kay natuloy kadubali kadua na nga ulan na.
0: Ba? Very good. Puro hapon. At least ano nang tawag ni gani nang maka ano naman liwat, makabato-bato na liwat ang aton ng mga pananom.
2: Pero no? Unay umpisa na mga nikuka no, umpisa na mga pananom sa buong mahunol. Mahunol ka mga
0: no, mahunol na, mahunol hindi maulol ha. ano ihunol mo?
2: Ang kalabasa, Troy, kag ang balatong na balat.
0: Antap. Ay, oo. Namit ng balatong adubuhon.
1: Oh, correct!
0: Adubuhon, labi na gid kong matuluan sang balhas ni Rex. Kaysa gatanom, no? Dok, no?
1: Oh,
0: hindi ka na yung makinanglan nga mag-budbud pa sang asin kag bitsin.
1: Gets ko ah.
0: Oo, baling balas na lang ni Rex ang imo nga panabor. Oh my god, panawag pagit sa piyakalin niya. Basi, Rex, amo na ni swerte mo. Kung hindi lalaki, check ko anay. Line number 1, good evening.
1: Hello?
0: Okay, lalaki. Unahon ko lang anay, si Rex ha, kaya nakauna siya ha. Karoon ng tawag.
1: Maliwala nga.
0: Salamat, bye-bye, mga gabi. Teka, kamusta ka, Rex? Wala ka pa natakan, okay. Wala ka pa natakan sa amon, gabi-gabi ka panawag. Gani?
2: Ang okay man, okay man gabi-gabi rin, ginapalkatan ko matagi sa kabulan. Ay, tinaya mo ko.
0: Pasakay ka man sa kabulan ng langat, hindi ko pati ah. Mga ano lang guro, mga 1 week.
2: Hindi, nakatawag ko pa April 5. Doon ang bago sinyo nga sa tigari ko nga last paging tawag ka. Tapos April 5. Tapos naman may 28 subong.
0: Ah, dapat ano, June 5 siya manawag.
1: Nauya sa kon no.
0: Nauya. Dali lang gid bala, dali lang gid bala nga aga balik-balik ka panawag sa amon kay ti kapila ka naman mag-plug sang number mo wala gyud may nag-text.
2: May ara mo pre pero may mga kagi kon ano nga may mga bana.
0: May mga bana? Paano mo nabalaan nga may mga bana?
2: Bana nga nang sibat mo.
0: Ah, ang banag okay. Sabat ko no dol. So, si Lingon, hindi lang gali iya babayi ang nagaluib, pati lalaki. So, pariyos ka dyan gali galuib, Vijaya, ang babae kay lalaki. I-include na ng agi kag tumboy.
1: Kung ang mo ang banay, bisexual?
0: Hindi, babayi ang nag-intra.
1: Oo, gani.
0: Pag panawag niya na karon, lalaki ang bana ng nagsabat.
1: Amo na gani, bot ko si Lingon ka.
0: Hindi nga nag-come up na sa imo nga sungad ang bisexual.
1: Kahit ang sabta na isla nga duwa.
0: Siyempre, kaya ang lalaki gani kakapot sa cellphone.
1: Amo na gani.
0: Imo gidya ginagaan, gidya dahil malisya kay para maka ano ka naman.
1: Ano?
0: Makapang-recruit. Makapang-recruit ka naman. Ah, pilagid ka beses na ang ibang tawagan mo nga may mga Ang nagasalalabat mga lalaki?
2: Isang taga Clantroy, tapos ang isa taga Bacolod, taga Sumbag.
0: Oh. Pero so meaning may may kapanawag gid gali, ya.
2: Oo, may kapanawag.
0: So ano ang inyo, ano inyo ginistoryahan sang pagpanawag na?
2: Gintawagan kung bahay una o kaya bahay sa bat. Pero nagkadaan na nagsaksima na gintawagan ko laki rin sa bat naman o kasawa ko. Gusto mo, siguro na ako na.
0: Ang nagapatimaan lang gid ina Amigo Rex sa haniway nga hindi gid ikaw para sa babae. Para kagid sa tayho.
1: Ano gusto mo, Sigbin?
2: Hindi man.
0: Sigbin o kung nagokasukas ang hawak?
1: Na, muna gan.
0: Kaya nga ako nopo dia bala gasulo di siya bala sang karton sang Barbie.
1: Nan. Oh. Ra kabalo nga Barbie mangko.
0: No. Te ano man. Amo na ang mga sinyales Migo Rex nga hindi gid ikaw para sa babae. Kaya mga babae gatawag sa imo mga taken na gali.
2: Te depende pre. Intrain to yung Diamond Japan. Sa importante sa rang programa ni Troy. Hindi mo guntat. Nakita-gita.
0: Basta ang interval, tas hindi tagi sa isa gigabulan dapat, ha?
2: Oo. Tandaan ko na, Troy.
0: Basi sa sunod naman ng mga inadlaw, si Rex naman Japan sa nga niway amon caller daw.
2: Hindi. Tandaan ko sa ano, sa hindi ko bulal naman, sa ano naman ko, sa June naman ko, kung July.
0: Oo, ha? Te, sa ano ikaw ma-ano na, mang-harvest ang imong pananom dyan?
2: Uy, Troy, gisugod pa lang ko, ano, pang nanom pa lang, Troy, kay bagot ka duwa pa lang ng ulan mo.
0: Eh, kadalok man ni si Iyaman. Balibaran niya man ta si Niyang wala pa sa kaharvest, sa kabaligya na ni sa gani. Eh.
2: Wala ka, Troy, wala ka.
0: O, sige, kung wala, o tanon, ano na lang, ah, kasapatan.
2: Pili manok, pato, may pato di, Troy.
0: Ara,
1: may mo, ta patutin, ah.
0: Patutin? Mm-hmm. Tapos, tapos ang patutin, pagtapos siya kaon, itutin, anon mo siya dayon? Pagtapos nyo kaon, patutin, anon mo dayon si Rex?
1: Ati ano pa?
0: Anon?
1: Ah,
0: itutin. Masagot ka, Rex?
2: Depende man.
1: Depende.
0: Oy, na totoo bala.
1: Kid all na bala
0: patutin
1: ano, ng ano ga panawag sini?
0: Ang pato gani.
1: Oo gani pero ng ano gani niya?
0: Yambal!
1: Ano daw, tig-abal ang apartment. Batikulon! Batikulon tang sang pato. Daw to tig-anak sa yabla compare sa manok.
0: Kabalo na ko na ang ano nga sa utok mo nga. Ang na-mentionar mo naman ang batikulon.
1: Kaya
0: daw ginakomparar mo naman na sa ulo-ulo ni ano, ni Rex.
1: Amuna, guys.
0: Rex, kid all kid man, Rex.
2: Depende.
0: Ha?
1: Oo nga, depende ha.
0: I-ano bi, i-sagid bi si Imo Burangos bi, Dolph?
1: Picture bi kong isend sa akon, be. Na?
0: Kay, di ba, Dolph? Dumatikulon niya itsura, pero no? Ilami naging kukuritan mo pag isa tunga mo na.
1: Inabag ko lang apiyak ka ba sa kulit?
0: O yun o, yun maging siya isuriyana matikulo na. Pero bago mo na matayhok ang matikulo ni Rex. Bago mo matayhok. Bago mo mahuyok ang patikulo ni Rex,
1: ano?
0: Money down.
1: Oh, yes.
0: Yes. How much?
1: Rex, pila ko, no? Pila?
2: Ako pila nga, no, Dorpe?
1: Pila, ano, eh, kansindi ka na na.
2: Depende.
0: Ha, depende. Pila gani.
1: Pila gani.
0: Name your price.
2: Wala, wala. Pag maumahaw lang.
0: Uy.
1: Ate, sige ah, 1 pip. Di ba mahaw man lang balayahan?
2: Mamamahaw, sa talagaw.
1: Oo, ate, sige, baklan talang ka ano ah, nang bitsokoy kag ano, ice crumble.
0: Ti, Te okay lang sa imo.
1: Mamahawan lang sa ling mo.
0: Te okay lang sa imo Rex ng imo batikulon ibagnos na siya burango.
1: Kalam-kalam na ba? Wala pulos.
0: Sige Rex, ano na dahil napangita mo sa isang kababayi?
2: Pinapangita ko subong, di ba, iba, seryoso. Akong napangita ko ang Galagaw.
0: Very good. Ha, amo na. Ay, good, good, good.
2: Mga tinanong abi ko, abi niya man.
0: Oo.
2: Kung mamati niyo, sa ikmati man. Tanaw TV, tanaw mga mga Galagaw din. Ang tayo battle, nagyang. Ha, mura na.
0: Pero, pero ang mambal ko lang ginsay mo. Di ba naghambal ko nga ibagnos ang imo batikulon sa Burangos ni Dolpe? Amo ina ang ginatawag nila sa mga kaagian nga ano, nga brutsa di papaya. Amo nang brutsa, Dolpe, no?
1: Correct. Ah.
0: Ipakita ko nun sa kamera kung paano mo ibagid sa imo Burangos, be. Ang mga wala naglantaw sa MP Live, sorry.
1: Gani man.
0: Hindi nyo makita kung paano, paano mag-brutsa si Dolpe ang ginapagi sa iyang Burangos.
1: Pero, sa totoo lang, antes ko na i-brutsa ko niya yung iyang batikulo niya, pangayutuman ko na. Para magtiga.
0: Ngilo-ngilo ba? Pilang edad, Rex, na pangita mo?
2: 26 to...
0: So, pero effective ah no, may nagatawag ka text galing kay hindi lang hindi pagintuya ang right girl para sa iya kay may mga tagiya. Sige Rex, go ahead, i-plug number.
2: Ambal kulit ang ego ko. Kung ko matay ka man tubong first gen taga dingle ali number ko ay ginapangilan ayo magid ng number ko ali number ko 09301607202 diwa 09301607202
0: Isa pa?
2: 09301607202
0: Salamat, Migurex! Bye-bye! Abaw, nagbalik na naman ang akong friend Dolph nga si... Dumduman mo si Angel Shan?
1: Oo, ah?
0: Atong sa... eskwela sa Lasal, sa Bacolod. Mm-hmm. Pero taga-Caban ka lang siya. Nag-graduate na siya subong. Then,
1: wow, congratulations.
0: Nagalantaw siya subong gamit ang iyang iPhone Pro Max 17 fully paid.
1: Talaga?
0: Oo. Reto ko da, Bitroy. Sa akon ka na lang, be. Ay, may caller pag isa line number one, no? Daso-daso na nga ito ng mga tatag-intra. May gabi.
3: Hello,
0: good gabi.
1: Hindi mag ano, hindi mag headphone kay para hindi mag feedback.
0: Dire ang line number 2 naman. May gabi line number 2.
4: Sorry po, ang man ko ang idol.
0: Ha?
4: Buang man ko.
0: Hari na sa,
1: hari na sa, hari na sa.
0: Taga fishing port ni. Tingin ko ni. Sino ang alam niya ni gani?
1: Si Ben Ben.
0: Ah, sino tayo ngalan mo kay Migo? Taga fishing port ka, diba?
4: Oo, sorry.
0: Ang ngalan mo gani?
4: Si
0: Ray Mark. Okay. Ray Mark, wala na ito gani edad mo?
4: Oo,
0: pero ang imo nga tingog, no? Do si Dago lang Japon.
1: Oo, bala. Nami ba tingog mo?
4: Japon mo niya, sorry.
0: Ano ka Jap? Barangay Tanod ka pa?
4: Hindi nga, nag-resign na pa to.
0: Nag-resign nga na.
1: Nag-resign ako, no?
0: Nga aman?
4: Damok na pangayo number mga Tanod mo.
0: Asang pag-plug mo, di ka damok ka pangayo number mo?
4: Oo, Toy.
0: Oo, hindi ka man gwapo, no? Pero ginapangayuan ka pa number.
1: Oo, ah. Pati makawiwin, liman sa mo.
0: Nga nakatawag ka naman liwat, be.
4: Toy! Toy, wako pa pa ko niya, kuya sa patos, layuin na pala, galing kapit pa.
0: Taga-diin sa kuno?
4: Kakapit?
0: Aw, lapit ma lang na, dira ma lang sa molo ang terminal, bro.
1: Pwede ka nakasakay sa molo.
0: One ride lang, pero mo lang na, duwi-duwi lang mag-abot.
4: ang malapit lang gitla toy malawi ka man toy.
0: Ti anong tanabi nga pinanawagan na mundi nga malapit kay ti anong tanak kay mga taga Kapis kay glabota didto ya sa aton nga program bala. Ti hindi ta gina sila ma please.
4: Maya ti toy. Ah. Ni Kapis loylo.
0: Oh sige, i-plug na dai mo number para matapos sa atong istoryahan nay.
4: Yeah,
1: ano sa upuan?
0: Doon na stroke ka na ho. Si Ron.
4: 0948
0: Ipadayon eh.
4: Ilatan ko ng deko ah.
0: Oo, liwata.
4: 09 14 6 0.
1: Ano git bala?
0: Tampo yung ano gini sa karon mo.
4: Alak na tay.
0: Okay na, salamat, bye bye. Patuduhan mo da radyo mo ha. XFM kita Iloilo ha.
4: Dahil maluoy ka man,
0: Toy. Ara na gani, na-plug mo na, maluoy ka pa na karon, ma. Katilaw ka karon sa
4: hindi
0: ano.
4: Hindi na ako, kulang na.
0: Oo, bye-bye. Ma, katilaw ka karon sa akong straight hook.
1: Pwede man tingog yan, ha?
0: Taga-fishing port sa Iloilo. No, oy! Padayon lang sa pagtumar sang pinaka-epektibo nga Santon Plus Gold, parisin nyo gid sing Santon Vitamin C, pabaskuga inyo immune system para sa the best nga healthy body.
1: Ka kung gusto nyo sang artista nga kutis, kutis porcelana na artista pa, Maclear Skin Herbal Scope mo.
0: Anong scope?
1: Clear Skin Herbal Soap. Ano naman yung dila ako?
0: Nakabati ka lang gani, may brut sound ka sa bungot mo. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropa Android Tisoy.
1: Kasi Katropa Android Filangka.
0: Nagamamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: nagdadala sa kumpiyan sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Corbera.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahit na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Good evening. Sino ni?
1: Si Trio Troy.
0: Trio?
1: Oo.
0: Tagapayo? Face to face. Face to Taga di ka, Trio?
1: Taga Bonifacio.
0: Bonifacio?
1: Oo.
0: Di na nga Bonifacio?
1: Cadiz.
0: At taga Cadiz. Ara ka da sa bong?
1: Oo, Troy. Bago ang kulit.
0: Halin sa obra?
1: Halin sa Bacolod, Roy.
0: Nagano ka to sa Bacolod?
1: Obra sa isa ka gusyan, Roy.
0: Gasolinahan?
1: Hmm.
0: Anong ngalan?
1: Si Bentley, si may Fortune Town.
0: Tutulan mo, Dalp?
2: Fortune Town?
0: 7-11, tupad.
2: Ko ano ko da ng katiga pakatu Granada.
0: Sabi ko gani kung naga ano ka da. Gapamugaw ka man da sa may Fortune Town. Dugay ka nag ano ka nang tawon ni gani? Ano obra mo da sa gasolinahan bali ikaw tigtughong amo na.
1: Oh, Troy.
2: Gasolin boy.
0: Tawag siya na pump boy.
1: Oh, pump boy sa tapos ano Troy? Ano naman ba rang balin-balin ba Troy?
0: Reassign?
1: Oo.
0: O kung multitasking?
1: Kasi na-assign, try daw, ano ba, after 3 months, ibaling ka naman sa PIAC. Sa lahi naman nga.
0: Pero within Bacolod lang na?
1: Sa magligad rin ko sa Cadiz, sa buong baling sa Bacolod.
0: Ah, may ara man sila gali-branch sa Cadiz. Saan o kayo mapareassign sa Sagay?
1: Depende lang na, try kung saan o, try.
0: Sige na kay para matinloan na ng imo tubo.
2: Gusto mo?
1: Ha? Sino matinlo si Dalpe?
0: Alangan ako, gusto mo ako?
2: Buya sumasal at sasawasaway.
0: Pila na edad mo, Migo Trio?
1: May dinede, Troy, kapag ita single mom or dalada.
0: Ang muna,
2: yaw!
0: Wala ka to upod sa may, ano, sa may gasolinahan mo to, ginobrahan sa may Fortune Town?
1: May araman to, may nagsugat dulungan.
0: Agay, balda ka naman.
2: Balda po sa eh.
0: Di ang cashier sa 7-11, ha?
2: Oo.
1: Ano na, Troy, may nagsugat dulung.
0: Ah, siya lang isa, wala na sa upo daw?
1: Okay na.
2: Lapit ka muna sa may Villa San Agustin?
1: Aral lang kami, Bila Alexandra.
2: Ah, okay ho.
0: Di ko may gasugat dulong. Pag dulong niya, amo na ang pagbakal mo naman eh. Ti, may tsansa pa managuro. Maagaw gani ang may asawa na.
2: Correct.
1: Nakasoktok na sing-sing.
0: Ah, ti ba si ano lang na iya? Fashion lang na iyang sing-sing-sing-sing. May harap man iban gani. Ang kilala ko gani. Ang kilala ko gani, may sing-sing man siya. Pero kung ara na gani, sa bar gani, dula man ang sing-sing ako.
2: Te.
1: Baka engage me na try mo.
0: Ay, hindi ka na yan magpati sa mga sing-sing-sing. Oo, Amo na gani, hambal na mo gani, Dolpe. Ang kasado gani, maagaw pa.
2: Adlo ka sa sing-sing ako. Kung ako sa imo, bagkos ka sa manunggal. Dula ng gahom ka sing-sing, bro.
0: Sa bagay, ang si Migo, Taya Trio, iya lang ginasunod ang intsakto nga pagsulundan sa layis ang tao. Nga ang ginatawag bala ang kay Juan, ang kay Pedro, Pero subong lain, amigo.
1: Ang katubra kayo ang gaton?
0: Hindi. Threesome gin sila, Yaya.
2: Amo na gani. Amo na gani. Ingalan. Hanggang nga Trio.
0: Kuha mo Japon Dolba. Pero nakanubya ka sa una nga taga Cadiz, Trio?
1: Mga tat-tat ang try. Fix-fix ang try. Taga Taig.
0: Taga?
1: Taga 2 weeks, 3 weeks lang. Taga.
0: Tiara, gali.
2: Oo man.
0: Araya, may assurance ka pa na kay lapitanay ka mo.
1: Nag-2 weeks lang ulit, Troy.
0: Ano?
1: Nag-2 weeks, 3 weeks lang.
2: Nag-2 weeks lang ko nung
0: katagay. 2 weeks, 3 weeks lang inyong relationship? Tapos, kung manugpuli ka na, breakan niya ka. Ate kay kabalo sa nga daan, pagpuli mo, balbalan gin sa mo.
2: Gani man.
0: Di ba mo natuyo mo, Trio?
1: Babalbal og tas.
0: Babalbal og tas.

0: Ino gay ego da mo na belang imo nga tuyo. E describing imo ka galingon be para sa ato ng mga kababaihan nga mga nagapamati sa mga gabi.
1: 5'4" medyo ikaman. Gag nabukbukag medyo medyo dapat na paon ilong.
0: Ang imo medyo itumon, hindi na negro, negro na lang guro. Moreno. Kung mainitan, maitom kagit, ya. Kaya ilain man ang mailom-ilom, Dolph, kagsa medyo itom, oh, di ba? Eh.
2: Kaglain man yan, kapag itom.
0: Ano, ano? Ay, dahil lang rin na, may babae na. Hi, girls! Hi, girls! Hi, girl! Good evening!
3: Hello, ba?
0: Ang gabi sino ni?
3: Ala?
0: Ngalan mo, ngalan.
3: Bigan.
0: Ngalan mo!
3: Paylak!
0: Ha?
3: Paylak!
2: Paylak man? Incheck, ah?
0: Liwat be, liwat be. Inahinay, alam maghambal. Relax
3: Paylak.
0: Lang. Paylak. Paylak. Taga din si Taylak.
3: Mambagaton.
2: Di na sa Mambagaton?
3: Si Mamaylan.
2: Basi panugbagat ka?
0: Ah, si Rain? Ikaw, si Rain man yung kagabi. Taylak naman ngalan mo?
2: Oo.
0: Lain to, ya?
3: Lain. Sir, managi mo yung cellphone.
0: Ah, kay Gahulman na sila gila cellphone nga duha. Di wala naman ni Claro, eh. Hindi naman ni matapos atong Suryanay.
2: Amugin, eh.
3: Ana?
0: Hindi naman ni matapos atong Suryanay. Kay Rain to kagabi, wala man itong tapos amon ni Suryanay. Okay, pakilala pa kay Trio. Trio, taga Cadiz ni siya. At Trio, si Taylak, sang Himamaylan, ni Suryanay ka mo. Fights!
1: Hello, Taylak. Good morning.
0: Kote, kita mo? Kakautod.
2: Masi bala, ano na aw?
0: Ano?
2: Tibo na sa?
0: Tumboy?
2: O, kailang iya nga, palabat kita si mo. Ano? Nga?
0: Oo, no? Ati...
2: Tibo na sa guro?
0: Akay Trio niya, wala niya patumboy-tumboy. May daskan malang saya.
2: Oo, eh.
0: Trio?
1: Oo, oh, Trio.
0: Bali. Bali si Trio, 5'4 ang height. Moreno. Chubby o kung tsaktuhan ang lawas?
1: Tsaktuhan ang Trio.
2: Kataas ilong ko, no?
0: Taas ilong. Mm. Oo. Tapos, may regular nga trabaho. Pila ka nakatuig sa mga work gani, amigo Trio?
1: Mga 1 year pa lang, Troy.
0: Ah, ti gusto mo pa ma 1 year and a half? regular ka na.
1: Manaw.
0: Uy, dapat regular ka na. Okay, kaya after 6 months na iya. Ang baladang imo employer nga irregular ka na. Kaya 6 months na, hindi na pwede yan nga. Renew lang yung kontrata. Ah, pero maabot yun na. Ha?
1: Mapa-regular ako magbalik ko dito eh.
0: Very good. Ano na pangita mo sa isa ka babae?
1: Ang tigre-tigrehon batasan.
0: Correct.
2: Nanuto na nga ito niya color, no?
0: Kabalo na sila, kabalo na. Sige, ano pagid? Lalabot tigre-tigrehon?
1: Ang suplada kayo, Patroya.
0: Nan! Muna, muna.
2: Kaya ano pagid?
1: Ang kagang kabalo mga kapoy tinggan.
0: Nan! Eh, kundi. Kompleto. O, plug ang number.
1: 09-66-05-36-890.
0: Only isa one.
1: 09-66-05-36-890.
0: Isa pa gigi na mian kami nga daan sa imo nga intro subong. Isa pa.
1: 09-66-05-36-890.
0: I-message mo kami kung may nagtawag sa imo, ha? Dali lang. Ang may ngalan nga Rodora, hindi mo pag-i-entertain, ha? Kaya, amo na ido sa bago nga lote. Ano to request mo mga kanta?
1: Ano, try ang balaw na puso, try. By Jesus Saragosa.
0: Wow, di pa Jesus
2: Saragosa. Ganit kailain ang tunos ang amon nga balaw na puso.
0: Ano?
2: Sinong dakila? Sino ang baliw? Amramon?
0: Okay lang, lain na lang ano version?
1: Pag gusto ko na,
2: ano ba lang?
0: ng sinong mapala? Sino ang kaawa-awa?
2: May isa pa gin. Ang nakatutuwang baliw, yaman ay pinagyabang. Muna bala, sinong dakila? Sino ang tunay na baliw?
0: Na puso.
2: Eh, okay lang.
1: Sige.
0: Salamat, Migo Trio. Mayong gabi, regards sa mga taga-Cadiz kag taga-Fortune Town, Bacolod.
1: Yahoo!
0: 37 minutes after 10. Mabalik pang phone pa. Lupon nyo si Katropang Tritisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM, Katropa mo.
2: Exile!

0: Lisilis, and I'm proud sa stupidness. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
4: Ako si Weng. Patagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 3 minutes before 11 o'clock, padayon sa gapon ka mo nga nagapamati sa programa nga Phone Pal. Upod nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa XFM, Katropa mo!
1: Exciting!
0: Naglanding gulpi. Oy, Santon Plus Coffee Mix ang pinaka the best kag natural nga kape, wala sing side effects. Amo ining kape nga ginainom ko every day.
1: Wow, kag ara man ang Vision X Plus para sa nagakurap-kurap nga mata nga pamatsyagan nyo, may mga panganod lang inyong nga mga mata, magtumar sa Vision X Plus.
0: Gapinitla nga dila, anong ipatumar?
1: Ha?
0: Ang gapinitla nga dila.
1: Kwan, motoma ka.
0: Ang Yes Oil products arang mabakal sa inyo suki nga mga Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. So pwede na ka mo kadayal, ha? Grabe atong color, subong damo-damo, no?
1: Gani.
0: Naga-sinobra. Te kay manog 11 o'clock na, wala na ni may manawag, eh, matulog na sila early.
1: Ambot lang ayahan.
0: So, erase ko sa management nga until 11 o'clock na lang atong duty.
1: Totoo.
0: Kay parang 11 ma sign off na ta.
1: O nga aman.
0: Para makatipid. Wala mo ni may kapanawag. Pati ka na. XFM call and text line, smart and TNT users.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. May kapanawag pa yan, Dulpa.
1: Gani, ah.
0: May gabi, line number 2.
2: Diyan-diyan, Troy, ah. Ito na, Troy.
0: Diyan-diyan. Wala pa kami na mangkot sa ngalan mo. Namangkot kami una, sing mayong gabi lang, anay.
1: Oo.
0: Mayong gabi.
2: Mayong gabi, man.
0: Ang ngalan mo.
2: Diyan-diyan.
0: Namo na napagsabat na. Mo. Oh. Hindi kayo magdali-dali. Kagauna-una ka na naman.
1: Ang mga edad.
2: San tayo, maybe.
1: San-san, ugin paltak.
0: Ang ligat po, Tante 8 ka na galing paltak animal ka. Si Katona Isabela, correct?
2: Oo.
0: Oy, kamusta na to? Doon nakapanawag, di ba sa amon atong taga-kalibong ano? Ato ba lang? Taga-kalibong nga babae?
2: May bana na mo na to, Troy.
0: Nga, nakapamana na kay abi ko kung kamuna to. Kapadala ka na gani, Gcash. Oo.
2: Nakapadala ko sa Gcash, Troy. Ano? Sige mo kang pangalan. Dayon, kung hindi ko ganit padala, i-block mo ka na. Nakaway ko pa.
0: Te, pagkatapos, pag-ubos, pag duwe-dugay, i-unblock yun naman ka kay mangayo naman liwat.
2: Oo. Mangayo naman ka,
0: Troy. Hindi maayo na nga, ano? Hindi na maayo nga uyab mag-amo na ang plastada.
1: Amo gani, amo na siling blood nila. Wala sang tao nga maintuan kon...
0: Wala may mapainto. Ay, sala gali. Wala sing amo. Peso bong ma back to zero naman kita, amigo Janjan.
2: Oo.
0: Back to zero naman kita nga mangita naman kita sing uyab. Ano to ganing imo gani nga gina-offer sa mga kababaihan kun ikaw ang ila pilion?
2: Kunang pilion pro. Sadaang kalagikat ah.
0: Ba.
1: Tiko na ko pipilion mo.
0: Amo na ang problema sa imo dyan-dyan kay,
1: kay oo.
0: Mahatag ka dahil yung Gcash tapos kung i-block ka, makumod-kumod ka man.
1: Imo manggali, ano, sa imo manggali alin nga mga tag ka.
0: Oo. Te, do sa ano bala kung hindi ka pagdugukon, dugukon ka ginaya.
1: Eh.
0: Ang pamangkot kung pila man, worth pila man nga Gcash na hatag mo.
2: May tag-mintas lang, Troy.
1: Wow, kinyen!
0: Ang nga, kung tani kinahulat sa imong isabat mo sa akon, ako ang piliyon sa babae tungod kay ako nga lalaki, may ara negosyo, may kaugalingon nga balay, wala asawa, asa subong. Amo na! Amo na gani! Ang ginapaintindi ko sa imong nga ang ihambal mo da, amo nang ihambal mo ang ginambal ko man. Kung naka-align man sa imo nga personality, eh, kung wala gyud man tuod asawa.
2: Right,
0: No, sige, i-plastar. Ako gali si Gapangita sing may ara ko sing mga muni amuna. Sige, i-plastar.
2: Ako si Gandyan Tumanal Gapangita single mom o single. Kaya then kung may mutik sa ako nga number i-plastar tayo.
0: Mulan to gali kung may matext siya sa ako number te textan ta eh. Ang laban-laban guro ni makuha ang matawag guro sa iya si ano sino gani nang ginablaga ni Ina gani. Ang sa Bakulod bala sa may Capitol.
1: Ang si Juan si
0: Dayday na. Sino na?
1: So guy nang ala niya sina. Si Ratrat.
0: Si Ratrat lang ni laban-laban ni matawag siya magamuni iya nga ano. Di sa kabalo mo plastar sa napangita iya eh. Ako matik sila ti, matik man ko eh. Ano na kuno ya?
2: Ano na po sa ako na. Magpakilala rin lang yan.
0: Oh, sige na, plug na number mo.
1: Oh, kapapainto ko dahil what?
0: Oh, sige. Ano number mo?
2: 09?
0: Okay. Isa pa?
2: 09-055-1155.
0: Okay, salamat. Bye. Takan ko ah. Dapat ka mga lalaki, maninguha man ka mo nga piliyon ka mo sa babae.
1: Hindi kay kapitalan mo na sa Gcash lang.
0: Tapos pag...
1: may bana?
0: Hindi, pag plastar na sa iyo mo ko galingon, hindi mo man maano... ma-explicar kung ano gidya ang imo kaugalingon ka kung ano pinapangita mo. Dapat manami man ikaw mag-sales talk. Teka, boring siya na iya kung mag-amuna. Buringan, tagani nga. Kita lang matigayon. Ate, kung matext sila sa akon, te, matext man ko eh.
1: Matext man ko eh.
0: Nano na kuno yan. Tulog na!
1: Sige lang ka pa.
0: I-save niya mo number ha, sa mga maintra pa pa-music lang mga isa makadaligid lang din sa pagbalik namon tawag ka mo sa 0915-8311-431
1: o kundi gani sa 0912-007-6793
0: sa Healthy Nga Lawas Premium D3 your premium food supplement against viruses and bacteria
1: sa nagapanalakit nga kalawasan labigyan na sa mga panuhot ara ang Santon Plus Herbal Oil.
0: Mabalik pang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: ka.
1: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
2: Naunsa di ay ka?
1: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
2: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
1: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan! Exciting kaayo? Nalipong ko!
2: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
1: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo.
2: Para wagas. Ang lakas!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Dibidib.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
5: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Woo!

0: It's 25 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ay, managtapos naman ta, no?
1: Oo.
0: Ibalik ta to bala ang bugtong-bugtong.
1: Ang pakot-pakot?
0: Oo, ako mamangkot, ikaw sabat.
1: Sige.
0: No tennis siya, ha?
1: Yes.
0: Hindi ka magpasobra, ha?
1: Okay.
0: Eh, base magwaan ka.
1: Gani man.
0: Pero bago ang tanan, ang ilinga programa ginadulong sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan, mag Vision X Plus.
1: Kagara man ang Sanson Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga tumangid ka namin.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, DGP Pharmacy and Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Unang nga papakot. Yeah!

0: tanay-tanay. Yeah. Piktanay, pikton ko ng
1: imo. Ay, hindi na.
2: Bakit yun dati mo mamitik?
0: Ah, liwat, liwat again.
2: Bayo kaya kami dako, kamot niya.
0: Lapit na sa popsicle. Dilapan mo, anay, bag-o mo ipasulod para maghumok kag makuha mo ang duga.
2: Kung ano, sa pinsar mo, amo mo na sa pinsar
0: ko. Hindi, try ah. Wala labot sa popsicle ah.
2: Popsicle ng... Lollipop?
0: Oh, ano na, hirit na hirit?
2: Oo ah.
0: Dulce.
2: Lollipop ka?
0: Lollipop nga dulce.
2: Tignan eh, tinuksi mo ng lollipop.
0: Oh, sige, 1 point ah.
2: Okay ah.
0: Mahibi ka pa karoon ah.
2: Mugod siya.
0: Mung pa na nga, balaklan dulce, magamon eh. Are, are, are. Maputi. Bura-bura. Nagabura kung ginagamit. Madanlog kong kaptan. Ilabinagid kung basa-basa.
2: Siyempre, habo. Oh.
0: Masa mga binuang eh, nabiruang gini si Agi, ba?
2: Oo eh.
0: Correct! Nagagata sa buong utok mo, ha?
2: Oo eh.
0: Daw ang gingkaon mo gina, daw pandisusa man na daw. Effective sa gali. Ari ay. Ari ay. Naka... Hang. Ano? Ano gani sa Ilonggo ang nakahang gani? Nakabitin?
2: Nakabitay?
0: Oo, nakabitin, nakabitay.
2: Mm-hmm.
0: Nakabitay, kag, tig-a, tig-a.
2: Amo lang na?
0: Dali lang, mera pa. Ginahawakan, ginauyatan, sang duwa kakamot, kaginasup-sup ang duga sa punta.
2: Duwa kaya kakamot.
0: Ulitan ko ha. Nakabitay kag matig-atig-ah. Ginakuptan sang duwa kakamot samtang ginasup-sup ang duga sa punta.
2: Kabugaw?
0: Nahambal yun na ni mo, bagulang gid mo.
2: Popsicle. Lapit na.
0: Nahambal na.
2: Nahambal ko na.
0: Ginawa mo man ako maglutgot. Are-are lang, tawa ko na sa monitor sa FB Live ha. Gabugtong-bugtong kami guys ha. Nakabitay.
2: Oh, nakabitay.
0: Tig-a-tig-a, ginakaptan sang duwa kakamot. Oh, samtang ginasup-sup ang duga sa punta.
2: Lulipa?
0: Te? Te, hirit ka na?
2: Oh, sige ah.
0: Oh, ang tsakto nga sabat. Ice candy.
2: Hindi, kalam mapalupig
0: yun. Ice candy, ha? Agugo.
2: Hindi, wagi ka kamot.
0: Uy, kidako-dako nga, agugo.
2: O, pwede nga.
0: O, tingaw na lang, ako mapakot, ha?
2: Oo.
0: O, sige, ikaw naman. O, ikaw? O, kung masige pa ta? Are, are, are.
2: Ikaw lang yapon pa, mangkot, ha?
0: Sige, mangkot pa ikuliwat, are. Are, o. Ginsulod sang mala, nagwa sang basa-basa.
2: Wala binastos ah. Kargada.
0: Nagsulod sang malamala, nagwa basa-basa.
2: Ang anong eh, ang lollipop.
0: Oh, lollipop lang na tananin mo ya. Isli naman iban na. Ula-ula ka paminsar, iban ka ron ah.
2: Dahil ang gitbala, ginpasulod nga mala.
0: O, ginpasulod nga malamala.
2: Mm-hmm.
0: Ginpagwa nga basa.

0: Akhirnya?
1: Oh, ano ah?
0: Ano mang gali?
1: Oh, sponge.
0: Aqua ng sponha?
1: Ang ginagamit nga, ano oo, bala? Bali. Maguga sa pinggan?
0: Pwede man.
1: Oh, dugang pa? Sige ah, bahala ka na.
0: Oo ah.
1: Are, hindi na niya binastos na nga. Isang botel ng palay, sakop ang buong bahay.
0: Yaman. Isang botel ng ba?
1: Isang botel ng palay, isa kapase.
0: Gani?
1: Masakop niya ang bilog ng balay.
0: Tinigang?
1: Dumua bala sa bat bala?
0: Tinigang.
1: Ambot ah.
0: Das, there lang.
1: Wrong.
0: Saka botel ng palay.
1: Masakop niya ang bilog ng balay.
0: Lurwax? Oh, di bala?
1: Suga.
0: Okay.
1: Sige pa?
0: Hindi na.
1: Ari pa, damo po ko diyo ah.
0: Munti bala ka.
1: Gamay nga balay, puno sang tawo.
0: Pus pro?
1: Sakto?
0: Oo ah.
1: Final na?
0: Oh, pus pro.
1: Correct. May bintana, wala sing bubong.
0: May bintana?
1: Wala sing bubong.
0: Pension house? Lodging house?
1: Uy, gagi ang pension house. May ara na yung bubong niya. Paano nakaroon wala bubong nakaroon? Kita na nakaroon ilang mga boulevard o broken dreams.
0: Kung sa bagay.
1: Oh, may nag-helicopter, tubing karoon ka nag-drone. Kung kita sila sulod. Sabat!
0: Ano kayo tuluwat? May bintana?
1: Wala sing bubong.
0: Wala sa bubong? May bintana. Ginupad, guro. Kaya eh.
1: Kahon.
0: Kahon.
1: Tsakto?
0: Di may takop man ang kahon.
1: May bintana, wala sing bubong.
0: Eh,
1: takop ya eh. Lain man yung bubong. Anong bubong ako?
0: Kuan atop? Atop?
1: Na, eh. May atop ang kahon?
0: Ang kahon sang?
1: Ah, hambot. Abis ka na nung kahon ah.
0: Kahon sang sapatos? Di ba may takop man sa paa mo na oh?
1: Balay nga wala sing bintana. Balay nga wala sing pertahan. Pero puno sang laman.
0: Balay nga
1: wala sing
0: pertahan
1: pero puno sang kasudlan. Bat? Ang paborito mo?
0: Luanay ah.
1: Ang paborito mo gani?
0: Paborito nga?
1: Nga na ginabagting aling ganay.
0: Pagtingling ganyan.
1: Wala ka kabagtingling ganay, ako?
0: Ha?
1: Wala ka kabagtingling ganay?
0: Haray, simbahan?
1: Ambot sa imo, dayay. Balay nga wala sing pertahan, pero puno-puno ang sulod. Sabat?
0: Ang bolibay?
1: Titlog.
0: Ako ko sa bagay.
1: May pertahan. Pero, wala sing ano, padlak.
0: Ang pertahan sa padlak?
1: Wala trangkahan. May pertahan pero wala sing trangkahan.
0: Monarchy?
1: Monarchy!
0: May pertahan na.
1: Libro. Libro kayong sabat.
0: Sa bagay.
1: Oh, balay nga wala sing bubong naman liwat. Pero ang pertahan abre.
0: Sigurado ka sa pamangkot mo.
1: Oo, lagi. Balay nga wala sing bubong pero ang pertahan bukas.
0: Ano nga yakon niya? Clue.
1: Color itom na siya. May kalaptan.
0: Takore?
1: Lapit na!
0: Kaldero?
1: Lapit na!
0: Kala
1: balde. Ari bagid ay balay nga may rehas pero wala man piniriso.
0: Balay nga may rehas
1: pero wala sing piniriso.
0: Balay nga may rehas. Ay ako no ya klo aklo.
1: Aklo. Tao ang sulod pero hindi siya piniriso.
0: Ano na yapo?
1: Hindi masudlan sang lamok.
0: Nakamuskitir.
1: Paktan niya ba? Oh, may dingding pero wala sing bubong. Ang klo, ang may ang punta niya B.
0: Ha? Ano ang punta?
1: Ang sabat sang ang imo isabat ang iya nga punta may B.
0: B man.
1: Basta B ah. May dingding pero wala sing bubong. Sabat?
0: B ko naman.
1: Sabat?
0: Ah, B. Ya, B.
1: Kabebe.
0: Palagpat.
1: Sakto man? Are, are, are. Dahil lang yun ha. Oh, balay nga wala sing kisame. Nagakatabunan sang dahon.
0: Nipa?
1: Ay, lapit na!
0: Balay,
1: balay nga wala kisame, pero nagakatabunan sang dahon. Ginatabunan sang dahon.
0: May kubo eh.
1: Correct! Man. May bubong, pero wala sing haligi.
0: May bubong, pero wala haligi. Klo ah.
2: Ten?
1: Ha?
2: Ten?
1: Lapit na.
0: Kwa na.
1: Ngayon kaklo?
0: Ah, oo.
1: Nang ano na siya? Protection na siya.
0: Protect. Kwan eh? Condom? Protection ng balayan?
1: Kalo. Kalo ang sabat.
0: Ito, sige ah.
1: Okay ka na?
0: Oo ah.
1: Hari ay, dako nga balay, wala sing pertahan kag bintana. Dako-dako nga balay, wala sing pertahan kag bintana.
0: Itlog?
1: Kalibutan.
0: Walang pato.
1: Oh, dako-dako ka balay, wala sing pertahan kag wala sing bintana. Ang aton nga mundo, Earth.
0: Sige na lang gani.
1: Oh, di ba? Oh, balay nga may kwarto, pero hindi matulugan.
0: Balay nga may kwarto.
1: May lamok eh! Balay nga may kwarto pero hindi matulugan. Pass?
0: Hmm, ah.
1: Oh, lamisa?
0: Balay na bala? Balagpat!
1: Balay nga may kwarto pero hindi matulugan.
0: Di lamisa?
1: Oo!
0: Wow,
1: ano? Ang dalom sa lamisa, hindi mo pwede mabalay-balayan, ha? Oh.
0: Na, palagpat!
1: Abaw, ah! Oh. Hari ay, balay nga nagalambitin pero wala nagakatumba.
0: Kluwanay ah.
1: Makita mo na sa kadagabi.
0: Bitoon?
1: Correct!
0: Tulog ta.
1: Dali lang!
0: Ano?
1: Balay nga wala gatas pero tubig ang sulod.
0: Balay nga wala gatas pero tubig. Drum eh?
1: Lapit na!
0: Drum?
1: Lapit na!
0: Bubon?
1: Lapit na gid!
0: Ano na ako no ya?
1: Banga.
0: Te?
1: Ay, salamat. Nakalampawa. Sige, mata sa itong duty. Salamat sa mga tech on duty subong gabi sa tanang XFM Negros kag Panay Island, sa mga station managers madamo nga salamat, kag syempre thank you man sa amon nga maaluan nga boss Doc Remilito and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
0: Ako naman si Katropang Vilanca.
1: See you on Sunday and advance happy weekend sa tanan. Adios amigas amigos.
0: Muchas gracias.
1: Babos.
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, X

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubil pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa, it's

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka ba?

0: Galang Pain, Fast and Safe, yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samphone Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Redel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold, Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold, Coffee

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, the vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Huwag binabatsyab ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid na relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Ibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. Kapi sa mga butika.
3: Exciting!

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa
2: mga butika. Mga katupa.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Sister Pain!
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-take ng akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Hala, ka-exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo?
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Sigari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Yan ang tumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
4: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Exciting!
0: Exciting!

0: Down Pain. Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa
2: mga butika. Mga katupa.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Don Blas Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain news. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Tag-kape ka na.

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sunzone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunzone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunzone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trites. Sait-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika,
1: Sunzone Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen,

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na
0: work. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelin Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from it.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi o

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome sa ating programa diri sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, subong yang adlaw sang Biyernes. Biyernes na mga katropa, May 29, 2026. Saliwat na Mayo 29, ito yung Swill 26. Kaga, subong adlaw mga katropa, magbukas man ang isa sa festival sang siyudad sang Bacolod. Ini ang Bacolod Chicken and Asal Festival. Magbukas karon alas 11 sang aga dire sa bayan sang Manukan Country sa may SM Bacolod. Ang nasang bityang kapistahan karon na mayroon dira sang grand opening. Kag mga katropa, my taste of chicken in a sal. Kung sa dayon matilawan get ang original nga sabor sang chicken in a sal sa Bacolod City nga ginapadayaw get sa pugas nga kalibutan. And at the same time, ang festival nga si Swak git sa Bacolod. Kaya kung magsiling kay Bacolod, chicken in a sal ang madumduman dayon sang mga dumulo. Diba? Miskan kita, no? Miskan kita nga taga Bacolod mismo, mahilig man kita mag-gaon sang chicken in a sal. 3-day celebration ang celebration na sining nasabit nga festival. So, kita-kits lang, ha? Sa mga sites dira. Oras natin 5:09. Alas 5:09 sa aga, kag sa mga wala pa dira nakabugtaw. Good morning, good morning, good morning! Yon. Kag mga katropa, subong nga Biyernes. Kamusta, kamusta ang inyong mga ganap dyan sa mga katropa natin nga managaselebrar sa ilang kaadlawan. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday sa tanong yung may mga birthday today. Yes, sa liwat May 29, 2026. Sa base yung birthday na sa utod mo, sa mama mo, sa tatay mo, sa girlfriend, boyfriend mo, sa tita, lolo, lola, every one. Ano? Nga nabalaan mo, i-greet mo na sa happy, happy birthday! Putsi na regalo, basta nalipat ka lang. Good morning man sa ila diri wa ni Ma'am Melanie Martis. Ano? Ambal niya, good morning ko no. Happy Friday. Sa tanan mga nagalantaw sa aton, kagambal niya. At ito sila ka pamati. Sila subong sa may Sechulapak Doldol sa Barangay Robles sa La Castellana. Kaginapag-greet niya ang ila family, no? Ma family Martis, ano? Kag, dira ako no sa may bayaw niya sa kay Glenda. Salmorin Martisano, kag sa iyaban ako nung si Fernando, agapamati gid sila kuno sa programa natun subong. Good morning gid sa inyo dira, Ma'am Melanie Martisano, Family Martisano, and of course, kay Glenda Salmorin Martisano and sa iyang abanang si Fernando, nga agapamati sa atun. Good morning. Hambal ni Ma'am Melanie Martisano, Ma'am kanami isang outfit mo. Kag jinot abi Ma'am kag jinot. Kaginot, no? So, that... aga pata nag color pink. Sa ilang yan ito, tamay, gumabong. Good morning. Sila ni Zerf Baladay. Si kay Hermes Arnel Espanyo. Good morning, man. Kay Rolando Kaagoy. At Chodorok. Good morning. Kaga na pag-greet man ni Ma'am Melanie Martisana sang happy, happy birthday. Ang iyong nablos ko na para buwas. Kaya wala kita buwas tuod, no? Sa kay Jessa Martisano. Good morning. Happy birthday. Advance happy birthday, Jessa Martisano. Subong Friday mga katropa, nahimos nyo na ba lang inyong mga galawion, ano, para yes, masulog yung mga inadlaw, iban for sure. May mga, ano naman, plano para sila getaway, especially sa mga wala pa kabakasyon. This is your last chance, kaya mabatsyagan na ito, nag-aulan-ulan na. Right? So, for the last push, for the last time, sige, magbakasyon ang mga mabakasyon.
Pero ay, halong-halong sa inyong mga biyahe, no? Sa inyong mga get-togethers, sa inyong family. Enjoy. And syempre, don't forget always to pray. Oras na doon, 5:13 na mga katropa. Samtang nag-hikot ka mo dira, no? Sa mga nanay, dira ka nag-pamati sa aton. Sila ni Tita Salina Trahe, no? Nga nag-panglimpyo sa dalan, no? Nag-pamaypay. Wala ko siya nakita, subo. Mayong aga sa mga tagiyadas ang bikiri, yung hamot-hamot na paglabay ko. Good morning sa inyo, sa mga lola tatira, no? Nag-pamati sa mga taxi driver naton, in-drive driver, grab driver, mga jeepney drivers naton, ang modern and traditional jeepneys, sa mga tricycle driver, tricycle tanan, yung nag-pamati sa atin. Good morning! Ano yung samtang nga nag-hulat ka muna sa inyong mga tinigang? Ako yung samtang nga nag-hulat ka muna sa inyong mga sugat? Puna naman ang inyong ginatutukan sa inyong mga tagsakapanimalay this morning. Mga katropa, 5:14 ang oras naton. Yari ang aton nga mga musika nga makapazumba. Este, makapagalaw-galaw, kag makapag-exercise ang inyong mga body. For the 1, 2, 3. Aray na, Pamela 1 by Bong Navarro.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi ko, siguro po ako, dahil po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ako si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-create time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pay.

balik sa inyo mga radyo. Dari lang sa itong programa, Exciting Pilipinas. Good morning! Good morning, good morning, good morning. Welcome sa liwan sa programa natin, Exciting Pilipinas. Mga katrapa, today, kamusta na kayo dyan? Sa mga nagpag-greet sa aton, nasa ton niya subong programa, dari sa ilaw, sa kay Jack Wangbo. Wala niya daan, pa-shoutout lang ko sa radio station niyo. Sige, kay Jack Wangbo, vlogger ni Mayong Aga and Mayong Pagpamati. Sa kay Julius Alpiche, good morning man. Sa kay Janeline Grandflor. Sa kay Althea Servando, good morning. Sa kay Duenje de la Cruz Palmes. Kay Mom Beverly Sarabia, good morning. Kay Iris Joy Janido. Sa kay JR Parnes, good morning. Sa kay Jillwin, good morning man. Sa kay Marian Vidal, Mayong Aga. Kay Jolly Ann Tenorio Banyes, good morning sa inyo, no? Mayong pagpamati sa ating programa, no? Sa pag-monitor dari sa Exciting Pilipinas. And of course, good morning man sa ilayan ni Jack Mark Visarios Dahay. Kay Ann Esmeris Gomez, ang balindari, good morning, guapa. Good morning sa kay Arnais Irida, good morning man. Sa kay Totomay Gumabang, akong gumabong, good morning. Kay Glenn Cordero, nagalanto sa itong Facebook Live, good morning. Sa kay Nang Leslie Taniwan Katanyag, kay Miss Miyasas, kay Leslie, ay kay nalawag ko nagali. Sa kay Nyarika Dumanais, good morning. Sa kay Jack Mark Vesarius Dahay, ang balinya shout out ko sa mga nagpamati ka nagalantaw sa atong nga live dira sa Don Salvador Benedicto. Good morning sa inyo dyan sa DSB. No, kamusta dyan sa DSB? Matulutog na o baladara? No, kamusta mga taga DSB? Sa kay Mice Misayas, good morning. Is it Mice or Miss Misayas? Mayong aga kay Carl Maliones, good morning man. Nagatutok, nagamonitor sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas. Ang katrapariwa sa gamay ng paghatag sa inyo sa good vibes kaladlawan, no? Maka-smile-smile ka mo. Nakita ko naman si Parida Gia sa TikTok. Mga katrapari bala, oh. Live subong sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Makita nyo din ang pinasahi nga transition sa TikTok with filter. Di ba may araya, transition lang, filter lang, iyaya, gindungan niya pagin. Sige, ari bala mga katrapaho para sa ito niya. Niya viewing, live the live sa ito niya official Facebook page, ari na, tick, tick na!

Di kayo may kakita yan, yung mga katropa. Ginimpo niya pagid yan last time for the filter lang. Tapos meron nga transition lang from this to this. Ay, mga paganyan. Mga paganyan, ganyan. Pero yaya ay pinasahe. Kaya yaya may filter pagid. Transition plus filter. Ah, the best! Ibagid man, no, ang nag-iisang Parina G. TikTok and filter, gin-combine niya pagid yan. Like, witty pagid siya. Witty gini siya sa mga content niya. At the same time, makahatagin good vibe. Try ko man abiyaw. Kung perfect man. So, hindi ko sagad mag-transition. Sige na lang, ah. Oras na to, alas 5:29 na. So, kamo mo na kung may mga trending kamo na nga TikTok videos, don't forget to forward or ipasan nyo sa akin para ma-feature natin here sa ating programa. Diba? Gusto nyo na? I like that. Saliwata, no? Sa ilaya ni Glenn Cardoro sa mga nagpamati sa atin sa buong sa ating programa. Good morning! Sila ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning. Bugtaw na sila ni Ma'am Elves. Ma'am Elvira Giloga, good morning. Dino sa liwata sa kay Jessa Mar Tisano, good morning. And advance, happy birthday! Yan, sila ni Rolando Cagoy Chodoro. Good morning, Madrid. Sa tanan natin yung mga listeners, yung kapamati sila tagsa-tagsa ka mga radio dira. And of course, mga Facebook Live viewers natin, good morning! Uy, gising! Mga katropa sa liwata, biyernes na kita. Biyernes, biyernes, biyernes! May 29, 2026.

0: Cellphone Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mabili sa mga butika.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: kailangan may migraine man kamo, amon dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kutik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sista Pain.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kapinga di lang makapangpakuha sa pulaw.
10: Good thing,
9: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
11: X. XFM.
12: FM.

0: Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy-anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos. Makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga siyempre, makaupod man aton ang aton nga regular partner sa aton nga programa The Secrets of Health. Aton ni welcome si Dr. Leo Amon. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
2: Salute, welcome Doc Erwin. Kagina welcome na to ng aton sila mga taga Palamati. Kagyari naman kami, nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka praktikal pero malahalon ng mga sekreto sa ikayong lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan, abangan ang masunod nga topic ang aton pag-aistoryahan.
1: Yes, no, sa mga kautoran naton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwato naton 0928-287-4637, no? Dire ipadalang inyong mga pamangkutanon kay aton ina Sabton, dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Health. Kaga hindi gid magkahuya, no, sa mga kauturan naton Doc Leo nga magbisita gid sa aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas inahalin sa adlaw nga Domingo, top-top Bernes, halin sa alas 9 sa aga, top-top alas 4:30 sa hapon. Kaga dira ka mo bisita ha, kay dira sa aton clinic, libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo ng aton nga alternative consultant, si Doc Ray Empinado. Ara gidera pirmi ha, nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo, ilabi na kung may mga ginamintin na kamong mga balatian.
3: Ako si John, problema

0: Home Plus Gold, the secret of health.
1: Mga istorya kita subong sa pila ka mga naandan bala kon lifestyle sa aton sini mga tagpadamati kon sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas ang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
0: The secret of health.
1: Maghatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kag kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangin result sini kung may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo pero dira gali ang padulong naton. Kag maghatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambal gani kita nga insulin resistance sa Dr. Win sa aton sini mga tagpadabati, amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sini nga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o fuel naton. Te ang problema gid gani sini kun ang mga factors pagid dalawa ini mo ma hibal-an budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton kag pinaagi sa aton topiko subong aton ni na pag-share sa ida. Pero alibay pila ka mga signs o kag mga lab markers halimbawa bisan uay ka pa sing ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag taas na og sa imo sini nga blood sugar pero kung magpa-laboratory ka mahimo sini nga imo sini nga FBS o kung fasting blood sugar is elevated mahimo man ang imo sini nga HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average sa imo sini nga blood sugar mataas man kag mahimo nga imo sini nga lipid profile man mataas imo triglyceride kag manubo ang imo sini nga HDL kag mataas ang imo sini nga LDL nagabaliskad imbes nga ang HDL ang mataas ang LDL ay ang nagtaas. Kagari take note sa mga may diabetes dira kaga sa gusto maglikaw hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sininga baba sa aton sininga lawas nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugar so kung may mga added sugars hindi man siya matamis pero may kalamay gapon. Example ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sini mga vegetable salads.
2: Uh-huh.
1: Ang mga sauce sa aton sini nga mga spaghetti.
2: Yes.
1: Mga macaroni.
2: Uh-huh.
1: Ang bisan ang yogurt gani nga ginakaon sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan po sa ketchup gani nga ginagamit naton isa man sa ka factor kung nadlaw-adlaw na tong ganahimo dira gid ang aton sini nga padulungan kun indi ni siya matinluan sa aton lawas. Ikaduha amo ang refined carbohydrates nga wa icing o fiber like palakaon kita white bread mga pastries dira mga matamis na nga daan nga damo kalamay kag tiduna na o kun isa na sa staple food sa mga Pilipino amo ang white rice palakaon kanon
2: mga noodles mga produktong halin sa puting harina Doc Leo.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ba na matamis makaon ka sang noodles hindi ba na matamis kaon ka sang pansit hindi ba na matamis. Mm-hmm. Pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
1: Yes, tungod nga ang isa sini sa rason pagid kaway sila sing fiber o kuno ay sing protein nga mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa aton sini nga blood sugar.
0: Sample go.

0: Secrets of Health.
1: And of course, ang mga ilim nun pagide nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks na kadamo man sang kalamay, kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon, ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit naton. Di nag-equivalent asa sa anom ka kutsarita. Di kung mag-inom ka sang soft drinks, kadamo na sangyasin niya kalamay, di mayo lang kung ka isa ka lang mag-inom.
0: The Secrets of Health.
2: May time pa na nga nainitan ka ba mayo? Mm-hmm. Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kung powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yellow or ice?
3: Yes!
1: Kaga isa pag yun siniti, kaon kita white rice, padalong don soft drinks. Nagdoble pag yun.
2: Ang lain pag yun, maliban sina, kung ang sudan bala naton, pirtikan, damo, mantika, or prito, or ginisa, masami naton, damo pa sang fats nga ginakaon naton, tapos ang pangtulak tao is soft drinks pag yun.
1: Yes.
2: So meaning, ang mantika pa na, contributors man sa pagtaas, pwede magsakang atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
0: Gold.
2: Ang ginakaon ta pa white rice, hindi lang isa ka cup, labi pa subong damo sang only rice ng mga restaurant.
1: Yes.
2: Bao amo pagid na ang makapadugang taas ang atong blood sugar.
1: Kag ang timing pagid sa ni Doc Arin sa pagkaon ha, gakaon ka man tuod pero dapat ibutang mo sa timing. Kay nga man, gakaon ka na white rice, ang imo sining nga mga sudaan more pa sa mantikaon, may soft drinks ka pagid, tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa, gabi pa o kun lampas na sa oras ng tagpalan niya po, ginapadako mga emosyon nga risgo. Actually, kadamo sa mga lifestyle pa naton nga daw sa wailan sa aton pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
0: Plus,
1: ang last sa aton sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayong pagdulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sininga cortisol. Ang ining cortisol, isa ni siya ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nagayang encourage ni siya nga kung ari ni siyang cortisol, nag-promote ni siya sang glucose release sa aton sa nga atay, kag nag-increase ni siya sang insulin resistance kung sigi-sigi ang ining lifestyle naton, gabi na nagakaon, ang mga ginakaon di pa healthy, masami stress, kag hindi pa maayo ang tulog.
0: The Secrets of Health.
1: Ang isa sa masuggest naton sa ni Dr. Arin, amo ang Santhon Gold Capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold Capsule, mayara sang mangustin, ampalaya, moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas, particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa ka sangkap sini amo ang mangosteen, ang key component sini among santhones nga makita sa iya sini nga panit, hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo nato ng ining ginatawag oxidative stress, mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sang isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kun na pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduwa, tino naman ni siya ang tsarantiya o kun ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sini nga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sininga pag panalawsaw, nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gin ni siya ang ampalaya pag abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa gidatawag Santhon Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga maging sensitive kita liwat sa insulin, magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o kung pag-push sang blood sugar sa aton sining mga cells kaga mabalanse ang aton sining blood sugar.
0: The Secrets of Health.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: madami pagid sunod sa pagtuon nga may ara kapagid sang vitamin D, especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest ba naton ang premium D3 capsule. Ang premium D3 capsule isagid sa iya sini nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kaya ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells nga mo ni siya nagaproducer sang insulin. Nga kun sa din ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pagproducer o kung duga nga magproducer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pagdinya sini nga pag functionar sa pag absorb naton sang aton sini nga blood sugar kung kalamay sa dugo.
1: Yes!

0: Secrets of Health.
1: And then, ang isa sa masuggest ko pagyod sa ni para makumpleto ang aton sa nga team, ang members, para nga mabuligan ang mga may insulin resistance at may mga type 2 diabetes. Especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa mamanage, masuggest kita sa ni isang Sunthone Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Ano naman ang ganahimo sa Sunthone Vitamin C sa aton sa nga lawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar nag-increase ang iya sininga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sininga blood sugar. Nag-increase ang production sinisang free radicals which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sininga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nag-suggest nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tawo nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sininga blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarin, ining Sunthone Gold capsule, tapos premium D3 capsule and Sunthone vitamin C, may nagabulig para nga mabulubalanse ang aton sininga blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sininga pancreas, pagpanami sang pagproducer sang insulin, kang pagprotect sang aton sini nga lawas kaugatan lakip sa aton sininga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas sang blood sugar. Kag malami pagit sini Dr. Erwin, kay indi lang siling na ginamanage naton ang susubong lang ang mga symptoms kundi both prevention ni siya. Kaysa pala abuton kun magnami na ang level sang imo sininga blood sugar tungod nga naging sensitive na liwat ang imo lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
0: The Secrets of Health.
2: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
1: Mm-hmm.
2: Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ni himuon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon na, pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa ka baso nga juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon lang nga na Dok Leo ang kapait. No?
1: Amat-amaton lang inom.
2: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kaya makabulig ina. Mintras, wala pa ka mong inugbakal sa Sunthone Plus Gold. Pero kung gusto nyo mahapos, kayong iban labi na gaubra sa opisina, bakal na lang ka mo Sunthone Plus Gold kag Sunthone Vitamin C. Parisa nyo sa premium D3. Ining tatlo sa ginginahambal na ni Dok Leo, amuni ang manami nga pang proteksyon sa katong lawas, kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sa aton nga pancreas.
0: The Secrets of Health.
2: Mas manami, kadto ka mo sa clinic, libre man ang konsultasyon, no? Clinic naton sa East 12 and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel, kag kung makapangonsulta ka mo dito, tagaan ka mo sa dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang. Ano ang bawal kaunon, Dok Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga combination sa mga food supplement nga makabulig pagkontrolar sang inyo nga mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kay kung kisa Dok Leo, abi man naton kung kompleto lang ang vitamins.
1: Mm-hmm.
2: Abi man naton kung kompleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, gali kay kulang na kita, ilabi ning minerals Dok Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
0: The Secrets of Health.
1: Kagini na maghulat bala Dok Erwin nga maglain ang pamatyag o kung may batyagon na antes magpakonsulta.
2: Yes.
1: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas o kung may nagaumpisa na gali dira nga sa primero palang wising symptoms.
2: Yes.
1: Kag may iban ganiya nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
2: Kang iban na Dok Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe na ang balatian, gusto pa magdali, magayo.
1: Mm-hmm.
2: So dulaon na to na nga kiniya nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong, pagrecover sa nga itong lawas kung medyo malala na grabe na ang problema.
0: The Secrets of Health.
3: Yes, to health. Pag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na to nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mga inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Yes to Health!
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo pagkaan. Santhon Plus Herbal Oil.
0: The Secrets of Health.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Yes to help!
2: May namang kodire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Santon Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize ay mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
0: The Secret of Health.
2: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas dos, alas tres hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
1: Kaya hindi mo natunno punggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The Secret of Health.
1: Kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
2: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin, na muring Premium D3 Coffee Mix.
4: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Santhon Gold, yes. May ara sing mangustin.
2: Mm-hmm.
1: May ara sing benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sini kang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: The Secret of Health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secret of Health.
1: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes,
1: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Kung ni-combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes to help!
2: ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
0: The Secret of Health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
1: Consultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory,
2: laboratory
1: test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
0: Plus gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang bones nila nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
4: Yes!
1: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
1: Yes.
2: Kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
1: Mm-hmm.
2: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The Secret of Health.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa may mga insulin resistance, nagataas ang lessening sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gina to, no, nga magamit gin sila sang Vision X Plus.
4: Yes!
2: Kag ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
0: The Secret of Health.
2: Stress ang imo nga mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento. So dako pagid ang damage ang imo nga mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo. Kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo. Dok Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga Vision X Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
0: The Secret of Health.
1: May nagapamangkod rin, Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Dagi na himo niya, nagasanlag sa kuno bugas. Doon ni kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend na ton sini?
4: Yes!
2: Ang pinakanamay dira ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira nga mahina ang performance or mahina ang ilang bawil movement. movement makabulig ni kay taas ang fiber sang soya beans kag amo ang main ingredients ang aton nga Santon coffee mix.
1: Tignami gani sa mga bata Dr. Rin, especially sa mga nag-eskwela bala.
2: Yes,
1: kay nagapaktibo ni sang memorya.
8: The secrets of health.
2: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung nga niga pa ang gaanggalan ni akon misis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance.
1: Mm-hmm.
2: So kung hormonal imbalance ang aton nga paggambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung mm-hmm. available ang soya milk, pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So gine-recommend aton ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balance sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kang ang lain, pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamala na, ginatawag nag-dryness, no?
1: Mm-hmm.
2: O so, ang iba, nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo ba si Mister. Dako nga problema kay nga, ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity. Once nga, may problema kasi ning hormonal imbalance. So, para balance, nga bisan edad 40 pataas, nagabato pa si Mrs., mag-inom sa aton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix, makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Kisa discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So, makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
8: The secret of health.
2: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka-turbo. Manami gid ang inyong performance kag ini sila puro natural.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. Ano lang ang aris ni? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag
3: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
1: God bless po sa aton tanan, kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health. Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3 na pampapasog sa atong natulan. Pampagana sang uto kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na super healthy pa. Mabili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Claire Skin.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus collagen
5: and

0: Center. Makabalita nga una mo babala. Diri mo babatian. Express Balita. Labas. Kang eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM time ala sa iskin sila. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa buong abahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropa sa Biyernes, Mayo 29, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinari.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa na tundra nga nagatutok na, ha? Ang XFM Bacolod, babatian ninyo kami mga katropa sa inyo darang mga radyo. Sa FM band, sa mga radio frequencies, na 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman, nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman, nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM, Canlaon City, nga mabatian ninyo sa to sa 98.5, sa karon yara na sa 101.7.
3: Mga katropa kita man, ang malantaw sa ito nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man na mayara sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, yara kita sa official streaming apps ng XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones. Pangitan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Inyo ina ma-download nga libre. Kag mabatian ra ninyo mga katropang kapin sa isenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines salin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, kita man na mayara sa text line sa inyong mga estasyon o kung sa atong estasyon, ang atong numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:17 na. Atong padulungan mga katropa ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa, diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Sa Kailoy, nakuhaan sang 1.3 million pesos nga balor sa Shabu sa Barangay 2, siyudad sang Bacolod.
3: Amay gintiro patay sa tubang sang iabata nga babae sa Banwa sang Toboso. Suspek, apat ka mga armado.
2: Tuigan nga Chicken and Nasal Festival sa Bacolod magabukas subungaga sa Manukan Country. Kag para sa aton nga mga headlines sa national news.
0: Express Balita, National News.
2: May 32 na tanan ka personang nadakop sa PNP bahin sang online libel.
3: Scheduled check-up sa ikayong lawas ni Anay Presidente Duterte magkapadelay sa schedule sang trial.
2: Kag para sa aton nga mga headlines international news.
0: Express Balita, International News.
2: World Health Organization o kung WHO nagapanawagan sang ceasefire sa Democratic Republic of Congo agud matap ng paglapta sang Ebola virus.
3: Ex-US Attorney General Pam Bondi na diagnose ang may thyroid cancer.
2: Kag para sa aton nga balita sa sports, powerhouse ng National Capital Region o kung NCR to duhakot ng gold medal sa nagahingapos ng palarong pambansa. NIR Women's Volleyball Team malin sa Taitong High School na lutos batok sa Sock Sergeant.
3: Samtang sa tournament ng showbiz balita, basketball player nga si Caio Soto kag Riri Madrid ang ginkasal na.
2: Kag para karon sa aton nga balita espesyal. Ano bala ka confidential basta swildong istoryahan? Mga katropa dito sa New York City, Pilayhan ko nung sweldo sang mga naga-walking sang ido. Alas 6:19 na mga katropa nyo nabatay ng mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Kag para sa itong mga kaundan sa mga balita sa lokal.
4: Express Balita. Local News.
2: Dako, pangisa ka high value individual ako ng HVI nga babae sa gipatigay nga drug by bus operation sa kapulisan sa Puroksigay, Barangay 2, sa siyudad sa Bacolod, kabisang Mayo 27. Ang nadakpan, gikilala sa kay alias China, 26 anyos, kay residente sa Nasambit nga lugar. Sa next investigation sa Bacolod City Police Station 2, nakuha sa suspect ang apat ka mga bulto, kagapat ka sa shea sa shabu, nga nagabugat sang 200 gramos, kag may kabugusan nga balor sang 1,360,000 pesos. Sa karoon, nakaunong sa kustodiya sa kapulisan na sospek, kagpasakanin ni sa nagkakaigong ang kaso, angon sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kon RA 9165.
3: Patay ang isa kalalaki matapos iniagin tiro sa apat ka mga persona sa Sitio Bibanga, Barangay General Luna, Banwasang Tuboso, gabisang Mayo 27. Ang biktima gin kilala sa kay alias Joel, 37 anyos, kagresidente sa Nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Tuboso o kung Tuboso PNP, gikan sa pampublikong merkado sa Banwang biktima, kag ini ang nag-order sang karne sang baboy apang sang pagpauli sini ginaligar nga mayar sang apat ka persona nga lunsoy armado. Gintiro ang biktima sang mga sospek sa atubang sa iyang batang babae kag nagkaagom ini sang pilas tugas sang pagpanglutang sa iyang ulo. Ang biktima nga nagresulta sang iyang gilayon nga kamatayon. Pagkatapos ang insidente, nagsulod ang mga sospek sa balay sang biktima kag ginkuha ang cellphone kag gilayon nga nagpalagyo padulong sa nabukid nga bahin nga lugar. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sang kapulisan angot sa motibo sang krimen kag pagkilala sa mga sospek.
2: Patayang isa kaminor de edad nga lalaki matapos sining ginlampusan sa butilya. Sa ilim noon, sa wala may baluan nga rason sa Barangay Paitan, siyudad sa Escalante, gabi sa Mayo 26. Ang biktima, nagkaedad sa 13 anyos. Samtang suspect yung kilala sa kay alias Toto, legal ang edad. Anay Kafgu, kag traffic enforcer sa siyudad sa Escalante, kag mga residente tanan sa lugar. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Florencio Fajardo, ang Chief of Police ng Escalante City PNP, agas Mayo 27. Nagpadulong ang iloy sa biktima sa ilang police station na gundi ang reklamo ng natabo ng pagpanglampo sa iyang bata. Dugang pa ni Fardo, nagkatong biktima sa hayas ang ilang at upad balay, agad magtambong sa vigil samtang ang sospek ang nagainom sa tiyangge nga malapit sa namatyan, upod ang isa pa kapersona. Ginaligar nga naglisin siyang sospek sa iyang upod, inoma nga mangihi. Apang nakita sini nga may ginabitbit ng butilya sang beer, kagalayon siya nagipalapitan ang biktima nga nagapungko kaginlampusan sa ulo. Sandig sa panaysayan sang iloy sang biktima, nakaagom sang dako nga bukol sa likod sang ulong biktima. Kag sang gabi nagasigi na ini sang suka, tubtob nga gindala sa ospital apang ginbawian ini sang kabuhi. Sa karon natigay nga maresto sa kapulisan ang kagkatapos ang militar na suspek kag ini magapangatubang sang kaso nga murder. Nagagawa sa investigasyon sa kapulisan naging kakas ang suspek sa trabaho bangod masami nga nagamaoy kun makainom.
3: Nagapadayon ang pagtumod sang kapulisan sa pagkilala sa mga suspek nga yara sa likod sang pagtiro patay sa isa ka lalaki sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago, Sudad sang Bacolod, gabi sang Mayo 27 matapos makuhaan sang CCTV footage. Ang biktima gin kilala sa kay Victor Hermano, 40 anyos, kag residente sang JK Village, Barangay Banago, Sudad sang Bacolod. Sunod sa kay Police Captain Rosalino Pugoy Jr., ang station commander sang Bacolod City Police Station 3, padulong sa lugar ang biktima kag ini ang ginsundan sa mga suspek nga nagasakay sa motor kag gilayon ini nga gintiro sang makaduha ka beses. Dugang pa ni Pugoy Jr. nakaagom sang duha ka pila sa likod ng biktima kag ini ang gitunaan sang iyang kamatayon samtang ang mga suspek ang gilayon nga nagpalagyo padulong sa wala matumod nga direksyon. Nagwa man sa investigasyon sa kapulisan nga ang biktima mayara sang record angot sa pagpangawat sa lugar kag ini ang ginaligar nagagamit man sang iligal nga droga apang ginahibalo ang motibo sa natabo nga krimen.
2: Nagapakayo sang hustisyang pamilya sang lalaki nga gintiro patay sang riding in tandem sa Purok Maymulato, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod, gabi sa Akon, gabi sa Mayo 27. Kumadumduman ang biktima ng kilala si Kay Victor Hermano, 40 anyos, kagresidente sa GK Village, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Sunod sa Kay alias Stephen ang manghod sa biktima. Gikan sa Barangay Stephanie ang iyang magulang. Matapos nga ini nagupod sa iyang pakaisa bangod nagapang-groom ini sang ido kagsang hapon. Ini ang nagpauli sa ilakag nagpadulong sa lugar kung sa din ini nga gintiro. Duga pa sang manghod sa biktima. Wala pa sila nakaibalo kung anong motibo sa krimen. Apang iyaman nga ginako nga nakaagi preso ang biktima sa sulod sang isa ka adlaw matapos ining madakpan nga naniltig sang drainage kaginskrapa ang mga kabilya kag nagagamit man ini suno sa iya sang illegal nga droga. Sa karon nagapatay na investigasyon sa kapulisan angon sa pagkilala sa mga sospeka nga ra sa likod sang krimen.
3: Gobyerno nasyonal ang komitido nga magbulig gihapon sa Negros Occidental agud sa portahan ang kinahanglanon sa mga pumuluyo kon maglupok-liwat ang bulkan Canlaon. Ini ang mga babagay ang ginpahayag naman ni Governor Bong Lacson sa pakigkita kay Defense Secretary Gilbert Chodoro sang nagligad nga Sabado. Ginpahibalo ni Governor Lacson si Secretary Chodoro nga nakabakal na sang duta ang probinsya nga himuon nga relocation site sa mga pamilya nga yara sa permanent danger zone. Ang lugar magaserbi man nga listaran sa mga pumuluyo nga bisan sa gwa sang danger zone apang luyag magsaylo na lang sa hilway nga lugar. Yara sa national government ang pagpatuman sang ilagin pasalig sa tong timbangan ang lokal nga gobyerno para sa dugang facility sa relocation site. Damlag pa nga ginpahayag man ni Mayor Añejo Nicor nga madugay na nila ni ginahulat sa padulong nga taga Office of the Civil Defense agud nga ilang maistoryahan naman ang para naman sa tubig kag kuryente sa lugar.
2: Cloud seeding program pag-imuon sa unang semana sang Hulyo. Natapos ng bidding kagawarding sa paggamiton nga aeroplano. Sino ka Engineer Albert Barugo ang sang Department of Agriculture Negros Island Region nga nagahulat sila sang go signal sa Bureau of Soils and Water Management nga amo ang nagalantaw sa mga lugar nga apektado sa malawig nga tigilinit. Sila man ang ahensya nga magahibalo kun sa diin nga area sa Negros kag Panay Island pwede mahimo sang cloud seeding. Bangod nga depende sa kadamulon sang panganod kag kundi ng target nga tupaan sang ulan. Sa naibaluan may 6 milyones nga gipain ang Department of Agriculture matapos nakabaton sa malapad nga humayan kag katubuhan ang apektado sa malawig nga tigilinit. Sa naibaluan may ara na sang initial damage report ang Office of the Provincial Agriculturist nga nagapahayag nga yara sa 16.2 million pesos ang balor sa kalitan sa agrikultura.
3: Magapatigayon sang investigasyon ng Bacolod City Legal Office batok sa isa ka persona nga nagkuhaan sang video nga nagadump ko nagahaboy sang basura sa baybayon sa isa ka beach resort sa barangay Punta Taytay sang tinalikdan ni Mayo 24 tuig 2026. Sunod sa kay Bacolod City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu pagatawgon para sa isa ka dialogue sa subong adlaw ang persona nga involve kag ang tagiya sang resort bilang kabahin sa investigasyon sang syudad may kaantanan sa posibleng paglapas sa nagapadayon nga kasuguan kag lokal nga ordenansa. Sunod kay Chu, bangod naglapta sa social media ang video nga nakalabot sa atensyon sang lokal nga panguluhan, magapatigayon ang ilang opisina sang masami nga investigasyon angot sa insidente. Gipatagman sang City Legal Office nga ang investigasyon nagatinguha nga mahibaluan kung sino ang may responsibilidad kagagod mapatuman sing hustong polisiya sa pagdumala sang basura kag pagpanalipod sa palibot. Samtang nga padayon naman nga ginapangabay sa Bacolod City Government sa publiko nga magbulig sa mga otoridad pag sa pag-report sa mga pariusin nga insidente sang illegal nga pagdump kon dumping sang basura kaliban pa nga mga paglapas sa environmental laws sa ilang komunidad agud gilayon nga mahatagan sa nagakaigo nga aksyon.
2: Magaserbe bilang acting vice mayor sa Bacolod City si Councilor Cesar Distrito. Sugod subong adlaw Mayo 28 kon kahapon nga adlaw Mayo 28 tuptop Hunyo 21 sininga tuig. Inisunod sa memorandum nga gimpagwas ang opisina ni Vice Mayor Calao Puente Villa at isang nga temporaryo nga pagalin sa syudad. Sa memorandum gimpayag nga mayara sang international travel si Vice Mayor Puente Villa gani si Distrito anay magatuman sang mga katungdanan bilang acting presiding officer sang sanggunian panglungsod samtang yara ini sa guasang pungsod si Vice Mayor Calao. Ginalauman nga padayon ang operasyon kag mga sesyon sa konseho sa idalom sang temporaryo nga pagpanguna ni Distrito tungod sa pagbalik ni Puente Villa sa Hunyo 21.
3: Nakabaton sang tig 5,000 pesos nga fuel assistance ang sakapin 3,000 ka mga delivery riders kag TNVS Conda Transport Network Vehicles Drivers sa Bacolod City. Pinagi sa assistance to individual in crisis situation dukon AX programs sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD Negros Island Region. Nagsugod ang pagpanagtag sa ayuda kahapon nga adlaw Webes sa SM Bacolod kag padayon ni Ningay patigayon tubtub sa Sabado agud mas madamo pa nga beneficiaryo magkabaton sang bulig para sa ila pangadlaw-adlaw nga pagbiyahe kag operasyon. Suno kay DSWD NIR Regional Director Arwin Razo, nagabot na ako naglabot sa 3,900 ka beneficiaryo sa Bugos nga Negros Island Region ang nalakip sa payout. Kagkalabanan dire ang halin sa Bacolod City nga yara sa kapin 3,000. Ginpahayag man ni Razo nga mayara sa masubra 2,000 ka mga Grab drivers nga wala pa nalakip sa listahan bangod ang ilang pangalan ang yara pa sa records ng Region 6 pag ginaasikaso ini sa ahensya agud makapili man kon madala sila antes matapos ang payout schedule. Dugang pasang DSWD nga dako nga bulig sa mga delivery riders kag TNVS drivers ang nasamit nga bulig sa pagpangatubang man sa mataas nga presyo sang gasolina kag pagpangabuhi.
2: Nangabot na ang mga ginatawag na G-Cart sa syudad kagin panagtag kahapon nga adlaw May 28 sa mga ambulant vendors sa Bacolod City Public Plaza. Sa Miyerkules, nagpatigayan sa meeting ang syudad upod sa Bacolod Plaza Vendors Association Incorporated. Agudi plastar ang proseso sang releasing turnover sang mga food cart sa mga benepisyaryo nga manugbaligya sa plaza. Una nga ginanunsyo sang lokal nga pangulohan sang nagligan nga tuig nga may 31 ka mga vendors sa Bacolod Public Plaza ang nalakip sa mga benepisyaryo sa nasabit nga proyekto. Sa first batch, 16 ka food carts ang in-turnover.

0: Canada's Old Festival 2026 ang magasugod karon. Tugtog Mayo 31 nga magapakita sang bantog nga chicken in the sun sang syudad sa nagkalain-lain ng mga aktibidad para sa publiko. Pagabuksan ng festival sa bahin sa karon sang SM City Bacolod sa Manukat Country sa grand opening sinikag sa Taste of the Chicken in the Sun. Kabahin man sa unang daw ang awarding ceremony para sa mga establishment nga gabaligya sang chicken in the sun nga ginakilala kada tuig halin pa sa tong pagsugod sa nasambit nga festival sang tuig 2022. Sa ikaduhang adlaw sa May 30, mag-aangkor naman sang aktibidad sa bahin sang The Upper East apang padayon sa gihapon ng selebrasyon sa tatlo ka mga nagkalain-lain nga venue sang festival. Magahiwat man sang Grand Chicken and Salt Float Parade alas 4 sang hapon sa bahin sang Upper East nga pag-aupdan sang street dancing competition kag presentation sa mga floats gikan sa nagkalain-lain nga mga barangay kag inasal establishments. Kabahin sa float parade kag street dance competition ang Barangay 12, Barangay 3, Barangay Sumag, Barangay Granada, Barangay Stefania, Barangay 2, kag Barangay Tangob. Mayara naman sang grilling station nga set up pagod matilawan sang publiko nga nagkalain-lain nga klase sang chicken and asal nga pride kon ginabugal gid sang Bacolod. Samtang sa katatlo naman kag katapusan nga adlaw sang nasambit nga selebrasyon sa Mayo 31, pagahiwato naman sa Ayala Malls Capital Central alas 10 sang aga ang BCIF Chicken and Asal Cook-off nga pagasunda naman sang SMBB Beer Pairing and Food Tasting 2026. Alas 6 ang gabi naman ang awarding ceremony. Ginahingyo man sa karon sang lokal nga panguluhan kag ni Councilor Celia Flor ang head sang nasambit nga event. Ang pakigbahin kag pagtambong sang publiko sa nasambit nga selebrasyon nga makahatag kalingawan kag kabusugan sa bantog nga chicken and asal sa pungsod.
1: Bacolod City preparado na sa pag-host sang FIBA Women's Under-18 Women's Southeast Asian Basketball Association Qualifiers nga magasugod sa Anginampang sa Hunyo 2, kagtutob sa Hunyo 6. Ang STI West Negros University Gymnasium ang mangin host venue samtang sang lima ka teams nga magapasakop sa Southeast Asia Qualifying. Kalakip sang masaksihan nga teams sa muang Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, kag Pilipinas. Ang Ampang magasugod last 4 sa hapon para sa first game. May sa pagigampang sa alas 7 sa gabi para sa second game. Ang tiket sa mga hampang na luyag saksiya ng mabakal sa gym kag sa Pilaka Distribution Outlet. Mangin sa unang ation nga ang siyudad sa Bacolod ang mangin venue sa Inampang. Sikat kag paborito sa Bacolod noon kag ni Cruzano ang hampang nga basketball. Alas 6:34 ng mga katropa. E inyo nabatihan ng mga kaundaan sa mga balita diri sa lokal kagining na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Para sa aton nga mga kaundaan naman sa mga balita sa national.
3: Express Balita. National News.
1: May kabugusan nga 32 ka mga individual ang nadakpan bangon sa mga kaso sang online libel. Alin Enero 1, tob-tob, Mayo 15, sininga tuwig. So na sa Philippine National Police o kung PNP, naglabot na sa 276 o kung 276 ang ilagin pa sa kansang kaso sa online libel. Sandig sa data sa Anti-Cybercrime Group, ang mga nadakpan ng mga individual ang nagapangatubang sang kaso bangon sa paglapas sa Republic Act 10175 o kung Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa idalam sa kasuguan, ang online libel may mas mabaskog o kung mabugat ng mga penalidad kung ipaanggit sa tradisyonal nga libel sa idalam sa Revised Penal Code. Ang pagpangdakop kag pagpasaka sang kaso gipatigayan sang special operating units sang PNP ACG kopo ng mga regional, provincial, city kag district cyber response teams sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod.
0: Ang International Criminal Courts Trial Chamber 3 wala pa nakatalana sang PETSA sang pagbista para sa kaya President Rodrigo Duterte. Sa diin si Presiding Judge Joanna Kerner ang nagbahayag nga ang schedule magadepende pa sa updated medical findings sa kayong lawas ni Duterte. Sa unang status conference ang Miyerkules, si Kerner nagsiling nga ang kamara magamando anay sang bagong medical nga eksaminasyon sang among aman o kung sa amuman nga tatlo ka mga eksperto nga nagusi sa anay kay Duterte sa tion sang paghusay sa nasambit nga kompermasyon.
1: Iapilar sang kampo ni Senator Bato de la Rosa ang desisyon sa Philippine National Police nga i-revoke o kung kansilahon ang lisensya kagrehestro sa mga armas lutang sa Anay National Police Chief. Sunod kay Attorney Israeli Totorio.

0: On, ang abogado ni De La Rosa, illegal ang lihok sa PNP bangod kinanglan ang formal nga silo talin sa korte o kung conviction o kung official court order at ispamantuman nga mabawi ang lisensya sa isa ka individual. Ipanindugan pa sini nga wala sa korte sa Pilipinas ang may kasubong ruling o kung mando batok sa senador. Sa ipamangkot kung bala, plano nila nga isungka ang armas ni paag ni Atty. Torion na kanipende sa giyapong kay De La Rosa ang pinal nga desisyon.
1: Prangkang ginpahayag ni Senator Rafi Tulfo nga makahuluya para sa pumuluyo nga hindi na dapat magintuanay ang mga senador nga luyag nga baguhon ang mga pagsulundan sa Senado agud makaboto ang senador bisan pa nga wala sa sesyon paagi sa teleconferencing. Ginpahanumdum ni Tulfo nga ang mga senador ang ginpili sa pumuluyo agud personal nga maghimo sa ilagatong dalan sa sulod sa Senado. Suno kay Tulfo do adlaw nga nagabiyahe ang mga ordinaryong empleyado nagaginutok sa tren, bus kag jeepney nagagwanta sa traffic ko kag init agud nga maisip kag mabayaran ang ilang mga attendance gani wala sang senador nga dapat mapahanugutan nga magtambong kag magintra sa mga bagay nga ginabutuhan sa Senado paagi sa Zoom bangod nagapanago sila. Particular nga gintumod ni Tulfo ang special treatment galuyag ihatag kay Senador Bato De La Rosa sang nasambit nga mga senador.
0: Alas 6:38 na mga katropa inyo nabatian. Ang kaundahan sa mga balita sa National. Kagining inadulon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: At ang napadulungan na kaundahan naman sa mga balita sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Nagapanawagan ang World Health Organization o kung WHO para sa gilayon ng ceasefire sa nasidlangan ng bahin sa Democratic Republic of Congo. O kung DRC, agud matap na ang paglaptas ng Ebola samtang nagapaday ng inaway sa rehiyon. Ipaik sa WHO nga nagalalang Ebola outbreak sa tungasang nagapaday ng inaway. Rason nga nagdinaguso ang mga nadulaan sa puluyan sa mga evacuation kag displacement camps kung sa rin mas madasig nga naglapta ang balatian. Si WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ang nagsiling nga ang sitwasyon sa DRC ang napiktuhan sa inaway kag balatian. Nga ang mga health workers naging makas sa paghatag sa bulig bangod sa kinagamo. Yara na sa masobra. 900 ka suspected cases kag masobra 200 ka suspected deaths sa tatlo ka probinsya sa Eastern Congo, lagip na mga lugar nga kontrolado sa mga rebelde nga grupo.
1: Na-diagnose ng may thyroid cancer si Ana U.S. Attorney General Pam Bonde. Ngayagan nag-diagnose ko niya, gin-diagnose nga ginpagwa, pila kadlaw pagkatapos nga ginkagkas ini siya ni U.S. President Donald Trump sa nasambit nga posisyon. Suno sa mga himata sa ang assistant news nga si Bonde, nagapadayon ng iyang pagbulong kaginalaumahan nga maoperahan. Sa nga ginpahalin si Bonde sa Department of Justice bago mag-Abril, ginpahayag sini nga hindi na nila o kung hindi na iniwag kahulata na magsulod sa private practice.
0: Alas 6:40 na. Mga katropa nyo nabatay na kabugusan ng mga kaudan o kung detalye sa Balita sa International. Kagining na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: Mga katropa, itong padulungan ng mga update sa Balita sa Sports.
3: Express Balita. Sports.
0: Para sa aton nga pinakaulihing medal tally sa nagapadayon mga katropa ng palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sa kabugusan o kon overall medal tally mga katropa, nagapanguna sige ako ng National Capital Region o kon NCR ng meras ang 36 ka mga golds. May 25 ka silvers, may 28 ka mga bronze kag may kabugusan ng medalya sa 89. Ikaduwa ang Region 4A o kon ang Calabar Zone. Meras ang 26 ka mga gold medals, 23 ka mga silvers kag 16 ka mga bronze nga may kabugusan ng medalya sang 65. Ang ikatatlo ang Region 6, ang Western Visayas o kon Western Visayas nga meras ang 16 ka mga golds, 14 ka mga silvers kag 14 ka mga bronze nga ginabugusan sang 44 ka mga medalya. Ang ikaapat ang Region 7, Central Visayas, meras ang 14 ka mga gold medals. O kung, 14 ka mga gold medals, kag 14 ka mga silver medals, kag 16 ka mga bronze medals. Kamay kabugusan man, nga 44 ang medalya. Samtang, ang Negros Island Region, sa overall medal tally, aras sa ikapito nga pwesto, nga may arasang siyam ka mga gold medals, 12 ka mga silvers, kag siyam ka mga bronze, nga ginabugusan sa 30 ka mga medalya. Samtang mga katropa sa medal tally naman sa elementary, nagapanguna naman ang Region 4A Ocon Calabarzon, nga may arasang 14 ka mga gold medals, 10 ka mga silvers, kag 5 ka mga bronze, nga ginabugusan sa 29. Samtang ang sa elementary nga medal tally ang Negros Island Region, ara sa ika-anom nga pwesto, nga may arasang 6 ka mga gold medals, 7 ka mga silvers, kag 1 ka bronze medal, nga ginabugusan sa 13 tanan ka mga medalya. Samtang sa kategory sa secondary, nagapanguna ang National Capital Region o kung NCR, nga may arasang 29 ka mga gold medals, 21 ka mga silvers, kag 19 ka mga bronze medals, nga ginabugusan sa 69 tanan. Samtang ang Negros Island Region, mga katropa, sa secondary category, ara sa ika-12 ka pwesto, nga may arasang 3 ka mga golds, 8 ka mga silvers, kag 5 ka mga bronze medals, nga ginabugusan sa 16 tanan. Samtang mga katropa sa Paralympics naman nga kategory sa nga palarong pambansa, nagapangunang Region 6, Western Visayas, may arasang 6 ka mga golds, 7 ka mga silvers, 5 ka mga bronze, nga ginabugusan sa 18 tanan ka mga medalya. Samtang ang Negros Island Region ang nabutang, no, sa Paralympics sa kategory sa ika-3 nga pwesto, nga may pinakamadamo nga medalya, nga ginabugusan tanan sang 7, konse din 5 ang golds, isang silver, kag isa ang bronze. Ang balita sa sports, mga katropa, kag update sa medal tally sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Pinadulo sa inyo, mga katropa, sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa, Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: At ang napadulungan ng balita sa Showbiz.
3: Express Balita, Showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman nga balita, si Kai Soto, no, isa ka basketball player, kag si Riri Madrid, actress, model, ang ginkasal na. Mga katropa, nagwa sa social media, especially sa isa ka page, kung sa diin nga production page, mga katropa, no, nag-edit sa mga videos and pictures sa mga kasal. Ang nagpagwa sa 5-minute video sa day edit, no, sa naging kasala sang duha, mga katropa. Kag after that, nag-post man mismo sa iyang Facebook and Instagram si Riri Madrid, mga katropa. Kag in-change ang iyang pangalan sa Riri Madrid Soto. Ginpagwa, mga katropa, ang nasambit iyang kasal video sang duha sang May 27. Pero wala man nabutang kung san ugid ang ilaya, mga katropa, nga nangin kasal gid, no. Pero sa May 27, gin-release ang nasambit nga video. Base ini sa nice print photography, no, nga page, mga katropa, kag ti after gani nagpost man mismo si Riri and tagging Kai Soto. Ang caption dito, mga katropa, kay no more you and me, only us. Amo na naka-caption, mga katropa, plus nga ti ang duha, mga katropa, ang nag-change na gani, no, sang ilang profile picture, kag amo na si Riri May Soto na ang pangalan sa iyang mga social media platforms. Plus, mga katropa, nga ti nahibaluan nga ining si Kai Soto ang 24 years old. Samtang si Riri Madrid naman ang 26 years old, mga katropa. So, sa pahayag ni Riri, mga katropa, ngayon hindi man siya kapating, kasal na sila kay tungod nga sa kadasig sa mga hitabo. Pero, suno sa iya, inidaan ang dream niya, mga katropa. Kahit isang mga tinalikdan pa lang at tinuing, gusto niya nakaslon. Kag-happy siya ko, no, nga si Kai ang naupod niya sa iya na sambit nga handom nga ikasal, mga katropa. Kag sa karon, ang ilang gulpihan nga pagkasal kay sa ini ka-intimate wedding, mga katropa, no, nga ginpatigayon, outdoor intimate wedding. Kag ti mga netizen, damo naman sa haka-haka after nga gulpi ko, no, ginpakasalan, giti, basi ka na, gabusong na, that's why gulpigin pa kasalan, may gambal man niya, dugay na naguro nila, kasal, subong lang ginpagwa, ano damo sa mga nahambal naman ng mga netizen. Pero one thing now, mga katropa, nga ti, kasalan niyang duha, kagambal man sa iba niya netizen, wala kita labot, ang importante, nga gayong maanay sila, kag sadyang ilang life. Kagambal man ang duha, nga bawang batao nila, guro tas taas na gid. Kay for a girl daan, ang actress, mga katropa, nga si Riri Madrid taas na ni siya eh. Plus pagit si Kai mga katropang ati 7 feet something ang height at taas pagit. That's why nga mal sa mga netizen for sure mga Tory naman eh ang ilawangin anak in the future. So ang ato nga balita sa showbiz agi na dulongin sa inyo mga katropas ang ato niya mga habon sa Yes to Health. Una ang ato niya ang Santan Plus Herbal Soap. Pangatong Santan Plus Herbal Soap ang makaprevent kids sa early signs of skin aging. Magpapatigil sa panit sa natural sa ng mga ingredients na may gamiton sa bagus ng pamilya adlaw-adlaw. Antibacterial soap mga katropa makapadulagin sa germs kagamoy sa mga lawas. Ang atong nga, Santan Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon naman. Mahilig naman ka mo bala sa gluta ko na Kojic. Ano, mga katropa, gluta tayo ni Kojic. Kag-impon sa isa kahabon. Gluta Kojic, inimponan pagid sa virgin coconut oil. Mga katropa, sa atong nga habon, Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:47 na mga katropa. Ito lang alang ng oras namo ni Katropang Wende. Mga katropa, before kami mag-tamyaw, ipakilala namo sa inyo ang mga produkto sa Yes to Health. Kagsadayin ini tanan mabakal.
1: Mga katropa, ang ato nga mga produkto ang mabakal sa atong mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizario Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, mabakal man sa mga butika sa Niagara's Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TGP. Siyempre, mabakal man sa mga lokal nga butika sa inyong lugar. Pamangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health o kung ang mga Santone products. Siyempre, mga katropa, ma-order man ini online. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga katropa na tundra nga nag-monitor na diri sa XFM 103.9 Bacolod. Good morning! Arinis lang katropang Wendel. May nga
1: yes,
0: agada.
1: Yes, good morning sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo, kay Sir Arby Chris Casiris, good morning! Sa kay Jessica Gonzalez, good morning man! No, balinya din ni Ma'am Jessica kung ginapatamayaw niya si Pastor Winston Villanueva, kay Ma'am Ms. Pamarino Montaño Villanueva, kay Maricel Largo, kay Rina Gestro, Lynn Antonio Talde, kay Richie Talde, Diana Bacani, kay sa tanan ko nung mga class members and officers. Class ako na itong mga katropang listeners and solid supporters. Good morning sa inyo! Sa kay Ma'am Shirley Arevalo sa Kabangkalan City, good morning man. Sa kay Ma'am Lia Lombrado, good morning kag ginapatamyaw naman ang iyang friend Rio nga si Ma'am Elves Gilugo, kung si Ma'am Elvira Gilugo.
0: May aga.
1: Kay Jovisar Chabudente, good morning man. Amalia Galantaw sila kuno subong sa aton sa Ila Balay. Good morning.
0: Yes, thank you ma'am. Good morning. God bless sa mga nag-upod sa aton, no? Sining Biyernes, mga katropa. Pero sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday sa inyo.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Oh, sa mga nag-celebrate sa birthday nila, subong May 29, wow. Sa Domingo, magatakop na ang Mayo. Hunyo na kita sa Lunes. Para na kita, mga katropa, sa tunga sang tuig 2026, dason semana. Kadasig lang, mga katropa, no? Hindi na kamo magliso. Kaya magabulus na ang bullseye. Kapod si katropang Erwin Salinas, mga katropa. Sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kaya si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kapot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
9: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
10: One Turbo! Oh, yes!
9: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
9: Sister Pain!
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatip ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
13: May subong Dr. Nelson, nga proteksyonan na nato, naton lawas. Inom ka mudaan sang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Agud nga, hindi mag-stress man ka mo, hindi mag-kadto sa cardiac arrest or sa stroke, kay protektado na inyong lawas. So sa mga kautura naton, kaya mo na siyang ginaubra mo. Once nga ga-take ka sang damo ng mga synthetic, bungga niya ang pag-protect sa ngayong mga lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano muna ang mga kautura naton nga may ginamintin sa ila balatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila gamay lang una-una hasta nga gimintin nila, may mga mintinan sila tapos wala man sila mintin check up. Ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakomplicate ila nga balatian. Then pakadto sa worst na nga sitwasyon. Madamo sa mga kautura naton nga nakainom sang Santon Plus Gold Premium D3 nga nabuhinan ang ilang nga pagantos ang ilang balatian. Ang iban naka-recover hasta subong sige pamintin kay nagpagsik ang ilang lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom ka mo sang maintenance, sige gi ka mo pa check up. Kung gusto ninyo check up nga libre, kadto sa aton nga clinic. Ang clinic sang Yes to Health and Wellness Center, libre ina siya. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
9: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
14: Amo nakamayo si Yes to Health, Dr. Erwin.
13: Yes.
14: Instead nga pabudlayan kanya, ginpahapusan ka. Ano ginhimo niya? Iyagin na technology. Para makuha mo ang imo kinahanglanon nga hindi mo man makaon, kay hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form, ginbutang sa capsule, ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin. Ang 49B ka santon antioxidant, ara. Ang sobra sintogis ka antioxidant nga ara sa malunggay, ginbutang dira. Ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kag ang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano, nga garlic, ara dira. Kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar, halin sa ampalaya, ara gidira. Ang tanan mo kinanglanon, subong, ara dira sa Santon Plus Gold.
13: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging pressure. Yes. Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, tulokon ka daw 30 to 20 pa.
14: Doga atras ang imong itsura sa imong edad.
15: Dugay magkurinot ang imong huyak ang tangkad panit.
13: So sa aton mga tagpalamati ha, inom gid ka mo sa aton nga Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Kung si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Subo nga panahon, Sir Josel, part na isang lifestyle disease, ang paglabo sang aton nga mata. Halin sa gamay ang bata, subong gamay pa ang bata, subong exposed na sa multimedia, exposed na sa social media, exposed na sa radiation sang aton mga gadgets, which is at early age, at a very early age ang bata, gintuduan ta na siya nga magtan-aw dira sa mga monitor kag amoy na ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtan-aw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sang inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget, na overstrain ang mata. No? Nasubrahan ang mata sang tanaw dito sa monitor. Magdugay nga magdugay. Wala ka kabalong bata mo, mag-abot 7 katuig, 4, 5 katuig, 7 katuig, labo ng mata. Para malikawan ina, no? Painuma ang inyong bata sang Visionex.
18: Visionex! Sulay ang kaipitibo! Visionex Plus. Mabalik sa inyong mga suging butika.
13: Para mabalik ang paglabing-labing nga tagaan ka sang maayo nga performance, no? Okay. Turbo Mel Supplement for Men. May ara makakaglabuwas ka sa mga pagtuon. Nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki. Agod manami ang sirkulasyon sa ilang dugo. A quality product sang Yes to Health.
12: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
19: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA-CFM RR permit number 0098 series of 2026.
20: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
21: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
23: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
22: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
22: Premium D3 Coffee Mix.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butik.
0: mantika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
3: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Takumi na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang karisis. Nagtumaro ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
4: symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
25: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanamit. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
26: Ako si Boyet. Isa ka lulo. Gado ng sugat sa Eskwilahan. Diman natabilog ng akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
27: Xanthan Gold Coffee Mix.
28: Nakakapi ka na.
27: Nagagwapo ka ba?
28: Xanthan Gold Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
29: Exciting, bro!
30: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
31: XFM 103.9.

0: Down Pain. Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms Present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa siyang na-work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: para sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, X

0: Amaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapit ma sa ako, pero wala man nila kinatap.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman. Oh.

Mayaga mga katropa. Mayaga sa mga suki nato ni Ata Paramati. It's Friday katropa. Today is May 29, 2026. Thanks God it's Friday. Pasalamat kita. It's another week mga katropa. Para naman sa aton medyo sa mga may ubra, buwas, kung wais ang trabaho, relax. Hindi hagay lagalag, hindi hagay lapta.

0: Well, liwat naman kita mag patigayon sa pila ka mga o kung maghatag sa pila ka ma-update mga katropa this morning sa aton nga pagpangaragad mga katropa. Kag maghatag kita sa pila ka mga latest update ng mga development mga katropa sa mga balita nga aton nga ginalantaw nga mag-aapekto sa aton pagpakabuhi this morning. Ati Subong, daw init kayo mga katropa ang politika de responsa Pilipinas. Ang Senado medyo ga pasingit naman. Pero kaman senador ga pasingit naman. Nagkalain-lain yung mga opinion, nagkalain-lain yung mga disposisyon sa ilatag sa mga pwesto katropa. Nagahulat, nagalantaw ang pumuro yung Pilipinon sa mga nagakalatabo. Subong, kabay pa nga mag-okay naman lang ni. Para hindi kita ma... tamaan kaga, hindi kita mag... hindi kita ma... o kung hindi na away na sa mga baga, bagla sa pamisaran ta. Budlay. No, nga amo ni nga pamroblema ka na gani sa pakabuhi mo. Pagkatapos, makit ano pa ni... golpe lang kibuton ka sang saka sang presyo sang gatong kibuton ka presyo sang gasolina gatas ka ano pa daw bulo balda so amo nang pinaka nabudlay nga mga sitwasyon mga katropa no sa aton nga pagpakabuhi pero sige lang no importante buhi importante ara sa gihapon katropa no sa aton nga insakto nga panimuot sa paggas ato bang sang adlaw-adlaw despite sang mga pagtilaw. Ikaw kung may ara ka man sa mga pagtilaw sa aton kabuhi katropa, just bear in mind tanan niya, agi man lang niya. Tanan niya may ara man sa katapusan. May ara man isang mga pamaagi. May ara man isang pamaagi nga pwede natin imuon katropa, no? So amo na, no? Oras naton 7:20 mga katropa. Kaupod naton sa technical side katropang Judy Villicanio. Ako naman si katropang Win Salinas mga katropa. Bullseye. Sa programa Bullseye opdanay kita sa sulod sang tatlo ka oras diri sa XFM 103.9. Darigid lamang sa aton nga palatuntunan kada aga nagapulo pangapi ang pila ka mga kulturan ta nagahulat-hulat man sa kay aspiring kagawad kag aspiring kapitano. Kung anong pwede nila mahimo kuno? Ano ang pwede nila nga mabulig sa mga kandidato nga mapadlagan kung tani? November na ang filing katropa sa ilang mga certificate of candidacy para sa barangay and SK election. Barangka, direkso, bulsa. Abay pa mga sitwasyon nga ginagyanta mag-aspirar sa aton nga mga aspiring politicians nga magpatigayon sa pagbag-o sa patagsang panerbisyo sa aton gobyerno nga kabay pa ma-aspirar sila sa nagakalatabo sa Senado kag sa Kongreso kag ang pila ka mga isyu sang korupsyon no batuan kag isupil kini mga katropa sa ilang mga posisyon idulaon ini katropa. Kabalo kita may ara sa mga external factors no. Nga nag-apekto sa mga posisyon sa mga barangay kapitan kag sa mga SK kagawad no. Gakaapektuhan man sa politikas bubaw mo. Kay tanan nga mga politiko gapanaog man mo. Para maghatag suporta para pag eleksyon nga sila naman desisyonan sa tao may suporta sa barangay. Amo ra bilang kung kisa ginahambalta mga barangay non-partisan ni pero athag-athag sa kanya. Ang aton nga mga kabarangayan, kapitan ta, grabe ang ilang pag-intra sa mga politika nila. Amuning dapat mag-uhon man aton sa mga barangay mo. Nag-aamuning sitwasyon tungod ginakondone naton, pag-gustuhan ta lang ang pila ka mga politiko nga maghampang sa politika nila sa barangay level. Kag kun mag-eleksyon na, ara naman sila nag-intra. Kag kun eleksyon para sa ila, ikaw naman, sukton ka naman nila mo. Para sa politika nila na. Ang problema, kay sa barangay naton, why man mahimo? Kay kun pigaw-pigaw ka, makontra partido ka na wala ka man development sa barangay mo. Do mo na. Ginagamit ang sistema, ang proseso sang aton gobyerno. Para... punggan ang para iduso ang politika sa ila tagsak mga area no sa padlaganan nila. O, oh, diba? May ara sa mga politiko man subong ho. Grabe na pinangamustuhan na sa mga barangay. Aga kinadto na to. Sige, tino din kinanglan mo. Ako onta sa mga politikas, bakulod di. Ang aton nga mga tagas nga mga politiko sa posisyon, may ara sa mga kapitan nga ilo-ilo nila. May ara da sa mga kapitan nga ilagit. Ha? Na ginapili nila mga katropa antes pa man mag-desider ini may padlagan. Ang mga kapitan naton nga aspiring politicians, amo mani, I hope dali makita sa tao, no? Hindi ni pagsuportahan. Ang inablang ginahambal nga suporta halin sa babaw. Mamakoton mo tong isa ka aspiring politicians, manabi, sige, tipadlagan ka, sige, hindi ha. Babaan talaga, hindi ko may masuporta. Kung wala may pasuporta po, whites mga eh. O, ti ko may masuporta, be. Sige, ti, mga duwalang kamilyo na. Good stuff na. Ti, dira nagkakalatabo. Katropa, dira man kita gakapiktuhan, no? Oras na ton, 7:24 na. Sa pagpangalagat ka, diri sa aton nga palatuntunan sa Bullseye, mga katropa.
1: Bangka, diretso, Bullseye.
0: Sa mga balita, sumunggid nga adlaw.
1: Headlines.
0: Tropical Storm, Jangmi. Nakasunod na sa Philippine Area of Responsibility. Tawgo na siya nga Doming Katropa.
1: Headlines.
0: Samtang isa naman kalalaki patay matapos ginutang sang armadong tao sa Banwasang Toboso Katropa.
1: Headlines.
0: At Toboso daw ay pa rin matapos ang kinagualda. Ang Toboso Escalante.
2: Buksan ang radyo! Makinig!
0: Mga lugar nga gakaluntad pero may mga krimen. Ti, kumusta? Pinsan ko magpuas-puas na na da. Pinsan ko maglinong na. Kahit ti, why na mga NPA da? Wala na sa nagkalamatay na to mga NPA. Grahambal nyo. Pinsan ko, why na da sa nga maghimo sa mga karakasan da? Samtang balik kita sa Bacolod, katropa, tarantay uno ka mga food carts. Yung turnover na kapon sa mga vendors sa Bacolod City Public Plaza, mga katropa. About the Mayo ni. Amunay bilang dapat pasanyugon ta ni mga katropa. Kahit kabalaw naman kita ang poverty level there is sa pungsod katropa gataas. And it's up to the local government to well plan some possible support sang ila possible support mga katropa sa mga small and medium enterprises nga naganegosyo sa ila para sa mga kauturan tang ara sa downtown area no maka-avail man sila sang bulig ba mga katropa ginagmay nga livelihood project no ambot lang kun ang totong ginhambal ni Mayor Greg sa tayo sa muna para sa mga ano to ba para sa mga barker gintipon to nagligat kay para tagaan ko naman sang livelihood at iway takarano kung anong klaseng livelihood mahatag sa ila pero kung mahatagan sa tido okay tani no? I hope tani may araman sa mga training dala change of ang tawag di sa mga ano paradigm shift mo halin sa nakaugalian mo pakadto sa bagong venture bagong pamaagi sang pagpangabuhi. Kaya kung hindi sa hindi insakto ang aton nga pagpangabuhi katropa, hindi insakto ang aton nga mindset sa ining mga negosyo katropa laban-laban sa supalpal kag dugaplak ni bisan ano pang hatag mo sang mga assistants kag mga bulig ang aton pila ka mga uturan mabalik Japon sa daan nga mga pamaagi inang medyo ginalantaw nila hapos para sa ila. Amunay ang aton nga mga barker, no? So maing aga sa mga katropa naton sa Bacolod City Public Plaza kag sa pila ka mga barangayan ganun sa aton para tuntunan. 300 ka mga TNVS drivers na kabaton sang tig 3,000 o kung 5,000 gikan sa DSWD kahapon mga katropa ng taong tama development sila. Ari pa mga katropa, no? Ari sa mga balita nasyonal naman.
1: Headlines.
2: Sa kasunod ang korasyon.
0: Ang kaso nga plunder, batok kay Senator Jinkoy Estrada, ginfile na sa DOJ kahapon katropa. Plus, may ara man sa mga katapo kon membro sa DSWD, ginfilean sa kaso nga plunder kag kaso nga graft. Iniangot sa flood control issue kag mga campaign donations sa panahon sa eleksyon, hindi ili pwede na, no? O, magsobra 50 million pesos yung baton mo ang campaign donation sa isa katao, katropa, you will be subject to kaso. Ang kaso, ma-elevate na sa kaso ng plunder. Nang available na, once again, filean ka, mapriso, kagid. Bawa. Muna.
2: Mga isyong dapat.
0: O, tanawin ito mga latest developments na mga katropa sa pagpangalagad na ito karon. No, posted sa social media mga katropa, RAI, Senator Robin Padilla, nag-angko naman sa circulation ang mga opinions ni sa social media. Ang pahayag ni Senator Robin Hood Padilla nga ang Middle East crisis, ang involvement sa Pilipinas sa Taiwan-China conflict, mga katropa, will be considered as force majeure. No? Amuni ang gentermino na gingamit sa Rule Number 14 sang Senate of the Philippines nga pwede mapatigayon ang remote conference or video conference sa sinuman nga mga tao nga membro sang Senado nga magapartisipar sa mga sesyon. Madumduman nyo, amuning nagmikos-mikos man to, nag-ilinaway ang pira ka mga senadores kag nag-walk out ini mga katropa tungod sa ining mga proposal nga ibalik, gamiton, i-insert ang ining rules ang aton Senate mga katropa sa sining pagpatigayon nila sa sesyon, no? And most probably because nga ti si Senator Bato de la Rosa hindi naman katambong mo. And there were senators nga magapangatubang sang kaso non-available and laban sa laban base mapriso naman sila.

0: nga oro istorya kay ti muna nga hambal sa nga senador nga ang ano ang inang inang nagakalatabo rason na para pwede na invoke ang ining rule number 14 sa Senate katropa para i-accommodate ang mga senador nga pwede maka-entra sa video conference mga katropa. Do mo na bla? Pero tara, no? Ano pang lantaw sa mga legal luminaries na kung tuod gid man, kung okay na siya. Anyway, nagwa man to ang video sang COVID-19. Well, where may ara sa mga ginahimo nga may mga video conference mo. But during that time, during sang COVID time, pandemic time, no? 2020, naglupok ang ang pandemic katropa tungod sa COVID-19 nahimo nga video conference ang mga sesyon sa Senado, no, kay bawal lumabas na anto. Ti daw lalain man sila mga katropa. Ay nako. 7:32 sa pagpangalaga nato mga katropa. Good morning sa mga katropa peps nato mga byan sa kay Debbie Abby. Takto na eh. Watching from Kabankalan, shout out Popoy Rivera, Kagarem Arelia, mga katropa, good morning sa inyo. Salamat kids sa pagpamatid. Lloyd Novales, still alive and kicking. Wow. Mayo ah. Kumuna yung tirada, sir. Hindi umaatras, palaging abanti lang tayo.
1: Ay na sila! Larga na!
0: Mga members ng class, mga katropa, Rihanna Gestro, good morning. Sa tanan mga members ng katropang listeners and solid supporters, Southern Area. Maying aga. Thank you. Salamat ha. Maying aga. Kagsakay, mayong aga man, sakay ibaw, si Pupoy Rivera. Paldo-paldo ng isa ni. Negosyante na, gatrabaho pa. Nag-tag-iya pang salapad na duta.
2: Sinabi nyo na lahat.
0: Boy morning. Salamat gid ah. Oo, salamat sa pagtutok. Ang hambal ni Ma'am Rihanna Diestro singya chapter sang Mambato sa kay Nailen Antonio Atalde chapter sa members member Jessica Gonzalez. Maying aga man, no? Salamat ta. Good morning sa class chapter Kadalum. Ari na sila. Morning ah. Salamat gid ah. Rihanna Gestro, kag-member sang Ma'am Len Atalde, Ma'am Bato, Ma'am Ispa Montaño Villanueva, no? Kag sakay katropang Winston Villanueva. We have Ma'am Maricel Largo. May aga. Thank you. Salamat gid. Sir Epi Helia, good morning. Greet ko lang, migo ko, Harold Maalat. May aga, sir. Thank you, sir. Oh. Anyway, mga katropa, ako na mas katropang Winsa din sa nambal nato at kinandan. At naray kita sa sulod sa tatlo ka oras. Biyernes, subong. Medyo mabatsag na sa medyo ang ato mga kauturan. Medyo exhausted na sa mga trabaho, sa mga responsibilidad. Pero okay na. Let's just keep the ball rolling. Because nga ti ang kabuhi ta mga katropa, hindi iya pahapos lang. Kinahanglan taman magpakabudlay para balan mo, hambal nila kuno. At the end of the tunnel, there's light. Hope that someday soon things will go back to normal. All we have to do is to keep steady, focus on goals, focus on our ambitions. Open-minded ka ba? Mga commercial tayo eh. Balik kayo mga katropas pagpakalagad na ito. Kwaon ta pira ka malaytis balita is kalan o kung tubuso naman to may ara naman ito gilutang mga katropa o bawa. O ay nakatapusan is tubuso ni. Tara. No? Ang mga detalye ka upon sa kay katropang Franz Andro Burgos. Saboy ko lang mga responsibilidad ta mga katropa. Hindi na maghalin. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Minang na tulungan.
1: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision X Plus capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
6: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upang tubig sa lawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: Balancing ang mga komentaryo.
11: Further
10: then, yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
12: Nga medyo isong pasalayan.
10: Ini ang Bullseye.
13: Balik din mga katropa sa mga pangalagad natin sa aton nga palatuntunan sa Bullseye. It's a Friday edition. Ang ato naman pinakamang kuturan medyo sa kosa ko naman subungo. Kay may ara naman sa nga trabaho. May makaobra on a Friday mga katropa. Pagkatapos preparahan ito naman. No? Medyo pa why lang. Importante mga katropa. We have a day of rest for the week. Muna muna natin na mag-espera sa ato na to keep going sa mga sitwasyon mga katropa. Why pa sa ano? Why pa sang mga latest or information or confirmation as to prices maybe sang aton nga mga sang gasolina, sang diesel, kag kerosene, LPG. Amo na ang aton nga ginagantaw, okay? So, kabay pa mga katropa, may ara lang sa mga may mga adjustment na. Kabay pa, ginapakamuyo ito nga. Hindi lang magsaka. Kaduwa na magsaka, oh. Okay, ganyan nagdubo. Kaya magsaka. Sa tripulo ang magnubo-nubo. Sa pulo-pulo naman daw, no? Para makabalik-balik sa presyo. Ang aton ginapunggan din rin mga katropa, mga epekto, magdugang, pagid ang epekto stay sa mga mayor na mga baraklunta, no? Anyway, katuan ta pira ka latest update naton sa palibot mga katropa sa aton para tuntunan. Aryo, suspect nga naglampos ang botilya sa ulo sang 13 anyos bonan no maning ulo sang tao man. Nga ginlamposan niya ang ulo sang 13 anyos nga lalaki mga katropa kasapa sa kaanin sa kaso ng murder. Na no man klase nga tickets naman. 13 anyos lamposan mo yung sang botilya. Ay naku ho. Sekonta ang pinakamang latest update mga development mga katropa with katropang France Andrew Burgos because nadakpa na ni ang ining suspect sa paglampo sa 13 anyos nga bata sang botilya. Bot lang ko na nung nagsulod sa paminsaro niya basi na siglan guro sang espiritu sang yawa. nga anag amoni sa nga anag amoni iya nga ano po di man lang ni kung kis ang mga bata abi may mga ano man may mga ritubado nga mga bata pero mister ya masaway man lang nimo hindi ba kinanglan nga pasakaan ka I mean sakiton di gani itaw gitob lang kaya ginikanan niya aboy ito sa ano sa barangay para maistoryahan para masaway ito hindi nga ikaw yung mapadapat bata oy Junior Alegria, good morning. Salamat kid ha. Ma'am Lia Lobrado, may aga sa inyo. Daw sa Senado, daw padaog-daog na lang. ma'am, morning. Oo. Kay Ma'am Lia Lobrado, ma'am bantayan tada ang aton nga presyo sa petrolyo ha. Ay, pero I hope ha, may mga adjustment kita next week. Sa presyo sang diesel ka gasolina mga katropa. We'll see kung ano mga latest sina update katropa no 742 na sa aton nga palatuntunan sa nakatutok ba na sa mga barangay lapit na ang eleksyon eh no gidibati na ni nga amuni ako no tagadugay matina pong ulay na slaw balikan ta sa katropang France sa mga latest update ni sa 13 anyos kagilang pusan sa nga isa ka suspect dito sa Escalante katropa
7: XFM Live Reports.
13: Mga Italia katropang France may aga.
11: Yes, katropang Irino ipasaka ning kaso nga murder. Napasaka na kaso nga murder batok sa sining isa ka persona. Matapos katropang Irwin nag nalakip ini sa insidente. O kung kaso sang sininga pagpanglampos sang isa ka botilya sang beer katropang Irwin sa ulo sang isa ni ka minor de edad nga laki ito sa may barangay Paitan siyudad sa Escalante sa pinaliktan nga Mayo 26 ang natabo ni insidente kita pa Irwin isa ni Katrice Anyos ng lalaking ungod lang niya wala giningan dahil kaya bangod niya minorte
13: minor, oh.
11: Pero ang suspect yung kilala ni Katropa Irwin sa kay alias Toto lang ano ligalang edad anay kapbook ng anay traffic enforcer
13: bao
11: sa syudad sang Escalante Katropang Irwin
13: hawod gali
11: oo gin pasigangutan tani ang Escalante City PNP sa pagpanguna man dira ni Police Lieutenant Colonel Florencio Fajardo katropang Irwin amuli ang hepe dira sang Escalante City PNP sa antis ini matabo ang pagpanglampos katropang Irwin sa ulo sa sininga minor de edad nagkadto ni gali ko no sa balay sang iyang tupadbalay ang biktima no.
13: Okay.
11: Kaya bago si Propa Irwin, nagtambong ini sa isa ka vigil. Kaya niya ni nga kay Ngod Balay, nagtaliwan. May haya, dragon haya, bala ka Propa Irwin. So tingin nga biktima na kadto dito sa lugar, kag nagtambong sa vigil, nagkungpo lang ni ganing bata. No? Pero ka Propa Irwin, ang suspect, natabuan man, kaya may tiyambi na da katropa Irwin nga nag-aatubang or malapit mismo sa balay sang biktima at sang haya drap na katropa Irwin pero ang suspect kaya why niya nag-inom sa haya sang tupad balay sini kaya may tiyambi lang dira nga kung sarili siya nag-inom upod man ng isa ka individual katropang Irwin no? So sang ini nga insidente aming mga nagagawa nga istorya pero ging clarify ta ini sa Escalante City PNP kung natuod ini. Kaya ginaligar ka to pa Irwin, unang istorya lang na nagwa, na ang suspect, itagaya niya ni Kuno ang 13 anyos. Itagaya niya. Pero galing ting 13 anyos, allegedly ka to pa Irwin, nagpamaliban. Kuno. Pero ka to pa Irwin, ang inang istorya, ginano na sa kapulisan, kay wala na siya sang balasihan ang ina nga palaysayon nga nagwa nga gintagayan sa suspect ang minor de edad kabangdanan nga ini nga aki kaginapusan sa ulong biktima. So ang gin-confirm diriya sa aton sa Escalante City PNP ang biktima ay si Lee Katropa Irwin nagapungko dito sa namatyan. Kahit may vigil, may pagpangabuyo dito sa namatyan. Tinsuspect niya ni, pupuntong siya ka Akyan man, nagising siya, nagkakong suspect ito pa Erwin na magpangihi. Kaya bisang yan niyang upod inom, panghihi lang din na nituod. Puro na tingala, ini kito pa Erwin na may dikbit niya ng butilya sa pulang kabayo ng isa kalitro, bla, pero wala unod.
14: Okay.
11: Oo. Kaya mo ning dikbit niya to.
14: Oho.
11: Uh-huh. Tinanakita niya ni Katropa Erwin ang mga nag-vigil sa namatyan. Pagtido na tipuhan niya niya ang minor de edad niya ni 13 anyos, Katropa Erwin. Tagilayo niya niya nalinampusan sa butilya sa ulo.
14: Ay.
11: Oo.
14: Katunto.
11: Nakibot ning biktima. So, siyempre, nga, wala ka na mo na mo, nalinampusan niya niya sa ulo. Doon mo na abda.
14: Oo.
11: Yung biktima, Katropa Erwin, siyempre, nagkanto, ginisa, nagkakulik, ginihin, nanugin siya nga ilo, iti, kadako, sumuno sa bukol, nga naagom sa bata. Sini ka Katropa Erwin mo.
14: Oo.
11: Pa, siguro, pausto, ginampo siya, ginihin. So, ting suspekto.
14: Oo.
11: So, nagbalik ka tagos ng inom.
14: Oo.
11: Pero si Katropa Erwin, sa gabi, dumaling bata. Pagtapos sa paglampos ang sininga suspect sa ulo sa biktima. May bukol niya na tubo sa ulo, Katropa Erwin. Nakukulis ang bukol nila.
14: Ano, daw litro din siyang kabayo?
11: Litro din siya, oo. Isang litro na wainunod.
14: Bugats na.
11: Bugat na, sulit na. No?
14: Oo.
11: Si Katropa Erwin, paglampos siya nito sa biktima, ting biktima.
14: Kabulay, ugman siya.
11: Na bukulan. So, dito na tingalang iloy kayang bata, Katropa Erwin, duging kulbaan sa kayang bata kung nasa hanggang dito.
14: Oo.
11: Nagsigi ka suka.
14: Oo.
11: Nagsuka. Tinginin nga daw nila dala sa ospital.
14: Oo.
11: Pero bin record rin sa siyudad sa makulod kung Katropa Erwin ang biktima. So, sang gintingoan siya kung nga mabulong.
14: Oo.
11: So, galing Katropa Erwin sa kamutong nga gabi, ginbawian sa kabuing bata. Pinagagawa sa investigation and also sa medical record ni Katropa Erwin na internal hemorrhage ang kabandanan.
14: Oho. Utok igos
11: ang kamatayan sa bata.
14: Mm.
11: So, sa isang aga sa 27 sa Mayo, ang iloy sa bata nagpadulong ni sa polis at nireport ang inyong incident ni Katropa Erwin. At dito sa iloy din palabot ang tanan ng istorya, no? Gin-record dito sa pulis, gin-pablanteria.
14: Oh.
11: Ginayon na ni Katropa Erwin niya din tutukan sa Eskalante City PNP. So, nag-joint effort, panisagan ni Katropa Erwin upod ang katapuman sa militar.
14: Oo. Oh.
11: Kaya allegedly, ang suspect, tuyo ni Tani Maladyo. So, nataguan ni Katropa Erwin, paagi niya sa paglaot sa suspect. At ngayon lang siya lang ang madakpan, maresto. Naging custody siya sa kapulisan.
14: Oho.
11: Sang gitingwaan siya kung Katropa Erwin nga kuhaan man siyang bahay niya.
14: Oho.
11: Kaya ginito nung nag-sapat ang ininga persona niya.
14: Baho.
11: Kaya gita kung nga sabat. Din pa mangkot naman ni si Sir Pardo. Kung anong ning ano sang suspect. Kaya kaya gita kung nga sabat. No? Kaya gita kung nga sugit ng ano gijang butibo ya Katropa Erwin kung naali ng pusa niya niya. Naway ka na mo ang 13 anyos. Pero din rin nagagawa sa investigation sa kanong Katropa Erwin. Kaya ini nga suspect, namuni ang anay kakbo ka ganay traffic enforcer. Nga anangin anay kakbo ka ganangin anay traffic enforcer na ini.
14: Oho.
11: Kaya bangol Katropa Erwin sa iyaman gali nga gawi sa tiyon nga makainom. May maoy siya.
14: Maoy.
11: Ito yung bata kong 13 anyos, bagod siyang maoy, pinakapatay sa 13 anyos, Katropa Erwin. So, sa investigation sa kapulisan, may mga reklamo niya siya, sagto, sang kakbo pa siya, kagsang naging traffic enforcer, Katropa Erwin. No?
14: Ano nga mga reklamo ni Katropa Erwin? Din
11: pahalin siya sa trabaho, ya, kay bangod siyang niya, nga gawin sa tiyon nga makainom.
14: Gamaoy siya?
11: Gamaoy siya, no? So, isa karon, away mo nila doon, kung anong trabaho, gitsi na yung kasi puro na anay mo, no?
14: Oo.
11: So, sa karong Katropa Erwin, yung pamilya, nag-desider na mag-file din sa kaso batok sa iya.
14: Dapat lang.
11: Kaso ng murder, pero si siling ni San Pardo, nag-detendi man ni Kunugya po Katropa Erwin sa piskalya.
14: Oo, kung anong kaso.
11: Kung mahulog ini sa pamilya sa murder o kung mahulog into homicide, no? Pero Katropa Erwin, sa sunamismo sa Kaiser Pardo, bastante ang ebidensya, bastante ang panisayon sa
14: ginplano, mga pagkakas. Ginplano, yeah. Basta ginplano, yeah, Katropa Erwin.
11: Kaparin?
13: Oo, ginplano ya. Dito pa lang dahil sa paghatag ito, naglain na sa kamutong itanuhan niya, nagdala pa sa bati. Mayara sa mga, ano, mga pagplano, circumstantia para sa kaso ka murder.
11: Mm-mm. Abogado na.
13: Mm-mm.
11: So, tayo mo ito kaparin, ang bastante ng, ano, kung lupa na sa'yo, sa mga taksi, kitindamo-tabo mo.
13: Mm.
11: Damo nakakita sa iya nga siya mo.
13: Mm.
11: So, tayo mo ni subong ito kaparin, ti ginahulat na rin, kahit gina... ano ni siya, malantaw mo ni isang kapulisan niya, ito mag-murder, sila hindi kaya basta murder dahil niya, why niya pensa mo?
13: No.
11: Oo. Kung homicide yan, posibleng nga may makabit pa na siya sang bail.
13: Hmm.
11: Eh, tika tropa Arwin, kung nag-binag-binago ng hindi nga kaso ngayon pa sa iya nga murder, eh, ang bata, eh, wala mo ito nagbato sa iya, no, or wala mo ito, hindi ko gusto nga natabo.
13: Gani man.
11: Ito wala nga duwa, di ba?
13: Kabulay, huwag lang ganyan nga tao, guro.
11: Oo, oh, daw mo ginang nami, kanina kami naman ni Ambal Plano. Sa nga, ibaluan talagang tuntun ni story, ati, sino man nabi hindi maakit bangod sa ginibo sa sininga persona. Mm. Ito ka na muna mo, 3 anyos, lukungko lang linipot ya, pinalapitan niya, linampusay niya sa butilya.
13: Mm.
11: Eh, mataguro, gudu-kudu-ko, sa pangamuyo man to sa namatyan, bala?
13: Mm-hmm.
11: O, wala na papakalugit kung ano gito ang sitwasyon sa lugar. Pero siyempre, pag pangamuyo, gudu-kudu-ko, anang nagatiyong-tiyong kaman mo.
13: Mm.
11: Oo, kaya ito siyempre, hindi na pangamuyuan mo ang palags ng napatay, ang nagtaliwan, yung nauna sa aton.
13: Uy, ginigin pa minsan, rin ba? Puro anay na sa mo, anay kafgo? Anay na gurong utok, kisni.
11: Anong anay? Bala, kahit munang lukot ang haligis, mga balay.
13: Oo, ginanay ng utok, kisni. That's why, amunang guro maminsan, sa?
11: Amo ganit ito, Pa Arwin, kini. Arin, ha? Dakpa niya siya. So, yan na lang din, eh. Ang ini nga kaso, kay Katropa Irwin, ang mugi na mo, no? Din tayo ka ni Saton Sir Pardo nga damo-damo, which is a bad record, Katropa Irwin.
13: Mm.
11: No? Sa iya ni nga din yung trabawan sa ito sa Kapgo. Mm-hmm. Bilang Kapgo, and also bilang, ano, a traffic enforcer. May lang ganyan, kaya yung pali ni siya bilang Kapgo, kay basi maniro, bla?
13: Oo. Okay, at o, buti, anay na nalutoks ni?
11: O, si sa way ka namu-namu na bata, nalapusan niya. Kaya napitin ko may armas niya siya.
13: Oo.
11: Oo. Tignan mo pag ginisaguro ka pa, Parwin, na, ano no, may nabiktima o may nakatay ni nga tao.
13: Oo.
11: So, tayo sa karoon na muna ni ang iatong naagong ka pa, Parwin. Dumangon, tuto na lang ginis sa, ano eh, sa korteng ginihimbo, eh, sa sininga 30 anyos ka bata. No? Kaya pa, Parwin, may interview sa tabla kay Sir... Police Lieutenant Colonel Florencio Pardo, ang Chief of Police ng Escalante City, PNP, medyo may sabo lang nakatroparwin ng mga Bisaya, ng mga lingwahe pala.
13: Oo. Okay.
11: So, ato nang pamati ang katroparwin sa ato nga interview sa iyo.
13: Oo.
15: Pagdalamnis na kung saka kalibitang 1 liter na kuwan.
11: Botilya?
15: MP, MP.
11: Okay.
15: Yan, ito sa lingulo, sir.
11: Gulpe lang yung gilapusan?
15: Oo, yan yung gilapusan niya ang ulo. Pati si Bukul. Si Bukul ang water.
11: Nabukla na bata?
13: Nagbukol ko ng ulo.
15: Tapos, and then,
13: napusan siya
15: tigyan. Pag-adso sa station, itong hita sa Nobles City, hindi ko alam, nag-request, request for medical examination. Ana ang pangalang pag-ano lang ang slot ng barangay, mag-itanay. Hindi sa kung speeding nga ba, kasi ano na ang maano-serte. Kaya na yung nagtukmog sa'yo ang bukol.
13: Oh.
11: Sa tingin na yun, sir, ang bukol, sir, sa agtang or sa likod sa ulo?
15: Pero hindi ko pa pansira. Kasi sa ulo mo siya, sir.
11: Sa ulo? Sa ulo mo.
15: Sir, sa uli. Ibalik pagka 3 a.m. Kaya kasuka na yung bata.
11: Uy.
15: Tapos, gindoy, sir, di ay papulod, sir. Refer sa papulod. Amo na to, sir.
11: Napatay?
15: Oo.
11: Sir?
15: Dudan, okay. Internal na internal.
11: Internal hemorrhage, no?
15: Gin-satuan din naman ang partner, ang suspect.
11: Okay.
15: Timing din, sir. Amo, reaction din siya, ugsipat.
11: Sir? Bali, anong rason, sir, nga ginampusan niya ng bata, o?
15: Ang iya sumisi, sir, eh wala lang mong pati sa iya.
11: Kaya, nag-agin ano yung bataw, yung subo, ano man?
15: Actually, sir, ang background magulang yung suspect, sir, is sabi ni siyang ni Adi siya dating saan, natanggal siya sir. Tapos, baoy. And then, nag-adi po niya siya o local traffic info, sir. Ang tangkod, hindi maayo yan po, sir.
16: Record?
14: Oo.
15: Hindi maayo yan.
16: Nangin cap go, tapos nangin traffic info, sir, sir, sa Escalante City.
15: Yes, sir. Yes.
16: Pero sir, active traffic enforcer siya sa Escalante, no?
15: Hindi
16: okay. Sir, nang, ano gid sir, ang ginsugo ini sa bata, nga na-akigid siya?
15: Wala mo siya kasugo, sir. Maray naalay di kuhan, sir, pa nga something ang didadlong niya. Wala dahil mo patungo, sir, ba? Wala mo pati, sir, ba?
16: Ano ning decision sa family? Ma-file kaso?
15: Actually, sir, yes, sir, mo file gid, sir, kay katong pagkanto sa sofa, sir, niya, insundan siya sa papa, sir, eh, nag-attend with sir nga movie, o, kipag sir ba?
16: Malagyo.
15: Hmm, yan, kapag sir, nag-insundan, ay, kundi sir, nasa ito yun.
16: Okay. Okay. Pero natakpan niya, sir?
15: Nakiya, sir, di, kay,
16: gusto din na siya?
15: Tapos, kailan git lang kuan sir, kita yung nga nag-augment na army sir, kailan army sir, yes sir.
14: Kay
17: bangod nga narili sa regulo ka tropang Arwin eh, nga na isa.
14: Basi sang gabi ito ginsudlan to sa sang ano, espiritu sang yawa. Tapos pagkaaga, espiritu naman sang anghel, amo na nga nagpabuot-buot sa. Damo espiritu gasulod siya ba?
17: Ya, mo gani.
14: Oo.
17: Kaya mo na resulta ka tropang Arwin eh, na narili sa regulo, sa nagtao na guro ang nangyong bayanan sa kawang espiritu sa ngayawa. Ito na kuro na regalisar nga ayaw. Itadala din naman kuya man.
14: Kayong batasan nga yung yawa.
17: Kaya ako dibilin sa Lord Carcelo.
14: Oo, lain. Kaili, doka ka nami. Para kung may time lang ito, may makusi lang ko gamay. Ilinit si mo.
17: Yan eh. Kaya, kung sa ibang pa yan, kaya nami ko no, ano,
14: Ano
17: tampuyo
14: mo? Oo, isa lang sir. Isa lang nga, kam. Isa lang.
17: Hindi lang tayo nandiyo
14: ka cute sa imo. Oh, cute sa imo, good. Ay, nako.
17: Manamagan nila. Hindi pa kasi, hindi ka cute gid sa imo. Nangungul-ungul, gid ko.
14: Nami-nami, gid. Pero, ti, ito bangon niya ng kaso. Yung iyan na responsibilidad sa ato niya, ano, korte. Kamay pa, taning nga ma-filer gid sa kaso kayong sakto kita pa fans. Kaya hindi
17: ma-tagami.
14: Chance ka makaparagyo pa kay Budlay ni.
17: Oo.
14: Why mo ni record sa droga? Basi nakadroga man eh.
17: Why mo ka ito pang ring yung confirm?
14: Oo.
17: Kung may gagamit na eh. Eh, basi kung mabalansa ko sa mga kapokrisyet o sa kasuan niya din gamit ng botilya. Okay, basi patilabon mo siya bila botilya o.
14: Oo, basi bila podporo ng botilya kan, ha? Oo, ito nila.
17: Online niya pamagi gamit ng botilya, bla.
14: Oo, ati namit. Pag inariyo, namit niyo. Gin mga anghel sang nagsululod sa espiritu ng espiritu si mo ariya pag yun kapag dyan sa langit ya
17: lato na lang ito for wiki tika ako din file naman so laga laong tong kapulisan niya mahatagan din ito at least nadakpan siya no na tingayon nga ma-file din kito pang Irwin ang kaso batok sa sininga persona nga sa likod sa pagkakas. Pero parang iniduga ko nalang ginig ng balita.
14: Oo.
17: Ang tinalikdan ko nga Mayo 27 sa gabi, ito may gintiro patay dras Maragay Banago.
14: Oo.
17: Naging kilala itong biktima kay Victor Hermano, katropa Irwin.
14: Oo.
17: 40 anyos, residente isang GK Village sila sa may Maragay Banago. Nga samtang nagalakad, inigin tupungan katropa Irwin o kung din sundan ng isang nagamotor o kaiding tandem kagintiro sa makapila ka beses. Ang payag rin sa aton, latest mangin ng development, sa mismo sa kay Police Captain Rosalino Bugoy Jr.
14: Oo.
17: ang station commander sa Bacolod City Police Station, Director Papa Irwin, wala kagit sila may natumod na background sa mga suspects.
14: Oho.
17: Pero,